0: isa ay 15 years old and na-process na yung mga documents, testimonies, and pieces of evidence para sa pagpa-file ng kaukulang kaso. And the police and the Department of Social Welfare and Development, they are in coordination kung paano nila tratuhin ito, because tama ka, saklaw pa ng batas na nagproprotekta sa mga children in conflict with the law. But later, magkakaroon ng press conference, a multi-agency concern, and malalaman natin kung ano ang latest development. As to the police na siya ang tinuturong may-ari o sa kanya naka-issue yung baril, as I have stated earlier, nakapasailalim na siya sa protective custody ng regional command ng Philippine National Police. Hindi pa sa tinanggal. What I understand based on the information, siya ay nirelieve lamang dahil bahagi naman yan ng due process pag may mga ganitong situation na involve ang member ng PNP. And as to the civil, criminal, and administrative liability of the schools, officials, the police, and yung mga bata, later meron kaming scheduled interview dito with Judge Carlos Aguilias. Ihimayin namin ito lahat for the information of everybody. But we don't have the luxury of time, I understand. So baka hindi na namin ma-share ang mga information na ito later. Back to you, Bacolod!
1: Okay, punta tayo sa Kalibaw. Kalibaw, please go ahead. Okay, Kalibaw. Kalibaw. Okay, check natin yung signal mula po sa Kalibaw, ano? And, okay, Kalibaw.
0: Pwede
1: okay, check natin.
0: Pwede i-check muna
1: go
0: natin.
1: Ahead, go ahead,
0: yung mga ibang reporter.
1: Takloban, natin. Go ahead. Go ahead, Takloban. We're listening. Go ahead po.
0: Yung mga ibang reporter natin, just in case ready na sila.
1: Sir, we're ready to hear the update. Sa inyo pong bola. Go ahead. Go ahead po.
0: Si Carlo Arisgado ay nasa isang pamamahay ng, if I'm not mistaken, doon sa pamamahay ng isang namatay.
2: Okay.
0: Check natin. Kung ready na si Kapitan Carlo Arisgado, stand by, Kapitan Carlo. Stand by.
3: FM Live Report.
0: KK5 Carlo, AK5 mo.
4: Magandang umaga kay K5 Edward at gayon din ano sa ating mga sister station anda dito sa K5 News FM Philippines.
2: Camera niya takloban.
1: Video.
4: Ayan, live camera, tayo ngayon. Ano?
2: Yun.
1: Yan.
2: That's it. That's it. Good.
4: Live tayo ngayon ano mga ka-K5 dito sa bahay ng mga biktima kung saan ay nakuha na ang labi ng mga katawan nitong mga biktima at ngayon ay andito na sa kanilang pamilya. Ano. So hindi tayo makakapasok kasi kanina ay nakapanayam.
1: Mm-hmm.
0: Yes, Carlo!
1: Mm-hmm.
0: Pasensya na, medyo may problema actually. Dala na natin yung Starlink doon sa area just to make sure na magkakaroon tayo ng table
4: at ang isang isang lalaki kung saan ano mga K5 sila itong mga dead on the spot mismo doon sa loob ng paaralan. So nandito narito yung ating pakipanayam kanina sa isa sa mga magulang na si Sir Jaime Sipara ano ang magulang ni Julian sa nga 15 anyos na bata. Pwede natin itong mapakinggan kung ano yung kung ano yung panawagan nitong mga magulang kung sakali man ay magkaroon na ng sampahan ng kaso o di kaya ay mag-open yung investigation at naway marinig yung kanilang mga bosses ano, mga ka-K5.
2: Okay. Go ahead.
0: Okay.
4: Ayan. So meron tayong interview mga ka-K5, pwede ba natin maiparinig dito no sa ating mga radyo at gayon din sa ating mga sister station.
0: Okay, great.
2: Okay.
1: Takloban.
0: Okay. So, Carlo, medyo may problema yata ang ano bang yung file na naipadala dito?
4: Kanina ano K5 Edward pag approach pa lang natin is very emotional yung mga magulang lalong-lalo na na hindi nila alam kung ganito pala yung madadatnan no, na uuwi yung kanilang mga anak na wala ng buhay. So, kanina is very emotional, lalong-lalo na yung tatay or yung ama ng biktima dito. Ano. So, sa ating kinalalagyan ngayon, no, si...
1: Ito po, pakinggan natin. Kay Ma'am Carlo, na-retrieve po namin yung interview mo. Okay. Para mapakinggan ang anong reaction, kasi very important dito, yes. The reaction of the parents, yes. No? Yes. Sa interview po ng K5 sa Pep
2: Tacloban. And I think this is the story now.
1: K5, Nathan, ready na ba tayo?
2: Family.
1: Sige, go ahead, okay. K5 Carlo. We're just preparing your
2: Downloading
1: interview.
2: Downloading the video.
4: Okay. So, ayun, ano, mga ka-K5 dito sa kinatatayuan ko, mga 50
0: Carlo.
4: Meters lang. Yes, ka-K5 Edward.
0: Kasi kanina, nung mag-umpisa kang magbigay ng report, hindi namin nakuha yung first portion, okay? Saang lugar sa San Jose dinala yung patay, yung mga bangkay? At kaninong mga bangkay ito? Sige.
4: Yes, sir. Nandito tayo, ano, ka K5 Edward, sa Barangay Cugon ng San Jose, Tacloban City. Oo, dito sa nasabing lugar. At yung mga bangkay na narito, no, dalawa. Yung magkapit bahay lang, itong bangka, bangkay ni Julian, sa yung grade 10 student, at gayon din kay Chris, grade 10 student din ito. So, magkaklase
0: puro,
4: sila.
0: Puro babae, mga babae lahat yan, or may lalaki?
4: Lalaki yung isa, si Chris. Si Chris yung lalaki kay K5 Edward. Kung mapapanood natin yung video, siya yung tinaguri ang kumbaga pa ay naging superhero during that time. Kasi siya yung nasa pinto, no, bago makapasok itong suspect. At nung mabaril na itong lalaki ay sinunod din yung babae na kaibigan niya kay K5 Edward.
0: So silang dalawa ang naka, ano dyan ngayon?
4: Yes.
0: Sinadalamayan ngayon. Okay?
4: So, magkapit bahay lang sila kay K5 Edward.
0: Magkapit bahay lang sila. Okay. I think ready na yung material ni Carlo para marinig at makita ng ating mga tagapakinig nationwide. Take it away, Ray Varona.
5: Ano ang nais ng pamilya ngayon? Narinig ko na si Mami. Kaya dati ho, ano ang gusto niyo mangyari ngayon, please?
6: Yung gusto ko mangyari sa...
5: Ano ang nais?
6: Yung may kalang-kalang yan. Tapos, yung... Iskwilahan, paimbestigyan rin. Kasi may kababayaan sila. May kababayaan yung mga maestra dyan. Kasi yung neighbor ko dito, yung anak niya, hindi na pina-enroll doon. Kasi noon, nung isang taon, nakatatlo sila nagreklamo kasi binubuli yung anak nila.
5: Apa.
6: Sabi ng papa ng kaibigan ko dyan, patawag natin yung nanay at saka tatay, yung nagbubuli ng anak ko.
5: Apo.
6: Ilapit natin sa principal.
5: Apo.
6: Sabi ng maestra, wag, masisira daw yung paralan namin.
5: Apo.
6: Sira sila daw yung mag-ano na lang. Nakatatlong buli.
5: Apo, Dad.
6: Hindi sila pinagbigyan na magkausap yung ano nila.
5: Apo.
6: Yung parehas mga ano, parents.
5: Apo, naitindihan ko yun, Daddy, yung unang panawagan niyo. May binabagit ka sa akin, Daddy, na sana makulong, ano? Meron nang nasa kustodiyang dalawa, eh. May hinahanap pa ba tayo?
6: Pagka ano ko, meron pa daw, tatlo pa, kasi lima daw yung, tatlo yung may baril, dalawa yung wala, sabi ng iba.
5: Apo.
6: Pero hindi pa ko pure kasi usap-usapan lang sa mga tao yun.
5: Daddy, sa Maynila, bago ko bumiyahin, nagtataka ko bakit apat na puro yung basyo. Ganong karami yung basyo. Ano ba nakakarating na kwento sa inyo?
6: Sabi ng mga ibang estudyante doon, mayroon nagpakahanda ng mga magasin. Pag kaubos yung ano, pasok na naman yung magasin.
5: Aha.
6: Mga, mayroon ng mga laman na bala.
5: Apo.
6: Yun ang sabi-sabi doon.
5: Kayo ba'y kumbisido, Daddy, na ito ay nag-ugat lamang sa isang kaso ng bullying?
6: Yeah, ako, duda ako dun. Kasi
5: po?
6: Kung pambubuli yun, hanapin nila kung sino nag-bully sa kanila. Doon sila wag ano, ubusin nila yung bala dyan. Hindi na sila nandamay ng ibang estudyante. Yung anak ko po, tangina. Walang ka, ano-ano yan. Nadamay lang nila.
5: Sorry, Dad. Sorry po. Sorry po.
1: Okay.
5: Daddy, ito, sila lang ba target? O meron pa ba kayo ibang kwentong gustong iparating sa pulisya para investigahan din yung angulo na yun? Doon lang ba talaga o lilipat-lipat pa sila? Ano sabi?
6: Gusto ko. O sabi nila, yung nakuha yung cellphone ng mga suspect na dalawa, kinita yung conversation nila. Sabi nila, pagkatapos daw nila sa high school, mamaril, pupunta pa sila sa elementary. Doon sila mamamaril ulit.
7: Mamaril daw yung from grade 7 to 10. Lahat ng ano nila.
5: Dali, last na to. Kayo naman manawagan sa police. Meron kayong mga hawak na ganyang impormasyon, sumbong, na hindi lang basta bullying ito, talagang balak nilang mamaril na mamaril. Ano ang panawagan nyo sa police? Ikaw magsabi, tulungan ko ako.
6: Nanawagan ako sa mga police dyan. Hindi sila magpadala ng ano, baka yung baril na nakuha nila, may pangalan na ka ng police, baka palitan yun. Hindi naman ganun.
5: Ano pa yung...
6: Gusto ko makihaan yung mga lahat na yon, pati yung mga maestra dyan.
5: Apo.
6: Gusto ko may investigahan din.
5: Okay, Dan. Gusto ko masabihan, Dan?
6: Gusto. Ang ano ko, sir, ligtas yung anak ko kasi nandun sa paralan.
2: Yan ang masakit.
6: Doon pala magtatapos yung buhay niya.
2: Ay, grabe.
6: Papasok sa paralan, akala ko ligtas doon.
0: Carlo? Carlo?
4: Yes, Kakaifab Edward, narinig natin ano na grabe yung bigat ng emosyon ng ama ng isang babae dito na biktima.
0: Okay, babae yung anak niya. Babae yung
4: yes,
0: anak niya.
4: Yes, Kakaifab Edward, opo.
0: Natanong mo kung saang banda ng katawan niya tinamaan yung anak niya?
4: Actually, Kakaifab Edward, yan din yung natanong natin kanina. Medyo complicated ano dito kasi sa heart mismo tumama itong barila. So gayon din na sa isang lalaki din no, na kapitbahay din nila. Pareho sila yung statement na nag-direct daw dito sa puso yung tama ng baril. Although hindi yan yung nakikita nila ano kay Kayfab Edward nung na-receive nila yung report mula doon sa ginawang investigation.
0: Okay. Ito siguro yung babae na nakita ko yung picture na sa dibdib ang tama at ito yung bata na dinala sa hospital na idineklara ng dead on arrival. Hindi ito yung dead on the spot doon sa pinangyarihan ng krimen, Carlo.
4: No, Kakaifab Edward, ito yung dead on the spot no sa
0: dead on the
4: lugar
0: spot
4: mismo. Oo, okay. Yung kasama yung video na I mean yung picture na makikita natin yung naka white polo shirt na lalaki at gayon din yung babae na nasa tabi niya. Silang dalawa ka K5 Edward yung namatay at magkapitbahay din sila dito.
0: Okay. So they belong to the same grade level. Grade 9 sila and mag-classmate itong dalawang namatay na pinaglalamayan ngayon diyan sa Kugon, San Jose, Carlo.
4: Correct ko lang ano kay K5 Edward grade 10 sila pareho itong okay. Ito lalaki at ang babae kinonfirm yes.
0: Sa,
4: ng
0: sa
4: pamilya.
0: Picture na yan iyan ang pinatay yan ang binaril yung nakatayo
4: yes sa K5 Edward yung lalaki na naka polo shirt
0: yung
4: naka t-shirt
0: okay.
4: Naka t-shirt na color white yan po yun kay K5 Edward. Pero nandun siya, medyo malayo sa kinakatayuan natin. Nandun yung burol din ng lalaki. Yung nandun tayo sa burol ng babae.
0: Okay. Anyway, baka may katanungan ng ating mga kapatid na himpilan sa buong Pilipinas. Ibalik natin muna sa Bacolod. Bacolod!
1: Okay. Check ko na lang yung Kalibo. Andyan ngayon ang Kalibo. Okay, Pepe Rinyel, andyan ba ang Kalibo for the question? Ano? Check natin si San Carlos. Kasabay natin San Carlos ngayon, no? Okay. So, Kalibo, dyan ha? Check ko. So far, wala naman kami katanungan dito. Then Kalibo is on the other line. Parang wala naman silang signal ngayon. Ano? Iloilo, andyan na si Ted. Okay. K5 Ted, ipasa natin. Meron ko kayong katanungan sa Tacloban before we wrap up our tandem.
8: Salamat na K5L, John. Sir Edward, dyan sa Tacloban, katanungan ng Iloilo. Isa sa mga suspects ay may baril na pagmamay-ari ng kanyang tiyahin. Bakit nakapasok ito at bakit nandun sa isa sa mga suspect K5 Edward?
0: Iloilo, kung pagbabasihan natin yung nakuha nating information doon sa mga exchanges ng mga suspect, parang bahagi ng plano nila na kunin ng walang paalam just in case ilagay lang kung saan yung baril. So ang pagkakaintindi ko based on the exchanges na kinuha yung baril ng walang paalam, okay? Kung babasihan natin yung exchanges, kasi parang lumalabas na naghahanap siya ng pagkakataon na baka maiwan or magkaroon siya ng pagkakataon na makuha yon. So hindi na established na pinahiram or iba pang circumstances maliban doon sa pag kung paano natin i-interpret yung kanilang exchanges. Parang ganon, kay Pablo Iloilo.
8: Were they really bullied? Kasi ito yung kanilang aligasyon eh, that they were bullied and siguro merong mga pent-up emotions at by shooting those suspects na nang-bully sa kanila, yung kanilang retaliation na kay Fai Edward.
0: Sabi kanina, yung report na ibinigay sa atin ng PNP kahapon, yun ang sabi ng mga bata nang sa ilalim sila sa interrogation, okay? But as to the details kung paano sila binuli, sino ang nagbully sa kanila, yun din bang mga tinarget nila na baril na binaril sa loob ng paaralan ay hindi pa yun na-establish. As a matter of fact, sabi nga ng tatay kanina na na-interview natin na live, sa report ni Carlo Arisgado, na hindi siya naniniwala na na-bully yung mga suspect, dahil kung na-bully sana, dapat targeted ang kanilang ginawa. But it seems that ang mga biktima ay hindi galing sa isang lugar lang. At as I have reported earlier, umabot sa 20 lahat yung naging biktima, 3 yung namatay, and 17 yung mga sugatan. Iloilo?
8: Opo. Meron mga nagtatanong dito, ano ba talaga grade 9 or grade 10 students po to sila?
0: Come again, Iloilo?
8: Oo. Merong mga nagtatanong, grade 9 or grade 10 itong mga students?
0: Ang nakuha naming information, mga grade 9 students. Grade 9 students.
8: Maraming salamat kay 5 Edward.
0: Okay. Unless na mga katanungan pang ating mga kapatid na himpilan sa pamamagitan ng K5 News FM Bacolod, balik ko sa inyo, K5, Kyle John and Eric Tinerepe.
1: Alright, I guess we wrap up all the informations na po. Maraming salamat sa information, Tacloban. K5 News FM Philippines, thank you for being with us today. And whatever developments, Edward, please keep us posted para po ibahagi din natin sa mga listeners. Salamat Palawan, salamat CDO, salamat Dumaguete, salamat San Carlos, and salamat din sa K5 News FM Roas in Iloilo, and kasama din sa inyong Tacloban. Maraming salamat po sa inyong lahat.
9: Nabatian naton mga sister stations ang K5 News FM Philippines, mga ka-K5. So, 3 gidang patay no sa natabo ning pagpanglutang, mga ka-K5 dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, mga ka-K5. Kagabing itong nagkalapilasan. O, ang mga shooters, ginaligar, edad 15, tob-tob 14 anyos, mga ka-K5, nagpataka lang luthang sa sulod sang San Jose National High School. Karon ginadibatihan, mga ka-K5, kung may salabton bala o kung wala, no, ining mga suspitsado. Kaya kung aton nga basihan, mga ka-K5, kadamo sa mga nagapaalam-alam subong sa Facebook, abogado sa Facebook. But let's discuss the legal explainer angot sining Republic Act 9343 or ining Juvenile Justice and Welfare Act, mga ka-K5 as amended. Kung ang bata under salayi, edad 15 anyos, eksakto 15 anyos, panubo, sa tion nga nakomiter niyang krimen, exempted ini sa criminal liability. So, kung ang isa sa mga reported suspetsado sa insidente 14 anyos, sang natabo ang insidente, mga ka-K5, hindi siya mangin criminally convicted. No matter how serious ang nakomiter niyang offense, mga ka-K5. However, ang exemption sa criminal liability does not mean nga wala sa may matabo. Ang bata mag-undergo sa intervention program, ang niya parents mangin liable for damages, which is na fall sa civil liability. Kung ang bata above 15 anyos, mga ka-K5, pero below 18, sa time nga na-commit ang krimen, ang pamangkot dira if he acted with discernment. In simple terms, naintindihan niya bala kung anong iya ginahimo, kung tsakto, kung sala. Kag nabalaan niya bala ang konsekwensya siya sining mga aksyon. Kung ang sabat wala, he acted without discernment, he is likewise exempt from criminal liability. Pero kung kaintindi siya siya ginahimo kag mangin konsekwensya, he acted with discernment, then he will be held criminally liable mga kagay-five. No? Tiko ni apply tani sa natabo sa shooting incident sa Tacloban, ang isa sa mga suspect 15 anyos na. Tiyang mga prosecutors, ilan na tinguan nga pamatudaan nga may discernment ini, pinagi sa mga ebidensya kaparasang pagdala sang arma sa eskwelahan, ang plano nga pagpang-atake, ang pag-coordinate mga ka-K5 sa iban nga shooter, which is ang 14 anyos, pagtago sang armas, paglaga sa mga biktima, kagpagpili sa mga biktima, ang iyan ang inaksyon before, during, and after sang insidente, di pwede na magamit sang prosecution nga mapamatudan nila nga ang 15 anyos nag-act with discernment mga ka-K5. No? Kaya ang discernment iyan hindi automatic. No? Ang prosecution dapat pamatudan gamit ang mga ebidensya. Ang pamangkot dira, mapriso bala ini dayon, butang bala ini siya sa regular nga prisuhan, ang sabat hindi. Ang aton kasuguan gina-discourage ang pagpriso sa mga kabataan sa isa ka regular nga detention facility. Pero kung ang detention nagiging necessary, usually ginabutang ini sila sa youth detention o kung rehabilitation facility, hindi kapareho sa mga prisuhan mga ka-K5 nga may mga adult offenders. No? Kung makonvict, mapriso bala? Ang sabat, not necessarily mga ka-K5. No? Kay kung ang offender below 18 years old sa makomit ang krimen, pwede ma-suspend sang korte ang sentensya even after mapamatudaan nga guilty ini. Amo ning ginatawag nga na-mention kay ina ni Attorney Ronel Di Palubos, aton sini nga anchor sa K5 Dumaguete, amo ning ginatawag nga suspension of sentence mga ka-K5. Pero wala ini nagakaulugan nga kung isuspend man ang sentensya, acquitted na. Wala ini nagakaulugan nga inosente ang suspect. Kag wala man ini nagakaulugan nga kung isuspend ang sentensya, manginilway na siya nga makapauli kag do wala lang sa may natabo. Ang bata magapabilin sa supervision sang korte kag ipahamtang sa isa ka rehabilitation program o kung youth facility mga ka-K5. Kung ang rehabilitation mangin successful, pwede ma-discharge ini isang korte mga ka-K5 mga bata. Pero kung ang bata magpamalibad sa rehabilitation or repeatedly nag-violate sa kondisyon nga ginimponer sang korte, ang judgment pwede ipatuman later on mga ka-K5. So kung ang suspect 14 anyos, kapresa isa ka-suspect, he will be exempt from criminal liability. Pero it doesn't mean hilway na, bangod. He will be subjected to intervention measures and civil liability. Ang suspect nga isa, ginatumod 15. Pero kung above 15 and acted with discernment, depende kung mapamatudan sa prosecution ini sa pila kadlaw, he will be held criminally liable. But the law still provides special procedures para sa children, sa mga kabataan, lakip ng rehabilitation and suspension of sentence mga ka-K5. No? Tisa masami ang discussion diri iya base lamang sa edad nga na-report mga ka-K5. Ang eksakto nga edad sa mga suspect ka mga ebidensya nga igapresentar sa korte will ultimately determine paano i-aplikar, paano i-apply ang layi mga ka-K5. Masubo man ini nga trahedya nga natabo, madamong naakig. Madamo nagapangita sang sabat sa mga palamangkutanon. Ini nga mga emosyon timintsindihan tagid. Mga ka-K5. Pero kung kaparesini gina-discuss naton ng mga legal consequences, dapat ginalantaw naton, no? Mga ka-K5. Hindi lamang kung anong aton abatsagan, kundi kung ano ang ginambal sang layi. Now, damo gabasol sa layi ni Pangilinan sa kasuguan mga ka-K5. Pero kung kita maglantaw, hindi iya ang problema ang layita. Ang problema iya ang aton komunidad. ang aton komunidad, ang aton society, ang pamilya subong. Iba na mga kabataan subong sangsanguna. Mga ka-K5. Mga bata subong ya, kabalo na mga awat, manaka sang gates ang iban nga panimalay. Bastos ng iban batasan. Hindi bangod sa layin naton, kundi bangod ina sa sistema kag pagsinalayo sa sulod sang puluyan, sa komunidad nga ilagindakan, mga ka-K5. Pero hindi ni tion para magbinasulay. Kabay pa ang kabuhi nga nagkalautas sa natabo nga tragedya sa Tacloban, mga ka-K5. Makabinagbinag kita nga dapat ibaliktas ang una kung paano naton disiplinahon. Hindi disiplina nga nagapanakit. When you say discipline, hindi necessaryng gapanakit ka. Kundi disiplina, mga ka-K5 nga sanguna. Nga mayara sang pagtaha ang mga kabataan sa ginikanan. Pero kung kita maglantaw bangod man siguro sa gahom sang teknolohiya, malapad nang makit-an kag malabutan sang mga makit-an sa mga kabataan, madasig sila maimpluensyahan sa mga bagay nga ila nakit-an sa social media. Masubo ini. Kag magluwas mga ka-K5 sa sining nga bagay, ay opener man ni sa Department of Education nga dapat tagataga nyo man kabilingdan ang pag-secure sa inyong eskwelahan. Hindi yang rason tanga libu-libong estudyante. No, that's a stupid answer. That is a stupid alibi. Katungdanan ta nga proteksyonan ta mga kabataan. Hindi abot silingon nga libu-libong estudyante, hindi mo na ma-check. Of course, you need to. Para sa siguridad, sang tanan, hindi lang sa mga teachers, but especially sa mga kabataan. Kay kita nga ginikanan, ginapadala ta aton kabataan sa eskwelahan thinking that they are safe there. Pero bangod sa siling serye sa mga school violence nga mga incidents, mga ka-K5 nga nagakatabo. Kabay pa mabinag-binag sa Department of Education, nataganta kabilingdan ang siguridad. Ang ginakinawat nga MOOE sa pila ka mga school heads, hagan-hagan nyo man pangawat, gastusin nyo man ang security. Or else, ang LGU mag-provide sang security sa eskwelahan. Damo, gani ka mo sang ginakawat, gaginapinamakal sa mga propiedad, tigastusin nyo man siguridad sa mga eskwelahan. No? Para sa aton nga mga kabataan, kay kakululba katama ining natabo. Gina-imagine mo lang, may bata, kabi subong, gina-imagine mo lang. Ano yan, reaksyon sang kabataan ta kung sila ang naara na saipa, nasakpan sa muning nga trahedya, mga ka-K5. Ang problema, hindi ang layi. Hindi ta mabaso lang layi, ah. Hindi niyang layi problema. Ta kay kung lang taon ta, kanami isang layi. Pagreforma ini. No? Kung baga, tibisan nakasayop ka, tagaan ka chance nga mareforma mo kaugalingon considering bata ka mo. Way ka kabalo, way ka hinulungong, pero if you acted with discernment, kainchende ka sa ginimo mo, manabat ka gid. Pero balikan tanay, sa sulod sa aton panimalay, ano kita nga say isang ginikanan? Sa aton komunidad, ano kita nga say nga miyembro sang komunidad? Ngaan nagaamon ni subong ang aton nga mga kabataan? Dalayawon ang mga ginikanan nga maayo para sa ilang kabataan. Dalayawon ang komunidad nga maayo ang ilang community dira, mga ka-K5. Pero sa pangkabilugan, kung lantaw ta mga bata subong, lantawan nyo bala? Bata pa lang, ara na nag-standby sa igad sang kali, nagaluklok sang ilimnon, gayup-yup sang sigarilyo, gabuga-buga sang vape na pamatsagan mo, may kasarang magbakal, gakagahan magpauli ang iban, wala pauli-uli. Wala na sang pagrespeto, wala na sang pagtaha sa ilaginikanan. Kaya as if ginbunag sila sa kalibutan nga entitled. Pero kung hindi magamon ang mga bata sa muna nga setup, ma-impose ka sang disiplina sa sulod sang panimalay. Kita gapati nga kung disiplinadong kabataan, mga disiplinado man ang aton nga mga miyembro sang susyudad, mga ka-K5. O galing kung kaisa ang ginikanan pang nag-set sang bad example or even numero uno nga konsentidor. Hindi ta mabasol ang layi. Kanami sang layi kung basahon nyo lang, hindi ka musagi pati sa mga mango na sa social media. Nga wala gabasa sang kasuguan, nagabinundol, pagpaalam-alam lang sa social media. Just try to read sang layi. Ang ining Republic Act 9344 o kung ining Juvenile Justice and Welfare Act as amended. Nami ang purpose sang layi. Pero balik kita, no? Sa sulod gyapon sa panimalay. Masubo lang kay especially kung ara ka sa mga squatter area. No offense man, pero this is the reality. Lantaw ang batasan sa mga bata. Ang iba nagpinangawat. No? Ang iba nagahimo na sang bisyo. Tingila ginikanan mga uyaya man, ginapinabayan. So kabay pa, no? Ning natabo mga ka-K5, makabinagbinag kita. Hindi pa man ulihi ang tanan. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdog. Foro de los Pueblos. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
11: So good lang nag-inom ka
10: DTX 500.
11: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
10: Almost 3 months na.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times hindi.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500. DTX 500.
13: O si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
12: DTX 500.
13: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati at sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese therapeutic mahilig sina, therapeutic na no,
14: music therapy.
13: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
12: DTX 500.
13: You know what? Ang aton lunggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate especially ang aton nga eardrum no, naga-vibrate na sa any sound nga batian niya ga-vibrate ina kag that is being translated interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo and ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang hypoglycemic way kabi ka kahon gabagting na mabagting na sa anay kun stress ka mo man na no. So amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo no angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013 na imbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
12: DTX 500.
15: Ako si Herminia Titong, 53.
13: Tilang imo blood sugar sang una?
15: Sobra 300.
13: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
15: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
13: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
15: Oo.
13: Ano nakadugay ka naginom?
15: Mga sobra na isa kabulan.
13: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
15: Oo.
13: Anong resulta? Pila na?
15: Sobra na lang 100.
12: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
16: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
13: Husto.
16: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
13: Oh, araman,
16: the reason one is, taas ang antioxidant.
13: Oh,
16: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
13: Uh-huh. Isa
16: meaning
13: ka
16: na... pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalulunggan.
13: Husto.
16: So, deriga sulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
13: aging.
16: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
13: Pag edad mo, abido
16: kay, kay may ara mo nga 25 anos, tigulang na lang taon. May ara man 70 years old.
13: Hubin pa.
16: Like, in general, bow.
13: 70 na, pero daw 60 lang.
16: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60. So, diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imo nga organ.
13: Amugid.
16: So, kung pabungol ka, way ka ganyan ng antioxidant.
14: Kag hindi ka nasig mabungol, ah. No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
13: Amo man na, isa man na.
16: Excessive noise exposure.
13: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Ining singgit sang misis na ito.
16: Para di magubay mo ang lunggan, layas ka. Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detex ka para may panglaban ka.
13: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makinag, haot siyang bangko, the more ka mag-detex, mag-MITC.
14: Correct.
13: Ang ligan ng inyong pamatinan.
16: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
13: araman,
16: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
13: Pamatinan.
14: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
13: So ini ha, simple
16: meningitis.
13: Lang. Meningitis. Meningitis is saman, maka-affect sa imong...
16: Pwede apik inflammation sa imong brain.
13: Example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
16: kagrabe ears. Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
13: Kagrabe gilang.
16: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang kaguba ang imo nga palamatinan.
13: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulonggan.
12: DTX 500!
17: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna naging 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
12: DTX 500! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio with Visio!
19: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
12: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
20: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-klinika! Spore Biotics ka! Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics! Kadalhay ang pag-ariya!
12: DTX 500! Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500! Aga, unto, kagabi! DTX 500! Ang pang-power kag super detox mo! DTX 500! DTX 500!
21: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
12: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C! Mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Termin ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
12: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
12: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Po na ako kung magpangapin sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mamasang
26: ang butika. Nestor, ang sinaing.
27: Luto na.
26: Ang labahan.
27: Nakasampay na.
26: Ang uniform ko.
27: Naplansa na.
28: Ganito ako.
29: Tigasi.
28: Tigalapa.
29: Tigasay.
28: Tigaplansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
28: Sa gabi.
29: Ako ang bossing.
28: Dahil kasangga ko.
29: Ang extend.
28: Supplement for men.
29: Gordes.
28: Tapos ka ng maligo.
30: Yes, darling. Come to mama.
29: Extend food supplement for men.
28: May maca at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy at stamina
28: para sa tigasing performance.
29: Extend food supplement for men.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
29: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
31: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
32: Ay, Marie.
31: Nga
0: adito kaya mabakal sa mahal.
1: Kay may barato balay nga butika.
0: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
2: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
31: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
0: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Foro de los Pueblos. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa mga balita diri sa aton sinigapag pangalagad ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Itong Empower Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtap na sa nagkalain-lain nga mga balatian sa bunga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga kag K5. DTX 500 sa may mga high blood kag diabetes da. Mighty C alkaline nga vitamin C pampapagon sa immune system kag para naman sa may ubos ipon trangkaso ilanat kag iban pa kag para malikawan ang mga masakit tugas ang kagaw magklinika D3 Bio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kasunod mga kag K5 sang serye sang school violence incidents gadabalag diri sa pungsod Pilipinas. Pinakauli mga kag K5 dito sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kamustang ginapatuman nga seguridad sa pila ka mga eskwelahan diri sa aton sidig syudad kag probinsya. I-check tabing situation sa pila ka mga eskwelahan nga nalibot sa aton sidig patrol. Unaon tang patrol number 1 with K5 Myla Vasquez Fuentes.
3: K5 News FM live report.
6: Halos sigurado ka K5 Roldan kung gi pasigurado di sang tagsa ka mga pamunuan sang eskwelahan diri sa Capiz ang seguridad sa mga estudyante kay suno diri sa aton nga paglibot sa pila ka mga eskwelahan. Una diri sa May Plaridel West Elementary School mayara sa mga naka standby nga mga security guards kag antes magsulod may mga logbook nga nakabutang mayara sa mga ginikanan nag-assign gidanay dayon pag-abot naman sa seguridad ang guidance yara man ang presensya agod nga mag panugyan no sa mga ginikanan nga bantayan ang ila siniya nga mga kabataan. Diri man niya sa May Capiz National High School pagsulod mo mismo sa May entrance may duha ka mga security.
5: By the way sa Plaridel duha na damo Plaridel East kag West ang West lang imo nakita.
6: Yes, ang sa East naman niya kay Five Roldan, mayara man no sang okay. Guard nga naka-standby kag kon pasado na ni tapo mga 8 na gabi sang aga gina-close na dayon okay. Nila ang gate. Pag-abot naman diri sa May Capiz National High School, pagsulod mo sa entrance mismo kami tatlo ni ka gate no ang entrance kag ang exit kag may isa pa ka gate nga ginaagyan man ang mga estudyante mayara sang tagsa ka tagduha ka mga security personnel subong man magin request ni sila nga katapo sang kapulisan nga magalibot diri sa eskwelahan kag so far no sa aton diri nga pagpakigangot kay Sir Charlie Vegas ang principal for sang sininga bulutuan na padayon man ang ila nga pagpatigayon sa mga meeting sa mga maestra subong man okay. Sa mga ginikanan kung kamusta ang estado sa ila siniya nga mga estudyante.
5: Sige.
6: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingaban sa Capiz, K5 News FM.
5: Madamong sang alamat K5 Myla nagikan sa Plaridel East and Plaridel West Elementary School likewise dira sa May Capiz National High School. Ang Capiz National High School no isa sa mga eskwelahan diri sa Roa City nga may dako-dako nga populasyon sa mga estudyante mga ka K5. Alin kay K5 Myla, check taman ang mga areas no wala bi di mas state kung mga areas nga ginbisitahan ni K5 Rodney no mga ka K5 para at least mabalaan ta may mga pagbag-o bala sa seguridad gagi na patuman sa mga eskwelahan mga ka K5 especially sining natabo na nga pagpaniro wala na to ni ginapangayo pero ang aton diri ati hulaton tapaya sa no kita mahulag kon ara na No? Amo nang ginalantaw naton diri mga ka K5, no? Wala. Oh, sige. Dagan ta na ligwa mga ka K5 sa iba naton nga pagpangalaga diri sa K5 News FM. Importante ni nga ang Department of Education nagahimo subong sang aksyon, and of course let's try nga labuton ang DepEd Capiz Division, Rosity Division, ang mga ka K5. In fact, pagbukas ang klase isa na ni sa mga concerns gagin pa-raise naton sa pagpapamangkota sa mga school heads, likewise sa mga sa pangunuan sang DepEd, isa ini sa mga concerns, ga-assure man ang mga school officials that is safe ang mga kabataan, and supposed to be safe gid man ang mga kabataan. Pero amo ni sa nasiling tana ining mga natabo mga ka K5 nga school violence, ginalantaw ta nga basi bala ilog-ilogon man sang iban. That is why nga dapat aligmat kita sa seguridad. Siguradon ta nga wala sa mga armas o kun anuman nga sa isang hinganiban nga makalusot pasulod sa eskwelahan. Kagon may mga cases or concerns or reports about bullying, dapat gatake ginsang immediate action ang mga manunudlo. Hindi yan nga mas concern kita sa imay sa eskwelahan, kaya dapat once may reklamo or even observe ka nga bullying nga nagkatabo, nagatumar na una, dapat magtumar sang aksyon ang manunudlo mga ka-K5. Kag itreat ini seriously. Kay subong nagaiba nagidyang dalagan sang tiyempo, kay iba ng dalagan sang paminsaron kag pinamatasan sa mga kabataan mga ka-K5. No, bantayin yung dugang sina mga developments karon sa udto sa 11 Mbps with K5 Al Catalan kay Mr. Public Service K5 Al Catalan karon sa udto. Kag likewise sining update no sa natabo tong pag-ambush sa salakyan sa aton sining nga kaupod sa palangitanan sa broadcaster, anchorman kag station manager sang Baskog Radio si Mr. J. Morgia Lavapies, ang investigation sa aton sa mga otoridad tutukan na karon mga ka-K5. Pero ting statement nila kapon, wala pa sila sa may na-identify ng suspect, no? May mga nag-raise gani kapon sang concern na dukadugay gidiya sang pag-responde, dukahinay. Amo ko ba si kag nagsakay lang ni sila sa tricycle pagkatuto sa tagay? Amo na nga dukadugay mga ka-K5. So may mga ginpang raise nga concerns diri, and hopefully nakuan ini natagan sang kasanagan. Kay subong ang Police Regional Office 6, ang Presidential Task Force on Media Security, ang nag-issue na sang statement regarding sini nga ilagi ditutukan ang investigation mga ka-K5. Ang bultagani, bisan ano, kumayara sang sayop ang isa katawo, kung nagrabyo ka, file kaso, pasakay kaso, para at least masabat sa korte kag makadepensa man siya, matagan siya sang kaiginan niya makadepensa. Hindi iyang ay butang sa aton mga kamot kung ano man ang may got-got ikaw sa imong sinisig ka pareho. Hindi iya sang sabat ang pag-utas ang kabuhi sa aton isig ka pareho. Kag hindi niya iya acceptable sa isa ka sibilisado nga sosyudad mga ka-K5. Kagunin masubo sa propesyon namon bilang mga broadcast journalist, isa ini sa mga risgo nga ginatubang naton sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. Isa ini sa mga risgo, kapin pa sa mga politiko nga hindi makabaton sang kritisismo sa ila, kapin pa sa mga ido-ido nila kag mga manugsulsol nga kung kaisa, ang mga ido pa kag mga manugsulsol ang nagapalain sang sitwasyon, kag nagadabok sa ila mga amoy, no. Amo pa na kung kaisang problema. Hindi acceptable ang amo ni nga pamaagi mga ka-K5. Para lang nga i-silence naton ang mga mamahayag. I-suppress naton ang freedom of speech, freedom of the press mga ka-K5. So kabay pa, matagan isang kasanagan, ma-identify to kung sino mga suspect, kaganong ano gining nagtulod sa ila? Sino ning sa likod nila? Kaya ining natabo kung din ni masulbar sa aton motoridad, maghatag inisang negatibong epekto, and siguro, magapahatag sa magapabilin sang kahadlok sa makopda na naton sa sininga palangitanan, nga kita nagapati, amo maning mayor nga purpose sa mga tao sa likod sining insidente mga ka-K5, nga pagtuyo sa kabuhi ni Mr. J. Lavapies mga ka-K5. Dugangan tani, no? Bantayan nyo mga updates sini diri sa K5 News FM. Nangin kaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Klinika de Fresh Kag Extend Food Supplement for Men. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager, KK5 Amy Berondo. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mapagat sa mga butika! D3Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
7: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
10: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
7: DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: 2 beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Dali si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paming. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
27: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
32: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
33: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
33: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
34: Kaya subukan ninyo.
33: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
34: Clinica Deo Fresh.

0: sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, arag yung pang-pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa client ta, kina-consider ka na ubis.
6: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
6: Oo, hindi lang carots.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
3: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Siling nga, mabalaan yung mga flowers, nga damong po ba yun?
4: Ano na yung engineer?
1: Maidukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo pa sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
7: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
4: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
7: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini bodiga nga gasupot sang higko sa lawas.

0: Lesser GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang dito ang tabok no, ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag mighty. Siagod hindi maghubag ang imo atay, kag mabuligan ini-repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
1: Quick review lang ta ha, sa pinaka-importante nga function si atay. Number one, nag-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats, kag nag-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No amo nang pinakanamis, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
1: Atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Purity tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
1: Oho.
0: Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganito.
5: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
5: Inom ka mo sa DTX 500. Kaya ako mismo, tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kagini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kagpagsagi or luyat-diyat sa imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imong panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imong guya.
0: Hmm. So, ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasal-salon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
3: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
1: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon. Indi magpanigarilyo.
0: Agoy.
1: Untat inom alcohol.
0: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
0: Grustan. Lahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ha?
0: Kabalos?
1: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or Pure C. Si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
6: Anong sekreto niya?
7: Milik siya tagoay?
0: Huwag siya panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
7: Dice, ano, dice? 19, ang 8, nag-19 ako nung kailis, last year 18, plan to mo. Huwag ka 19, ha?
6: Kampiyon ni
0: Magpits. Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapag massage ka, at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang tagaradyo bandira ka pamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
3: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
3: Oh, maligo. Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
7: So, wow.
6: Nami nag-ita akong nga pananawan, wala na gabiring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa iyo?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500, QC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala pa rin may ulo. Wala kay Yapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Napaira na galingin ang ulo.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
7: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sino yung mga pasyente?
9: Tomas Susada Jr. sa Mulilaw Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayo na sa samiya balatian na TB.
2: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
7: Garantisado!
2: Pure C Vitamin C.
10: Ikaw ba may ginapatyag sa imong lawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikad adlaw.
0: Dapat lang.
1: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para oh, mabawas kina, may pares.
0: Di siyempre, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Deo Fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pekto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipekto sinyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ada sa Clinica Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Deo Fresh.
1: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malatnan ka na. Sabang taas.
1: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Iljan, wala na sang iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirila. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben, dali lang gidya. may ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
11: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa diabetison.
11: Kapito na lang, Sir Boy, ang protection, no? Pugaantan na lang atong kapi sa duwa ka soft gel sa D3Bio. May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang D3Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
11: may
3: pa.
11: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may nakapamunulaw rin ngalin sa D3Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
0: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinamin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3Bio. Gaamlik sa itong kung tatlangkaso, ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan si na, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3Bio ti permi na mo balik-balik puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat, no? Ang nakanami lang ning ang BCO toil wala kaagi init, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halong haloblack sini, lipids.
0: Di kong pala inom kaya D3Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
3: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
3: Uy, anak na. Anak glutathione na.
0: Nga may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
3: may ga-repair man.
0: May ga-repair man. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala D3Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3Bio, ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
3: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man D3Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
3: Kulang na.
0: Kulang na kung D3 lang. Dapat... D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
11: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: No? Correct.
11: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3Bio.
0: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon money.
11: Kaon money.
0: Pero lain nga money ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3Bio.
3: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
1: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
11: D3Bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
3: Nerve cells,
11: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
3: No? Amo nagnatag sa D3Bio.
11: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
11: Oo.
0: Di ba gasiga-siga?
11: Kurente ka, no? Kag amuan ina ang kapundanan kun nga asig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang D3Bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3Bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sa impulses no sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas sir bon.
12: Grabe no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gadito bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina sa imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Mil.
0: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga ah, kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
3: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
3: it's all natural.
0: Tanan natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imo nga cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gitawag
12: cancer.
0: Sumining pa, maamligan pa against sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
13: D3 bio with Vizio.
14: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 bio bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 bio, ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
13: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
16: Mga buti ka.
13: Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Please, si Masa, ang gimara. Ang balang doktor, sakit ko, kidney, ayun, mayayay blood ko. Gamit ako sa Pure C, nakuha ang sakit ko, mayo, nagit ang nabatyag ko.
13: Pure C, kag-Santhon Plus, epektibo. Pure C, vitamin C.
10: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
13: Impormasyon sa ikaayong gawas.
1: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalo, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 Bio.
1: Abisan dengue, ganyan inom
0: ko. Di ba dengue subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue. Hindi nga dito pa painom nga may dengue na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
0: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo D3 Bio.
1: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
18: What?
17: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5.

0: sakit manghihi?
1: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na!
0: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics! Sporbiotics!
0: Ang best friend sa mga kababaihan!
2: Sporbiotics!
0: Dinamaintain ang pH level sa feminine area!
2: Sporbiotics!
0: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae!
2: Confident ka sa Clinica Sporbiotics!
3: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sinaida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: Padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
11: Nagpamakalgali si Caps ang gamit para sa bagyo, Dad?
12: Kagano naman ang pinamakal niya?
11: Mga butas, raincoat, chainsaw ka generator?
12: Oh, oti mayo eh, kay preparado na kita para sa bagyo.
11: Ang malaay lang, Dad, kay wala to sa barangay ang mga gamit.
12: Ano? Kasi diin man gali.
11: Ato ko no, Dad, sa balay ni Kapitan.
12: Ano?
11: Oo, Dad, wala yagin dala sa barangay hall, kundi ato sa ila balay. Kag bati-bati ko, Dad.
12: Mm.
11: May plano ko nung ipamaligya ni Kapitan Barato lang.
12: Ate, amo ginanginan siya hanay da eh?
11: Oo, Dad. Tanan niya gina-purchase ang barangay. Gadiritso sa ilabalay.
12: Ate, sadya-sadya eh, no?

0: Boss Rocket?
1: Ano naman ina, Boy Ramon?
0: Nabatian mo ba lang isyo parte sa malita?
1: Nabatian eh. Ikaw yao. Kung wala kaya ka ba, titibungol ka guro eh.
0: Hindi na mong butkos ringon, boss.
1: Kagano man, Biaber.
0: Ang malita ba lang ang ginapanghatag subong sa mga senador ka congressman? Kabalo ka na?
1: Agli ka?
2: Oo mo na, boss.
1: Ah, mo gani, Ramon eh. Bisan din ka magkadto, amo na lang ginapanghambal sa mga tao eh.
0: Kagang pamangkot sang tanan, boss. Sinugid ko nung mastermind.
1: Do pa si Bangdaan mo pa, kuya.
0: Hindi man, boss, ha?
1: Ano man, gali?
0: Amo na gani gina-open ko sa imo.
1: Di, ikaw bala, Ramon. Kidaw damo ka man gipermi informasyon. Sino kidaw?
0: Boss, kabalo na ko sina.
1: Ha? Kabalo ka, Boy Ramon?
0: Oo, boss. Oh, boss, ano ka?
1: Dali lang, kayo daw nagas ka na tutunan ko.
0: Ano, bigay, kagay, numay, tisibo?
1: Tara na gani, inaim na na gani.
0: Ay, muta.
1: Eh, kabalo ka man ng gali. Ipamangkot mo pa sakon. O, tay, sino?
0: Ay, natural, boss. Naghimo sa malita, eh.
1: Ay, sos, Ramon. Abi ko kung seryoso ka.
0: Seryoso man ko, boss. Kung wala siya naghimo malita, wala tanis ang malita.
1: Daw may punto ka, pero daw wala man gihapon.
0: Boss, sa social media, gani subong, tanan ako no eksperto eh. Amugin na, boss. Ang iban, headline lang nabasa, pero daw political analyst na.
1: Kag ikaw daw amo kaginang animal ka. Hindi bala daw amo kaginsina? Kay headline pa lang ganina batian mo, tapos ang detalye baldado pa. Next time bala, Boy Ramon.
0: Boss?
1: Klaruhon mo kag kumplituhon, ha?
0: Ay, kumplito man to yung boss.
1: Ay, sinulod ta ka karon sa malitang tonto ka.
0: Ay, sadya-sadya yun naman.

lapit ko na gid lang matuman ang akon mga handum. Ang handum ko nga dapat may handumanan. Amat-amat na nagasaylo sa akon ang simpatiya sang mga senador. Man kung hindi sila magupod, basi ko ninulsulan ginila balaho. Ang isang nga daan nga si Unggoy Castrada na priso na. Mayo man gani. Kay sakto. Sakto ang desisyon ni Chis Escordero. Man kung nagsala siya, nagkitanay gin sila sa sulod prisuan sang Budots King. Tani, makasilinggit si Senador Bong Revillame nga welcome to the club, parikoy. Nan, amo nang matabo sa kutob sa makuntra sa akon. May palalagyan gid kamo. Tag-ina ang paglalagyan, kwadrado nga siminto. Kagrihas lang ang pertahan ninyo. Pero abot mo na ni Silaya. Mabalibad naman ni. May masakit mong agud makagwa sa ospital. Abot na nakamuya. Do kamu pa yagagamit kokba. Kokwa. Cha cha cha.

0: Daddy.
1: Nano ka, Jupiter?
0: Grabe na gid ang barangay naton, Dad. Kada simana may ginakawatan.
1: Agali ka, Jupiter. O ti ano ang ila ginakawat?
0: Ang isa manok, ang isa bike, ang isa pagpati chinilas, Dad.
1: Amo naging kawat?
0: Oo, bala, Dad. Dalasa pati chinilas.
1: Pati ba siyang kawatan wala sapatos?
0: Si Daddy, bala. Gapatawa ka, Dad.
1: O ti, maano man ko, ha? Anong gusto mo himuon ko, maibi ko?
0: Hindi, Dad, ha? Dapat dakpon gijang mga kawatan, eh.
1: Pabayi lang, Jupiter.
0: Kaga nga pabayaan, Dad, ha?
1: Kay pilakad lang makagahawad man ko, eh.
0: Nge, kaganong koneksyon si na, Dad?
1: Diba si makapangawat man ko, eh.
0: Hala.
1: Siyempre, ah. Joke lang na, ah.
0: Hindi mo ko magpati nga joke lang na, Dad.
1: O, kita mo na, Jupiter, ha? Wala pa gani ko nagkagawad, ginasospitsuhan mo na ko.
0: Ikaw niya naghambalan niya mga awat ka, eh. Di ba?
1: Strategic planning lang na iya.
0: Dad, delikado na bala.
1: Delikado kung madakpan eh. Punano ka man ni mo, Jupiter. Kabalo ka lagi nga mga awat ka, mapadakop ka pa ya. Siyempre, hindi ka gid magpadakop eh.
0: Sadya-sadya eh, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidang nga kon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga kon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. Extend food supplement for men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!

0: ka bang kay?
1: Ano man may koko na to eh?
0: Establish bang? Galibog yung Japan ng ulo ko mong.
1: Yan nga galibog daw.
0: Ang klase tayo, hindi Domingo, pero ang tawag yapon Sunday School.
1: Ang kinayang Sunday School, Lunes kinaya.
0: Amo na, migaw?
1: Kabalo ka daw, pareho lang nga nag-celebrate kasi ang birthday mo.
0: Kanga naman, Meg.
1: Pareho lang nga birthday mo, Subong.
0: Oo. Uh-huh.
1: Pero dason si Mana ka pamanda. Amo na sa aton Sunday School. Ha? Pero Lunes ang klase.
0: Makalilibig mag na. Pero kailan na mag. Importante ka eskwela. Para malambot tapilakadlaw nga aton mga hando.
1: Ano ginang hando mo magao?
0: Natural magmanggala nun eh.
1: Wow!
0: O bala mag. May dako-dako nga balay. Tapos may damo-damo kang silakyan. Pag damo-damo kwarta.
1: Wow! Kanami migo.
0: Bawa ah. Abi ko daw si Mamburak. Dahil ka man, Migba.
1: Oh,
0: eh, mo yung Migaw, anong handom mo yung magdakota?
1: Ang handom ko, Meg, kabay pa matuman mong imo mga handom.
0: Aba?
1: Kayo sa imo, mang kugyapon, may star, Migaw.
0: Hala! Sasasadyahin, no?
1: Wow!

0: Bos Norbeng. Bos.
1: Oi. Jaguar. Nga do hinay ka magambal. Da wala ka naman gani ginabatyag sa lawas mo.
0: Bos, mayara kitya.
1: Kag ano ang ginabatyag mo?
0: Ang bulsa ko, bos.
1: Ha? Bulsa?
0: Oo, bos. Kaya kwan eh. Nakita ko ang bill ko. Gulpe, nagsakit kag... Nasakit ko bala.
1: Oh, mama. Nakita mo lang. Nag-abo ka na dayon sina.
0: Boss, kukon, may pangayoon ko tani nga pabor sa imo.
1: Ah, kabalo na ako sina ah. Kwarta Japon ay.
0: Hindi, boss ah. Gamay lang ni boss.
1: Ano naman ina?
0: Bayarin lang ako niya, Bill.
1: Wow, wow, wow. Buang kagid-i mo yan, oh.
0: Boss, kung bayaran mo, Bill, ko, himuon ko tanan.
1: Sigurado ka?
0: Oo, boss.
1: Ang tanan-tanan, gid?
0: Yes, boss.
1: Ate, sige. Pahimuyong kada, ha? Kay kasabad sa imo. Amo na ang himuon mo.
0: Boss, maluoy ka man ay.
1: Abi ko gani, himuon mo ang tanan.
0: Oo gani, boss. Himuon ko ang tanan. Para malibre mo ko sa bill. Para makagawa lang ko di boss.
1: Ah, basta. Amo na lang na anay ang himuon mo. Amo nang himuwa. Magpahimuyong ka.
0: Nge. Sige sadya ino.
1: Wow.

0: Jupiter. Ang damangin mo nung kasi na my loves man.
1: Ano?
0: Jupiter, my loves. Damangin mo, nagid ko niya si mo, ah. Okay, feeling ko bala, may iban ka nga mga karelasyon.
1: Ako? May iba na karelasyon? Wala.
0: Wala. Kag nga kita ko sa imo phone book, may gatawag nga Love ang ngalan.
1: Sos, si Love. Si Love wala, pakaisa ko.
0: Ay, galit ka ha? Pakaisa mo gali.
1: Wala ka manabi na mangkot eh.
0: Okay, gusto ko man lang ha. Gusto ko lang maminsan sa malain ha. Pero anay ka, sino naman si my queen?
1: Natural. Si mami ko eh.
0: Ay, kini ka. Anika, di sino to yung nakabuta nga baby?
1: Ha? Ah, bata sa tupad balay namon. Eh, kabalo ka daw. Baby face sabi. Amo na, baby ang ginibutan ko sa phone book ko.
0: Pero, sino to yung si Honey?
1: Ha? Ah, kukuan. Ang ido namon bala. Eh, nablang arkiso namon nga ido. Si Honey na ang alan.
0: Kanami ba? Naka-phone book siya, no?
1: Ginsave ko lang ang alan kay Dalayan na birthday mo.
0: Ah, sadya-sadya, no?

0: At amo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio.
2: I promise you.

0: ihatag sa akong tanan yung kwarta mo.
1: Ako? Huldapon mo? Wala ka ba nakakilala sa akon? Congressman ako!
0: Ah! Congressman ka? Kung amo, ibalik ni kwarta ko!
2: Hey! Hi! Kalingawang ta!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio
4: ng may D3.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500!
9: DGX 500!
10: Ito masyon sa barangay
11: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
10: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumarkog.
10: DGX 500.
11: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
4: DGX 500! Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
12: Mabalik si Bibi.
13: Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
14: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akon, mga tolbalay, nagtambo ko.
4: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Dugay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend
1: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
4: Extend Supplement for Men.
0: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: DTX 500.
3: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
6: Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para
4: para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
9: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato balaya nga butika.
9: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
12: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
19: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
9: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
12: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5. K5 News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: Kita.
1: Hey, five galingawan time.
2: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
3: Mabagal!
4: Ano ba, Clon?
3: May dulce ka mo?
4: Wala.
3: May soft drink?
4: Wala.
3: May tinapay?
4: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan amon! Mango ah!
3: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Clon ko!
1: Hey, I'm Galingawan Time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: KK5 News FM. News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may
6: D3. Mga butika.
9: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
10: Sige. Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon ka tamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
11: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dakto din mo So even body odor.
12: Kayang-kaya.
10: Yes.
11: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
12: Vitamin D3.
11: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
12: Oxidized.
11: Galing kay ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
12: The best kind of extra virgin coconut.
11: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
10: May protection.
11: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka ordinaryo nga
6: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
14: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon siyan, got take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siyan.
12: Dasig lang.
14: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngaya masuppress na ang ngakon gutom sa ngakon nga mga sumula.
10: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
14: As food. Healthy food.
11: Amo na siya. Amo na gani kung aga, before ko magkanto di, may inom na ko na tatlo ka soft gel sa ano, sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, ti siyempre malicture ka. Matalakay ta, ti gamiton utok. Ti walay kakaon. So wala ka sa iban nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
15: Provide you energy.
12: Provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon, kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na, basi ano na ni. Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang cause protektado ang imo cellula do may bodyguard ang imo cellula.
11: Ako sir boy ang nakulbaan ko. Mm-hmm. Hindi nga matrangkaso ko. Mm-hmm. May salig na kuyas Ditribayo sa kuya. Mm-hmm. Kaya niya nga ano nga mabuligan mm-hmm. sa Ditribayo. Mm-hmm. Ang nakulbaan ko kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
12: Amakuna no. 14 days.
11: 14 days blapi resuhon ka.
12: Resuhon ka.
11: No? Ano naman.
12: Tapos iupod ka to sa iba. Oh. Nga may harak gidyan. No? Ang lain natin, nalatnan ka na lang. So, mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
6: D3 Bio!
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas, magabuti ka! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang ako.

0: Ihanagat tugas ang ulcer, mga klinika, Sportbiotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C, medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
2: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: Kadragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako, ang linya ko,
14: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Sa pulmo, baby.
13: Extend Supplement for Men.
15: Isang kapsula ka lang.
14: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
14: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
18: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga care capsule kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness

sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Radio
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Ang oras sa K-5 News FM Rojas, alas 11:09 sa aga. Dali lang gid, mga ka-K-5, time check.
1: Mayanon, K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto. Kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Maayong adlaw Banwa, maayong adlaw siyudad sa ruwas kag probinsya sang Capiz. Sa First District sang probinsya sang Capiz, kamusta kamo mga kauturan naton? Kamusta mga ka-K5? Diri sa Second District sang probinsya sang Capiz. Sa bugos nga Western Visayas. Nagapalayag na ang programa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton sining nga mga tagpalamati, kag siyempre sa aton sining nga mga viewers, mga followers ang K5 News FM Rojas, kamusta na kamo? Kamusta ang aton sining nga mga kauturan? Nakapanyaga ng iban? Welcome sa sining edisyon sa Platuntunan 11 Mbps. Mga balita at public service. Sa karon nga adlaw sang Martes, Hunyo 23, tuig 2026. Ini ang inyo alaga na inyo anchorman ka K5, Alan Catalan.

0: Ano karon ang mga talulupang doon ng mga balita, mga topic ko, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nahatagan aton karon kabuhi sa mga headlines. Sang headlines sa aton sini mga balita. Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5. Mga balita nga aton tamdon karon. Former DILG Secretary kag former Senator Marohas nagpagwa sang pahayag angot sa pag-ambush kay Mr. J. Labapies sang Baskog Radyo. Kadamo na sang nagpagwa sang ila sini nga statement condemning the act sa sining ganahimo karon sa mga broadcaster. Ano ang kaundan sini sa statement ni former DILG Secretary kag former Senator Marohas? Balibalawan ta na karon diri sa ato sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program K5 News FM Rojas. Samtang seguridad sa mga eskwelahan sa Roa City kag bugos nga probinsya sang Capiz ginatutukan bangod sa sunod-sunod nga mga insidente sang school violence. Damo karon sang mga nagakahinabo sa mga eskwelahan. Abi tutukan tanay karon para matawag tamang atensyon sa pamunuan sang tagsa ka mga bulothuan bangod sining sunod-sunod mga ka K5 nga school violence. Damo nagakahinabo sa mga eskwelahan subong pagbukas gid sang klase. Oy, pagani may isa ka bulan nagbukas ang klase o. Samtang reaksyon sa mga ginikanan gin mapahayag kasunod sang shooting incident sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Amunin karon ang nakatawag naman sa atensyon sa aton sini nga mga ginikanan sa mga manunudlo sa mga eskwelahan sa aton nga mga police authorities nga tagaan ay pagtamod ang wala ginaexpektar karon nga natabo dito sa may San Jose National High School sa Tacloban. Ibaloon tani karon kon pila ang kumpirmado nga nagkalamatay kag napilasan. Daw kita siyempre kamo ginikanan man, kita ginikanan man nagalungay gid kag nagakahangawa sa aton sini nga mga estudyante, sa aton sini mga kabataan kag nagapabilin sa aton sini nga paminsaron, sa aton palamangkutanon. Safe bala o kun luwas balang akon sini nga bata sa tiyon nga magkadto sa eskwelahan? Amunit karon ang pagatutukan naton kung anong reaksyon sa mga ginikanan. Kaya muna yung nagapabilin nga pamalamang kutanon sa mga ginikanan naton. Kasi imagine bala mga kabataan to, mga minor pa tong na-involve sining shooting incident. Nagaanta na development rin karon sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Tatlo na tong confirm nga patay mo. Kagang masakit dire, paano nakasulod atong mga suspek gamit ang 9mm caliber pistol? Glock pa ang brand. Kag napanag-iyahan pa sang tiya yang pulis. Kini mga byan daw makonsider tanani ayhan nga high powered firearms. Ano ni nakasulod sa eskwelahan? Ano ang motibo sini mga ka-K5? Isa pag inakaroon sa puntusan naton diri sa aton sini nga pagpangalagad, anong motibo sa mga kabataan? Ano ang nagtulod sini sa ila? balos ka agenis labulabuli? Influensya bala sang social media? Influensya bala sang makahalalit nga droga? May convo pa o conversation nga na-recover sa chat sining mga suspitsado kung dayunon nila ang ilang nga plano o kon indi. Ipanumdumo naton nga ginaplanuhan na nigali sa mga kabataan ang pagsulod sa eskwilahan kaga pagpaniro dito. Just imagine mga ka K5 no, kung ano na karon kag kun ano ang nagtulod sini sa ila. Hindi lang dito sa may bahin sang Tacloban. Muni ganigin siling tani series of school violence. Kay may nag-circulate pagid nga mga post sa social media, mga video mga ka K5. Nga dito sa bahin sang Cavite. Sa isa man kabulutuhan, may stabbing incident. May ginpangbuno man nga mga estudyante. Sa sulod mismo sa classroom nila. Daw nagapalanindog, nagidbalahibo ko subong sa nagakinabo sa mga eskwilahan. Ini-wake up call ini sa talatapan sa mga bulutuhan. Not only diri sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz at sa Kabilugan. Kag syempre, no? Initanan ang magasugod sa aton nga panimalay kung paano naton tatapon kag iaruga ang aton sining mga kabataan, mga ka K5. Sa pihak na bahin, mga ka K5, mga kaso sang African Swine Fever or ESF sa Capiz, padayon nga nagadamo bangod sa mga nagkalamatay nga mga baboy. Bikoon tanay pala karon ang development no sa aton sining provincial government. Kada may lihok karon ang aton sining provincial government. Balantayan eh, sa sanggunian panalawigan kung may resolusyon gid man sila ang igapasar nga kung sa din magapahamtang sa pila ka mga checkpoint sa boundary sa probinsya sang Capiz nga iga bawal o kondomilian ang pagsulod sang baboy nagikan sa iban nga mga kaprobinsyahanan diri sa Panay Island. Let's find out karon mga K5 diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Ang detalye sang aton sining mga ginpang headline. Dugang ang mga topiko. Mga serbisyo publiko diri sa 11 Mbps program. Ang aton panumbalikan diri sa aton sininga pagpangalagad pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Mga butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Mags for Biotics.
4: Mahigo ba na ang imo dugo?
6: DTX 500.
4: Masamig ka ba na ang gina-energy?
6: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
6: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaydai nga energy.
6: DTX 500.
4: Masalika DTX 500.
6: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani?
7: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
8: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap
12: sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man nga kape.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman, sick.
17: Performance mo bala? Maluya na?
18: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May baka kag vabuwas ka.
18: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustable na nga gabi pre.
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
18: DTX 500.
20: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
18: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!

0: 28 minutos sa kaliyan sa takna ng alas 11 pabalik diri sa ato sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. Sa aton sining mga tagpalamati, sa aton sining mga supporters kag followers. Ang K5 News FM Rojas. Ang inyo mabatian sa lilisuan sa inyo sining radyo 100.9. Kag makita live. Pinagi sa ato sining official Facebook page. K5 News FM Rojas. So gani sa mga nagpadala diri sa inyo sa ipa shout out karon nga adlaw. Arya, preparado na. Kag syempre sa aton sining K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay sa Pilar, Capiz. Aton sining utod nga estasyon. Antes takwaon ang report, mga balita sang aton sining mga K5 reporter. Kining balita builog nga giladulong sa inyo sang DTX 500. Sa aton sining mga K5, kun medyo stress kamo, nagataas kabalo ko ang iba nagataas na. Ang inyo sining blood sugar levels, inyo sining lawas. Kung gusto nyo nga may antioxidant, maggamit, mag-inom sang DTX 500. Ang komplikasyon ba lang, dalas ang komplikasyon sa aton sining lawas, amuni kung kisa ang nagapahina sang aton nga resistensya. Amuni kung kisa ang nagapahina sang aton sining lawas. Kung hindi kita protektado, kaga may komplikado na ang aton sining lawas ginabatyag naton, siyempre dala na kisa taas ang blood pressure naton, taas ang blood sugar level sa aton sining lawas, kulang ta kung kisa sa exercise, kaon utan, kaon prutas, mag DTX 500 mga ka K5. Kag kung gusto nyo pagid protektado ang inyo sining nga lawas. Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5 mayaras ang virgin coconut oil nga ginapangita ginisang una sang aton sining mga ka K5 kay gusto gid mag-inom sini. So don't worry na subong kay ang virgin coconut oil para na karon sa Klinika D3 Bio. Makakuha ini mga ka K5. Makapabaskog sa aton sining lawas, protektado ang aton sining lawas. Antiviral. Kagahapos lang ni Imnon kay man soft gel, kisa maskin bibig mo lang gani sini ang mapusa. Ang Klinika D3 Bio mga ka K5, protektado ang aton sini nga lawas. So muni ang isa sa mga suplemento nga makakuha kagaw nga nagasulod sa aton sining lawas. So idugang ta na lang ang Mighty C, ang alkaline based Mighty C para tryo power. Mas protektado pagid ang aton sining lawas. Is ating ulan ginabatsyag ta, sakit-sakit ulo tada, medyo lag natunta. Iba nagasigigig nga pangatsi. Mag-inom na kag maggamit na sang Mighty C. Ang alkaline base nga Mighty C mga ka K5. So try your power buat silingon kung gamitan naton sang Mighty C, kag subong man ang Klinika D3 Bio DTX 500, mas protektado gid ang aton sininga lawas. Kag kung medyo stress ka mo, kung gusto nyo ma-detox ang inyo sining lawas, ang nagabara-bara-dara, damo mo kinaon sa gabi, pagkaaga, mag-inom na sang DTX Coffee Mix. May kape ka na, ma-detox ka pa. May ampalaya extract sa nagataas ng inyong blood sugar. May iban kung isa, gapangita patasang ampalaya kag sige naton nga luto. Ining aton nga DTX Coffee Mix mga ka K5, may ampalaya extract ini kag sarang ini makabulig nga makadetox ang aton sini nga lawas. Ini tanan nga mga suplemento ang sarang ninyo bakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Kag diri sa Klinika di Alternatibo, diri sa McKinley Street, Roja City, sa tubang lang sang PLDT. Okay, Delenged, shout out. Good morning kay Giselle Marcos ang Barangay Lunoy sa Pian Capiz. Noy Renato Fulyona, nagapamati kag nagatutok na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag Suman from Channel Chance, hello Bino. Hello, watching from Indianapolis, USA. Oh, ari naton nga mga taga USA nga nagapamati gid sa aton from Channel Chance. Kag mayo man no nga paglantaw kag pagpamati dra kay Nanay Norma kag Idi Alier. Kag sumuman sa aton sining nagapa shout out from Patrick Matias Robles. Okay, mayong udto K5 Alan from Matias Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz. Okay, liwat from Channel Chance, Bless Tuesday, K5 Alan Catalan, watching all the way from Indianapolis, USA. Okay, thank you so much for following sa aton sining program diri sa K5 News FM. Good noon K5 Alan from Tony Aduyugan. Okay, thank you so much gid no. From Rodolfo Ibanghilio Jr., mayong udto K5 Alan. Good morning, ka K5 watching from Maayon Capiz, from Rene Dihasco. Okay, mayo man nga pagpamati, no? Kag pag-follow diri sa aton sininga programa. From LC Acuña, mayong udto K5 Alan Catalan. Thank you, God bless. Okay, thank you, good. From James MacArthur, Steve Amoroso. Good noon, sir. Ito ang resulta ng administration ni PBBM dahil wala nang takot ang mga tao dahil sa talamak na drugs. So amo ni gurong angot ni sa nagkatabo to sa Tacloban no. Sa Tacloban City. Okay, from shout out from Roda Parkon Ferte, shout out man kay Mama kag kay Papa diyan sa Duran, Dumalag, gapanyaga kami dia. Okay, madama yung pagpanyaga lang, no? From Rakis Mulo, mayong udto Sir Alan, nakatutok na kami. Okay, salamat gid. From Gianna Anvil Siloso, mayong udto ka K5 Alan, listening you loud and clear. Ni sa Anvil's Choice Loktogan, shout out sa Siloso family. Sa Loktogan, thank you and more power, K5 News FM Rojas. Madamo nga salamat sa aton sininga mga nagpa-shoutout. Kag sa aton sinikaroon public service, pantay nyo lang diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Magabalik kita mga ka-K5 sa aton sininga pagpangalagad. Kwaunta sa aton nga pagpanumbalik ang report sang aton sining K5 reporter diri sa 11 Mbps program pagkaligad sa important. Okay, dali lang gid. Ay liog na lang ko kay Sir Kwan. Liog na lang ko kay ka K5 road partner Jubik. So nahon ko na lang iya sining Kwan, una ko na iya report. Kay damo mayo gini karon nga talulupang don. para mapasulod tanang adaan ang aton nga mga balita. Sa pila ka ulihing investigasyon sang aton sining mga kapulisan, sining tambang sa kay Mr. J. Labapies, may suspect na bala o kung wala? Kaya ganong reaksyon sa mga ginikanan ka K5 Rodney, no? Angot sining series of school incidents nga nagakahinabo diri sa aton, no? Sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan. Yari ang detalye sa report na standby.
1: K5 News FM live report.
0: Yari ang report ni ka K5 Rodney Dalanon. Ka K5 Rod, with your report, please come in.
2: Ka K5 Al, no, auna kita diri anay sa may update may kaangtanan sa sining shooting incident man nga natabo to kahapon nga adlaw kon sa diin ang involve amo si Mr. J. Labapies, no, siya ang involved victim, no, sa sining shooting incident kag sa subong ka K5 Al sa digsaton sining pagpangusisa man sa Ruas Component City Police Station nagapadayon ang maidid nga investigasyon agud nga matumod ang mga suspetsyado. Kay tubtob sa subong ka K5 Al wala pa ini matumod, no, kag amo gani nagapanawagan diri sa subong ang pamunuan man sa Ruas Component City Police Station which is amo si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr. Sa mga pumuluyo nga mayara bala sang CCTV cams kag kun mayara sila sang CCTV footages mahimo nga ipakigbahin sa ila siniman nga talatapan na good nga ti malay pa lang, no, base kagad amo ang makahatag sang lead kun sin o gid man bala ang ini nga mga suspetsyado nga tuyo luthangon si Mr. Labapies kahapon tong adlaw ka K5 Al, no, so kung babalikan ta gani ka K5 Al ang natabo to kahapon samtang gani nga pagwa ini si Mr. Labapies halin sa isa ka subdivision sa ila sining balay adira sa may barangay Cagay Rojas City, no, padulong kun tani ini siya sa iya nga istasyon man agud magprograma hinali na lang ini siya nga ginapaarakan, no, kaga apat tanan ka mga igo sang 9mm pistol nga armas lutang sa lawas mismo sang sa sakyan nga iya sini ginasakyan na ka K5 Al
0: ka K5 Broad. Diri na kikita kung ano nga ang gulo ang ginasunod karon sa aton sini nga mga kapulisan, no? Kay kahapon upod taman si ka K5 Rodney nagkadto kita sa Roa City PNP. Nagpatawag mismo sa press conference ang Roa City PNP sa pagpanguna sa Chief of Police agud nga ipahayag kun ano na kag diin nakutob ang ila sini nga imbestigasyon. Ano na ang nalabutan sang ila sini nga imbestigasyon? Di na silang ang gulo, may suspitsado na bala? Kag, ano ang na-reveal sa ila ka K5 Road sang sining biktima nga si Mr. J. Labapies ka K5 Road ni?
2: Ka K5 Al, no, sa dugang pa nga pahayag dito sa Ruas Component City Police Station. Ati aminado, ini ang victim nga mayara sa mga death threats nga nababaton siya ka K5 Alan, which is amo ang ginalantaw, no, ginakonect nila sa insidente nga natabo to kahapon man nga adlaw sa iya ka K5 Alan.
0: So, pero ang death threats siya nabaton niya na sadto pa.
2: Yes, ka K5 Al, sadto pa ang mga death threats na babaton apang sa dugang nga payag diri ni Police Lieutenant Tumagtang ka K5 Al, ang iban to nga mga death threats wala naka-blatter sa police station, no?
0: Away again pa blatter, amo to ganig pa mangkot siya kahapon kun bala ni pabalhag yang blatter, no?
2: Yes.
0: Pero I do believe ka K5 Road na kahapon niya lang guro gin reveal ini sa mga kapulisan naton.
2: For sure ka K5 Al, no? So amo ina ang hambalta kahapon niya lang gin-reveal na kaya siguro hindi niya man to gin-reveal nagligad kay base sa other ano bala purposes man kaga reasons ka K5 Al kaga man gani kahapon to dito nahibaluan naton na nga may mga death threats kag isa lang ang paathag diri ni Mr. Labapies nga sa obra gani ko, no, bilang isa ka manugwaragwag ti hindi malikawan na nga may kaangay so sang may ka angay subo nga insidente nga mahimo bala magaluntad sa isa o kon nga mahimo matabo sa isa man kakatapo sa nga media, ilabi na kon ang mga ginapang talakay sinisa kahanginan na ati inang maigo gid bala ang maigo ka K5AL no. So ang panindugan sang amo man nga manugwaragwag ati ang media wala naga-exist agud nga magpangdayaw lang ka K5AL no. So ang media is a tool agud nga ti mabuyagyag ang kinahanglan nga mahibaluan sang mga pumuluyo ilabi na mahatagan sang tingog ang mga kubos. Para sa dugang detalye ka K5AL.
0: Nag-provide sang security force ang Rojas City PNP sa kay Mr. Labapyes. Do? Do may ginatag silang security force or escort sa kay Mr. Labapyes sa K5 Road?
2: Yes, sa K5 Alno, dugang pa diri sang Rojas Component City Police Station mag-provide sila o kung ilan na ito ipahamtang ang duha ka mga personnel sang Rojas Component City Police Station lang mismo ka K5AL nagsubong man mag-upod no, sa pag-chaperon na ang isa ka patrol car sang mga kapulisan na agad nga masigurado ang safety man sang biktima ka K5AL.
0: Di na ni subong sa lakya ni Kwan, ni Mr. Labapyes sa K5 Road.
2: Sa kahapon to ka K5AL na sa ato nga pagkaibalo adto dito sa custody pala sang kwan no sang mga natungdan nga mga authorities agud nga mausisa gid mayad kag mag-serve as an evidence no sa amo ni nga shooting incident
0: kag I believe though gin dalabla ni sa Soko mo no?
2: Yes, sa K5AL dito sa Soko mismo kay sila to ang nag-handle sang sini nga mga pagkabutang subong man adto lang apat ka empty shell nga na-recover dito sa lugar sang ginluntaran sang insidente pero aton garing si saon ka K5AL kung sa di inabala ini sa subong ang mga sarakyan no aton ini nga pagabalikan sa liwata ang Rojas Component City Police Station para sa dugang pang mga update may kaangtanan sa confiscated o kon sa recovered items dito sa may crime scene no ka K5AL particular dito sa may barangay Kagaya Rojas City.
0: Okay.
2: So, yari ang kabahin sa aton siniman nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ang officer in charge sa Rojas Component City Police Station.
3: Ongoing sa buong aton niya investigation. So, identified pa rin na aton niya suspect. Continuous ang aton niya backtracking. So, mayara nakita CCTV footage galing sa barangay. No? Sa liwat nga pangayo kita ni isang suporta sa inyo man no partners media naton nga pangayo kita sang suporta sa mga information man nga magihatag ninyo sa amon kag sa tanan niya pungluyo diri sa sudad sang Rojas nga may ara nga CCTV nga na-install na kung pwede makipag coordinate sa amon o makipag communicate sa amon para malantaw namon ang ilang CCTV footage base kung makakuha kita sa information dito na mag-link dito sa pag-escape sa ato niya suspect or sa pag-abot niya dira sa inang area para at least mapadali ang ato niya investigation. Ang incident na-receive sa ato niya Rojas City Police Station at around 6:06 in the morning no, sa tawag man gani, sa mag-descend date no, sa Hotel Jigo order sa ato. So, gila yun man niya, nag-respond kita kung managani nga ang ato niya deployment sa ato niya IPDP, nagkaroon na kita sa adjustment sa inyong area no, para makover ang mga areas nga dapat nato niya tagaan naton sa police visibility. Kaya ang ato niya mobile patrol ginakover na ko ang ato niya area sa ato niya coverage sa ato mobile patrol. Actually sir, pan-receive sa information, no, nag-coordinate pag-indyan kita. After receive information ni immediately nag-deploy kita sa aton yung personnel. Actually may dira sa barangay Kagay, may aton dang patrol no naga-standby kay ang area nila. Amo na sa tapos may aton na niya deployment sa school kagina. So mag-ulang gid naka-kuan gani ako na nakasubok gid kay mag-ulang gid natapos ang aton yung checkpoint naging conduct diri sa area sa may Punta Tabok. So medyo malapit ni inang area. Kaya mo na ang ato niya schedule nga gihatag sa ato niya provincial office. So ang ato niya pag-respond immediately upon the receipt no upon the receive naton sa ato information gitawagan naton ang ato mga patrollers kung sino malapit dito sa area para maka-respond. Ang ato niya suspect no, ang isa kagunman kagang iyang driver sang motorcycle do duwa ang atong suspect. Ang na-recover namon dito sa dito sa crime of incident ang 9mm nga fire cartridge case 4. So pistol ang iyang gamit nga armas. Sa sulod sa ara sa kwatsa na true sa salakyan sa kagina no na istorya natin sa personal wala sa sang maging hatag sa akin information din na wala pa man sa sang statement regarding the, sa inang incident. So as of now Darua City Police Station ga focus dito sa identity sang aton yung suspect. Ay ni siya siyempre ga ang iyang pag explain sa amon kagina pag hatag sa statement niya ga drive siya upon entering dito sa national highway na to no sa may crossing sa may barangay Kagay na yun. So ang ambal niya sa ako niya sir na-notice ko nga may tao sa left side ko nakita ko nga medyo gahambal then immediately nakita niya daw nga naga bunot sang baril so king accelerate niya yung sarakyan niya muto gani naka proceed nakatamok dito sa pihak ng line. Ang iyang ako nag-drive sa iyang salakyan mo. So ang iyang bal niya sir kung gimpadayon ko ang ako niya pag-drive pagkadto diri sa city niya base kon sundan ako. So nag-assume ako sir nga medyo wala na ako nang medyo injured na ako amo nang iyang paghambal kagina. Kaga ang iyang security measure man mataas man niya nga amo tong insidente nagiging aware siya aga in ambal nga hindi ana siya magwa sa ini nga sarakyan kay inobserba na niya pa ang situation niya sa gwa. Ali sir wala pa yung witness naton sir kay malayo ang distansya sa ato niya mga witness wala pa gid sila sang nakita gid kun ano gid ang tama nga description sa ato niya subject. Ang ato na naka-follow up na to no dito sa CCTV footage nga nakita nato niya ang ato niya suspect nga before no nga mag-agi ang ato niya sa lakyan niya ara sa area din na wearing siya of short color yellow and naka sweatshirt naka long sleeve na sweatshirt din daw na kulay color gray with the bull cap. Then after the incident na nagalagyo sa nagalin sa area kag nagadalagan pagadto sa iyang getaway nga motorcycle. Ang amo niya monitoring bisa ato niya investigation kag information niya na receive going pagadto sa area sang Ibiza. Subong wala pa gid kita sa no kung sino gid ang suspect na tanan ato niya ginatukan ang pag-identify sang ato niya gunman. No, amo na ang ato ginakuha kung makuha nato ng gunman ma apprehend naton or ma-identify tara naton mapatigayon ang follow up investigation. Magagawain na sa during wara sa special investigation team pag kunan dito para maka-focus ang mga personnel nga resolve mag-solve sa ining case. Sa subong no ang aton nga ginuyata niya CCTV footage amo pa lang to ang halin naton sa barangay. So king request naton ina sa barangay kagina kung pwede maparnisan kita para ma immediately no, maka pan kita sang identity sang ato niya suspect. Ato niya ongoing pa ang ato niya coordination no sa follow-up investigation ng ato niya investigator on case. So padayon ang ato niya pag-gather sang evidence para ma-locate naton prior sa ina nga insidente kun dinggid ang ato niya suspect magalin or
2: nabatian ka K5AL ang kabahin sang nangin pahayag okay. Ni Police Lieutenant Rogelio o ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Ras Component City Police Station.
0: Sige. Balikan tang dugamo nga mga report ka K5 Rodney, no? Kaga ang dugang investigasyon. So man sa aton sininga pagpanumbalik ining reaksyon sa mga ginikanan angot sininga asod-asod nga mga school violence diri sa nagkalain-lain nga mga bulutuan initanan ang aton panumbalikan pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Tapos itumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
6: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
6: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupunta sa nga discussion si Dr. Ramil Uy.
4: DTX 500.
6: Isa sa mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga tubod, no? Sa stream, mm-hmm. Sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no?
7: Mga busay,
6: ang mga busay, therapy. No? Kakampiyon.
7: So, music pero, therapy.
6: Mm-hmm. Music therapy. Pero tiyanon mo ni kung bungol ka, bi. Paano mm-hmm. mo mabatian ang words nga I love you? Paano mm-hmm. mo, no, kabulubudlay?
4: DTX 500.
6: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mekanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas fluctuation sa imong nga sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobrakatas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
4: DTX 500.
8: Ako si Herminia Titong, 53.
6: Pilang imo blood sugar sang una?
8: Sobra 300.
6: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
8: Nagainom ako aga 2 sa gabi 2.
6: So apat ka kapsula sa isa kadlaw.
8: Oo.
6: Ano nakadugay ka naginom?
8: Mga sobra na isa ka bulan.
6: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
8: Oo.
6: Anong resulta? Pila na?
8: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500! DTX 500!
7: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
6: Husto.
7: Pero may mga tigulang na hindi bungol.
6: Oh, araman,
7: the reason one is, taas ang antioxidant.
6: Oh,
7: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
6: Uh-huh. Isa
7: meaning
6: na
7: pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
6: Husto.
7: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
6: aging.
7: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
6: Pag edad mo, abido
7: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
6: hubin pa.
7: Like in general ba?
6: 70 na, pero daw 60 lang.
7: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So diri nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
6: Amugid. Sir boy.
7: So kung pabungol ka, way ka ginom antioxidant.
6: Oo.
9: Kag hindi ka dasig mabungol ah, no? Especially kung exposed ka blood permit sa loud music.
6: Amo man na, isa man na doon sa
7: excessive noise exposure.
6: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis na ito sa makabungol.
7: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
9: Palayo ka na lang.
7: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
6: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makina, gawad sa barko, the more ka mag-DTX, mag-mighty sea.
9: Correct.
6: Amligan ng inyong pamatinan.
7: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's
6: araman,
7: viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
6: Pamatinan.
9: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
6: So ini ha, simple
7: meningitis.
6: Lang. Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect sa imong...
7: Pwede apik inflammation sa imong brain.
6: Oh, example, wala kagid yung balatian, but old age will eventually destroy your
7: kagrabe ears. Kagrabe gilang diabetes, Sir GP.
6: Kagrabe gilang.
7: Amo na ang rason, Before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
6: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
10: DTX 500!
11: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
1: Guide Vitamin C. DTX 500.
12: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan ko. Nung di pa ako gumagamit ng DTX 500, matas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko. Normal na rin.
10: DTX 500. Bibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
1: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
10: MyDC Network News.
13: At sa ulo naman nagbabagang balita. Tatlo patay, 13 sugatan.

0: nakuhana ng marijuana sa Barbaza Antique, makailang beses nang na-test sa basa ayon sa drug enforcement.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 3 estudyante ang nasawi habang 13 naman ang sugatan matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City nitong Lunes ng umaga. Ayon sa mga otoridad, naganap ang insidente bandang alas 9:20 ng umaga habang nagpapatuloy ang mga klase. Bigla umanong umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mahigit 1,600 mag-aaral at mahigit 100 guro ng paaralan. 2 minor de edad na nasa grade 9 at grade 10 na mabilisa na naaresto ng pulisya. Na-recover sa kanila isang Glock pistol at isang kalibre 38 na revolver na pinaniniwala ang ginamit sa krimena. Batay sa ulat, 2 sa mga biktima ang idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo at likod habang isa pa ay namatay habang isinusugod sa ospital. Patuloy namang ginagamot ang 13 sugatan. Ikinwento ng mga saksi na nagsimula ang pamamaril habang nasa loob sila ng silid-aralan. Maraming estudyante at guro ang napilitang sumilo o tumakbo palabasa ng paaralan upang mailigtas ang sarili. Patuloy na inaalam naman ang motibo ng insidente kabilang pahayag ng isa sa mga suspect na di umano'y nakakaranas ng pambubuli. Sinisiyasat din kung may kaugnayan ito sa pamamaril at kung planadong pag-atake. Samantala, tinundin ang Department of Education ang karahasan at nagpatupad ng psychosocial support para sa mga apektadong estudyante, guro at pamilya. Nananatili ring suspendido ang mga klase sa paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon at mga hakbang para sa pagbangon ng komunidad. Samantalang mga K-5 seguridad na pinaigting sa mga paaralan sa Capiz sa kasunod ng naitalang school violence sa bansa. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K-5 Roldan Villarreal.
3: Mas pinaigting pa ng mga paaralan sa lalawigan ng Capiz at lungsod ng Rojas ang ipinapatupad na seguridad kasunod ng mga naitalang karahasan sa ilang paaralan sa bansa. Sa paglibot ng K5 News FM Rojas, napag-alaman na isa-isa nang sinecheck ng mga security guards ang mga bags ng mga estudyante at mga bisita upang masiguro na walang maipuslit na mga patalim o armas. May mga isinasagawa ding spot inspection sa ilang silid-aralan at pinalawak pang kampanya laban sa bullying. Ilan naman sa mga magulang na mga maliliit na estudyante ay nakabantay sa labas ng paaralan upang mamonitor at masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Umaasa naman ang mga ito na patuloy pa na paigtingin ang pamunuan ng mga eskwelahan ng seguridad para sa kaligtasan ng mga mag-aaral, lalo na't isa rin sila sa nababahala sa serye ng school violence na naitala sa ilang paaralan sa bansa.
4: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Gayun din mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo, pinaigting ang security measures sa matapos ang shooting incident sa Tacloban. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Pinaigting pa ng mga paaralan sa lungsod at lalawigan ng Iloilo ang security measures sa mga eskwelahan upang mapasiguro ang safe learning environment para sa lahat ng mga estudyante. Nagsagawa ng spot o bag inspection kung saan sa iilang paaralan may nakumpiskang mga gunting, vape at iba pang pinagbabawalan. Walang dalhin. Patuloy rin ang malawakang information drive at campaign programs contra bullying. Ito ay kasunod ng naganap na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan nasa 3 na ang nasawi na mga estudyante at mahigit 10 naman ang nasugatan. At para sa MyDC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Gayun din seguridad ng learners, sa teachers at kawani ng MOOCs mas pinaigting matapos pa rin ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Labo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, K. Buscaino.
6: Pinaigting

0: ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at kawani sa MOGS, isa sa pinakamalaking public secondary school sa Cagayan de Oro, ang Misamis Oriental General Comprehensive High School o MOGS. Mayon kay Principal Melendi Katid ng MOGS, matagal nang ipinatupad ang monitoring sa learners at nakipag-ugnayan na sila sa COCPO, PDEA at iba pang ahensya ng gobyerno. Ito ang pahayag ni Principal Katid hinggil sa kanilang mga security measure matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo 22. Ngayon nakatalagang COCPO personnel sa nasabing paaralan regular na nag-roving ang security guards sa campus. Gumagamit sila ng UGuard School Management Information System, isang centralized digital platform. Mahigpit din ang entrance protocols. Kinakailangan ng ID scanning at facial recognition. Matatanda ang naging kontrobersyal ang MOGS dahil sa mga insidente ng mag-aaral na nakuhanan ng illegal drugs at suntukan. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. DTI plano magtayo ng 3 business center sa Negros Oriental. Ang Kampiyon na balitang yan, atin ka K5 Shara Humilio.
3: Plano ng Department of Trade and Industry sa Negros Oriental na magtayo ng 3 pang negosyo center sa mga munisipalidad ng Tayasan, Manhuyod at Himalalod ngayong taon. Ang mga hub na ito ay idisenyo upang ilapit ang mga serbisyo ng ahensya sa mga naghahangad at kasalukuyang mga negosyante sa mga lugar na ito. Alinsunod sa Go Negosyo Act, ang DTI ay magbibigay ng mga tauhan habang ang lokal na pamahalaan ay magbibigay ng espasyo sa opisina. Ang mga sentrong ito ay nagsilbing one-stop shop kung saan makakuha ng tulong sa pagpaparehistro, pamamahala ng negosyo at paghanap ng mga programa sa pautang. Sa pamamagitan nito, inaasahang mapapaunlad pa ang micro, small and medium enterprises sa buong lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: At PDRRMO Aklan nasa blue alert status para sa Kapistan ni San Juan. Dalawang bayan mahigpit na tututukan. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Leonard Viray.
4: Naka blue alert status na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ang PDRRMO Aklan bilang paghahanda sa selebrasyon ng Kapistahan ni San Juan de Bautista. Ayon kay Mr. Jeffreys Mundo, LDRRMO 6, nakahanda na ang kanilang hanay na agad responde sa oras ng pangangailangan at magde-deploy ng mga tauhan sa mga bayan ng New Washington at Calibo. Kabuang 35 personnel ang ikakalat sa mga lugar ng Puok, Mabilo at Tamba kung saan inasahang magsasagawa ng iba't ibang aktibidad kaugnay ng pagdiriwang. Posible rin umanong madadagdagan ang deployment ngayong araw depende sa sitwasyon at kung may iba pang mga bayan na hihiling ng augmentation o karagdagang tauhan mula sa kanilang hanay. Tiniyak din ni Ismundo na maayos at handa ang kanilang rescue equipment sakaling kailanganin sa anumang insidente. Target ng ahensya ang zero casualty at mapayapang selebrasyon ng Kapistahan. Kasabay nito, pinaalahanan ang publiko na umiwas sa paglangoy habang nasa impluwensya ng alak dahil isa umano ito sa mga karaniwang dahilan ng pagkalunod. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, Bishop Mangalinawa nanindigang ipagpapatuloy ang pagtatanggol sa kalikasan. Tabuan detalye ng balita, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
5: Hindi natinag si Bayumbong Bishop Jose Elmer Mangalinaw sa kabila ng kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng pagtutol sa exploration activities ng North Luzon Minerals Resources Corporation o NLMRC sa Kasibu, Nueva Vizcaya. Kabilang din sa mga isinama sa reklamo sina Father Christian Dumangeng, dating Social Action Director ng Diocese of Bayumbong at kasalukuyang Station Manager ng Radyo Veritas Bayumbong. Florentino Tinong Dinos at anim pang individual na iniuugnay sa umano'y barikada sa loob ng ancestral domain ng Bugkalot o Ilungot bilang pagtutol sa proyekto. Nakatakda ring isagawa ngayong araw, Hunyo 23, ang pagdinig para sa writ of preliminary injunction matapos ang nauna ng pagtanggi ng korte sa hiling na TRO. Sa mensahe ng Bishop, humiling ito ng panalangin para sa mga apektadong komunidad, mga institusyong humahawak sa usapin at para sa mapayapang resolusyon ng kaso. Samantala, bagaman naniniwala sila na ang kinahaharap ng mga kaso ay slap case o taktikal laban sa mga tumututol sa pagmimina, ay iginiit nilang ipagpapatuloy ang kanilang laban at paninindigan para sa pangangalaga sa kalikasan at komunidad na maapektuhan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: C Network News. Mighty C Network News.
2: At estudyante na nakuhana ng marijuana sa Barbasa Antique, makailang beses nang na-test by ayon sa Drug Enforcement Unit. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Aileen Magbanua.
6: Makailang beses nang na-test by at palaging nagbibigay ng bulto-bultong dahon ng marijuana ang isang estudyante na nahuli sa illegal drug buy-bust operation las 4:20 ng hapon noong Hunyo 21 sa Barangay Bire, Barbasa Antique. Kinilala ang subject kay alias Monmon, 20 anyos, residente ng Barangay Mag-aba, Pandan, Antique. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang head ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Antique Police Provincial Office, na-recover sa posisyon ng suspect ang 110.96 gramos na dried leaves with fruiting tops na pinaniniwala ang marijuana at may street value na 32,288 pesos. Nakuha din sa kanya ang dalawa pang self-sealing plastic packs ng pinaniniwala ang marijuana, one-piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack ng pinaniniwala ang marijuana, buy-bust money na 4,500 at iba pang non-drug items. Napag-alaman din na ayon kay Police Major Magbanua, isa sa mga source ng suspect ang nanggaling pa sa Northern Antique. Sa ngayon, nasa custody yan ng Barbasa Municipal Police Station ang suspect at nahaharap sa kasong RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At para sa Mighty C Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanua, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad, inanunsyo ni Keir Starmer ang kanyang pormal na pagbibitiw bilang Prime Minister ng United Kingdom at leader ng Labour Party. Ayon kay Starmer, tinanggap niya ng buong paggalang ang desisyon ng kanyang parliamentary party na hindi na siya ang pinakamainam na mamuno sa susunod na halalan. Si Starmer, na nagdala sa Labour ng landslide victory taong 2024, ay naharap sa pagbagsak ng popularidad ng partido at matinding pressure mula sa mga kasamahan. Itinakda niya July 9 na bilang simula ng nominasyon para sa bagong leader na inaasahang makakakumpleto bago bumalik ang parliament sa Setyembre. Samantalang kanyang pagbibitiw ay nagbukas naman ang daan para kay Andy Burnham, dating mayor ng Greater Manchester, na lumilitaw bilang posible nitong kahalili.
1: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
2: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Bacolod at Iloilo, ang tabayana ng pagbabalik ni K5 Romy Cahili, K5 Eric Tenerife at K5 Kim Caluyo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may puso!

0: Pabalik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps program. Diri sa K5 News FM Rojas. 15 minutos na kaligad sa takna nga alas 12 ang oras diri sa aton sining pagpangalagad. Gihapon ang inyo anchor man sa sini platuntunan ka K5 Alan Catalan.
1: Al Catalan.
0: Dugang report sa aton sini nga programa karon nga sa aton nga pagpangalagad. Kay maginistoryahan ni karon nga mga topiko daw nang in top story na ni karon. Series of school violence. Ning pinaka latest mga ka K5. Dito sa may Tacloban City. Well, this time i-check taliwat ang report sa aton sining K5 reporter. Ini may kantanan, ano ang reaksyon karon sang aton sini nga mga ginikanan mga ka K5 kay ginlibot kagina sang aton sini nga mga K5 reporter ang mga eskwelahan kag natigayon naton nga makwaan sang reaction statement pagpahayag ang mga ginikanan kun anong nabatyagan nila kay I do understand nga kadamo gid kahapon ang nakakita kung ano ang natabo dito sa may San Jose National High School sa may Tacloban. Ano bala ang balatyagon sa mga ginikanan? Secure bala ang ila sini kabataan? Diri sa aton nga mga bulotuan, kasubong nga ginpadala nila ang ila mga kabataan sa mga eskwelahan nga kung sariin ang pinsar sa mga ginikanan, ti siguridad sa mga kabataan. Mga ka-K5, yari ang dugang nga detalye sa report ni ka-K5 Rodney Dalanon.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa detalye, balikan ang report ni ka-K5 Rodney. With your report, please come back.
2: Ka-K5 al nagkabalaka diri sa Subong ang pila ka mga ginikanan sa seguridad bala sa nga ila siniman nga mga kabataan sa eskwelahan. Mm-hmm. So ini may kaangtanan bala no bangod nga ti may awareness man sila kag nakita man nila mismo kuno ang balita bala ka K5 ala ngaton ginbang post ang natabo bala dito sa Tacloban to kahapon nga adlaw kunsa diin ati ang mga involved lunsay mga estudyante no shooting incident sa isa ka eskwelahan sa may Tacloban City nga nagresulta sa pagkamatay sang pila man dito ka mga estudyante kag sa Subong no ginapayag nga yara na sa apat ang ginbawian sang kabuhi ka K5 ala kag hindi naman magnubo sa 20 ang napilasan kag padayon
0: apat na ang confirm nga
2: yes sa K5 ala sanding sa pinakalatest na nga info nga aton man diri nga nakuha so apat kag hindi magnubo sa 20 ang pilason kag padayon pang ginabulong pero amon agani diri kag tuman ang kabalaka sa mga ginikanan no kay nato sa paglibot naman na sa pila ka mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas hila digin pakigbahin nga although nga may ara na sang security guards kag watchman ang iban nga mga schools ati mas luyag nila nga ara gid sila mismo sa eskwelahan no para kuno in case of emergency ka K5 ala madasig bala ang hulag kay nanotis siya ran man sang pila ka mga parents nga ang iban nga nga eskwelahan diri sa siyudad kaangay may isa lang kuno ka security guard ati ano hon inisang isa ka security guard kon in kaso no nga may magluntad nga kasubong nga insidente bala sang natabo to sa Tacloban na ka K5 al pero hugot ang ila sini nga pagpangamuyo nga kontani hindi lang magluntad ang kasubong sa tunga hitabo diri sa mga bulutuan man sa may
0: sige
2: probinsya sang Kapisa ka K5 al no kaga amo na gani nagapangabay sila nga mas pahugton pagid kaga pasangkaron sang mga bulutuan diri sa probinsya ang seguridad, no, para nga masigurado gid ang safety man hindi lamang sa mga estudyante subong man sa mga manunudlo kag ang tanan nga mga nagapadulong sa eskwelahan, no. Pero ang iba nagapayag na lang man ka 5L, no, ilabi na ang sa mga may magagmay nga estudyante para sa nga grade 1, grade 2, 3, no, to 4. Ang hambal tibala daw mga wala pa buot gid mayad ng mga bata. Ang hambal to sa iban ng mga parents at wala man sila kundi sang obra sa ilang balay. So mas maayo nga ara na lang sila dira sa eskwelahan. Agad nga maotid tiran nila ang ila sinimana ng mga kabataan. So yari bala ka K5L, ha, pamatian ta ang mga pahayag sang pila diri ka mga ginikanan sang aton ini nga da interview.
3: Ma'am, no, kabusta diri ang seguridad man nga ginapatuman sa May Plaridel East nga eskwelahan bala, no? Punsa diin diri nag-eskwela ang inyo siniman nga mga kabataan. May hambal ta bala daw satisfied ayhan kamo sa security guard diri.
4: Sino ka kiyari man kami buser ay inang kuwan man bantay man ang mga kuya.
3: So magluwas sa security guard na gabantay man kamo diri.
4: Oo, gabantay para mas one kid safe amon kuya, wa ay makami obra sa amon.
3: Oo.
4: Kabudlay ko nula bantay dabi kay mga grade 1 pa lang sila mabantay na lang
3: kami. Mga grade 1, grade 1 man.
4: Oo.
3: Oo. So mga tigpila ka oras diri ang pagbantay man ninyo.
4: 7 aray na kami sa 7 to 10:30 buhi naman.
5: Mga 3 hours na bantay ang.
3: Oh, so sa aga pa lang na. Pero pagkahapon naman abi.
4: 1, 2, 3 hours. Sobra
3: 2 hours. Sobra 2 hours diri. So, hugot nyo gid ginabantayan ninyo ng mga bata. Gali.
4: Oo, sorry. Para safety gid sila makita namo kung gainano sila sa ilang eskwelahan.
3: Pero diri sa eskwelahan niya, kamusta man diri dabi ang pagbantay sang security guard?
4: Dawaan man security guard.
3: My watchman.
4: Oo, may ara.
3: Pero okay man diri ang hambalta, okay diri ang sitwasyon.
4: Okay man, sir.
3: Hindi diri sang hambalta daw may mga magamo abi nga mga bata or
4: indo wala man, sir.
3: Ah, okay. So ang inyong nga purpose naman gabantay man sa inyong bata is for safety, sigurado. Oo. Sa din ka mo how nagapuli, ma'am?
4: Sa TISA.
3: TISA.
4: So, Sigma ko, sir. Kasuga board lang kami diri. Kaya ga-obra diri asawa ko. So, balit diri na lang kami ng
3: school. Okay.
2: Nabatian ka K5L ang kabahin sang mga pahayag sang pila diri man ka mga ginikanan na sang aton ini nga nagla interview, no. At sinibalaan ta ang distansya bala sa mga parents, no, nga iba na malayo pa, no. Nabatian ta nga may taga TISA pa, so ari sa Riddle ga eskwela, dari sa may Lipunan lapit ang iya nga estudyante, so medyo malayo-layo, which is nga no, kakipal gina-anticipate nila nga if ever good man nga may mga incident ka magluntad, di malayo ang ila bala nga pagdalagan to sa mga eskwelahan na kagrikupuhon ang ila siniman nga mga estudyante. So ginapakapangayo nila nga yara na lang sila mismo sa may eskwelahan kay wala man sila sa may ginaubra sa ila sining tagsa ka mga pulutan.
0: Yung reaksyon niya sa pangkabilugan ng mga ginikanan, no?
2: Yes, kakipal. Majority amo ginang ilang ginhambal.
0: Oh, kabalo naman kita ko nanong balatsyagon sang isa ka ginikanan pag-abot nga pagbantay sa ila sini mga kabataan, no. So daw medyo secure pa yang ila sini pamatsyagan. Kay man kabalo ka ka K5 road nga ang insidente ya, ang violence. Why na ginapili nga edad kung kisamo unless kung lapsag ka pagid, no?
2: Yes.
0: Halimbawa may ara sa elementary, sa secondary, senior high, or college, no? But mostly nga nakita naton karon ng mga nagaluluntad ng mga violence sa mga eskwelahan daw ari sa minor.
2: Yes, sa insakto gid ka kifebal, no? Pero ganit sa itong sa Tacloban na lang, kahapon to, Hunyo 22. At ang mga ginatudlo suspect na nagapang idaron kakipaybal 14 kag 15 anyos. So medyo masubo kaysa minor nila nga edad kag sa bata bala nga kaisipan nakakomiter na krimen na kag amo na nagresulta bala sa pagkapatay sang pilaman nila tong ka mga kapareho nga estudyante kaki5L kag may ari pagid, no, magluwas sa Tacloban na may isa pagid diri kita nga na kuha naman nga report kaki5L, no, sa isa man to ka eskwelahan naman na ati gin pang buno niya naman, no?
0: Sa Cavite ito. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So grade 8 student sa
0: babae pa gani?
2: Yes, ka K5 al ang nagpang buno.
0: Tapos buno iya sang bullpen.
2: Grade
0: bullpen
2: 5
0: to, bullpen ang ging gamit
2: niya. Hindi siya matumod kung bullpen, pero kahit ka K5 al daw matalom ko nito nga butang. Tapos amo ni gani pito to ka mga grade 5 pupils ang victims naman ka K5 al sa tong pagpangbuno.
0: Nag-circulate nga video do na tulala yes. ang mga classmate niya gin pang saksak ito.
2: Yes, ka no? K5 al daw na kumaan bala ho.
0: Kumaan, no? Do ano balang balatsyagon sang ginikanan makita mo gina mo nang bata mo ka K5 road ni?
2: Ay, sa siguro ka K5 al no kung ako sini sa amo tong apart at maingit kag maakigid ako sa subong sing mga kabataan nga nagahimo isang kalainan bala kaya nga balta bala ka K5 al nga ginpakadto kas eskulahan na pare nga kuntani maundan ang imo bala nga utok ni nga maundan sang maayo nga mga butang nga ati kalainan gali ang imo toya katuyuan man sa eskulahan so kalain pa numdumon na ka K5 al nga may subong sini bala no kag kuntani ang mga ginikanan man mismo mo sang sining mga bata otentiran gid bala mayad kay base oko na let's say man ang mga bata magpamati sa mga laygay sang ginikanan kay base bala daw mauskanan naman ka kalaygay ang mga ginikanan pero kay ang mga bata naman ang mga tiga ulo ka K5 al so indi gid manami no so kalain na kag man gani para nga malikawan man na ang kunano pagid nga say sang insidente
0: sige. Dugang mga detalye kay angot na karon sa report ni ka K5 Myla kung ano naman niya kahanda kag preparasyon sa mga eskulahan pag-abot sining school violence nga nagakatabo ka K5 Rodney.
2: Yes, K5 al no ang dugang na lang bandayan sa pilaman naton diri ka mga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Ini si K5 Rodney da Bandalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Ang dugang mga report kag mga balita diri sa aton sining pagpangalagad, aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga commercial.
6: K5 News FM. Ipripayo.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ipripayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamaya na akong buyon.
6: Ipripayo. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Ipripayo.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ipripayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
6: Ipripayo. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
11: Punggod kag rashes?
12: Mag DTX 500.
11: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
12: DTX 500.
11: Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
14: Dinakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom
16: sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
16: Subong kamusta?
14: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginapatsyag.
13: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: O galing siya.

0: para sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng tumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakang sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, magabutika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitan? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
10: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na ko gid ang akon nga problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akon nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
11: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
13: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
14: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
13: Kay may barato balay nga butika.
14: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
13: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
15: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
13: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
16: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya.
13: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
15: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
17: Rain Pharmacy.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
20: Balik diri sa aton sining pagpangalagad, 35 minutos na nakaligad sa tak na nga alas 12 ang aton sining oras diri sa K5 News FM Rojas. Balik diri sa 11 Mbps program.
21: 11 Mbps.
20: Okay, mga ka K5, diri kita karon sa dugang pagid naton nga mga topiko. Iangot ta ini ang ginreport kagina sa sentimento o kung pagpahayag sa mga ginikanan kung ano ang ila sini nga nabatyagan, kung secure bala ang ila sini nga bata o kung hindi. May mga ginikanan nga naghatag sang reaksyon angot ini sa asod-asod nga nagakahinabo sa mga eskwelahan kagkabay kag ako nagapati nga nagapamati karon sa aton ang mga manunudlo. Nagapamati karon sa aton ang tagsag ka mga eskwelahan agod nga ipabot man aton sa ila. Ang aton sininga panawagan nga ti kuntani mangin secure man ang mga kabataan sa ila tagsag ka mga classroom. Angot ini sa natabo dito sa gihapon sa may San Jose National High School sa Tacloban City mga ka-K5. Nga kung sa din, mayara na sa nagkalamatay kag nagkalapilasan ng mga estudyante bangod sining shooting incident nga natabo. Diri sa aton nga syudad, ano ay hankahanda ang aton sining nga mga bulotuan kung ginapreparahan ta ang kalamidad nga posible mag-aabot diri sa aton sining nga lugar nagakadapat lang kag nagakaangay nga preparahan taman ining seguridad sang aton sining nga mga kabataan. Indi tanan nga oras mga ka-K5 nga ang ginikanan ara sa luyo sang mga kabataan. Ano kahanda karon ang aton sining nga mga eskwelahan? Kwaunta ang angot nga report upod sa kay ka-K5 Myla Vasquez Fuentes kung ano kahanda ang aton sining nga mga bulutuan. Ready na partner Jovic? Yari na ang report ni ka K5 Myla. Standby.
21: K5 News FM live report.
20: Sa dugang detalye, yaring report ni ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Ka K5 Myla with your report. Please come in.
22: Gin pa siguro ka K5 al sang pamunuan sang Capiz National High School nga hugot ang ila siniginapatuman nga seguridad. Sa ato sini nga pagpakigangot kay Sir Charlie Vegas ang principal core sa mga bulutuan, mayara sang tatlo ka mga gate ang among eskwelahan. Kung sa diin mayara ini sang tigduha ka mga security guard agod nga magbantay ka magsecure sa mga estudyante nga nagagwa ka nagasulod sa ila sini nga eskwelahan. Kag agod nga masiguro nga wala gyud sa may mga matalom nga hinganiban nga madala kasulod ang mga estudyante, mayara sila sa ginagamit nga metal detector, magluwas pa sini no sa ginapatigayon nga pagrikisa sa mga estudyante antes man nga makasulod sa ilas ni tagsa ka mga classrooms. Kag sa una pa no antes pa nagsugod ya ang klase, nagpakigangot na ni sa kapulisan ang principal kag nag-request sa police personnel nga magalibot sila sining eskwelahan kay suno diri no kay Sir Vegas nga mas importante nga makita sa mga estudyante nga yara ang presensya sa kapulisan sila sining eskulahan, agod nga matahap sila kung mayara sa mga plano nga ginahimo, no, nga makahatag manipiligro sa ilaya nga kaangay nga estudyante. Kag base man, no, sila sining monitoring pag-abot sa mga kaso sa bullying, ginaathag sang principal nga mayara sa mga kaso nga nare-record sila sining eskwelahan apang mapabiglang ni nga gamay or verbal bala ka K5AL kag amuna ang ila karon niya nga ginatutukan kag regular ang ila nga pagpatigayon sa meeting sa mga manunudlo. Agod nga i-discuss kung kamusta, mayara bala sa may mga nanotisyaran ang mga maestra, kagmaestro, sila sining mga estudyante, kamusta ang pag-upod or ang relasyon sa mga estudyante sa ila sining mga classmates, kung mayara sa mga nare-report nga habi verbal nga ginasunlog kay makabig maninaya nga pagpang-bully. Kag amuna, no, nga hinyo man ng isang principal sa mga ginikanan nga kung mahimo, i-checkyar kagsubaybayan kitang ilas ni nga mga kabataan kung matapos naman niya ang klase. Kay manibaluan ta nga ang Capiz National High School mayara sang masobra 5,000 ka mga kabataan nga nag-eskwela, no, diraya nga pulutuan. So far,
20: Samo ni kalamo nga mga estudyante dira nga pulutuan na kaya ini secure sang security force dra sang eskwelahan?
22: Yes, kay K5AL kay actually shifting mani aga kaghapon ang mga estudyante hindi man gid nipinsan sa isa gid ka aga, okay, nga mas pasulod gid ang 5,000 gid tanan kay sa half day lang ni nga klase, no, so tunga ang dalagan sini sang or schedule sang ila siya nga pag klase ka K5 alat. Mm-hmm. Yari ang kabay na to sa interview kay Sir Charlie Vegas, ang principal for sa Capiz National High School.
0: It comes sa security nga ginpamangkot mo. Ang aton Capiz National High School may tatlo ina ka gate. Ito sa Sinol High School, dira sa STE compound, kag may ara gid diri sa may main naton entrance. Dira sa may main entrance, may ara dira ang naka-deploy, no, nga duha ka security guard sa Capiz National High School. May ara man nga isa sa may STE compound nga gate, kag may duha man dito sa Sinol High School gate naton. Ang atong school, ginpakamaayo nga mag-purchase sinang metal detector, no? Kay every time nga nagkasulod ang kamataan, sila ina ginagamitan sa metal detector para mabalaan kung base may mga bakal sa sulod sa ilang mga bag. So isa ina kapamaagi nga ma-insure naton nga wala siyang makasulod ng mga mga knife o mga ano dira ng mga inganiban na madalas ang aton kabataan. And besides, sa mga bisita naman aton, may ara kami dira nga strategy nga kung magsulod ang aton mga bisita, ginikanan man siya o kung ano ang iya katuyuan para sa Capiz National High School. I do not know kung magkaagi ka mo dito. May ara nga daw visitors pass kami nga ginabutan. So ginabaylo ina. So kung may ID ang nakasulod, ihatag nila ang iya valid ID kag pagbayloan siya sa visitors pass. Then pagbuwaya sa school amuman, so exchange naman sila. Para gid mention naton nga ang nakasulod hindi lang basta-basta nga masulod sa Capiz National High School, balido, no, nga balido gid ang iya katuyuan. So isa ina ko pamagi nga ginasiguro naton balang ang nagasulod sa aton eskwelahan. Mm-hmm. Ya wala sing mga sing hindi maayo nga katuyuan.
22: Mm-hmm. Kag base sir sa inyo man sini nga monitoring, so far may mga nakuha ba na mga security personnel sa mga estudyante dabi sir?
0: Sa subong, sa ikatatlong week sa aton school year 2026 to 2027, so far, wala pasang na-report dari sa opisina sa principal na may mga na-recover sila, no, mga weapon na nagikan sa aton mga kabataan. So, nagpasalamat ako nga siguro aton mga kabataan aware naman na kung magdala sila, so i-confiscate din na sa aton mga guards on duty. But besides galit, dira sa aton main gate, may ara pagitira na gin-request kita na police officer na from time to time, no, nag-tumandira ka spring area sa aton police officers, dalaman dito ang aton business center. So, importante may makita sa kabataan ang presensya sa aton police officers dira sa may gate.
22: When it comes naman, sir, sa mga situation sa mga estudyante, hindi kinimilitawan, especially sa mga high school, ang mga sunlog-sunlog, may kaso, sir, sa mga bullying topic?
0: Matuod na, we cannot deny that fact, especially during the beginning of school year. In fact, may na-report na dito sa opisina na sa estudyante na medyo daw transfer eh, na medyo may ilington, may gamay lang yan, ginagkasin yung iyang mga classmate. So may mga intervention na kita dira na ina-apply sinang bata. No? Kay basta mo gina, beginning of school year. Last year may na-encounter man kami sinang na situation. To the point nga ginpamodular ko na gani atong last year ginjabala way lagot subo. Ginmodular ko siya duha ka bulan. Pagbalik niya sa school, amo mangyapon ang iya pamataasan. So ginpatawag ko naman ang iya lulo kay wala abigini kanan, broken home. So nag-decide na lang ang gani kanan nga i-transfer sa ibang nga eskwelahan. I do not know kung kumusta na tong bata, pero we do not recommend nga mag-transfer ang bata kay hindi na insakto. Hindi na mong kaya, mong responsibilidad sa school.
22: Yes.
0: So kinahang lang, magiging happy kami kung tino na mo ang mga kabataan nga may mga pamatasan nga pareho sina. So ini, ginatutupan na mo ining isang kabata ngayon sa grade 8, upuli mapabago na to ng iyang pamatasan.
22: Kabatian ka kay Five Alan, si Sir Charlie Vegas, ang principal force ng Capiz National High School. May kang tanan ni sa ilagi na patigayon nga security measure kadungan magani no sa natabo to nga pagpanglutang sa pila ka mga estudyante sa may Tacloban. So far wala man sa may mga nakumpeskar nga mga matalom nga bagay ang mga estudyante sa ila sining eskwelahan, kag ginalauman nga magpadayon ini kag magkooperar man ang mga estudyante kag K5AL.
20: Okay.
22: Ini si K5 may labas kag respondents para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagayawan sa Capiz, K5 News FM.
20: Madamo nga salamat ka K5 Myla Vasquez Puentes sa imo sining report. So amo to ang pagpahayag no sang pamunuan sang Capiz National High School nga secure ang ila sining eskwelahan kag sa mga kabataan nga suno diri sa principal mas tante ang ila sining security force agod nga proteksyonan ang mga estudyante. Mga ka K5, ang punto naton amuni. No? Kay may nakita pa dito sa itong communication or chat ang mga suspect dito sa Tacloban nga daw ready kaginplanuhan gid nila ya ang nainabitan nga hitabo, no? Nga kon paano nila ginplanuhan kag sudlon ang nainabitan nga eskwelahan ilabi na gid ining San Jose National High School dito sa may Tacloban City. Now, sa aton sining mga pamunuan, no? Gusto taman nga ipabatyag sa aton sining mga manunudlo nga tani mangin safe man ang aton nga mga kabataan kaysa ginsiling ko na kagina, not all the time mga ka K5 nga yara sa loyo asang mga kabataan ang ila sining nga mga ginikanan. Ilabi na gid ang mga minor de edad. Sa mga ginikana naman mga ka-K5, sa akon lang ya, nga pananawan sini. Dapat kung kisa magasugod man inis aton nga panimalay. E check taman kaglantawon taman ang kahimtangan sa aton sini nga bata. Kung mahimo ng istorya honta, kamusta ka to sa eskwilahan to, kamusta ka to noy sa eskwilahan, may nagabuli sa imo dito o kung wala. Kamustang kahimtangan mo dito, masinadyahon ka, kamustang mga friends mo dito sa eskwilahan, no? E check naton ang pamatasan sa aton sini nga bata, kay kung kisa ba sinalilipat kita. E check naton ang iya sini nga emotion. I-check naton hindi lang no sa physical nga aspeto ang iya sining painuino, ang iya sining emotion, kamustahon man naton bilang ginikanan. Sa sina nga pamaagi timasugid ginaya ang bata ay nay gintay ginbuli ko to ni amonyo kag nakitang kong akon nga classmate daw medyo nagakwa na gid naga ano ni medyo permi ako gina interesaran, permi ako ginakantsawan. So sa aton nga mga ginikanan, kung kisadra man na mag-start mga ka-K5, no? So inadugangan talaga na sa pila naton kapag pangalaga diri sa aton pila ka mga public affairs program sang K5 News FM mga ka-K5.

0: Ngayon lang pagpamati sa taga Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority, 1976. Nagpamati sa Family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan Maayon. Tag sa Family Serrado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent Tutong De La Torre Serrado, kag sa Family Base sa Barangay Buntod Panay. Kay Gaga Junas, kag sa Sukgang Family, Rachel and Maricel. Shout out to Dado Nato Amago, mayong pagpamati. Kag nagalantaw all the way, mayong utulan watching from USA, from Norly. Sige, Tita Norl, Tita Norly, thank you so much, Gid, sa paglantaw from USA. Partner din ato nga nga public service. Okay daw may ipanawagan, tadatani, sa aton sining public service. Base lang alangon karon nang aton sining oras diri sa aton sining pagpangalagad para og ginapahibalo naton sa aton nga mga K5 nga mayara sang reunion, no? Reunion of once young and young at heart, mga YEers, no? Youth encounter, bala ka mo o naka-attend ka mo sining youth encounter sang una maya sang reunion sa maabot nga June 27, 2026, alas 7 sang aga, tub-tub, alas 6 sang gabi. Ang venue, sa Archbishop Function Hall sa may St. Pius Seminary. Para ang program, makita naton mga ka-K5. So see you mga YEers sa reunion. Okay, may ara pagig kita nga dugang public service may gin turnover. Partner, may gin turnover nga husky dog. O ara o kun may gin turnover nga husky dog diri sa K5 News FM Rojas. Kung sino man ang tag-iya sina. Pangitaan nyo lang si Ma'am Ami Brondo, ang ato sila yung station manager ng K5 News FM Rojas. Iling husky dog na gin-turn over dari mga ka-K5. Sabahin na sa ato sila yung public service. Wala na ta oras, wayan ta tiempo sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps program. Ini ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan, para sa kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa radyo, para sa K5 News FM Rojas.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Malakas, mga butika.
4: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin. Mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imong immune system, makantos cancer cells. Kag maawayay.
5: Sakto.
4: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
5: simintoon sila mo.
4: Hindi na sila kagawa.
6: Hindi sila kagiyo.
4: Hindi kakaon.
5: Dumduman mo
4: paano
5: sa,
4: sila magdamo?
5: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
4: Oh.
5: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ka pakadagan?
4: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ara sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3 sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
5: Sang 2017, may ara sang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbis ka 7 days, 3 days lang, and then,
4: wala na. Ubus, ha?
5: O, resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, there is a study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa blado, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
2: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.
8: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 because this is prescribed by Mother Nature itself. Because ang una, ano gid ba lang ginaandaman sa aton kabuhi? Ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga proteksyon? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Initially, klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sang nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children. And that is present in D3 Bio. Kung gusto mo, sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
4: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi. Mag-unin nga, kablo ka nga aputi ang lubi.
5: Boy, ko kapi para sini.
4: Nagsulod lang na mag-us ako noto ko. Kablo ka nga aputi ang lubi. Because of lauric acid yapon.
6: Wow, no?
4: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iya unod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa ayurvedic treatment bla, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka gusto oil pulling, gamat-amat puti ang imukan. Imo nga ano, hindi galing nga magsigil lang ka pa cleaning. Ang sikreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka panutbrush para lang makuha da ang makuhaan. Hindi na maubos tanan ng Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakuan pagiga, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
2: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may

0: confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-spore biotics ka! Clinicas Probiotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinicas Probiotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas Probiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay!
3: Mastag tino nga tay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500!
4: Masaligan!
3: Epic Timo!
4: DTX 500!
3: DTX 500!
5: Juice 7 lot!
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500!
8: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap.
11: Mamakan sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mamakan mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko da yon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mamakan mga butika.
14: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino.
15: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister, wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
10: Extend
16: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
10: Extend
16: Supplement for Men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ata. Ang I-Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radio ko.
1: D3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
5: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, saka sales rep.
12: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa. Sa nagani, kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Extend Food Superman for Men.
18: O si Rosan, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500.
9: Bakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina nibulig sa D3 Bio tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Nagapalang dulong bala ang imong panulukan.
2: Magalingin bala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
2: Garantisado.
0: DTX 500.
2: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya na batsyagan.
2: DTX 500. Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Dabis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C.
9: Mabakal nga butika.
25: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Marcy. Apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, that's when nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo pag-sip on.
25: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
27: Ako si Jenny. Sa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
9: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
28: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
29: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga? Ipa.

0: Welcome to Return Gibbalaga.
1: Kana return nga hapon ng mga ka-K-Fine that you are listening sa inyong paboritong FM station. Ang kampiyon ng istasyon sa probinsya sang Capiz, K-5 and News FM Rojas. Sa 10.9 sa lilisuan sang inyo sini nga mga radyo. Live makita sa aton sini nga sister station sa Pilar. 89.7 K-5 Radyo Tagbuan. Live kita sa aton sini nga official Facebook page, K-5 News FM Rojas. Again, K-5 News FM Rojas. My name is Miss A, ka K-5 Amy Erlines Berondo. Duha ka oras nga magalingaw-lingaw sa inyo. Kumiara ka mo sang luyag ipautwas dira ha. Ang inyo sini nga mga hugot, ang inyo mga gutgot, mga hibubunon.
0: Ipautwas lang ka.
1: Abi, mga handom kag dumot ipautwas na nadirino sa aton sini nga palatuntunan. Don't you hesitate na mag-share sa inyo sini nga istorya. I-hide na ito ng inyo sini nga identity. I-message lamang kami sa aton sini nga page, K5 News FM Rojas. Maing hapon! And happy listening sa aton sini nga mga solid ka K5. Ang iba nagatika-tika na, no? Amat-amat diri sa aton sining live, no? Video or live program sa Facebook. Ma'am Elnora Avellino, good PM, my favorite Miss A. Ari naman akong love-love nga guwapa. Thank you, Ma'am Elnora Avellino. Kinatamayan mo naton, John Mart Biliano, sa Barangay Bato, sa Family Biliano. Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales, Sebrero. Gina shout out naman, no, ang aton sini nga mga K5 solid supporters. Ang ini nga programa no, ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang manamit maaroma kag healthy coffee. DTX Coffee Mix, produkto ni Doc Ramil Uri kag sang klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Detox oriented coffee blend that combines traditional coffee with herbal extracts. Duga sang amargoso. Kag may ara man sang disugared sugar cane extract. May ara man sang chia seeds. Gindisenyo nga kape para ma-boost ang aton sini nga metabolism. Mag-aid sa digestion, mag-regulate sa aton sini nga blood sugar, kag mag-provide sa aton sang antioxidant benefits without the acidity of regular coffee. Ang iba no nga kape namit ma-aroma, no? Pero puwerte. Teno, perti makapaasin. Do nagpalang aslom din ang imo sini nga sulok-sulok, no? Ang DTX Coffee Mix, no? Nami siya kay, no? Hindi ka magbatsyag sang acid reflux mga ka K5, no? Himo niya sa mga gentle or alternative basis. It's like a great option para sa mga ka K5 naton nga prone bala sa hyperacidity, no? Pero gusto gigihapon magkape because they want an energy boost, no? Di, kung gusto nyo sang kape na may beneficyo mga ka K5 like tong ginabalaton nga acidity relief, then go for DTX Coffee Mix. Pabakala sa mga butika and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Abe, no, basahon naton. Okay, wala pa naton na hambal gali ang tigulo, no, sang aton sininga. Istorya this afternoon, June 23, 2026, sa isa na naman ka edisyon sang aton sininga mga pinanid sang gugma or the pages of love. Badoy nga lalaki, may swerte wala ihan sa babayi.
0: Ipautwas lang ka.
1: Isa ka drama, no, nga mag-feature karon sang isa ka sultan. Pero nga do permi lang siya gina likawan or ginabasted, no? Sang kababainhan kay tungod nga hindi ba lang makaluma niya nga style? So iba na gasiling, ay kabadoy, badoy si Muya. No? So ang iba na kapangindi, gid sa iya. Amo ni karon ang aton siling istorya, mga ka-K5 sa The Pages of Love or mga pinanid sang gugma, The Omen Story. 124, sige basahon naton ha, ang ini nga sulat ni Omen para sa aton siling pagbalik na pamatian naton ang paghatag sang kabuhi sa siling kasaysayan sa aton siling K5 Ilonggo Drama Production.
0: Ipautos ng kahit.

0: Dear Miss A. Miss A, maayong hapon sa imo. Kag sa imo sini nga mga suki nga tagpalamati nga nagatutok diri sa imo sini nga programa. Itago ako sa pangalan nga Oman. Mambal ko Miss A nga ako ang tipo sang lalaki nga hindi gid bala masyado conscious sa kun ano ang akon dira nga pormahan. Kung paano ako tulukon sang iban. Ang matuod, mas hilig ako sa mga hinun-abala Miss A nga style. Pati sa pagpangaluyag, mas nanamian ako kung ang tradisyonal nga pamaagi sang pagpangaluyag ang akon ginahimo. Makaluma ako ya Miss A. Apang inigali nga akon estilo, amo ini ang maghatag sa akon sang problema. Tungod ang mga nagugustuhan o kung natitipuhan ko nga babae, nabaduyan gid sa akon Miss A kung akon ginapangaluyagan. Pero hindi gid ko abika sa ho Miss A. Nga magsunod-sunod sa kung ano ang mga uso. Tungod nga wala man sang may nauyon sa akon, nalipasan lang ako ya Miss A sang panahon, wala gid ako makapangasawa. Ginsiling ko na lang sa akon kaugalingon nga kun hindi man ako maswerte sa relasyon, base sa iban nga bagay, ako ang mangin mapalaron. Nagtukod ako Miss A sang negosyo. Kaglubos ko ini nga gintutukan. Amo na nga isa ka adlaw, may nagtuhaw nga isa ka babayi sa akon ug saran. Abi ko gani, Miss A. Panibag-o nga chapter sang akon kabuhi. Kagpreska nga rasa ang akon makita. Dako ang akon kakibog. Nga ang akon nakita. Amo ang babayi nga nagpangindi sa akon sang una. Ang babayi nga nagsiling indi gid siya sa akon kay kabaduy-baduy sa akon. Nagkanto siya sa akon sa shop nga akon gintukod Miss A. Kag dito ko nahibiluan ang iya man sini nga kasaysayan. Kun ako wala gid nangin mapalaron nga makauyab. Siya tuod Miss A, may ara siya sang ginhigugma, apang ginbayaan man siya. Ang masakit? Single mom siya subong, kag nagaisahan nun nga nagabaka-baka para sa iya sini nga bata. Siyempre, daw ginhanduraw ko naman Miss A kung paano ako naluyag sa iya sang una. Nga kung makita ko siya, daw nagapagsik gidang akon nga lawas. Pag nagasadya gidang akon nga adlaw Miss A. Tawo lang man ako Miss A. Di daw naghumok na naman ang akon balatsyagon. Kaginsiling ko naman sa akon kaugalingon. Handa ko siya liwat palanggao.
1: Ipautos na ka.
0: Amo na ni bala Miss A ang akon forever? Ang babayi nga nagbusted sa akon sang una, apang subong nagataniyag sang paghigugma. siya na bala, Miss A, ang makabig suwerte ko sa patag sang paghiguma. Miss A, abi, palabdikiman ko da. Okay man ni Miss A. Mahulat ko ha sang inyo sining advice, Miss A. Saliwat. Oman. Ano ni mag-pronounce ang alan mo lang ga man? Oman, Oman, Oman. Amo ginaya. Malay mo, amuto sina siya magambal sa iyang ngalan. Wala. Anyways, so 30 minutes after the hour of 1 sa hapon, ay magbabalik ko tayo, no? Sa aton sining palatuntunan after, sa aton sining mga importante nga pahibalo. Huwag bibitaw, kinig, tutok lamang sa aton sining kampiyon nga estasyon. This is K5 News FM.
2: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko na ibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Malakas, mga buti ka! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Tsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.

0: ng may TCF. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
1: May TCF, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Persado kagin.
13: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
15: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
13: DTX 500.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: Hi, Dennis Juanes.
16: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
18: Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
19: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
20: Ay, Mari, naadito kaya mabakal sa mahal.
21: Kay may barato balaya nga butika.
20: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
19: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
22: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
23: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
20: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
22: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
0: Rain Pharmacy.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
7: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ito pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
25: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
26: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
27: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
28: Ang best friend sa mga kababaihan.
27: Spore Biotics.
28: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
28: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
29: May family history ba na kamuusang diabetes?
30: Mag-DDX 500 ka!
29: Mataas ba na ang imo blood sugar?
30: Mag-DDX 500 ka na!
29: DDX 500!
30: Ang may powerful compound
29: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
30: DDX 500!
29: Garantisado!
30: Epektibo!
29: Para mismo!
30: DDX 500!
29: DDX 500!
31: Catalina Habagat,
32: anong ginabatsyag mo?
31: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka, adlaw, two times ko, tagdawa-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namit na gitsa ako nga mat.
30: DTX 500! Mighty C!
29: Ang alkaline ng vitamin C!
33: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
30: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
34: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
35: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
36: DTX Beauty Soap.
37: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
36: DTX Beauty Soap.
25: Sa mga butika.
36: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
36: DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
36: DTX Coffee Mix.
39: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
36: DTX Coffee Mix.
25: Magabutika.
36: Food supplement for men.
40: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
36: Extend Food Supplement for Men.
25: DTX 500.
41: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gidan DTX 500.
25: DTX 500.
36: Mabakal sa mga butika.
25: DTX 500.
36: D3 Bio.
42: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
36: D3 Bio.
25: Ang D3.
30: Yung may VCO.
25: Ang VCO.
30: Yung may D3.
36: D3 Bio.
43: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akong butis.
36: D3 Bio.
30: Ang D3 nga may VCO.
25: Ang VCO
30: nga may D3.
1: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugsform Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano ginabatsag mo sa ko?
4: Gapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
5: Tumar kong DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
7: 1:43 sa hapon, kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Kapit, sa K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Mighty C, mga ka-K5, produkto ni Doc Ramil Uy, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. An alkaline-based vitamin C supplement na nag-support sa aton sining immune system, nag-promote sang collagen production para healthy ang aton sining panit, nag-provide sang antioxidant protection na batok sa cellular damage. Kagtungod, alkaline formulation ng Mighty C, no? So, mas gentle sa aton sininga chan. Ikumpara sa mga gina-take nyo dira nga brand nga ascorbic acid. Yeah, no? Iniya alkaline-based, no? Mag-Mighty C, mga ka-K5. Again, i-boost nato ng aton sininga immunity. Alagaan ang aton sininga skin, no? And protektahan ang aton sining mga selula kag mga tissues from oxidative stress and free radical damage. Kung may mga singaw-singaw kamo dira or may mga pilas, no, nagabulig ini repair sang damaged tissue kag nagabulig man, no, para masamadasig nga pag ayos ang aton sining mga pilas. Mighty C, 8 pesos per capsule, mabakal sa mga butika malapit sa inyo sining lugar, and always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang mga ka-K5 sa McKinley Street, tabok lamang sa PLDT Building. Bukas from 8 o'clock in the morning hanggang 5 p.m. Domingo to Biyernes. Diretso na kita ka-K5 sa aton sining drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ang istorya ni Oma na aton siniginti guluhan, baduy nga lalaki, may swerte bala sa babayi?

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ano pa gigani itong natabukay naman? Ay, gusto. Amo pag gali niyo?
1: Meg! Ano na ginasulat mo man?
0: Wala, Meg. Kwan? Nang trip ko lang?
1: Trip ko lang? Pero daw, dayari na nahaw?
0: Oo, Meg.
1: Ano? Tinundo na yung imo, Meg.
0: Ano nga tinunto, Migaw? Anong tinunto da?
1: 19 purgatin ba na ya? Okay ka lang, Meg? Huy!
0: Okay lang, Miga. Ano abing malain kung magsulat sa amo siniyaw?
1: Meg, ari na kita sa moderno nga panahon. Halos tanan, computerized na. Ang mga assignments na gani, sa GC na ginasend. Halos wala na ito na nakaka-copy sa mga klase ta. Kaysa online na ito subong. Tapos ikaw ya, amo pa yan na balaan mo.
0: Wala man siguro sang malain da, Meg, di bala?
1: Ay, susa. Pwede lang ginang sa laptop mo na isulat, Meg. Ginawa na sa utok mo. Baka pick up po eh, kapay imo ya.

0: Oman? Ano nga daw, wala mo man na ginagamit ang cellphone mo, ha? Kag ang ginbakal ni manang mo nga laptop, wala ko kakita nga ginagamit mo.
1: Kuha na, Bimay. Daw gusto ko nga ibalik ang kung ano man ang sanguna.
0: Ay, Diyos ko. Oman. Kami ganin ni Papa mo. Daw maano nga hindi na kami magbalik sa kung ano ang may ara sanguna. Eh, kay nga, ah. Purti ka budlay. Halos tanan niya. Dapat pangabudlayan mo, gid.
1: Amo na ganin gusto ko, May. Inablang daw ma-challenge ko, Blau.
0: Jesus nga, bata. Te, sige, ah. Mayo man na gani, ah. Di mala ko man nga daw puro na lang na ialibrong ara sa kwarto mo.
1: Oo, ma. Galit, ma. Pwede ka pamangkot, ma?
0: Siyempre. Natural lang. Nga, ano bala, ina?
1: Sang nagapangaluyag si Papa sa imo, ma. Anong style or technique nga ginhimo niya? Agod nga mapasabat ka niya?
0: Oh. Oman. Ay, abaw! Do ginakilig man ako sa ginambal mo man. Magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sa mga style ni Papa mo sang una.

0: Ay, kanami galis ang love story ni Mama kag Papa. Pero, maayo tani kung ari di si Papa kay mapatudlo ko sa iya. O galing, ato siya sa guway. Pero, wala sang kaso ha. Ang importante, nasugiran ko ni Mama. Kabay pa nga, makita ko ang crush ko diri sa campus. Para nga, mahatag ko ni sa iyang photo album gaging bakal ko. Si Mary Grace? Siya inaw? Daw natuman gidang pag-amuyo ko ba? Nga makita ko siya? Bahala na. Mapalapit ako sa iya. Mary Grace?
1: Oman?
0: Mary Grace, para sa imo.
1: Mm-hmm. Para sa akon?
0: Oo. Please, open mo lang, ha?
1: Ay, okay. Sige.
2: Ay, wow, bongga. May gift. Sana all. Tani, akon ba makabato ng kubang?
1: Ba, ano ni? Photo album?
0: Oo. Kabay pa nga. Nauyunan mo.
1: Oman, thank you gid ha. Pero, anhon ko ni?
2: Friendship, basibutangan mo sa mga notes mo eh.
0: Ah, hindi ah. Para nayabutangan sa mga pictures niya.
1: Oman, ano ka man? Hindi na niya uso subong. Wala ka bala sang cellphone? My God! Dubuki ka bala? Ano matchag mo sa ako, 1980s? Ano niyang taste mo, man? Imo na lang na ako, ah. Hindi ko na yung magbaton.
3: Nabagyan ka kayo kayo pag-unang nabahin sa aton sininga drama, The Oman Story, sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Ang lalaki, no, nga makaluma ang style, baduy-baduyon, no, amo na nga ginapangindian sa mga uyab. Kag daw hindi gid maswerte sa ginatawag nga relasyon. Bantayan naton sa second part sa sininga drama kung ano mangin kapalaran ni Oman, mga ka-K5. May twist bala sa sininga love life? Well, aton ina, pagpanumbalikan na pagkatapos ang aton sininga mga important reminders sa aton sininga palatuntunan, room 1009 ka-K5, huwag bibitaw.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba't nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
6: Pwede radicals.
5: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 50 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Mabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Palainom DTX 500.
6: DTX 500 ka nga ah.
5: Palainom DTX.
6: DTX.
5: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
6: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
5: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Oh. Kaya nga, wala pili.
6: Wala pili.
5: Panghatagan niya ang dapat kinhangla. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawas, gadula ang tuktok. Oh. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Oh. Now, Ari pagit, pagbukay sang imubok or uban. Sign na.
4: DTX 500.
5: Stressful daw kuno ka.
4: DTX 500.
7: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old. Nagahilamunan, barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
8: So wow.
7: Namin nagita akong nga pananawan.
4: DTX 500.
5: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
9: Lasing magkulubot.
5: Mm-hmm. Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
6: Mm-hmm.
5: Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage.
6: Mm-hmm.
5: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
6: Mm-hmm.
5: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy,
4: DTX 500.
5: You need antioxidant.
6: And okay.
5: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara.
6: Ah,
5: sample,
6: hindi, malikaw.
5: Mabakal ka is 21.
6: Mm-hmm.
5: That's 60,000.
6: Mm-hmm.
5: Kung i-divide mo na sa isa ka tuig,
6: mm-hmm,
5: mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals.
6: Mm-hmm.
5: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3.
6: Mm-hmm.
5: 1 free radicals,
6: mm-hmm,
5: 2 antioxidant or even 3 ang antioxidant.
8: Dapat sobra. Mm-hmm.
5: Dapat yan, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
6: Correct.
5: Sulit, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
6: Ay.
5: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga, permi na to ni kumpanya. Permi na to.
4: DTX 500.
5: Lifestyle, lifestyle. Ano dapat ka unon? Anong bawal? Amo na ang permi na to. Ari pagin malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
6: Agoy!
5: Grabe, magpadamo mo sang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
6: Grabe
5: mo lang, wala labot ang stress, ha. Amo nang iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang signs sang oxidative stress. Amo nang kapoy ka. Madula na imo memorya. Grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
6: Okay.
5: Kung bastante antioxidant ni ang imong selula, hindi dali magtigulang ang imong selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang ang imong selula, hindi ka dali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
4: DTX 500!
7: Q7 lot, 57 akong edad.
8: Ano ginabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
7: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
8: Okay.
7: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
11: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistance. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka. DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. DTX 500 na.
9: TTX 500.
12: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan naginom ka?
13: TTX 500.
8: Ilan nalang subong imo?
13: Sugar.
12: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
9: gito. TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Mimi.
16: Dalbi kasi napit akong tuhod.
15: Arthritis na gali.
16: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Efektibo, gid kaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
21: Ka, bang-bang nga naga. Ah, sa pulmo, baby.
9: Extend. Supplement for men.
21: Isang kapsula ka.

0: mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3
4: yung may Physio.
3: Ang Physio
4: yung may D3.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ako si Richard, isang tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may Physio.
4: Ang Physio
3: yung may
4: D3. Mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika 4 Biotics.
3: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
3: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian?
3: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
3: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
3: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
3: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
7: 470.
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
7: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kape.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available na.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig.

0: Pokémon.
1: Ga! I-shoot na ga!
2: DTX 500. Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Madula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butik. Sport Biotics. Makabulig sa pagtap.

0: Pinas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Gina Cano, ang ginibatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
6: Sa DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagoginibatsak.
3: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 212 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon sa probinsya sang Capiz. 100.9 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ka-K5, ang aton sining programa. Kinadulong sa aton sang kaalwan sang Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Himo sa gintingob nga puwersa sa vitamin D3 and extra virgin coconut oil. Mga ka-K5, nag-aakto no? Bilang natural defense sa batok sa viral and bacterial infections. Nagabulig control sa inflammation o kung pagpalanghubag sa aton. Ngalawas, nag-aid sa gut sa pag-absorb sa mga vital nga mga nutrients, nag-boost sa aton siring bone and muscle health. Kung permi ikaw, hindi mo maintindihan mo sa imo siring mood. Happy ikaw, dugay-dugay, mapangasubo ikaw, kaya nag-overthink ikaw, damo ikaw sa mga, no, ginapanungdong, no? Ang Clinica D3 Bio, okay gid siya, no, para sa aton sa nga mood and cognitive health. Naga-promote sang production sang happy hormones. No, naga-improve sang aton sa nga mood kag nagabato man sa ining mga feelings of sadness bala or anxiety. D3 Bayo, mga ka-K5, damo-damo. Actually, sa benepisyo nga mahatag sa aton, siningalaman. 14 pesos lamang ang kada soft shell. Ma-shoutout aliwan sa aton sa mga abiyan, no? Sa aton sa mga K5 solid supporters sa nagatika-tika. Diri sa aton sa mga palatuntunan. Giselle Marco, hello. Dira sa Barangay Lunoy. Sa Pian, Capiz. Magandang-magandang hapon ho ng Tuesday. Raynante Cam, sa yesin nga wife, Baby Cam. Sa ilang nga anak, si B-Boy Cam. Kag sa ilang nga iloy nga si Helen Cam, nagpamati sa Dayaw. Rhea Ombas Kalinaw Balbona. Hello, Ma'am Rhea. Kinatamuyan mo naton, no? Ang aton sininga mga K5 solid supporters, Ma'am Vina Villarreal, Ma'am Elnora Avellino, kay John Mart Biliano, no? Kag sa tanan-tanan nga nagatutok sa aton. Sa pagpadayon sa aton drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Oman story nga aton gintiguluhan, badoy nga lalaki, may swerte balaayhan sa mga babae.

0: Meg, kung mo na uwi mo sa babangaloyag, Meg, balda ka na!
1: Meg, maayo man ang intention ko ah.
0: Oo, gani. Okay man ah. Pero hindi na yung ususubong. Meg, Ariblo, abis sundab lang mga trending subong. E kung hindi ka magsunod, Meg, ulihi ka kadya, Meg. Grabe. For almost 4 years na din sa college, ikaw na yung migo ko nga do. Wala gana sa mga gadgets. Ay, okay, Meg. Congratulations sa aton. Te, anong plano mo, Meg?
1: Ambot, Meg. Wala akong makaibalo.
0: Nasakitan kagid ba? Sa 4 years na din, oh. Wala kagid ka aginubya. Tapos, kaisa ka lang ng aluyag, busted ka pa.
1: Oh.
0: Good luck na lang sa aton, Meg.

0: O man anak. Uy, ma-35 ka na, wala ka gyapon, nubya.
1: Gusto si mama mo na. Makapila na ako magbalik-balik sa abroad, pero ni isa ka babayi. Wala ka gid may ginpakilala sa amon.
2: Kwan pa? Ma.
1: Hindi ka magsiling, ha? Lalaki at kinapangita mo.
0: Oy, abaw, Diyos ko, hindi man ay. Kagwapos ang anak mo, ay ambot Ramon.
2: Ay, pa, ano ka ba laman? Eh, kung wala sang nobya, agi dayon gali?
1: Oo, eh. Kaingaban mo nga mga katubo-tubo, mga barkada mo. Kadalag ko na sa mga anak nila, eh. Pero ikaw,
2: Pa, mm-hmm. Wala pa nag-abot ang babae nga. Makasabay sa hilig ko, eh.
0: Gani.
2: Gusto ko inang compatible gid kami.
1: Ah, I see. Tingala ko man yang unod sa kwarto mo. Mga sinang una. Though hindi ka man gani mahilig sa antik.
2: Gusto ka matuod ba? Pero, kwan, ang gusto ko habi sa isa ka babae nang hindi materialistic. Kaglabi sa tanan, inabalang... Wala nagauyang sa social media?
1: Imposible katama ginapangita mo, Oman. Bisan gani, senior citizen. Naga-TikTok na eh. Kung magamusin ang mindset mo. Ambot. Wala akong makaibalo kung mahatagan mo pa kami sa ngapo. Kaya isa pagid, tanan mo nga oras dira mo na ginauyang sa shop mo. Abi mag-hire ka sang tao para magbantay dala.
2: Pa, mas maayo nga ako gid ang nagapadalagan sa negosyo ko.
1: Oh.
2: Ang love life, ara lang ina. Maabot lang na

0: Mga duwana na kasi mana nga. Wala gid ako sang sales. Taw hindi ko mabata kang renta sa pwesto ko. May customer nga nagkapasulod. Babae? Kang may upon nga bata? Sugalawan ko sila. Hello ma'am. Welcome to OBS shop. Hindi. Ikaw?
1: Ba? Oman? Ikaw?
0: Kamusta ka na?
1: Ay, okay lang. Ay, by the way, this is my daughter, Dahlia.
2: Hello, Tito.
0: Hello. Kuan. kagamay gid nga man gali sang kalibutan, no? Oo, gali. Ano, may baklon ka?
1: Ay, kuan, oo. Ay, nagapangita abi si Dahlia sang mga old nga photo album eh. Love letters, basta something old. Nga mga bagay, project nila ambi eh. Namangkot-mangkot ako, kagdiri nila ako gintudlo. Kagwala gid ako magunang-una. Nga ikaw gali ang tag-iya si ni Oman?

0: Ano man, Kuya Man? Wala akong makuha ang contact number ni Mary Grace kahapon. Ano, abi kay, daw nagulpihan man ako eh. Kag-isa pa, daw hindi ko maka-focus pamangkot sa iya. Tugod nag-focus man siya sa anak niya. Oh, may nag-abris ang pertahan?
1: Oman!
0: Oh, Mary Grace? Nagbalik ka? Oh, ano? May kulang bala sa mga ginpamakal mo kahapon?
1: Ay, hindi bala. Amoy ni photo album nga ginhatag mo sa akong sadto. Kag wala ko ginbaton.
0: Kukuan? Oo.
1: Ay, basikon may nalipatan ka di nga wala mo makuha. Di bala, agi mo niho?
0: Hindi. Ang papel? Papel nga ginsulatan ko sa do.
1: Omar, nabasa ko tanan. Pero nga wala mo gintapos sulat haw.
0: Ha? Kuan?
1: Abi mo, sang ginbasa ko, ginkilig ako.
0: Oh.
1: Wala gali ako makahibalo nga ang babae nga ginatumod mo diri. Ako, hindi bala?
0: Oh, Mary Grace.
1: Ay, Oman. Sorry, sad to, ha? Ano, abi? Kay kakorni sa imo mga luyag? Basta daw, hindi ko type ang mga lalaki nga amusin ang style magpangaluyag, eh. O galing, daw na-realize ko nga daw lain sa iban. Ay, kuntani, ginsabat na lang kasadto. Ikaw patani ang nangin amay sa mga anak ko.
0: Mary Grace, ano ba lang buot mo silingon? Hindi ka magsiling, ha?
1: Yes. Disgrasyada ako. I admit it. Pero wala ko kinakahuya, ina. Proud ako. O galing, bisan anhon ko, may kulang gihapon sa kabuhi ko, eh. Kag-ina ang lalaki nga matuod-tuod nga nagapalangga sa akon, Oman.
0: Mary Grace, what if kung ako ang lalaki nga ina?
1: Ay, kung ikaw gid man, Oman, siguro ako ang pinakadibuenas nga babae sa bilog na kalibutan.
0: Mary Grace,
1: tungod ang pagpalangga mo, wala sang tupong kag nabatsyagan ko, ina, Oman.
0: Mary Grace,
1: nabatsyagan ko, ina.

0: madamo ang naghambal na ginobyo lang ako ni Mary Grace tungod wala siya sambana. Kag wala ako inagin sa pag. Suportado man ako sang kinikanan ko. Ginbaton ko ang iya anak sang hugot sa akong tagipusoon kag ginpalangga ko sang matuod-tuod. Nagpakasal kami kag sa subong may duha na kami ka mga anak. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Oman.
1: There you have it, KK5, ang kabugusan ng istorya ni Oman, ang aton siringa bida sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Quiz Mike Torrente Abangco, maayong hapon. Ma'am Rhonda Donato Amago, hello to Sir Jun Kadigal Jr. Kay Ma'am Marisol Kiyat Sean Kadigal.
2: Dira sa family Dapiton, Dakuno kag Dinobo sa Kogon Panitan. Shout out kay Ma'am Remya Dapiton. And also gina shout out man aton, no, Ma'am Rhonda Donato Amago and ang aton sining mga abiyan nga nagatutok sa inyo sining mga radio sa Shen Punto Nueve. Sa lilisuan sa inyo sining mga radio. Sa aton sining pagbalik, no, may istorya kita, no. Kung ano ning aton na pwede nga ma-share nga thoughts or saloobin. May kang tanan sa sining ginapakigbahin ni Oman sa aton nga istorya, no, sa patagsang paghigugma. Best A sa room 1009, mga ka-K5, magbabalik ko tayo after ng ating commercial break.
3: KK5 News FM. News FM. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
6: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Ano sa una ang imo?
11: Blood pressure.
9: 180 over 100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
9: 3 times a day gina ko na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
3: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang mighty. Malaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo.
10: TTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: TTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
11: TTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Mag-joyride man tabi ka.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko.
19: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, mag-joyride na ta.
16: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
17: Sakay ka kidiya.
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Basta sagad nga driver. Extend, love.
20: Extend Supplement for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Michelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
21: DTX 500.
14: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juan.
23: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
25: Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsules adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: D3 Bio.
26: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
14: D3 Bio.
15: Ang D3, gamay Visio.
14: Ang Visio,
15: gamay D3.
14: D3 Bio with Visio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
14: D3 Bio.
15: Ang D3,
14: gamay Visio.
15: Ang Visio,
14: gamay D3.
15: D3 Bio.
23: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na. Spore Biotics, naginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: DTX 500.
15: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho.
16: Kag-stress adlaw-adlaw.
15: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan. Kalaman ang abiyan.
14: Mag-DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500.
14: Ang stress,
15: malikawan.
14: Pagkamuringon,
15: malimtan.
14: DTX 500.
15: DTX 500.
28: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
0: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dalmi kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo gid katama.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: TTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So, una,
6: good day. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
6: Kag
5: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
9: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
29: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
30: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
0: Extend
30: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
0: Extend
30: Supplement for Men.
31: Muling binuhay mo.
32: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga-Bato Roja City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500!
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio!
33: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio!
5: Ang Visio
0: nga may D3!
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio! With Visio!
34: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio, ang D3
5: yung may Visio,
0: ang Visio
5: yung may D3.
0: D3 Bio,
23: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500,
30: ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
0: DTX 500.
35: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung milang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabas kog sa lawas.
0: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
23: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo ko.
23: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
38: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakal sa mga butika.
0: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
39: Hey, darling, 241, and kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM, Rojas. And Linda kasama pa rin ho si Miss A, ka K5M Orleans Birondo. Para sa last wave sa aton sininga programa. Ang ininga palatuntunan na ginadulong sa aton sang kaalwan sang extend food supplement for men. Himo sa mga natural herbs nga maca and clavawasca nagahatag sa aton sang gana, naga-increase sang stamina, kag naga-treat sang erectile dysfunction. Dali para sa kampiyon, kag para sa kanamitorn.
1: Kanamitorn!
39: Nga loving, loving kay darling! Extend. Isang kapsula ka lang. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang istorya ka kay Five ni Oman, naging share diri sa aton sila nga palatuntunan. Leksyon mo no sa aton nga mga kababainhan nga hindi kita iya no, magbase no, or hindi naton pag i-prioritize ang physical appearance over genuine intentions. Kaya ang iban abi, ang gusto ang uyab gid aesthetic gid no? Gusto porma, maporma gid, gusto gwapo gid no? Kay gusto gid naton sa ginatawag nga social validation ang balon nga oy gwapo sang iyo nga uyab no, ka ano ni kanaya-naya sang iya amigo ba. Gusto gid naton sang ano ni sang attractive person. Pero ang pamangkot no. Genuine ba lang iya sininga attention? Or attention intention rather. Gwapo siya, maporma. Pero seryoso bala siya sa ginawakal niya nga gugma. Kung ako ya mas okay gihapon nga mag-focus kita sa karakter compared sa looks, focus kita sa personality kag indi sa tsura. Focus kita sa maturity, kag hindi sa paangas-angas lang niya. Focus kita iya sa isang katawo nga nag-spend, isang ginatawag nga effort, no? Para palang gaon ka, hindi isang lalaki nga nag-spend isang so much effort sa iya sininga appearance lang. Para ma-excite ka kung makita mo siya or mapakilig ka. Ginbato ni Uman ang babae nga nagbasted sa iya sang una. Kasi may mga doubts kita, no? Kasi syempre, ang single mom binayaan. Kita niya nga nag-successful si Uman. Anong rason? Sa iya sininga pagtaniyag sa iya sininga gugma kay Uman. Kasi ang una, suya-suya mo siya kay Uman. Nabaduyan siya kay Uman. Ginatamambal nga ang ginatawag na kadalagaan sa life or ang success can do change how people see you. Diba? Subong nga panahon niya. Sa lawai kaya kung may kulukwarta, kahit ihamot-hamot, kagwapong-gwapo, gidiya. Ikaw yan. Kagwapong-gwapo, kagidiya. Kung baga bisan lawai ka lang ya, kung may kulukwarta ka, di taas ang imo sininga value or taas ang imo sininga balora sa mata sang iban. Galing ka daw uhaw-uhaw man sa babae, si uhaw-uhaw man sa love, sa partner, no? Si Oman ginbato niya da yun. But kung tani, ginlantaw niya anay ang intentions, ginlantaw niya anay ang actions and character sang babae, hindi lang ang mga tinaga nga nagkawa sa baba. Kasi ba lang ang need niya lang sang comfort. Need niya lang sang lalaki nga masandigan. Kay tungod binayaan siya, no? Sang lalaki nga ginpili niya. Pamangkutan mo, Oman, ang imo sininga self, no? baton ka na bala niya? Ginasuportahan ka bala niya as a person? Nga wala sa mga pagpanghusgar sa imo sininga looks or sa kung ano pa nga mga bagay? No? Nagbag-o na bala siya? And ikaw? Naka-move on ka na bala sa pag-busted niya sa imo sang una? Kay base ang imo man nga intention is balusan siya. No? So kabay pa? Hindi. No? Hindi ka gid mag-hold on sa sinang pain of being rejected before. Kung ang imo sininga tuyo, nga batunon mo siya sa imo sininga life para ipatilaw man sa iyang kasakit. Later on, imo siya i-abandon or i-ignore niya sininga ginahatag sa imo nga love and attention. Tiindi na lang pagsulod sa amo sina nga relasyon. No? Para hindi ka mo magkasakitan. Para wala sang magaluha, wala sang mapiyerde sa inyo nga duha. But kung gusto mo gid man niya nga hatagan mo siya sang second chance, well, everybody deserves a second chance. Kita mo man nga seryoso na siya nga sa ginatawag nga mga buhi, no? And nag-mature na siya, no? Iba nang iya sininga mga pananawan sa life, but then basi na gid man, no? Amo nang ginatawag nga love is sweeter. Galing wala mo sila nangin magkahagugma sa una, no? Kita man na mahambal nga love is sweeter the second time around. Wala sila nangin magkahagugma, no? Gin basta siya sa una. So basi subong nga tion, no? Nga mangin happy na sila. And mangin compatible sila. And inabalang mapabugal nila ang isa kag isa. Well, kabay pa, no? Nga si Oman palanggaon niya ang iya sininga nobya kag ang anak sang iya nga nobya, di ba single mom. Kay base ba lang palanggaon mo lang niya ang iloy tapos ang bata itsapwera mo kay mahambal kaya nga hindi man ay imo hinimuan. Once nga nagpalangga ka sang single mom, you have to expect nga duha ang imo palanggaon. Siya kag ang bata niya. Or kung damo kabataan niya, ti. I-condition mo ganang imo sa niya nga paminsaron kag tagipusoon nga palanggaon mo gid na sila. Kag batunon nga da, kag gabigon nga daw imo. Kung hindi kayo ready for that mabugat nga responsibility, binag-binag anay. Antes ka mag-gugma-gugma sa isa ka single mom kaya hindi ina lahog-lahog. No? Kung palanggaon mo lang ang iloy and then ibawal mo sa imo sininga balay, sa imo sininga shop, or hindi mo gitpagtagaan ng oras ang iya nga kabataan, do ka wrong man. Kung palangga ka sang single mom, dapat na kung sino ang ginakabig niya nga pamilya, like ang mga kabataan niya, kabigon mo man na ang pamilya mo. Oh man, good luck! And kabay pa nga maging happy ikaw. And swerte ho na ikaw sa ginatawag nga love life. Maraming maraming salamat sa imo sininga pag-share, sa imo sininga kasaysayan. Dili sa aton sininga pala tuntunan, Room 1009. My name is Miss A. Sa ngalan sang Bugos nga buwan sang K5 News FM Rojas, sa aton sininga partner sa technical side, sa K5 Michael Janditola. Sa aton sininga Chief Executive Officer and President Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Copies at K5 News FM.

0: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas, mga buti ka. D3Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. O, weeks ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3Bio. Ang D3. May Visio. Visio. Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga Kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
8: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Siyela, sa Manselingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
10: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
11: Healthy nga uto.
17: My tennis one is
11: good. Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: My tennis two is good.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
17: My tennis three.
11: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: iCare Gold.
19: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang kakampyon nga estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 FM. News FM.
20: Tol, or meaning pa Sir GP, hindi magtapo. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag Vitis or Pure si ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterial walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka to. Eh. So, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot niya mas stroke ka.
18: DTX 500!
21: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
22: Si sa kadlo ka pila ka mag-inom?
21: Sa
22: DTX 500?
21: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
22: Subong kamusta?
21: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
18: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1, 101.5 K5 News FM.

Good afternoon, music lovers. This is your The Big Mix with Agent Jack right here on 101.5 K5 News FM. Alas 3:09 ng hapon at ang oras na yan ay hindi doon sa ating Super Trio ng ating Super Trio DTX 500 at ng ating Alkaline Based Vitamin C Mighty C at ng ating D3 Bio. Tandaan ho ninyo, basta tubusin po ng trangkaso mag D3 Bio tayo araw-araw. Super Trio Protection para sa ating buong pamilya. Sa mga sigurating butika, mabibili ho yan nationwide.

0: News FM.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City. 100.9 K5. K5 News FM.
3: News FM.

Hey, music lovers, just a clap along. If you think you're happy, happy ba ho kayo sa araw ito, sa araw ng Martes? Nako, medyo umuulan, malakas ang ulan ho sa labas. Panay pa rin ang ulan. Huwag ho kayong lumabas ho ng bahay kung wala namang importanteng gagawin. Baka magkakasakit ho lamang kayo. Pero bago ho kayo umalis ng bahay, make it the point na talagang may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan. PTX 500, MyDC at ang ating D3 Bio, araw-arawin na ho ninyo. This is your The Big Mix with Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kapalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo nang ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve yung mag-Tandoy Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tandoy Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandoy Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
4: Mag-usar sang salon pass.
3: May direct ehinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
4: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
3: May long-lasting relief.
4: Tugtog 8 ka oras.
3: Para sa nagkapanalakit nga baka.
4: Liyaw kang likod.
3: Salon pass.
5: This is a method of call elastic camphor. It's a generic name salon pass. It's symptoms resistance.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Number 1.5 K5 News.
8: This song is brought to you by
9: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
10: Mabibili sa mga butika.

0: News FM K5 News FM News FM
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.
3: D3

0: Reklamo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: FM News FM D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500.
4: DGX 500. Sa barangay
5: po. Anong ginabatsag mo sa ngon?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay nagtambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika. Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
11: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
14: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. At para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: kind of vitamin C.
1: Ako si Yoshi Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C. Efektibo. Garantisado. K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tangpalamati. Padayunon natun subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasubun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon. Yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Pilagid

0: Okay, sir. After taking a shower, apply mo gidayon ang lotion, ha? In affected areas. Twice a day. So, morning after shower, kag night after shower man. Okay?
1: Yes, Doc. Salamat, Doc. Ari ang bayad sa consultation kag sa bulong, Doc?
0: Sir, pwede dito ka nalang anay sa sekretarya ko, please?
1: Sige, Doc. Thank you.
0: Welcome. Si Yaya ni Nita nag-call. Sabton ko na lang niya. Pero dugin ako ba anak ko si Niyaw. Sabton ko. Hello? Yaya?
2: Doc! Doc, hello, Doc! Wala, Doc! Wala na!
0: Yaya ni Nita! Anong wala na?
2: Doc,
0: ha? Ano?
2: Wala din sa eskwelahan ng duwa ka bata!
0: Ano? Paano na wala? Pangitaan ninyo sa sulod ng school. Basi ara lang dira.
2: Nambal sa security, nakagwa na sila.
0: Ano? Diyos ko! Sino nagsugat sa ila? Dali lang. Kaya tawag ko si daddy nila. Ha?
3: Diyos ko. Ipailayo lang ha. May malaing natabo kay Genesis kagay Bailey. Ipalayo lang, Diyos ko.

0: Okay, sige na. Finish your food na, ha?
1: Yummy, yummy. Sis,
0: kaya ba si Kundo mabuang si Mami Ninyo sa pangita sa inyo?
2: Tawagan ta lang si Mami Ninang. Agod hindi siya mag-worry sa amon.
1: Oo, man. Sige na, Tita Esther. Tawagi lang si Mami.
0: Oh, kaya ba si Kika niyo kami? Don't worry, kids. Ay lang kita sa tabok sa school. Kag nakita man ako sa security guard kagina, so don't worry, ha? Huh? Sige na, sige na. Ubus na, ubus. Ubus na yun ang food niyo para makagwa na kamo, Derek, sa fast food restaurant ngayon, ha? Huh? And then...
1: Tita, gali. Kamo na. Genesis, ubus. Ay, mas pag

Oh, God. Wala na kasabat si Homer sa mga tawag ko. Basi kung may meeting pa siya or basi para sa site. Ay, ano pa lang imuon ko? Anong imuon ko? Oh, Diyos ko, mga anak ko. Ang mga anak ko. Diyos ko.

0: Siya yung ninagapanawag. Sabdan ko. Hello, Ter.
1: Viola, dear. Arat ng dua ka bata. Upo na sila sang yaya kagsang driver.
0: Anong buot mo si Lingon? Ano? Ikaw nagkuha sang dua ka bata sa school?
1: Yes. Gipakaong ko sila sa fast food malapit sa Ila Campus man lang. Nga ahaw, gingkulbaan ka, get?
0: Oh, Diyos ko! Kinahanglan ba balang ipamangkot ina Esther? Damabuang na ako sang pamensal kung ano lang duha ka bata.
1: Don't worry. Kabalo ka na gid nga they're safe, diba? Kag especially na nga ako upod nila. Kag lapit lang diri sa school ang balay ko.
0: Pero,
1: worries. Don't worry na gani. At nasasayaya nila. Gindolong ko na sila. Okay? Bye, Viola. Tawa dahlum ah.
0: Nang ano-ano man yung sister man? Ingkuha niyang duwa ko kabata nga wala agad naglisensya sa akon? Tug ang security guard man, nagpasugot lang. Pero, kahuluya man nga, ireklamo ko ini sa principal kay sigurado nga ipatawagin nila si Esther. Sige lang. Kaysa sunod, paandaman ko na lang duha ko kabata. Agod ni hindi na masulit ini. Oh, Diyos ko. Salamat kit kay Luwas ang mga anak ko. Salamat kit, Lord.

0: man. Namubuang man siya agad isang nerbiyos.
1: Esther, nagbuang ka na ba? Ginapakulbaan mo ng amiga mo?
0: Amo na ganing gusto ko eh. Nga matubuan siya sang nerbiyos. Pasalamat siya naton. Kaya wala ko ginpanghiluan ang duwaya ka bata.
1: Be, Esther! Esther!

0: Core Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Core Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Core Biotics, you're always in good health. Core Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Core Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Core Biotics ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan guman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka
4: butika. Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: K5 News FM.

0: Ay, kahibalo-balaka mo kung daw ano ang pagkabalaka ko sa inyo. Please, Bailey. Ikaw ang magulang. It's your responsibility to look after your baby brother.
1: Yes, Mommy. Yes. Sorry, Kit.
0: It's okay. Pero please, sa dason, ha? Hindi gid mag-upod sa kay bisan sino kung wala kalisin siya kay Mommy o kung kay Daddy. Clear na, ha? Bailey? Genesis?
1: Yes, Mommy.
2: Sorry.
1: Sorry, Mommy.
0: It's okay. It's okay, mga anak. Love good ka mo ni Mommy. Tumabuang gid ako kung may isa sa inyo nga madula. Ikaw matay ko, gid, ina. Ikaw matay ko, gid. Mommy!

0: Esther, gano ka? Kalayo sa panulok mo. Kagsigi ka smile samtang nagainom sang kape mo.
1: May ginapanumdum lang ako.
0: Ginapanumdum? Kaayuhan o kalainan?
1: Kaayuhan para sa aton. Kagkalainan sang tawo nga ginapanumdum ko.
0: Nagapati ka sa karma?
1: Hindi na yakadulot sa ko ng karma, you bomb. Karma? What's that? Ay. Ano ay hanang feeling kung madulaan ka sang bata, no?
0: Be. Hindi na yakadulot. Natural masakit. Kagdipindi sa rason sang iya pagkadula.
1: Yes! Exactly! Depende sa iya nga pagkadula. Boom! Di nang mas masakit. Ang napatay ang bata mo tungod sa masakit? O kung nadula siya, kag wala mo mahibaluan kung buhi pa siya or patay na?
0: Natural. Mas masakit ang madulaan kasang bata. Kag wala mo mahibaluan kung buhi pa or patay na siya.
1: Yes! Husto ka, Bom. Good idea.
0: Esther, ngamos nang nagasulod sa ulo mo yaman?
1: Wala lang.
0: Oh.
1: Wala lang.
0: Bek, Esther, madali ka lang. Esther! Okay. Doon nagalingin ang ulo ko kay Esther. Anong kasulod sa utok yaman? Ano ni siya, manugbuang? Or hindi gani? Base kung na-depression eh. Oh. Man kung hindi ko lang siya palangka. Doon makapaminsar ako nga bulagan ko na lang siya. Samtang wala pa kami sang bata. Doon bulagan ko na lang siya.

0: Love, sa birthday mo, why don't we celebrate it sa isa ka matawang nga resort? Like, Borak-Borak.
1: Pwede, good love. Dalon ang duha ka bata. Then, dalon tawa ng yaya.
0: Love, gusto ko nga kita lang duha. Kay, dala na dahil sa aton celebration sang 10th wedding anniversary.
1: Pero love, na-trauma na ako eh. Nahadlok na ako nga, hindi taupod ang mga bata.
0: Love, save ka tamang kabataan ta diri sa balay. Wala sa maano sa ila diri. Sige na. Excited ako bala nga mag-outing nga kita lang. You know what? Pero may nakita busy nga duha sa aton yung work. Da wala na kita sang time para sa aton yung duha. Hindi ako gusto nga magbugtaw na lang kita sa isa kaadlaw. Kag ma-realize nga wala na kita sang love ganabatsagan para sa isa ka isa.
1: Ay.
0: Or the worst case is one-sided na lang ang relationship ta.
1: Homer?
0: It's up to you, love. Ako, gusto ko lang ang mag-spend time sa imo. Pero kung daw budlay gid mag-decide, it's fine. Maupod na lang ako sa mga amigo ko, mga engineers, nga nagaplano nga mag-outing. Gusto ko man mag-relax eh. Oh.
1: Ba? Ay. Nagsunggod yet. Gidayon ang bana ko. Ay. Ano ni man? Mapasugot na lang bala ako? I-insister ko nga dalo ng duha ka bata. Pero naiintindihan ko man siya. Ay. Ano ba lang maayo ko siningahimuon man? Ano? Ano abi kun naiyuon ko na lang si Esther. Nga tulutan awon di ang duha ka bata. Totala. Close man siya sa mga anak ko. Pero, mapasugot ayhan siya?

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
2: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juan is
5: dead. Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juan is dead.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
6: Hi, Dennis Juan is dead.
5: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kay gayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang matahong magkasugpon sa katong drama sa kaginan. Inyo gid makuhaan sang pagturunan gaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan pilagid. Ginsulat kang sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mangabuti ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Clinica for Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ilan tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Pabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Pre, Tonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
19: Ah.
4: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
4: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
20: Tikasin.
10: DTX 500.
21: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa Harmi lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
24: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
5: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
3: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
5: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: Radio Com.
1: Campeão da Radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras, mga kaki-5, 23 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
5: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
5: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
5: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
5: El Castigador.
2: Darren Salomeo Hanson. El Castigador.
5: El Castigador.

0: Ngayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa 23 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kaupod niyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sato na sini mga nakalinyada nga mga balita. Papel bilang manugwaragwag, ginatudlo nga rason sang tuyo nga paglutang kay Mr. Lavapies. Suno sa Roja City PNP. Hugot nga seguridad ginpatuman sa mga eskwelahan sa syudad. Kasunod sa makahalangusbo nga insidente sang pagpanglutang sa Tacloban. Roja City naglunsyar sang Institutionalized Drug-Free Workplace Ordinance. Sa dugang panaton diri nga mga balita, mga kaki-5, no, diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga motorista diri sa siyudad sang Rojas, ginkalipay ang big-time rollback sa presyo sang gatong. Dako gid suno diri sa nga bulig. No, para makabuhin man sila sini nga mga galastusan. Kag pagdamo sang illegal nga droga sa Roja City, maka-alarma suno sa isa ka city councilor sa siyudad sang Rojas. Sa dugang panaton diri nga mga balita sa balita nasyonal, mga napatay sa shooting incident sa eskwelahan sa Tacloban, nagdangat na sa 4. Pagpanglutang sang duha ka suspek, ginplanuhan halin pa sadtong Mayo. Oras naton mga kaki-5, 20 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takda ng alas 5 sang hapon. Ang detalye sa aton sinigin panglinyada ng mga headlines, inyo nga tutukan ato ni nang apagastoryahan diri sa pagpangalagad sang El Castigador.
1: El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Henson.
0: Apang ante sanay sina no sa aton sini nga mga kaki-5. Check karon tanay ang lakat sang aton sini nga panahon. No mga kaki-5 ining si Bagyo Francisco bala. O ara na ni subong ginamonitor sa sulod sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Francisco nga may international name nga Mikala mga kaki-5. Samtang isa pa gid no ka weather disturbance magluwas kay Bagyo Francisco mga kaki-5, isa pa gid ka weather disturbance ang ginamonitor ara man sa aton sini nga sulod no sang Philippine Monitoring Domain ining si tropical storm Higos mga kaki-5. Si Higos ni formerly low pressure area ni sa mga kaki-5 ganang in tropical storm. But anyway, no ang ining Bagyo Francisco, mga kaki-5, ara ni karon ang yasining lokasyon sa 340 kilometers na sidlangan sang Apari sa Cagayan, mga kaki-5. Ara sa norte nga bahin sang aton sininga pungsod Pilipinas. No mga kaki-5. Ang iya sininga kabasugon nga hangin nga dala 175 kilometers kada oras kag may pagmadlos nga 215 kilometers kada oras nagahulag panaaminhan sa 10 kilometers kada oras kag tiginakabig inigani no mga kaki-5 nga super typhoon no ang iya sininga international name is Mikala kung sa diin na antes maninga na monitor sa sulod sang aton sini nga par mga kaki-5 malayo lalo layo pa ni siya sang kahapon no mga kaki-5 pero subong ara na ni sa aton sini nga sulod sang Philippine Area of Responsibility ang panugyan sang aton sini nga pag-asa mag monitor lang sa dugang mga updates no may kaangtanan sini mga kaki-5 amo maning nagadala sa mga pag-ulan sa pilaman ka bahin sang Pilipinas mga kaki-5. Oras aton sini nga pagpangalagad, 17 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon. Ang ining abahin, ang mga Haki 5 ginadulong sa inyo sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ang aton sini nga ginapangapi adlaw-adlaw ilabi na kon morning, mga Haki 5. Kay ang DTX Coffee Mix, no, mga Haki 5 may ara inisang ampalaya. Oko na marguso, chia seeds and sugar cane extract powder nga makabuligid sa aton para malimpyo ang aton siningalawas, ginadetoxify sini mga toxins. Mga Haki 5, kay hindi maayo nga ti puno sang toxins ang aton siningalawas amo ni gadala sa mga balatian. Gani para mangin healthy kita, syempre kun kita ang magpangape, no, kitka labi na sa mga coffee lover dira. Pilion nyo na lang ang healthy nga kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa, mga Haki 5. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar, mga Haki 5. Ang clinic sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City na hamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT, mga Haki 5. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Haki 5.
1: El Castigador.
0: Oras naton 15 minuto sa nabili natin sita magdangat sa takna ng alas 5 sa hapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad, mga Haki 5. Antes man kita magpadulong sa aton sininga mga balita, tagaan tanay ligwa na mabawi kita kay kahapon, way naton mabasa inyo sini mga ginpadala nga mga mensahe bangod man sa aton sininga tandem broadcast sa aton sininga sister stations, mga Haki 5, sa K5 News FM Philippines, sa pagpangunaman sang K5 News FM Tacloban, na ikang tanan gani sa update sa sining makahalang usbo nga shooting incident mismo sa sulod sang eskwelahan dito sa syudad sang Tacloban, mga Haki 5. That's why kahapon nabilog naton nga programa ang nakatutok lang, no, sa update a development sa sining natabo nga insidente, mga Haki 5. So tagaan taligwa subong inyo sining nga mga mensahe, no, mga Haki 5. Ginatamyaw gid naton si Ma'am Vienna Villaruel. O, nagatutok na sa aton sini nga pagpangalagad. Madamo gid nga salamat kay nung Bongbong Henson dira sa Barangay Aglalana. No, sa Dumaraw, mga Haki 5, ang Henson and Bernas family ginatamyaw gid naton dira sa Barangay Aglalana kag Barangay San Juan sa Dumaraw. No, especially kay Maangga, kay Paruhel, kay Ning Pinky, kay Dudoy Rinel, kay nung Junior, kay ni Ruby, kag kay nung Bongbong Henson, no, kag sa mga kay nablusan naton dira, no, madamo gid nga salamat sa inyo. Ma'am Vienna Villaruel, ginagreet niya lang si Sir Leo John Billiones, Ma'am Nika Christine Diseo, si Cois Mike Torrente Abangco, Ma'am Rena Wakas, kag Ma'am Roda Donato Amago. Sir Bebo Patricio, mayong hapon man. Ma'am Bernadette Omitin Calzado, nagamonitor naman sa aton sininga pagpangalagad. Kag kay Sir Ronald Silvestre Dolor, nagatutok na, mga Haki 5. Asilingya, mayong hapon, Haki 5 Darren Henson, nakatutok na kami diri sa radyo. Nagasigabong na upod ang miyembro sang Tribudos Tribe, adira sa may Barangay 2. Thank you, Gida, sa suporta at pagpamati, no, sang Tribudos Tribe, adira sa may Barangay 2, sa ila sininga tribe owner kay Sir Ronald Silvestre Dolor. Kagkaimigo na ito, dira Lodi Dolor, no, mayong hapon man. Sir Mike De La Torre, good PM sir. Mayad lang ang pagpamati sa family De La Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan sa Barangay Indayagan maayon, kag sa family Sirado sa Barangay Liong, especially kay Pakas Attorney Vincent De La Torre Sirado, kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, asa kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas Richel Maricel. Sir, mayad lang ang pagpamati man sa taga CVM Pawn Shop, sa Money Changer All Branches, ang lahat ng mga gadgets sa Uyo, Torong Street, Kalibo, Kalibo Branch, kag sa Alpha Omega Beta Omvets Fraternity and Sorority 1976. Sa Binliro Store, ginatamyaw niya man sa nagabaligya it mga karne kag baboy kay Auntie Daday de la Torre. Binliro kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan maayon. Kag sa Lambarte Sari-Sari Store, sa Poblasyon Mambusaw, especially kay Uncle Zalde Lambarte, kag kay Auntie Gingging, Uncle Eden, mga kaki-five, siling ni Sir Mike de la Torre, nagatutok gid sa aton always, mga kaki-five. Dugang nyo nga mga mensahe kay Patrick Matias Robles, mayong hapon. Idol Matias Robles family, sa Rosario Lantangan, Pontevedra, Capiz. Thank you, gid. Ma'am Gianna Amville Siloso, mayong hapon kaki-five Darren, watching you live and listening sa The Amville's Choice sa Luktugan. Thank you, gida, kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Kay Brother Jojo Sibilieno. Sir Darrell, good afternoon. Manamyaw lang ko sa mga Sibilieno family from Sinunduhan, dira sa may barang sa Banwasang Mambusaw, mga kaki-five. Thank you, gid, no, sa aton sining mga online viewers, kag mga listeners naton. Dira gali sa may Raj Kainan sa Punta Tabok, kay Taros Marie and to Jojo Apera sa Light Shine Bright Cookhouse sa Punta Tabok, kay Nainelia and Dati Beb Subongman, kay Tay Rudy Kata sa Barangay Nagba, kay Doy Warren, na always nga nag-aandar, no, ngila sining radyo nakatutok sa K5 News FM Rosa Tibor and Herosa Family, kag sa tanan nga taga Kwartero. No, mayong hapon dira, no, sa mga nagapamati sa aton subong pagpangalagad. Oras naton mga Haki 5, 10 minutos ang nabili nanti sita magdangat sa Tacna nga alas 5 sa hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kahapon nga adlaw mga Haki 5, no, antes pa man ang magsugod ang klase sa isa ka bulutuan sa may Tacloban City, particular sa San Jose National High School, natabo ining makahalang usbo, brutal nga trahedya mga Haki 5. No, antes magsugod ang klase, ha, mga Haki 5, tatlo ka mga estudyante o kon apat na subong, no, may nagdugang nga mga casualties, kag masubra pulo ang nagkalapilasan bangod sa sining pagpangluthang mga Haki 5. Damo ang nakibot, damo ang mga Haki 5, nagakabalaka nga mga ginikanan matapos ining insidente. Damo man na alarma nga mga bulutuan naton mga Haki 5, bangod sa sining masubo nga balita. Mga Haki 5, apang mga Haki 5 sa bangod sa sining natabo, nagapakita lang diri, no, ang maathag nga kamatuoran sa among bulutuan nati ang seguridad tam-an kaligwa, napaslawan ang natungdan man nga bulutuan nga protektahan ining mga kabataan, no, mga Haki 5. Tagang masakit pa diri mismo ang mga suspek, mga pamatanon man mga Haki 5, no, nagapangidaro ni sang 14 kag 15 anyos kag naibaluan dito ang arma sa gingamit, no, hindi man basta-basta ang ining Glock pistol nga ginapanagiyahan sang tiya sang isa sa mga suspek, ang iya sininga tiya isa man ka pulis mga Haki 5, kag ang isa naman ka suspek ang iya sininga arma sa mong .38 revolver, no, ginapanagiyahan sa mga institusyon nga dapat kun tani nagasiguro sang seguridad kag kalinong mga Haki 5. Ti based sa initial nga impormasyon, no, ang motibo diri, no, pang hindi pa man mapatod subong, no, nga may ti ginapayag bangod sa isyu sang bullying nga nagresulta sa sining trahedya mga Haki 5. Apang isa lang diri ang ginalantaw naton, no, pag-abot sa seguridad. Ano bala kasigurado ang aton sining mga bulutuan diri sa Pilipinas nga ti maprotektahan no masiguro ang seguridad sa ngaton sini mga estudyante kasunod sa sini nga insidente mga Haki 5. Actually hindi lang amo ni nga insidente no nga trahedya ang natabo sa may Tacloban. Okay, isa man sa mga nagalapta sa social media, isa man ka estudyante nagpangbuno dito naman niya sa may General Trias, Cavite. Nga apat ang nagkalapilasan. No, grabe nga mga balita ni subong partner, no, nga nagakahinabo sa pila ka mga bulutuan diri sa Pilipinas. O, isa na ni ka, ano man, kapamukaw, kag-reminder man, no, sa mga bulutuan aton, no, sa mga opisyalis ang aton siniskwilahan, nga dapat, no, i-enhance gid, no, pabakuron ang siguridad, magluwas sa mga CCTV footage, CCTV nga nga mahimo nato ni install mga Haki 5 para ti ma-monitor ang mga nagagwa pasulod dira. Syempre dugangan gid ang mga gwardiya nato no kun rikisahon gid ang mga nagasulod mga Haki 5. Apang dugangan nato nagaling ina no mga Haki 5 may kang tanan sina diri sa aton sini nga pagpangalagad 5 minutos ang nabili natin sita magdangat sa tak ng alas 5 sa hapon. Maghaboy kita nais sa mga commercials. Tagpila ka mga importante nga pahanumdom mga Haki 5. Ang aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines. Ato ni nga pagastoryahan sa aton sini nga pagpanumbalik makaligad ang mga pahanumdom. Kindly stand by.
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Aton talakayon, kilalahon nato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginauyat-uyatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
4: mo mga electrons sa mga molecules mo.
3: Amo nang molecule. Pag makawata na Sir Boy.
4: Why na?
3: Why na? Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
4: Mabuyan.
3: Mabuyan. Cellphone.
4: Cellphone.
3: Ang radiation sa cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
4: Wala problema.
3: Ito si Linggo Bla, perte ka mahal cellphone mo, why ka gabakal DTX 500?
5: Tag 40 mil ang cellphone.
6: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
3: Imagine la.
4: Amo na kana nan DTX 500.
3: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento Sir Boy sa isa lang ka kapsula. Tag lima ka kapsula sang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Sa mga mahilig da cake, pastries, mga tanan nga tamisa, ice cream,
5: soft drinks. Pa,
3: soft drinks. Oh. Ini tanan grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Ti anong sakit balatian mo Sir Boy, mga balatian nga pwede magtugas tamis.
4: Ah, ti damo diabetes
3: kita. Damo no?
4: Diabetes.
3: Cancer. Diabetes, high blood problem,
4: tatanan, hypertension, cancer,
3: mata, guba,
4: atay,
3: kidney,
4: guba,
3: kakas unto. Question Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante Sir Boy, bastante imo antioxidant.
4: Correct.
3: Kung alam ka.
4: Kung alam ka.
3: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
4: Oh.
3: Kaya tamis. Pinoya Sir Boy, kung galain na matyag, pagkuhan.
4: Oh. Suplemento.
2: DTX 500.
7: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag do medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, two times ko, tagdaw, dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namin, nag-it sa akong nga mata.
2: DTX 500.
4: Kung ala nang masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
5: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nung tamis, pero grabe pa kaunon kanon.
4: Correct, no? Grabe pa kaunon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
9: Mas maayo nga tapnaon ang naga ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
4: Correct. Kamu ginadapat, no?
3: The cause of disease, not the disease itself.
4: Correct.
3: Kay kung disisi mo pati patay kaya eh.
9: Mabalik-balik lang Japon do. Oh, kung ara Japon ang
3: timos di amugin man ata. Bisan ako gani kung grabe nga pin, unahan ko na ipin niya, inom ko na ipin reliever. Correct. Pero ang pinaka-importante gid para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin ka. Same, no? Nga ang nagka-diabetes ka, nga ang nagka-cancer ka, nga ang nagka-high blood ka, the reason why kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
10: Correct.
3: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
9: Ang aso.
3: Aso grabe makapa tugas ang free radical sa imong lawas kag balatian ka ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
10: Correct.
3: Amo na sir boy. Even mata apektado sa.
10: Apektado.
3: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, da wala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
10: Bata pa, no?
3: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
10: Correct. Wala ka pa yung maintenance.
3: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
10: Dito
3: amo na ang dapat nyo himuon para mag-away again sining nga mga free radical.
2: DTX 500!
11: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang ako nga ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan, wala na ko nagapalpitate.
2: DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
13: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
14: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
15: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Probiotics.
16: Punggod kag rashes?
17: Mag DTX 500.
16: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
17: DTX 500.
16: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
18: Gina kano? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
19: Sa kadlo ka pila ka maginom
20: sa DTX 500.
18: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
19: Subong kamusta?
18: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo
2: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: O galing siya

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginapublima ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend the food superman for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Ayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food superman for men. DTX 500.
7: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko gid ang akon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Maya para ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. I Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold,
8: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal.

0: Investigador.
1: Sa 6 minutos, mga Haki 5 ang nakaligad sa takna ng alas 5 sang hapon. Pabalik kita sa pagpalayag sang programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson.
0: El Castigador.
1: Sa aton na sininga mga balita, no, mga Haki 5. Sa hindi madugay, no, kuhaon nato ng update sa aton sininga patrol, no, angot sa sini mga Haki 5 sang natabo nga tuyo nga paglutang sa aton man nga kaupdanan sa media, no, diri sa probinsya sang Capiz kay Mr. J. Lavapies nga natabo ini kahapon nga adlaw, no, mga Haki 5, samtang nagapagwa ini sa iya sini nga ginapulian man nga subdivision dira sa barangay Kagay, gapagwa na ni sa mayor nga dalan sang gintambangan ini sang wala pasabong natumod nga mga suspetsado, ha, mga Haki 5. Mapadulong kung tanin niya sa iya sininga, sa ila sininga radio station na magprograma o galing amo pa ining natabo, no, mga Haki 5. Kagas asta subong ginaimbestigaran gapon sang maidid sang aton sininga kapulisan kung sino gining may kahimuan, no, kag kung anong motibo, mga Haki 5. Umayo lang, no, nakaluwas sa sining katalagman si Mr. Lavapies, mga Haki 5. Kag sa subong, no, ibaloon naton, ano na ba lang latest, no, nga update, development sa investigasyon sa aton sininga kapulisan, mga Haki 5. Okay na, partner. Okay, ara na sa line number 2. Mangin kaupod naton si Haki 5 Rodney Dabandalanon sa report. Haki 5 Rodney, please come in.
0: K5 News FM Live Report.
2: Kaya kay Pan Darren, no, sa update kaya ginhapakigbahin dito sa Ruas Component City Police Station. Particular dito sa ilang pamunuan kaya Police Lieutenant Colonel Ricardo Humwa Jr. dito kaga nagagwa, no, ang nagwa sa ilang sining investigasyon ng ginpatigayon may kaangpagan ini sa shooting incident nga natabo kahapon particular sa barangay Kagay Ruas City na kung sa diin na involved dito ang isa ka radio anchor man nga ginpilala kaya Mr. J.M. Lavapies ang station manager kaya radio anchor man sa Basco Gradyo, no, nga amo ang tuyo lupangon na sang wala pa magkarakilanan nga duha ka mga lalakilan na kakisar darin. So ginahambal na rin sang Ruas Component Police, Ruas Component City Police Station na nga obra bilang manugwaragwag sa kahanginan na ang inatudlo rasol sa paglutang sa iya, no, kahapon itong adlaw. Kaya sa doon ganit rin kay Police Lieutenant Colonel Reid, yung tumag ng junior, ang officer in charge sa Ruas Component City Police Station. Iya dirigin payag niya sa digma sa inisyong investigasyon niya rin pati ngayon. Nagagawa nga bangod sa vulgar ng mga pahayag sa kahangina na posibleng haging dumdan ang amuman ni Anchorman. Kaya sa doon pa rin kayo tumagtang aminado ang biktima ng mayara na ini sa mga death threats o kung pagpamahog na nagkalabaton na kagapayag pa rin niya sa kaysag na rin. Pilaman sa mga anggulong ilagi na lang tao mo ang nagliligad itong mga hitabo para kagadumot halin sa tao ng angkod sa pamilya sa nga biktima. Kaga sa piyak sini, nagpasabig niri ang natungdan na pagpadasigon ang ilas nga investigasyon na agad yung matagal sa mustisya ang natabo sa biktima. Para pala sa dugang na detalye, yari kag pamatayan ng kabahin na sa natin sa mga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., ang officer in charge sa Ruas Component City Police Station.
3: Niya, no, bisa mo niya investigation sa job related siya sa public commentary. So ang ato niya biktima is ang iyang trabaho is may mga public commentary issues siya sa mga previous year pa, madugay na madamo ng mga year ang until sa subong niya. Ano? Ayos, no, naka-naistorya na ito ng ato niya biktima. Nga,

0: yung mga death threat siya previously, no? So, ina, kwan sir, continuous pa ato niya coordination sa ato niya biktima. Kagina, padayon pa nga ato niya investigation kung connected ang mga death threat niya previously. Dahil, king katuan naman sa sang ato niya mga personnel previously nga regarding sa iyang mga death threat. Ang recovered ng mga evidence, pieces of evidence ara sa ato niya crime log, ang i-request natin sa mga ballistic examination. No? Yes, sir. Oh. Ini siya, malamang naging hire ini siya na ipan ang ato niya biktima, i-harm ang ato niya biktima. So, gapasalamat kita nga ang ato niya biktima is wala yan na safety ang ato niya biktima dahil sa iyaman niya precautionary measure, mataas ang iyang security measure sa iyang sarili. Aga wala gid sa madulaan sa nga kumbaga wala yang madula ang iya gidyang tama gidyang pag programan sa iyang sarili nga maging safety man siya. Kapis 50 o no, edit by our provincial director Police Albert Tita Pulao nga mag-create kami sa mag-create ang Kapis PPO sa special investigation team. So dira na mo na pag-pan ma-resolve nato ng case. Kagagapasalamat kita ko sa inyo no, sa inyong mga bulig sa amon nga tani ma-resolve nato ini. Immediately kailangan nato ma-resolve kaya ini siya magiging kwan man sa aton as partners in media nga dapat mabuligan man nato nato ng apod. Ang mga una yang mga death threat no, wala ini siya ma-record sa aton pero may mga coordination kita nga ginaobra sa iya sa mga personnel natin previously nga mga communicate regarding sa iyang death threat. Pero wala record sa ato niya police station gani muna sa nga sa subong nga ginatagaan natin niya sa kandakan natin sa threat and risk assessment ang iyang ang sitwasyon subong para makaprovide kita sa security sa iya, makarequest kita sa security para sa iyang safety. Yes, sir, sa iyang related sa iyang trabaho dahil may mga public commentary issue sa nga ara sa iya. Sa subong wala pagin kita sa no kung sino gid ang suspect nato na aton niya ginatukan ang pag-identify sa nga aton niya gunman no amo na ang aton ginakuha kung makuha nato ng gunman ma apprehend naton or ma identify tara naton mapatigayon ang follow up investigation ta magagawa na sa during wara sa special investigation team pag kunan dito para makafocus ang mga personnel nga mag-solve sa ining case.
1: Nabatean ka kay Five Laret ang kabahin sa natin sa mga interview kay Police Lieutenant Carnella. So, Hilio Tumantang Jr. ang officer in charge sa mga CPPRC. Sabi na ganun na, kasi Five Laret na at tungod sa pagiging vulgar sa mga anchorman ang ginatudoron sa pagpang atuyo lukhang sa iya kahapon itong adlaw. Samtang dalika kay Five Laret, subong man nga adlaw, nagpagwa sang pahayag ang Kapis provincial government no, so sa ilas ni nga pahayag pugot diri nga ginakondinar man sang gobyerno provincial sang Kapis sa pagpamulo bala ni Governor Federal H. Castro ang natabo nga pagpangatake sa amuman nga anchorman na. So sunod diri ang pagatake gani sa isa ka miyembro sang media isa ini ka direkta nga pagyaguta kag babugat bala nga pagpasipala sa demokratiko man nga proseso no kon sa diin dugang pa nga wala gani sang bisan sino nga dapat mangin biktima sang kapintasan na o kon panghadlok tungod lamang sa pagtuman sang iya sinimatarong nga kagliti mo man nga katungdanan. So amo ini ang kabahin no sang pahayag sang Kapis provincial government ka kitag na rin na may kang tanda sa itong natabo nga incident din at may barangay Kagay ang involved kung involving no, si Mr. J. Lavapiaz kaga sa Gapon wala pa matumod nga duha ka mga lalakinana na mo ang mga ganon.
2: Okay, dali lang gid no kay Fire Bodney, diri kita sa ano sa mga ano bala, mga dugang nga recovery sang footage sabi sa mga sa direksyon na ginanhan sang sining suspect nga wala sang mga dugang binga recovery sa aton sining kapulisan.
1: Sa sabong ka kay Fandarin no, sa may video sa aton nang ganit lako ang mga informasyon sa Rasumanon City Police Station sa binakasubo nila sa Subonga. Nga ang ultimo mo nga CCTV footage nga ilang hawid, ang mulang dito ang kahapon man nga nakuha sa Barangay Hall. No? Ang mulang dito ang actual scenario mismo sa paggalutang.
2: Kipay Broad? Na dula, partner?
1: Nagata na lang.
2: Ah, sige, sige. Proceed, Kipay Broad ni, no? Kay pasensya na dula, kagulpi. Sige, proceed.
1: Yes, no. Kakita na rin na amay na ang kapang bagang na panawagan dali sa Subong ang Ruas Coponensic Police Station sa mga residente bala nga ara sa higad sang kansadahon ng ila sa mga puloyan na ilabi na sa may mga CCTV. Kasi palang mga capture bala sa ila sa mga CCTV ang pagpalagyo sa itong duha ka mga kalalakin na kaya among ginatudlo bala suspechado ka kipag na rin na kamo sa mga insidente nga natabo man na kahapon. So aton galing ina nga pag bantayan kasi ito darin na base sa mga masunod na nga adlaw kaga may makolekta na ang mga kapulitan nga mga CCTV footage at kaya mo man inang ilang naging pasalig sa mismo biktima no nga at ila ini pagpadasigot ang investigasyon na nagtingwaan nila nga makakuha sa bastante nga mga ebidensya god para nga matumod kagbatigayon nga madakpan na ang amuman nga mga suspetsyado.
2: Okay, with this, thank you again kaki Fire Brodney.
1: Report para sa pagpangalagay ng El Castigador, ini si K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapit sa K5 News FM.
3: El Castigador! El Castigador! K5 News FM. Live report. Darren Salomeo Hanson.
2: Nabatian, no, mga ka-K5. Ang gindulong no nga update ni Kaki Fire Broad ni Daban Dalanon direkta dira sa Mayroas Component City Police Station mga Kaki Fire no isa diri sa mga ginalantaw nga motibo no mga Kaki Fire amo ang obra bilang manugwaragwag man sa kahanginan no sa rason o kon amo ning ginalantaw nga rason sa aton sinang kapulisan sa tuyo nga paglutang kay Mr. J. Lavapiers mga kaki five. So kun matuod gid man ini no may kilabtanan sa mga pahayag ni Mr. J. Lavapiers no bangod siya sini nga trabaho bilang manugwaragwag ti seryoso ini nga isyu mga kaki five. No mangin kita no ka nga mga katapo sang media nagakahangawa sini no mga Haki 5 hindi lang ang media mga Haki 5 mangin ang bugos sa komunidad kay kun magsubong sinigali no mga Haki 5 hindi na lang kita niya basta-basta nga makakriticize kung may mga sala abi halimbawa ang mga opisyal sa aton sini nga gobyerno ha mga Haki 5 kun amuning isa ka manugwaragwag ginapahog o mga Haki 5 o kung tuyo nga patyon bangod sa trabaho nga ti ang amon malang sini nga katungdanan no ilabi na sa publiko sa mga pumuluyo ang maghatag sang impormasyon mahibaluan ang kamaturan mga Haki 5 ti bilang isa man kakatapo sang media kag manugwaragwag ti masubo ini paminsaron no mga Haki 5 kag ginakondinar ginaton ang iningasahi sang kalakasan batok no sa aton man sini nga mga kaupdanan o ti hindi niya o kung may mga halimbawa may mga nalapakan gid man ti may mga tawo gali nga hindi kabalo magbaton sang kritisismo kag amola ning ibalos o ti ang pag pamahog o konti halimbawa abi no may isa ka miyembro sang media ganutas ang kabuhi o ti hindi niya paagi agot ti pahipuson sa pagdulong sang kamatuuran mga kaki 5 tinagalaom kita sa aton sini nga katapo sang kapulisan nga masulbar ini kag matumod kusin ogid ang sa likod sini mga kaki 5 so muni ka seryoso ang trabaho naton pag sa pagabot sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon no, mga kaki-five, nag-atubang kita sa mga away natun, ginapaabot nga mga katalagman, kung may ara kita sa may guan, no, mga kaki-five. Kag kon matuod gimani ni nga motibo mga Haki 5 ti ginasiling ginaton ginakondinar naton maang kasubong sini nga hitabo ha way sang sino man ang may kinamatarong nga maggamit dira sang kalakasan agud ti pahipuson ang isa ka mamamahayag o kay ari kita ya sa Pilipinas democratic country kita mga Haki 5. May ara kita sang ginatawag nga kahilwayan man no sa pag express no pag criticize ilabi na ko may mga sayop sang aton sini nga gobyerno mga Haki 5. No hindi ba kun may ara giman sang kasaypanan no sa amon bi nga part ibutang lang no sa insakto nga proseso ha, mga Haki 5. O kag hindi niya solusyon ng mga kasubong sini nga pagpamahog no mga kaki-five. Kabay pa no nga matuldukan ini sang aton sini nga mga otoridad sa padayon Manila nga mga imbestigasyon para matumod kag madakpan na kung sino man ang sa likod sini mga kaki-five. Diyan ti dos minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline nga vitamin C. Subong at igululan. Halong gid kita ha labi na sa aton sini mga kabataan kag sa mga katigulangan naton. Mga Haki 5 kag ano man ang aton sini nga edad digid mapulong kita magmasakit. Ilabi na kung tigululan, dira gid ang mga common nga mga balatian amo ang ubo, sipon, trangkaso, lagnat, sakit sang ulo kay bangod sa pagtupa no sang ulan. O kisa kung kita ma no bala ma basa sang ulan mga Haki 5. Ilabi na kung mahina ang imo sini nga immune system. Gani pa bakura ang imo sini nga immune system mag Mighty C alkaline vitamin C adlaw-adlaw. With immuno-boosting property nga ginapapag-on ginangaton sini nga immune system kag resistensya para epektibo nga batuan ang mga bakterya kag viruses nga nagadala sa mga balatian. Sa liwat, Mighty C alkaline nga vitamin C di immunity booster. Mabakali ni sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar mga Haki 5. Available man dinhi online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oye. Good afternoon, no, nagamonitor naman sa aton sini nga pagpangalagad kay Ma'am Liza Barrientos. Mayong hapon Sir Darren, nagapamati na kami diri sa Sitio Tambak sa Barangay Kulasi. Ma'am Elsie Aconia, mayong hapon man sa imo, thank you and God bless man dira sa may Kapagaw Panitan. Kay Ma'am Rena Wakas, no, nagamonitor naman. Ma'am Becky Lana, good afternoon. Kag kay Juben Bakaling, no, kay Kois Juben Bakaling, nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad. Sir Reynante Cam, good afternoon Sir Darren. Kay wifey ko, Bebe Cam, kag kay sa asamon anak, si Beboy Cam. Sa kon Iloy Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa Barangay Dayaw, sa Sitio Pagutok. Thanks gid Sir Darren. Thank you man. Kay okay, nabasa na naton. Dugang nyo, o kung dugang nyo nga mga mensahe, mga Haki 5, subong man mga balita pa naton kag mga impormasyon aton nga balikan. Magaboy kita na isang pila ka mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
6: Sporebiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinikas for Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
9: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500!
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant!
9: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay!
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy ka nuna,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day gina ko ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
10: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
9: DTX Beauty Soap.
15: Mabakang sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakang mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko da yun sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
21: Psst, relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
22: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
23: Extend
22: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
23: Extend
22: Supplement for Men.
24: Muling binuhay mo.
25: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
26: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Ay manatian akong asid sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
9: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: I Care Gold.
29: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nadula man ang tuman niya kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: El Castigador!
4: El Castigador!
3: Darren Salomeo Hanson!

0: 29 minutos ang nabili natin si Tamagdangat sa Takna nga alas 6 ang gabi. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Kaupod sa gihapon ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson. Sa aton pasini nga mga balita, mga Kakifive, subong nga hapon ginatalakay no sa sesyon sang sangguniang panlalawigan, mga Kakifive, no, may mga ginaduso nga mga ordinansa, may kang tanan no sa sining tuyo nga pagluthang kay Mr. J. Labapies kagining natabo man nga makahalangos bo nga insidente sa pagpangluthang sa sulod sang bulutuan sa Tacloban, mga Kakifive. So ano ba lang kaundan sa sining mga ordinansa? Ato ni Baloon sa report ni Kakifive Alan Catalan. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yara sang ginpatigayon nga privilege speech ang makatapos sang sanggunian panlalawigan o kon makatapos sang provincial board kaina sa ginhiwat nila nga regular session sang sanggunian panlalawigan dito sa may Capiz Provincial Capital, K5 Darren, no? Isa dito antes ang ila sini nga mga resolution o konsentimento nga ginapalabot naghatag sang yasining privilege speech si board member Cesar Yap Jr. Ini may kang tanan sa posible nga pagpangabuso sa mga kabataan nga mga minor nga konsidin na dapat halungan sang aton sini nga mga ginikanan gid ang mga kabataan ka K5 Darren kay kadamo na gid sang mga nagakinabo karon sa mga kabataan, no. Kasunod sini nagpagwa man siya sini nga diskurso pribilehiyo kon privilege speech si board member Gingging or Bidesalda Gingging Pera San Malbes. Ini may kang tanan sa status sang peace and order situation sang probinsya sang Capiz, ka K5 Darren, no. Sa iya sini nga privilege speech nanabitan dito nga kon ang mga kamusta na ang mga unsolved crime nga nagkinabo diri sa probinsya sang Capiz, may mga ginpangmitlang siya nga mga personalidad nga ginpang luthang kaginpang tiro kag suman ang status sang illegal drugs sa probinsya sang Capiz nga kunsa din sunod-sunod na ang ginapatigayon nga drug by bust operation sang aton sini nga mga otoridad, no. Kalakip diri ang iya sini nga sentimento nga pagpahayag angot sini sa o natabo nga pagtambang sa isa ka broadcaster sa kay Mr. J. Labapies nga gin iya inigin na hatagan man sang pagtamod o kon gin pakamalaot yang akto sang perpetrator ka K5 Darren, no. Sa mga resolusyon nga ginpasar, isa diri sa mga resolusyon nga ginpasar mga kaabyanan, mga ka K5, amo ini ang resolusyon ni Honorable Maria Ivy Fondal, ang board member sa 2nd District nga ginkondinar ining natabo nga pagpangluthang o kuning shooting incident dito sa may Tacloban City, particularly sa San Jose National High School. Sa isa ka resolusyon nga ginaprobahan sa third and final reading kag nagpabor kaginpaboran ini sang tanan nga makatapos ang sanggunian panlalawigan na pasar ang isa ka resolusyon o konsentimento nga ginakondinar sa makatapos ang provincial board ang akto o kon ginhimo sa tong mga suspetsado sa pagpanglutang sa may San Jose National High School, Tacloban City. Ining resolusyon ka K5 Darren, kag sa atong matagpalamati, wala ginuponeran kag ginpaboran sang mayoriya sang sanggunian panlalawigan. Samtang angot man sini si board member Bliselda Gingging Perez Almalbes ang nagpasarman sang isa ka resolusyon angot ini daw ginangot niya ini siyang privilege speech, nagpasar siya sa isa ka resolution nga ginkondinar ang akto o kon kahimuan sang suspitsado o kon perpetrator nga nagtambang sa kay Mr. J. Labapies ang anchorman nga kon sa din ini nga hitabo nagluntad kahapon sang aga. Siya sining resolution ka K5 Darren nagasiling hugot niya nga gina pakamalaot kag hindi dapat hilimuon para sa makatapo sang fourth estate o kon makatapo sang media mga ka K5 kay ang media dako ang role sa aton sini nga sosyudad ilabi na gid sa paghatag sang patas kag nagakaigo nga impormasyon pagdiseminar sa impormasyon para sa aton sini nga mga kautoran mga ka K5 no. Ang nanabitan nga resolusyon ang ginpaboran man sang mga katapo sang sanggunian panlalawigan o kon na provincial board, pero may mga gamay nga talulupang doon kontani sa pagpapasar sini nga resolusyon, pero medyo na patch up na no. Pero kon ano ina, well, bantayan nyo sa pila ka mga public affairs program dre, probably manami ginay discuss naton buwas ining pila ka mga talulupang Don Contani nga may isa Contani ka board member nga supposedly mapabutyag man sang iya sining sentimento ka K5 Darren no, angot sining resolusyon. So halos tanan nagpabor sa resolusyon naging pasar ni board member Blizzalda Gingging Perez Almalbes mga ka K5. Sa pihak nga bahin, pasado man sa third and final reading ining isa ka ining duta bala nga gin-donate sang pamilya del Rosario sa Capiz Provincial Government, kag kagina ginpasar na ang isa ka resolution nga ginhatagan sang authority si Governor Fredinel Fred Castro nga mag-sign sa isa ka memorandum of agreement o kon MOA for and in behalf sa provincial government sang Capiz nga magpirma sa MOA kagasumuman sa pag-donate sang duta sang pamilya del Rosario mga ka K5 no. So amuna ang pila ka mga talulupang doon dito nga mga nag-transpire sa ila sining sesyon kag daw halos tanan no nagapagwa sa ila sining sentimento bangod sining mga school violence nga nagakinabo karon sa aton sining mga eskwelahan kag ining pagtambang sa kay Mr. J. Labapies ang broadcaster diri sa siyudad sa Rawas ka K5 Darren no. Ang dugang sina nga mga update kag dugang mga balita mga report nagikan sa Capiz Provincial Capital, bantay nyo sa pila naton ka mga news and public affairs program diri sa K5 News FM. Para sa El Castigador program, ini sa K5 Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM Ross.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madam, mugin nga salamat kay K5 Sir Alan Catalan sa gindulong sininga report gikan dira sa may provincial capital lohon Capiz provincial capital no mga ka K5 no, pila ka mga resolusyon no isa na diring resolusyon nga nagakondinar sa natabo nga pagtambang sa kay Mr. J. Labapies, aprobado na inisang sangguniang pandalawigan mga ka K5 no, kag pila pagid ka mga talalupang don nga mga resolusyon ang gintalakay man kag nagpagwa sa mga sentimiento ang aton sini nga mga board member diri sa probinsya sang Capiz mga ka K5. Oras naton diri sa aton sini nga pagpangalagad 19 minutos ang nabilin na antes kita magdangat sa takna ang alas 6 sang gabi na sa aton sini nga mga ka K5. Amo na gani no mga ka K5 kahapon nga adlaw nagdululungan gidya no ang mga hindi maayo nga mga balita, mapalokal man, mapanasyonal, No, grabing mga nagkahinabo no ka Lunes ang adlaw no subong semana mga Hakipay. Lunes nga Lunes. Pero ang mga nagatubang nga mga balita no mga negatibo nga mga balita mga Hakipay. Diri sa aton sininga probinsya amo na gani ang ining tuyo nga paglutang sa kay Mr. J. Labapia, Station Manager, Anchorman, Broadcaster sang Basco Radio. Madamo sini nagkondinar ng mga Haki 5 sa sining natabo nga ini mga Haki 5 sa kay Mr. Labapia. Di niya nga insidente, hindi lang ni siling nga pag atake no sa isa ka individual nga kaupdanan naton sa media ng Haki 5. Kung naton palaparon ang ining insidente, ini mga Haki 5 kaangay pag-atake lang sa aton sining kahilwayan sa pagpalayag naton sa publiko, kinamatarong naton nga magpalayag sa publiko no kun ano man dira may mga impormasyon kag mga tindigid ka isa kung kaisa hindi man naton malikawan no naako naton okay kapin pa ko may mga nakitaan man kita bala no nga mga kasaypanan sa aton sining mga opisyalis sang gobyerno ti makahambal gid kita no mga Haki 5. Ako mga maayo man ya makadayaw man kita eh. Pero hindi but silingon no mga Haki 5 kung halimbawa ti amo gimani ang kumatuod gimaning motibo nga ini angot sa sining pagpalayag sa pila ka mga topiko no mga mabugat nga mga topiko kag isyu no mga Haki 5. Abot silingon na may pila ka mga tawo nga hindi ka balo magbaton sa kritisismo kagamo lang ni ang ila sininga ibalos gilayon nga hindi pagibutang sa mga proseso mga Haki 5 no do hindi man insakto ah no kag syempre kinamatarong gima nato no mga Haki 5 labi na no kita nga mga katapo man sang media magdulong sa mga impormasyon mga Haki 5 nga kinanglanon man sa aton sininga publiko no ilabi na ko may mga makitaan kita nga mga kasaypanan eh. Hindi man siling dapat hipsan lang iti kinamataro man sang publiko nga may baluan ini mga Haki 5 masa na siling naton kumatuod gimani ang pahayag sa aton sininga mga kapulisan di syempre nagasalig kita no mga Haki 5 sa aton sininga kapulisan base sila sining investigasyon ha, mga Haki 5, ang motibo ti angot sa trabaho bilang pagwaragwag. Ha, mga Haki 5, ti ginakundinar ang ining hitabo. At iway man niya sang bisan sinuman dira, may kinamatarong nga maggamit sang kalakasan. No, mga Haki 5, agot ti pahipuson. No, ang isa ka manugwaragwag, mga Haki 5, nga ti ang tuyo lang man magdulong sa mga impormasyon. No kag kamatuoran no para sa aton sini nga pumuloy. Ti bato-bato sa langit ano lang eh likaw lang no di bala? No na kayo kaysa wala man nga dan perpekto. No kisa batunon man aton kung may mga kritisismo mga Haki 5. Amo ning masubo diri sa Pilipinas hindi lang ga kahinabo diri sa o kun na hindi lang no nga natabo diri sa aton sini probinsya sang Capiz kasubong sini mga Haki 5. Kundi mangin sa national manaton nga eksena, mga national scene. Huwag nyo madumduman to bala ang broadcaster nga si, ano, si Percy Lapid, mga Haki 5. Pwede ta magsala, natabo to, ano, ng 2024. Correct me if I'm wrong, no, sa aton sini nga mga Haki 5. Or 2023, no? Ang pag, ano man siya, pagpatay niya. O bangod man sini sa pila ka mga tirada sa opisyalis ang aton sini nga gobyerno no mga Haki 5 nga tiginalantaw nga amo man ang rason no mga Haki 5 ati amo na ni Galiya pila naton abi no ang mga opisyalis ang aton sini nga gobyerno hindi na nga kun maayo gani inyo binawhatan lipay man kamo kun ibalita no kon na iwaragwag no kayuhan e, syempre ano man ano patas kumiyara mga kasaypanan mga Haki 5 ang mga sa aton ilabi na mga official sa aton siya gobyerno di apulo pasensya no hindi ginaya malikawan may mga kritisismo amo ning kahinabo subong no sa aton sininga pungsod Pilipinas ilabi pa subong sa aton sininga subong administrasyon madamo sa mga kritiko hindi lang sa media mangin sa mga social media mga Haki 5 tini nga hitabo no nagapahanumdom lang ni kung ano ang profesyon bilang isa ka manugwaragwag kung ano ka kung kaisa may ara gid nga dalasang katalagman mga Haki 5 pero sa pihak sini sa mga pamahog kag mga peligro man ti nagapabilin gyapon ang katungdanan nga magdulong sa mga balita asang kamatuuran mga Haki 5 tigi na kondinar ginato ni ang kasubong sini nga hitabo nga kaangay isa man kapag atake no sa kamatuuran sa kahilwayan mga Haki 5 sang pagpalayag mga Haki 5 sa aton sini nga publiko 12 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ang iningabahin ginadulong sa inyo mga Haki 5 sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant. No sa aton dire nga mga Haki 5 no sa mga Haki 5 naton may mga ginabatsyag kamo dira no diabetes no kag ano pa dira nga mga balatian mag Klinika DTX 500 kamo. Amo ning superior antioxidant may ara inisang powerful no mga Haki 5 pag siling naton nga powerful no ti why, ma ano na no masiling naton nga tuman ka baskog ang antioxidant no 1.3 million units para mangin protektado kita mga Haki 5 pag powerful wala na dira may makapierde pa ha mga Haki 5 may ara inisang 1.3 units nga Orax scale. Ha, mga Haki 5 makabulig sa pag-prevent sa balatian nga diabetes, fatty liver. Ha, mga Haki 5 kag maayo man ni sa aton sininga panit o kon skin. Gina-rejuvenate sininga aton sininga skin para bangin bataon kita gyapon mga Haki 5. Ga-promote man isang maayo nga pagtulog. Ha, sa mga insomnia dira ga-prevent sang inflammation, mga abnormal growths, no may mga cyst, tumors, and cancers, mga kidney, kag bladder problem, mga Haki 5, kag ginaprotektahan pa ni, no, ang aton sininga prostatic cells, mga Haki 5, kag madamo pa sa mga health benefits. Nga aton makuha, pinagi sa pag-inom, adlaw-adlaw sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Isa ka herbal food supplement mga Haki 5. 14 pesos lang per capsule. Available ini sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika mga Haki 5 sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Roja City, diri lang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT mga Haki 5. Available man ini online sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center mga Haki 5. Oras na ton, 10 minutos ang nabili natin si magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Adiri sa ton sininga pagpangalagad kay Sir Loey J. Demo nagamonitor na kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado. Present naman nagamonitor sa aton sininga pagpangalagad.

0: kagay Ma'am Lilet Bakanto, no? Good afternoon, everyone watching from Barangay Batya, Bukawe, Bulacan. Mayong hapon ka, K5 Sir Darin, present na nagapamati na sa mga balita mo. Sa dira sa may ano kay Ma'am Bernadette Umitin Calzado, Victor Bustillo Juliasca, mayong hapon man. Nakatutok na dira sa may Almalbis Village, Barangay Kulasi. Kay Arnaldo Hinoves, mayong hapon, Sir Arnaldo Hinoves. Ma'am Daidin Boro, nagamonitor naman sa aton siningapag pangalagad. Otso minutos, mga Hakifive, ang nabili ng Tisita Magdangat sa Takna nga alasay sang gabi. Antes man kita magtakop, no, ginagreet gid naton sang happy, happy birthday, no, kay Aviana Amara Andaya. Kay Aviana Amara Irida Andaya, no, kay Baby Avi. Dira sa may Gimaras, happy, happy birthday gid, no, halin kay Tita Mudez, kay Tita mo Jen, no, kay Tito mo Darren, Tito Jojo, sa bilog nga pamilya Andaya Garbosa and Erida family. Happy happy birthday sa liwat kay Baby Abby.
1: Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you.
0: Syempre, no, halin man kay kay mama mo kag kay papa mo. Happy happy birthday. More birthdays to come and good health. Kag sa tanan nga naga-birthday sa subo nga adlaw. Apet sa 23 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Happy happy birthday gid sa inyo tanan-tanan mga kakifay.
2: El Castigador. El Castigador.
0: 6 minutos sa nabili ng Tisita Magdangat sa Takna ng alas 6 ang gabi. Madamogin nga salamat mga Hakifive sa inyo pagupod sa Martes nga edisyon sa programa nga El Castigador. Sir Loey J. Demo, thank you again sa pagtutok. Dugang ang mga balita, mga Hakifive, kag impormasyon na bantayan sa mga masunod nga news and public affairs program sa K5 News FM Rojas. Padayon lang sa pagtutok sa kampiyon nga istasyon diri sa probinsya sang Capiz. I-like kag i-share man nakapost nga mga balita kag i-share ina no mga Hakifive. Agud mangin updated sa nagakahinabo diri sa aton sininga probinsya kag pungsod Pilipinas. Sa pangalan sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas. Kapod naton sa technical side si K5 Michael John Detoga. Samon nga news director K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager K5 Ma'am Amy Orlin sa Barondo. Sa maalwan na mabuot kag mapinalanggaw namon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. Ifripayo.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall ug indi man nami akon nga puti. Nagtry ako tumar sang Ifripayo kag nagtining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
2: Ifripayo. Ang Ifripayo nga may Physio. Ang Physio nga may Ifripayo. Ifripayo with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa Ifripayo. Ang ini ang akon nang sekreto sa law school.
2: Ifripayo. Ang Ifripayo nga may Physio. Ang Physio nga may D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
2: Mags 4
5: Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
6: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C, alkaline. Nga vitamin C.
9: Ako si Mimi. Nalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
7: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, efektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan, isa ka sales rep. Una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nag-butik, gida akong nga panit. Salamat, gid, sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
7: Extend the food superman for men.
16: Ako si Rosanne. Wow, akon ba na sa nag-edad ko rin taanyos bala nag-hara-haragid sa una hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Salvador Estonina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko.
18: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
17: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
7: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 6 ng gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: K3 Bio MP Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Maria Rochelle Abroad.
4: K5 sa mga headlines.
2: Maria Rochelle Lebron. Headlines.
4: Sa mga balitang lokal. Seguridad sa mga eskwelahan sa Capiz ginhugot matapos ang nabalagad serye sang school violence. Kahadlok sa mga posible nga peligro nagatulod sa mga ginikanan nga magbantay sa kabataan. Doble nga seguridad sa Capiz National High School ginpasiguro. Pagsunod sang baboy, karne kag mga pork products sa dumaraw dumilian. Sa dugang mga balitang lokal, mga establishmento sa Panay ginusisa kag emergency meeting gipatigayon para sa kapiestahan ni San Juan de Bautista sa barangay Baybay. Mga balita ka K5 na kahinabo sa palibot sang rehiyon size sa kun Western Visayas, mga balitang regional. Tanan nga mga barangay sa Banuas ng San Enrique, Negros Occidental, apektado sang African Swine Fever. Mga media personality nga may pamahog sa kabuhi, dapat nga mag-report gilayon sa kapulisan sunod sa PRO 6. Mga dalagkuan ka K5 nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
2: Balitang national.
5: Balitang national.
4: Duha ka suspect o kung duha ka minor de edad nga suspect, ginplanuhan ang pagpanglutang sa Tacloban School o malinpas sa itong Mayo 1. Gaming application. Gagor bags dumilian sa paggamit. Anom kadugang armas ni Senator Bato de la Rosa ginsungka sa Philippine National Police. Kag 3 million akong 300 million pesos halin sa flood control fund scam igabalik kasang state witness. Balita naman ka K5 sa labas ng pungsod. Balitang International.
2: Balitang International.
4: Trese katawo kompirmado nga patay sa Qatar gas explosion.
2: Balita International.
4: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
2: Balita Sports.
4: France sulod na sa round of 32 matapos ang ilagin lutos ang Iraq.
2: Balitang Sports.
4: Kag para naman sa aton Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
4: Gavin Kapimpin kag Elma Sagra nagbulagay na.
2: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
2: Maria Rochelle Abroad. Maria Rochelle Abroad.

de Softgel. Sa mga balitang lokal. Balitang lokal. Balitang lokal. Ginhugot ang ginapatuman nga seguridad sa mga eskwelahan sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Kasunod sa nabalag nga insidente sang kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod. Sa paglibot sang K5 and News FM Rojas, nahibuluan ka K5 nga gina-checker na sa mga security guards ang mga bags sa mga estudyante kag mga bisita. Agud masiguro nga wala sang makalusot nga mga hinga niban o kun armas lutanga. May mga ginapatigayon man nga spot inspection sa pila ka mga hulot klasihan kagin pasangkad pa ang kampanya kontra sa bullying. Samtang pila naman sa mga ginikanan sa mga magagmay nga estudyante ang nagabantay sa guwa sang eskulahan. Agad ma-monitor kag masiguro ang kaluwasan sang ilang mga kabataan. Nagalaom naman ka K5 nga padayon nga pasangkaron ang ginapatuman nga seguridad sa mga eskulahan para sa kaluwasan sa mga estudyante. Ilabi pa nga ginakabalak-an sa mga ini ang series ang school violence nga nabalak sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas. Sa kaangot nga balita, kahadlok ang isa sa mga nagtulod sa ginikanan nga magpadayon sa pagbantay sa iya kabataan samtang yara ini sa eskwelahan. Sa pagpakigangon sang K5 News FM Rojas kay Marisa, may estudyante nga grade 2 kag grade 3. Iyagin pahayag ang iya pagbantay bilog ng adlaw sa iya nga mga kabataan sa eskwelahan ang para sa ila nga seguridad. Sunod diri apisar nga magpabilin ini sa ila pulian, hindi sa gihapon madula nga magkabalaka ini kag paminsaron ang kahimtangan sang iya kabataan. Dugang pa nga sa subong nga panahon, hindi mapaktan ang dalagan sang tiyempo. Kaghalos hindi masaligan ang mga tao sa palibot. Ginpahayag man ni Marisa ka K5 nga mas maayo kag iban ang kumpiyansa nga mahatag kung ginikanan mismo ang nagabantay sa mga kabataan. Ilabi na nga madamo subong ang nagakatabo nga pagpangbuli. Ginpakigbahin man siri ang natabo si sa kabulutuan sa Tacloban City. Naghatag sa iya sang kakulba, ilabi na nga mga kabataan subong nga panahon, hindi mapaktan ang paminsaron, ilabi na kung kulang sa paglaygay sang ginikanan. Sa piyak nga bahin, mas doble nga gimpasiguro sang tugtang dumalahan sa Capiz National High School ang seguridad sa mga estudyante nga nagasulod guha sa bulutuan. Sa interview sang K5 and News FM Ross kay Mr. Charlie Vegas, Principal 4 sa mga bulutuan. Ginpahayag sini nga mayara sang tatlo ka gate ang eskulahan kun siniin mayara ini sang tigduha nga mga security guards nga nagabantay sa mga estudyante nga nagaguha sulod sa eskulahan. Sunod diri agud masiguro nga wala sang may makalusot nga mga mataloma nga hinganiban. Mayara sang metal detector nga ginagamit magluwas pa diri ang ginapadayon nga rekisa. Pananglitan, may mga bisita kinahanglan nila nga maghatag sang valid ID kabaylo sang visitor pass kon visitor pass antes dalayon nga makasulod. Pinaagi si Rika K5 mahibaluan kung sino nga mga individual ang nagasulod kag kun ano ang ila tinutuyo. Kadungan man siri sa pagbukas pa lamang sang klase nagpakigangot kag naghinyo na ang principal sa Rojas City PNP nga kon na mahimo mayana sang police sa personnel nga nagalibot sa bulutuan para man sa seguridad. Ginmando ni Mayor Mateo Hachuela ang temporaryong pagdumili sa pagpasulod o kung pag-agi isang tanan ng mga pork products, pork byproduct, ng mga pork-based food items sa Banwasang Dumaraw. Ini ang nasaan sa Executive Order Number 2026-33 naging pagwas ang damlaglang ni Mayor Hachuela. Kasunod sa nabalhaga kaso sang African Swine Fever o kon ASF sa kalapit ng mga Banwasang Dumaraw. Ginamando man siya ang pagpatigayon sang inspeksyon sa tanan ng mga alagyan pasunod sa nasambit ng Banwa. Ini ka kay Fala Goodmas siguro ang pagsunod sa siri nga direktiba

0: Mas karon naman ang kutom sa matukiban nga ginapasulod nga mga ginadominian nga produkto kasungod kun kadungan siri. Ginahinyo sang lokal nga panguluhan ang kooperasyon sang publiko agad malikawan ang pagsulod sang kaso sang ASF sa nasambit taga Banwa. Sa katapusan nga balitang lokal, nagtingob puwersa ang nagkalain-laing at talatapan sang gobyerno sa Banwa sang Panay sa pag-usisa sa mga establishmento komersyal. Katuyuan si Diego de Baloon kung nagasunod sa kinahanglanon nga permiso kag sa lokal nga ordinansa sang Banwa ang mga natunggan. Ginchekerman ang pagpatuman sang biosecurity measures agon maamlinggan o kung maamligan ang palangit akon palangitan sa giban batok sa peligro nga dala sang African swine fever. Sandig sa opisyal nga pahayag sang lokal nga panguluhan sang Panay ang nasambit ka K-5 nga inisyatibo may katuyuan nga masiguro ang kaluwasan sang publiko maproteksyonan ang industriya sang kasapatan kag lokal nga ekonomiya.
1: Balitang lokal.
0: Mga balita naman ka K-5. Sa palibot sang Region 6 sa kun Western Visayas, mga balita ang regional.
1: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, sa 6:13 sa gabi, ka K-5 ning oras, ang ginadulong sa inyo sa ang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Obo sipon, hila na trangkaso, e Mighty C ka K-5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga botika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Ginkompirmar sang alkalde sang Banwa sang San Enrique Negros Occidental nga si Mayor Gelson Tobillara nga tanan nila nga mga barangay sa Ilabanwa nga apektado subong sang African swine fever. Sa pahayag ni Tobillara subong nga Martes Hunyo 23, halos 400 to 500 na ka mga baboy ang nagkalamatay sa ilang Banwa. Pahayag pa sang alkalde, may ara pa man sa mga baboy nga nabilin sa Ilabanwa apang nagpatuman na sang border controls. Agod hindi na maglaptang ASF sa mga kaingod nga Banwa kag syudad. Iyaman gin manduan ang instrikto nga pagpatuman sang biosecurity protocols sa nasambit nga Banwa. Sa dugang kagkatapusan nga balitang regional, ginahaylon ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang iban nga katapos ang media nga mag-report gilayon sa kapulisan pananglitan nga makabaton sang death threat. Siro kay Tuanyo nga dapat ipahibalo gilayon sa Public Information Officer sang police kung makabaton sang pamahog agad matagan ini gilayon sang pagtamod. Dugang pa sang Director, ang pamahog nga mabaton sang media personnel ang mahimo i-validate sang Police Security and Protection Group sa diin 30 kaadlaw nga protection security ang mahatag sa broadcast journalist. Nahibuluan kahapon ka K-5 gin-ambush sang wala makilala nga suspect ang anchorman kag station manager sa isa ka waragwagan sa Roa City nga si Jay Lavapias. Maswerte nga nakaluwas ang biktima kag nagtuko na sang Provincial Special Investigation Team ang Capiz Police Provincial Office.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K-5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang national.
2: Balitang national.
0: Oras sa Pilipinas, 6:16 sa gabi, ka K-5 ng oras, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX 500. DTX 500, mayara sa Ampalaya Leaves, kag di sugar sugarcane extract, isa ka herbal food supplement, ikaw ang may diabetes hypertension, DTX 500, di superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Ginapahayag nga ginplanuhan sang duha ka minor de edad nga suspect sang masobra isa ka bulan ang pagpanglutang sa sulod sang ilang eskwelahan sa Tacloban City. Surakay Police Regional Office, Eastern Visayas, Regional Director Brigadier General Jason Capoy. Humalin pa sa itong Mayo 1 ang pagplano sa mga suspects sa ilapag-atake sa San Jose National High School. Kadungan si Ginkong Permerman ni Capoy ang mga screenshots ang pag-istoryahan na isang duha. Kalakip ang lugar, kag-oras kung saan ipatigayon ang pagpanglutang. Subong man kung paano nila ipalugsot ang mga armas na ila pagagamiton gikan sa ila puluyan kag ang mga panapton nga ilay suksok. Magduwas diri ka K5 kabahin man sa ginistorya sa mga suspect ang posible nga mga kaso nga ila pagatubangon kung pagahimuon ang nasambit nga krimen. Madumduman nga natabong insidente sa tong Lunes, Hunyo 22 sa dinadakpa naman ang duha ka mga suspect. Sa pihak nga bahin, temporaryo nga ginadumilian o kung temporaryo nga gindumilian sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center kung CICC ang gaming application nga Garbag sa kadungan sa natabo nga pagpanglutang sa sulod sa eskulahan sa Tacloban City nga ginkamatay sa tatlo ka mga estudyante kag ginkapila sa Viente kaiban pa. Una na nga ginkumpirmar ni Police Regional Office 8 Director pa Police Brigadier General Jason Capoy nga isa sa mga estudyante nga imbolbado sa insidente ang regular nga nagahampang sang nasambit nga online game. Nahibaluan kilala ang nasambit nga application o kon gaming application sa paggamit sa nagkalainlaing sa isang armas ka graphic depictions of violence sa gameplay sini. Sa katapusan nga balitang nasyonal, ginsungka sang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang anong papaka mga armas Lunes, Hunyo 22 sa Philippine National Police. Sa isa ka pahayag, ginsiling sang PNP nga ginbaton sa mga katapo sang PNP Firearms and Exclusive Office pag Regional Civil Security Unit 4A ang anong kaarmas gikan sa legal representative sang senador sa Silang, Cavite. Madumduman sa tong Hunyo 11, una lang aginsungka ang Viente Carmas ang senador sa barangay Maa, Davao City. Bangod diri naglabot na sa Viente 6 ang kabugosan nga numero sa mga armas nga ginsungka sang kampo ni De La Rosa. Samtang sang Mayo kakaiba ginbawi sang PNP FEO ang license to own and possess firearms ni De La Rosa kag ang rehestrasyon sang iya 117 ka mga armas sa tunga sa nagluntad nga warrant of arrest sa International Criminal Court batok sa senador.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungson, Balitang International.
1: Balitang International. International.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa East, 19 sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Healthy nga kape, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International. International.
0: Naglabot na sa 13 kumpirmado nga napatay matapos ang makusog pagsigabog sa pinakadakong pasilidad. Garas, Laftan, kung Laftan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sunod kay Qatar Energy Minister Saad Sherida Al-Kabe. Ang mga biktima sa pagsigabong ang gikan sa India kag Pakistan. Bangod sini, nagpalabot sang simpati ang embahada sang India sa Doha sa mga pamilya nga nadulaan sang himata. Kaging pasiguro ang paghatag sang tanan nga kinahanglan nga bulig, subong man sa mga napilasan. Sa subong padayon ng investigasyon sa gintunaan nga paglupok, apisar una nga gin-report, ganag-angkod ini sang technical accident ang Barzan Local Gas Supply Facility samtang inumpesahan pa lamang ang operasyon.
1: Balita International. International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Sulod na sa round of 32 ang FIFA World Cup 2026 ang teams ng France. Matapos nga ilagin lutos ang teams ng Iraq sa inampang pala sa Group 1. Gimpatigayo ng hinampang sa Philadelphia. Penny solved na kon sa Estados Unidos konsiderin na delay pa ang inampang bangod sa malain nga panahon. Ginselebran sa French football star nga si Kylian Mbappe ang iya ika-100 nga hampang para sa France matapos nga makascore sa goal nga ika-14 kag ika-54 nga minuto sa inampang. Ang ika-3 naman nga goal sa French team ang naangkon ni Ousmane Dembélé sa ika-66 nga minuto sa hampang. Apisal sa ilang kapierdehan, may chance pa nga makasulod sa round of 32 pasariin. Inahanglan nila nga pierdihon ang Senegal.
1: Balita Sports, Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
0: Ginkakibod sang netizens ang ginpakigbahing anunsyo sang pagbulagay sang content creator couple nga sanay Gavin Kapinpin kag Alma Asagra o kun mas kilala bilang Sir Gavin kag Ma'am Alma ay nanging kumpirmar sang duha pinaagi sa isa ka-emotional nga Facebook post sa diin ginsaysay ang mga pagpanghangkan nga ila pareho na agyan sa sulod sang 7 katuig apisar nagtapos ang ilang relasyon. Nagpasalamat sila gihapon sa mga padayo nga nagasuporta kag nagarespeto sa ila pribado nga sitwasyon. Madugdumas ang nagligid nga mga inidlaw gin pahayag ni Sir Gavin nga magapahuway anay sa paghimo sang upload kon paghimo kag pag-upload sang content creation bangod sa ginaagyan nga depression.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sa nga Martes. Hunyo 23 tuig 2021. Sa kuan nyo naging tag balita ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron. Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyo mga radyo 10.9. 83.7 K5 Radio tagbuanin sa Banwa sang Pilar. Kagsama nga Facebook page sa K5 News FM Ross. Saliwat ka K5 and D3 Bio Evening Newscast. Good evening sa ato mga K5 Sino supporters, mga Facebook viewers, radio listeners, nga nagopod. Kay ka K5 Chad, that is a D3 Bio Evening Newscast. Sa ngalan na gidamang sa bugos ng hubans ang K5 News FM Ross, sa compartors technical side ka K5 Michael John de Toga. Samon yung news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, samon station manager ka K5 Ami Orleans Berongo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Probiotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Probiotics. Gadalhay ang pag-ariya!
5: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagkapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
6: DTX 500 Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
10: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawo nga pimple-free.
8: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
8: DTX Coffee Mix.
14: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mamaka sa mga butika.
15: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, ga, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Ni kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayu Fresh.
16: Nagabasa na naman balaka.
15: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayu Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplanta na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalapa!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi, ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko
22: ang extend!
21: Supplement for men!
22: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo?
23: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men!
21: May maka
22: at Lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
21: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men.
24: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel.
26: Sang Banica,
25: Roa City.
26: May high blood ako.
25: Permi lang ga lingin ulo ko.
26: Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
24: DTX 500.
27: Mapakal sa mga butika.
28: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
29: Memory Advanced Syrup.
28: Iniay sa neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
30: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
31: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold
33: kag patuluan
32: ang mga mata sang Eye Care Drops.
33: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
35: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
36: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
37: Tinig ng Reformasyon.
36: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
37: Tinig ng Reformasyon.
36: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

Sa tanan nga tagpanwati isang K5 News FM Philippines, sa tanan man nga mga supi naton, mga kapamilya sa aton nga baratuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta pa mo? Sa gihapon, parayon ang aton nga pagpamisita sa inyong mga puluyan. Nagbisita kita dala ang pulong sang Diyos pagi sa sining radyo nga inyong ginapamatian. Kag perme nga nagpanamiyaw, wala untat ang aton pagpanamiyaw sa inyo kag pangabay. Kabay pa nga sige hapon ang ikayong lawas araman iniman gin atipan ginarungan kag lamos tanan ang aton espiritual nga kahimtangan sang aton nga pagpangalagad sa Dios kay saan tan ginasulit-sulit diri indi lang kita matak-an pamati nga tani ang aton nga mga pagtuo ang aton nga mga pagsalig ang aton nga pagkabuhi sa pagbuton sang Dios nagatubo nagauswag nga man. Kaya sino bala sa inyo, mga nanay tira nga nagapamati, nga ang inyo bata halin sa pagbuto asaya, pagwa asaya, ginhalinan nga ginbata siya pag iyang pagbuktaw niya. Halimbawa kung si hindi siya nagdako, halin sa taguangkan, pagwa niya, amuto siya nga nag-uhard, kay uhard man na iyang ginamit lang. Tambalon na mag-atubang siya sa kabudayan. Uhard. Now, malipay bala kamo nga inyong mga bata hindi nagatubo. Mabisan mga lima na katuig daw bago pa lang nga nagagawa sa taguangkan ng lapsag. Amo na, tistingan daw sisa ang aton pagtuo. Amo na nga dire, makita naton, mabala naton kung nagauswag, nagatubo ang aton kadasig. Ang aton tinguha sa pagpamati sa pulong sang Dios or ang aton nga pagtuon labaw sa tanan sa pulong sang Dios pagginikanan para sa mga kabataan. Mananga wala untat ang aton nga pagpanasig sa inyo paagi sa aton nga paratuntunan. Mo gani nang dayaon ta. Salamatan ta ang Dios nga perme siya nga naghatag sa aton sang maayo nga tiempo nga magpadayon kita sa aton nga pagtuon sa iyang mga pulong. So samtang hindi pa kita magpadayon, sige, mga muyo kita, anay. Dakilang Diyos, nasa kita, saan po kayo ng mga langit sa mga sanday ito? Kami ay dumulog sa inyong baral, lumbukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong nagbilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Pagpalain mo man ang ginagamit na yung pilan, T5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rukamila Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpalan na kailangan na physical, mental, espiritual, financial, at protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani at patawarin mo kaming lahat sa aming mga kasalanan na nagawa laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinaisos. Amen. Parehan kita subong sa aton nga pagtuon, mga kauturan. Ang aton nga pagtuon is nahanungod sa kaimportante sa pagbasa kag pag-usisa labaw sa tanan sa pulong sang Dios nga ginatawag libro ni Jehova, libro sang Dios. Sa aton nato nga nagligan nga pagtuon, gibasa naton ang pila ka mga bersikulo sa Isaias 24 bersikulo 16 kag ginbasa man naton ang mga pulong ni Kristo sa Juan 5 bersikulo 39. Ibasa man naton ang sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:15 hasta sa 17. Mananga, importante katama, pero basahon taman subong gihapon sa liwat ang pila ka mga bersikulo. Agot nga magagayad sa aton nga pagkabuhi samtang kita nag-ulat sa pagbalik sa aton Ginoo Hesus Kristo. Ang una nga mga bersikulo diri nga aton masahon, diri naton makitaan sa 2 Timoteo 3:15 hasta sa 17. Ang siling diri ni Apostol Pablo, amuni ang iyang ginpahangup pagpamatuod ni Apostol Pablo nga siya nagasulat dito kay Timoteo. Si Timoteo, isa ni siya ka pamatanon nga ministro or pastor. Pero ang siling niya, kay halin sang pagsabata ka pa, naibaluan mo na ang balaan ng mga kasulatan.
nga makahatag sa imo sing kaalam sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Jesu Kristo. Perti ka namin ni siya, nga man. Kaya nakita ni Apostol Pablo nga si Timoteo, wise unto salvation. Nabalang alam, kaalam nga may ara, kaalam para sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kay Jesu Kristo. Kaya kita sumong ang pamangkot, ngayon maalamon bala kita para sa aton kaluwasan. Kaya kung hindi man, usisahon ta siya. Kay bisan ano pa kaalam ang mga tao diri sa kalibutan, wala siya pulos para kay Apostol Pablo. Aman ang importante siya katama nga mangin maalamon kita sa kaluwasan pagi sa pag-usisa naton sa balaan kasulatan kaangay sa kay Timothy. Pamatanon, please. Ikaw ang nagapamati karon, o nagapamati ka man, o ginikanan, padasiga ang inyong mga anak, pero hindi ninyo mapadasig inyong mga kabataan nga mag-usisa sa balaan kasulatan o Biblia. Samtang kamo hindi man, amo na. Dayon, ang hambal ni Apostol Pablo, ang tanan nga kasulatan, tanan ha, ang butambalon sa tanan nga kasulatan, halin sa Genesis hasta sa Revelation, tanan na siya. Ang tanan nga kasulatan, gintugyan sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, o nas tanan, pagpanudlo, sa pagsabdong, amo na hindi kita matingala nga may arap pagsabdong, sa pagtadlong, o nga aman kay tiko kita, pangod sa sala, kag sa pagtudlo sa pagkamatarong. Agud ang alagad sang Dios manginhimpit kag handa sa tanan nga maayo nga mga buhat. Amo na ang katuyuan sang Dios nga ang ginhatag ni aya mga pulong nga ginhimo nga balaan nga kasulatan ang Biblia. Kay ang tinutuyo unas tanan mapuslanon gid siya sa pagpanudlo. Matudloan ka. Ano ang dapat himuon agud nga hindi nasa lawayon sa tubangan sang Dios? Dayon kun mahimuan kita nga mga hindi maayo din sabdungon. Dayon ang mga tiko naton nga mga pamatasan tadlungon. Dayon matuduan kita sa pagkamatarong. Agud nga manginhimpit ng mga alagad sang Dios. Dayon handa sa tanan nga maayo nga mga buhat. Ang mahimo naton mga maayo mga binuhatan ay hindi kita mangin sa lawayon sa katilingban. O hindi kita mangin sa lawayon sa katilingban. Nga ang sa subong damo mga pamatanon nga adik mga salawayon. Tungod kay wala natudloan, labi na sa pulong sang Dios, labi na sa balaang sulatan. Amo na nga halin sang pagkabata pa si Timoteo, nabiloan na ang balaan nga kasulatan nga nakahatag sa iya sing kaalam para sa kaluwasan paagi sa pagtuo kay Jesucristo. Pwede ka namin no sa ang nakita ni Apostol Pablo. Ang bukos kasulatan, gintuyo-tuyan sang Dios. Kag mapuslanon sa pagpanudlo, pagsabdong, pagtadlong, pagpanudlo sa pagkamatarong. Kay ang tinutuyo, agud nga ang alagad sang Dios manginhimpit. Tapos handa sing bukos sa tanan nga maayong mga buhat. Muna nga usisahagid ang balaan ng kasulatan. Kay sa ila, ginunahuna naton nga may kabuhi. Kita nga walay katapusan, kakamuna ang nagapamatuod, nanungod kay Kristo. Mabalaan ta, makilalaan ta kung sino si Kristo, bangod sa Biblia o paagi sa Biblia. Halin sa daan ng testamento pagkato sa bago, mabalaan mo kung sino si Kristo. Amo na nga, tuguti ang mga pamatanon nga tuduan sa paghigugma sang pagtuon sa Biblia. Ang unang lugar sa aton nga mga pangunahuna, kag mga pagpalangga, ihatag sa libro sang mga libro. Libro sa mga libro, ang Biblia sa aton na ginasiling, walay makatupong sa bisan ano pang encyclopedia o ano pang libro, sino pa ng author sa mga libro dahil sa kalibutan, kundi ang Biblia lamang. Aman, sino ang author sa Biblia? Ang balaan ng Espiritu. Ang author sa mga libro sa kalibutan ay mga tao lang na nga madinrunton, mga tao nga may kamatayon, mapatay na sila. Ang kaalam nila, halin lang gyapon sa Dios kung naghimo man sila libro. Pero ang author sa Biblia, amo ang Espiritu Santo, kag si Kristo mismo. Kay ila man na, sa Dios man na nga pulong ang author dira ang Dios. Pero ang gamit nga instrumento, ang balaan nga Espiritu. Kaya mo nang ginambal ni Apostol Pedro sa ato mabasa sa 1 Pedro 2. 1 Pedro 1, versikulo 19, hasta sa 21. Amo na nga, tunan tamayo, makauturan, ang libro sa mga libro na ang author amo mismo ang Ginoo.
Agud mahimo ining helikoton ang mga ginikanan dapat mismo mangin familiar sa pulong sang Dios. Ang ginikanan mismo familiar sa pulong sang Dios kag sa baylo nga maghambal sing walay pulos nga mga pulong kag magsugid sing walay pulos nga mga sugilanon sa ila kabataan. Ang makighambal sila sa ila tuhoy sa mga topiko sa Biblia. Ang libro wala gindesinyo para lamang sa mga eskalar. Kay ang Biblia hindi lang na siya para sa mga eskalar. Ginsulat ini sa isa ka simple nga estilo agud masabat ang paghangop sang ordinaryo nga mga tawo kag nga may nagakaigo nga paatag. Ang dako nga bahin sini mahimo nga mangin makawiwiligid kag mapuslanon sa magagmay gid nga mga kabataan. Okay, bisan sa gagmay kabataan, eksperyensya ko na sang una. Istoryahan mo sila sa panahon sang creation, sa pagtuga, alin sa unang adlaw hasta sa ikapito, nagpahuway ang Dios, hindi bangod kay gin kapoy, kundi bangod kay himuon niya nga memorial of creation, handumanan sang pagtuga. Kangay bala sa kita subong may ara memorial, may memorial nga patyo, may memorial nga mga bayani, o ano pa na nga mga memorial nga man. Kay gusto nila nga ang mga memories sang una pa ng ligad, kangay dito sa Bakulod may ara ruins. O ano ang sugilanon sang ruins dito nga ginadayo, ginakantuan sang mga nagalagaw. May ara dito. Kay may mga memorable nga mga experience sa sina nga lugar. Amo na nga ang Biblia man nagatuad sa aton nga ang Memorial of Creation amo ang pag mao ang amo ang ano ang pagpahuway sang Dios ikapito ka adlaw. Ginhimo niya na nga pahuway agud nga mangin memorial handumanan sa anong kaadlaw nga pagtugas tanong butang. So kailanon na gin istorya sa mga bata. Mga bata ko dayon istorya mo sa ila. Sino ang unang ginikanan? Siya Adan kag si Eva. Hindi ka angay sa mga anekdot nga istorya nga may mga tao na kuno nga wala pa sila si Adan kag si Eva. Sala man na siya. Hindi man na matuod mga guni-guni lang na sa mga tao nga naghimo sa sinang sugilanon, mga scientist. Kaya ang kalibutan ko nag-exist billions of years, so wala pa sila si Adan kag Eva, hindi na siya tuod. Isa lang na sila ka mga mato-mato sa mga naghambal sina ng mga libro. Now, hindi kita magunahuna ang Biblia mangin makapoy ng libro sa kabataan. Hindi ako nambalon nga, amang basa kasi na, kakapoy. Aman kayo mo na. Pino kayo ang litra. Dayon hindi maintindihan ang iyong. Imbes kayo mo padasigon, imo pa i-discourage, adi wala pulos. Pero, hindi nato nunahunahon ang Biblia mangin makapoy ng libro sa kabataan. Sa dalom sang isa ka maalam nga manunudlo ang pulong sang Dios mangin labi pakag labi nga kamutan mangin subong ini sa ila sang tinapay sang kabuhi indi gid ini magtigulang o tuod siya ako na lang ang nagtigulang ang Biblia wala gid natigulang kadugay na sa pulong sang Dios halin pa sa pagsulat ni Moses sa lima ka mga libro sang Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, kag Deuteronomio. Si Moses nang sulat sina. Pati pa ang libro ni Job, si Moses gihapon nang sulat sa iyang panahon. Amo na nga hindi nagtigulang. Nagkalamatay na lang si Moses kag ang tanan nga mga nagasulat sang Biblia, ang pulong sang Dios priska lang gihapon. Amo na kay mayara sini siyang pagkaprisko kag katahom nga nagaganyat kag nagaganyat sa mga kabataan kag mga pamatanon kag bisan pa sa mga tigulang. Kaangay ini sang adlaw nga nagasilak sa duta nga nagahatag sang iya kasanag kag kainit apang wala gid nagakaubos. Amo gina matuod gina siya. Ngaman kay ang adlaw na halin sa pagtuga sa ikaapat ka adlaw ginhimo ang adlaw kapat ka ba wala ka adlaw sa semana. Halimbawa, Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis. Sa ikaapat nga adlaw, adlaw nga Merkulis. Ay di gintuga sang Dios ang adlaw. Ang ginagod mangin kasanag sa adlaw, mangin kasanag man sa gabi ang bulan, ang kagbituon. Amo na nga, hindi gin nagkaubos ang iya kasanag. Huwag gin na naubos sa subong gani, parte kainit, sobra, sobra. Parte, sobra 40, hasta nga 44 pa kung gisa.
pagi sa mga leksyon gikan sa maragtas ang doktrina, mga doktrina sang Biblia, ang kabataan kag mga pamatanon makatuon nga ang tanan nga iban pa nga mga libro kubos sini. Amo nang atong ginasili nga bisan ano pa nga libro hindi makatupong sa Biblia. Ara ang prophecy, history, ara prophecy sa kalibutan, ara history sa kalibutan, ara walay libro nga naga explicar sang history sang pagtugas sang kalibutan. Wala, Biblia lang kung magpati kita. Ang mga scientist na nga kung ano na ila sa mga geologist nga discovery nga billions of years kuno ang mga layer sa mga bato dito, kung makakita man sila sang mga tulaan sang lagko ng mga tao, malinla nga nag-exist na kuno sang wala patla si Adan, itong mga tao to ay hindi na sa matuon. Kaya sa ato nang ginatunan nga ang tao sang una hindi magnubo sa mga 15 to 16 feet ang iya kataason. Grabe. Muna nga, normal na nga, bisan mag 6 footer ka pa, daw hasta ka lang sa tuhod nila ni Adan. Katerrible. Amo na ang gintuad sang balaan ng kasulatan. Amo na nga, makakita kita diri sang tuburan sang kaluoy kagugma dira sa Biblia. Amo na nga maginikanan, himuha nga simple ang instruksyon nga ginhatag ninyo sa inyo kabataan. Kagpatura nga nahangpan ini sing maathag. Amo ni ang rules ang ginikanan, kaya ginikanan amo na tani ang una nga teacher sa ila kabataan. Pabakudon ang espiritual, gikan pa sa lapsag pa siya. Tuduan sila ano ang proper diet. Tuduan sila ano ang proper nga inumon. Tuduan sila sa proper nga pagtulog. Pag-ubra sa puluyan. Mga ulubrahon sa puluyan, tuduan sila. Dayon, hindi pwede nga tamad. Kaya ang Ginoo dili malipay sa tao nga tamad. Hindi gani pa kanoon, hindi gani pa kaunon ang bali ni Apostol Pablo. I-translation sa Biblia subo nga, ang hindi gusto nga mag-ubra, hindi pa kaunon, ay budlay na. Pero ang butang balon, sino kuno ang hindi luyag mag-ubra, hindi makakaon. Ang normal na. Normal gina siya. Kaya bisan nag-hida ka pa sang bugas, pero hindi ka man luyag mag-tigang, magluto, hindi guto mo ngin ka. Guto mo ngin ka gina. Ama na nga, pero ang iban nga translation subong sang Biblia, may Biblia nga nagasili nga ang hindi luyag kuno gani nga magtigang hindi pakauna ay daw ginlain bala nila ang ila interpretation or translation. Mabasa mo na siya sa Dosti Salmika ginhambal, pero ara sa isang kano. Pero kung imo basahon ariw ang bisikulo, kay bisan sang kaupod kami ninyo, inigin sugo namo sa inyo, kung sino ang hindi magapangabudlay, hindi siya magkaon. Amo na. Pero may version sang iban nga Biblia, dalain nga version nga, ang hindi luyag nga mag-ubra, hindi pakaunon. Ay di, magutuman. Oo, pero sa bagay, basta tamad para matuduan at least madisiplina. Kung himuon man halimbawa, pero hindi na siya ang butang balon sang Biblia, ha? Sa mga translation na nga sang Biblia. Amo na nga himuon naton sa mga kabataan ang simpleng instruksyon nga aton ihatag sa ila. I-simplify siya. Ang mga leksyon nga imo natun-an, ikaw nga ginikanan, gikan sa pulong nga dapat mapresentar sa ila, imo nga himuon nga simple nga mga huna-huna sing maathagid nga hindi nila, hindi sila mapaslawan nga base hindi nila mahangpan. Pagi sa simple nga mga leksyon nga ginkuha gikan sa pulong sang Dios kag sa ila kagulingon nga inagihan, mahimo mo sila tuduan kung paano ipaisuno ang ila mga kabuhi sa pinakamataas nga talaksan. Bisan sa pagkabata kag pagkapamatanon, mahimo sila nga makatuon sa pagkabuhi sing mahunahunaon, hanuot nga mga kabuhi nga magapatuwas sing bugana nga patuwas sang kayuhan. Ang mga taga-Tesalonika mas maayo pa sang mga taga Persia. Kay ginbato nila ang pulong sa nga may bugos nga hunahuna. Kag ginusisa nila ang mga kasulatan adlaw-adlaw agod nga mahibaluan nila kun bala matuod ang mga ginsiling ni Apostol Pablo. Binuhatan 17:11. Nang
Mayo ang pinakanami kung adlaw-adlaw ginausisa ang pulong sa Diyos. Ginatunan. Amo na yung gingamit ni Apostol Pablo na may isa kalugar dito sa Persia na may maayo sila nga experience, mas maalam sila naman tungod kay ginusisa nila. Amak mo na nga adlaw-adlaw sila nag-usisa sa pulong sa Diyos ay hindi basta-basta. Kung adlaw-adlaw ka nga nagbasa sa pulong sa Diyos, kaangay ka na sa nag-eskwila. Nga sa imo pag-eskwila, adlaw-adlaw ang elementary. Hasta sa pag-high school, nag-eskwila na. Tag halos, labi na elementary, halos tag 8 oras, 7 oras, nga nag-tuon sila. Nag-pamati. Labi na kung mag-high school ka na, ano nga mga subject na tanan, bisan gani elementary, ano nga mga subject na pwede ka damo. Amo na nga ang taga-Berya, amo na ginagamit ni Apostol Pablo nga halimbawa, nga siling niya, nga ang mga taga-Berya mas maalamon kaysa mga taga-Tesalonica, bangod kay ginausisa ang mga kasulatan adlaw-adlaw, kun ining mga mauta, butang matuod ba. Kay samtang gapamati sila kay Apostol Pablo, kaangay din, nagapamati ka mo sa aton nga palangkutonan, tinig ng reformasyon. Pwede nga usisahon ninyo, tuod gid ba lang ining Seventh-day Adventist Reform Movement, mga vegetarians, may aragali sa Biblia, suno sa seven stages of diet. Ano nang seven stages of diet? Mga period of time na siya nga ginhatag sa Ginoo ang kapawa para siya nga makatawhan. Hindi tanan ng mga Seventh-day Adventist nakaintindi sila ang seven stages of diet. Kay seven stages na siya. Gikan kay Adan sa wala pa makasala, primero. Ikaduha, sang nakasala na. Ikatatlo, pagkatapos sa anaw. Ikaapat, sang dito sila sa kamingawan, halin sa Ehipto, hasta sa panahon ni Kristo. Muna, grabe no. Dayon ang ikalima, dayon ikaanom, dayon ikapito, balik na dito dayon sa mga bagong kalibutan, bagong langit, bagong duta, yung mga ikapito. Muna nga, kung matunan na siya, manginalam ka. Amo na si sahon, kung matuod gid ba lang, sabado ang inugpahuway, nga kadamaan subong Domingo man, diin na sa Biblia, ano ang kamatuoran sina? Damo na. May matunan kita nga sa sinta ka mga pamatuod nga ang adlaw ng inugpahuway, amo na ang ikapito ka adlaw sang semana nga gintawag subong nga sabado sa mga Espanyol. Kaya kita na ulipon makita sa Espanyol almost 400 years from 521 hasta sa 1800. Tamak mo na. Dayon, damo, basta damo kita nga dapat tunan. Muna nga, ang mga taga-Berya, mas alam sila kaysa mga taga-Tesalonica. Pangod kay adlaw-adlaw ginausisa nila ang mga pulong sa Diyos. Kung matuod ba ang ginawalan ni Pablo? Amo na nga, amo man gyapon diri. Nagapamati ka mo. Pasalamat kita kay ang K5 News FM nga sang una Radyo Bandera sa naglunta na ni siya sang mga lapit na siyam katuig alin sa 2017 July. Kay kami ang naguna dito sa Bacolod sang una. Way pa na the building. Nag-program na kami pagsugod sang una dito sa Radyo Bandera dito sa Bacolod sa Purok 5 sa Takuling. Amo na nga damo nagapamati, perti kadamo nagapamati sang K5 News FM sa subong nga Radyo Bandera sang una. Amo na nga amo man ang huna-huna sang CEO Rock na Miloy nga libre ginhatag niya sa tanan sa bisan diin Luzon, Bises, Mindanao, basta may program sa radyo, ilibre niya ang program atagan sang tag 30 minutos kada adlaw para lang nga ma-share sa katilingban ang pulong sang Dios. Amo na nga nagapamati kamo, tistingan ninyo usisa, titingan ninyo ang mga bersikulo pwede isulat dahil usisahon. Amo na nga areman kita sa Biblia ginparasig lang naton maayo sa aton tanan nga tani hatagan tagid sang labaw nga igtalopangod kag tinguhaon nga kita mayar Biblia kag aton man matunan. Kaya ang Ginoo nagpadala para siya katawhan sing madamo nga mga instruksyon. Linya sa linya, pagsulundan sa pagsulundan, diri jutay, dito jutay. Mga bersikulo na siya.
Amun ang ginhambal si Isaias 28 versikulo 10 kag versikulo 13. Jotay lang nga ginhatag nga tulpangod sa Biblia kag ang Ginoo maghatag sing jotay nga kapawa sa tuytuyan kanya dayon ikaw babae ka man o lalaki padulong sa mas dako pa nga kapawa. Amo na nga ginhambal sa Psalms hambal man sa Proverbio 4:18 nga ang alagyan daw sang matarong kaangay sang pagsilang silak sang adlaw. Halin sa pagsilak hasta sa pagkaudto. Amo na ang kasana. Parti kainit na sa pagkaalas 10 na, alas 11, 12. Amo na nga, sa labi nga imutunan ang Biblia, kaangay ka sa init sa kaudtohon nga daw hindi magwanta. Amo na nga, encouragement naton sa atong makaturan para sa mga gusto o luyag magtuon sa Biblia. Bilang isa kagahom sa pagtudlo, ang Biblia mas may balor sang sa mga sinulatan sang tanan nga mga pilosopo sang tanan nga dagon. Saya malapad nga estilo kag mga topiko mayara sang isa kabutang nga makawiwili kag makatudlo sa tagsa kunahuna nga makapahalang don sa tagsa ka interes. Ang kapawa sang rebelasyon nagasilak nga wala nagadulom sa malayo nga nagligad. Sa diin, ang mga kasaysayan sang tawo wala nagahatag sang bisan isa kasilak sang kapawa may pinalaybay nga nagtawag sang katinga makatilingala kag makapadayaw sa kalibutan sa nagasilak nga katahom sa halang don kag sulimne nga pagkahalang don sa makatalandog nga patos wala ini sing katumbas sa pinakamaalam nga proaksyon sang tawhanon nga mga pamaagi sa pagpanulat. Lamang mauturan ang aton nga tiempo na upos naman. Aton lamang anay ni tapuson kag pa pinaagi sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami dumulog sa inyong banala luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat sa inyong banal na mga salita. Maraming salamat sa pagkataon na pinagkaloob at maraming salamat na ginagamit mo ang impilan ng K5 News FM. At maraming salamat na inyong ginamit din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang aming kinakailangan ng pagpapala na physical, mental, spiritual, pinasarang proteksyon kayo din sa mga kawan. At higit sa lahat, patawarin mo kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen.

0: News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mapatas, mga buti ka! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-clinica. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: Pinas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sarantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kag ang acid reflux.
12: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Superman.
15: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, dawala ng buwas ah. Kapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: DTX 500.
16: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
17: Hi, Tennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
12: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa halik kadala ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo.

0: isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, hi! Galingawang time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: KK5 News FM. News FM.
3: E3 Pio.
4: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluyaan na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Pio.
5: Ang D3.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: Mabakal,
3: E3 Pio with VCO.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
5: Ang D3.
3: Yung may VCO.
5: Ang VCO.
3: Yung may D3.
5: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Spore Biotics.
7: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Spore Biotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
10: DDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis
10: mo! DDX 500!
9: DDX 500!
11: Katalina Habagat,
12: anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka, adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
9: TTX 500, Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Naida Dobreya, taga Manaplat, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX
3: Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
3: Excel Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, Yogi Dante DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
2: News FM.
3: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: D3 Bio!

0: KK5 News FM News FM.
1: Yo, kumusta na? Alam ko, marami rin kayong iniisip. Kaya, ikanta na lang natin yan.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampyon!
3: K5 News FM. News
4: FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ang topic ko is about ketones.
7: Pag ketones ang paghambalan, sir boy, ketones sa D3 Bio, dako ginaya makabulig sa brain. It's good for Alzheimer's, dementia, Parkinson's, epilepsy. Aside nga ginano niya, ginanarish ang imong nga brain cells, ginapagwa ang tanan niya mga toxin.
8: Nga nagako sa migraine kiss. Sakit sa ulo. Kayang-kaya ni D3 Bio.
9: Ginakwa ang basura sa imo brain through the glymphatic system. Ginahatag energy sa brain mo through ketones, providing your brain more efficient.
7: Amo ginang ka namin sa D3 Bio, sir boy, over plain D3.
9: Amo gina, na-advantage gina, no? So, besides ketones, besides ngagapan namin isang aton kidney, ngagapan namin isang aton blood sugar, kung nami ang aton regulations ang aton blood sugar, layo ka sa diabetes, healthy ang liver, healthy ang kidney, ano pagidbala? Ang D3 Bio, first and foremost, kinimbinto ni because of its antiviral, antibacterial specialty. Kung ikaw, gakataro, gaubo, may plemas, gay hilanat, ngang wala unta, tagahapon, balik naman si hilanat, trangkaso na ina. D3 Bio mo na, tungod sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Those kinds of monotriglycerides basically kills any kind of viruses
7: and bacteria.
9: So, and even fungi.
7: May hipabika, hipasika, tanan nga mga viral load nga way kakabalo, kay way nimo mapacheck up kung ano itong mga ngalan nga ara da sa virus sa imo lawas. Kung adlaw-adlaw siya gainom D3 Bio, sir boy, adlaw-adlaw man niya patyo ni nga mga virus
10: at bacteria. Ganun bo ang viral load?
7: Because of the MCT.
9: Kanami, some point
7: monolaurin, monocaprilin,
9: and monocaprin, no?
4: D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapakas, mga buti ka.
9: Ang D3 Bio, kapadasig sang imo metabolism through its medium chain triglycerides and also ketones. Kung dasig ang imo metabolism, dasig ang pag-usar sang imo blood glucose, meaning to say
7: because of thermogenic effect.
9: Thermogenic effect, correct, no? Ang ambal ni Doc gina, ang mga tao usually yung mga pigado gid, why ni kwarta magpa-lab test, no? When sa ambal niya, ay ba si virus ni bacteria ni, why ki wala kwarta mong hindi ka kadto sa laboratory para magpa-check up. Kung magpinalagpat ka man inom sa mga antibiotics, di man lain man na, no? Kalanan ang antibiotics niya should be prescribed by the doctor. Ang mga antivirals niya should be prescribed by the doctor. But if you take a natural antibiotic or antiviral agent in D3 Bio, why niya side effects?
7: Kaya nga nakanami, sir boy, wala ni resistance.
9: Why niya resistance?
7: Oh. Di siyempre, ang monolaurin niya, ano pa yung resistance? Kaya na siya mahimo pagpalapit sa monolaurin, wasaag na siya?
9: Because monolaurin, by nature, is created to kill viruses and bacteria. How could we prove that? Monolaurin is present in breast milk to the form of lauric acid.
10: Kaya nga, may lang sa D3 Bio, sir boy, nga natural antibiotic, anti-virus, kag anti-fungal, nga hindi mapiktuhan ang aton selula sa lawas na ito niya.
7: Kaya hindi mapatay ang good bacteria.
9: Correct. Hindi, amuna, that's the beauty of it. That's the innate intelligence of monolaurin.
7: In short, amuna lang, sir boy, ang monolaurin, hilo sa tanan nga kagaw.
9: Oh. Correct.
7: Amuna na.
9: Kung gailanat, kung kasipon, bacteria man, virus man, imunolaurin mo na ara sa D3 Bio. So, din ka pa bala, Dr. Ramil, sa ordinaryo nga vitamin D3, nga ga-boost lang sa immune system.
10: D3 Bio na.
7: Kung D3 Bio ko kay may bodyguard or security guard, may police station pa ko. Pero kung D3 ka lang, police station lang imo.
12: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamog it sang akong hair fall. Nag-indi man namin ang akong kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong kutis.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Pamakal, sumangmuti ka. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
14: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3. Nga may VCO. Ang VCO. Nga may D3.
16: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
17: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
18: DTX 500. Ito masyon sa barangay
19: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
18: Kapangalay sa kong tudlo, sa kong mga kamot, din sa kurap-kurap sa kong mga mata.
19: Tumar kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: 3 times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
12: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
21: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
12: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap.
23: Mamakang sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
12: DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega. The best gid ang extend food supplement for men.
12: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
26: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
23: Mabakal sa mga butika.
12: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
23: Bumakal sa mga butika.
0: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
3: News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
6: D3 Bio.

0: 5 Kalingawanta.
1: Dai, kipakilala ko ng ako nobyo sa lola ko nga milyonarya.
2: Te, boto mo sa iya si lola mo?
1: Ay, sobra! Kita mo subong, lolo ko na siya!
0: Hey, 5 Kalingawanta.
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
5: DTX 500! Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
9: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar? 375.
10: Saan naginom ka? DTX 500? Hindi na nalasubong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over
5: DTX 500 naging DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C epektibo.
5: Mighty C mabaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Mimi.
13: Dali kasi napit akong tuhod.
12: Arthritis na gali.
13: Pero sang pagsugod ko inom sang Mighty C 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala lagi nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
19: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo!
12: baby.
5: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
5: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
21: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
21: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
21: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
5: I Care Gold.
22: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayng suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
23: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: five Galinhawa Time!
1: Berta! Berta! Nagtawin ako sa loto! Imos na da! Imos na da, Berta!
2: Ha? Sa din ito ba ito?
1: Imos sa gamit mo, layas na to!
0: Hey! Five Galinhawa Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
6: Ang Physio
5: yung may D3.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio, ang D3 Bio
6: yung may Physio.
5: Ang Physio
6: yung may
5: D3.
6: Mabagat, ka.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. For Biotics.
5: DTX 500.
10: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
10: DTX 500.
5: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ilan tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
4: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslong kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball.
19: Gimpa.
18: Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
5: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
8: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano na yung
2: ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta, ano bala ining thumb arthritis. Pagambal ka nga arthritis, just think it's a middle name. No, do apelyido ni Sir Boy. Arthritis is apelyido.
8: Oo ah. Damo na sila pagmagutod. Damo sila pagkisa. Mayara, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, may gouty arthritis, may
4: osteoarthritis,
8: may pocket arthritis. May mo na?
4: May attitude arthritis?
9: Nga 13 nga man.
8: Nami na blang pocket arthritis. Wala gid ya tok-tok sa imo bulsa.
4: So po silingon, ini ang arthritis, no generic name yan eh. Mm. Naamo ning pagtawag na ton, importante ang arthritis, duwang po silingon, may inflammation ka, kag may pain ka.
8: Inflammation tuga sa mga free radicals.
4: Gusto.
8: Kag inflammation tuga sa kakulang sang vitamin C or mighty C.
4: Oo, kag ining pagtigulang na dok sang imo nga mga
8: cartilage.
4: Mga cartilage. Now,
8: dapat hindi matigulang imong cartilage. Kay damo man mga tigulang na wala arthritis. Kay palainom DTX 500 kag mighty C.
4: Hosto. Now, istoryahan ta how DTX 500 could help you. Don't you know nga ining aton nga cartilage, no? Sining aton bala nga thumb, may joint na di o, amun ipirming kalabanan, gid. Simple nga pag-abris ang doorknob, sakit, hindi ka makapress, kay sakit ni siya, no? usually amo ni abi ang prone naton sa pangabudlay pangbugat. That's why nga imagine na apat ka bilog sa babaw, isa lang siya sa dalo mo. Mm-hmm. So amo ni permi ang permi gakastrain.
9: Oh, gapangusog.
4: Gapangusog. Kung nagatigulang kagali Doksam. Kag nagadyutay naman ang imong nga collagen, kinanglanon mo gid gani nga may alkaline vitamin C ka. So that nga may ara ka building blocks for your cartilage. Kay ang cartilage amo ning hapin sang imo tul-an nga ang duwa mo katul-an
8: para ma-prevent Sir GP nga madula ang cartilage.
4: Oh.
8: Pero minaton na balik-balik.
4: Mm-hmm.
8: You need antioxidant, you need vitamin C for collagen.
4: Mm-hmm.
8: Tikong ara ka sang may ara ka sang DTX 500. Kag may ara ka sang Mighty Zero Pure C. Bisa matigulang ka kuan
4: persado
8: na ya.
4: Kag you know what dok nami
8: kapitala blaba once ka tigulang ka na.
4: Oh. sa mga joints kinanglanon ng oil. That's why we have D3 Bio, no?
9: Oh, para lubricant.
4: Lubricant nga good fat so that hindi magda-damage imo nga mga joints dira. And you know what? Siling sa mga pagtuon ha. Ining ginatawag naton nga damage sa aton nga kamot ano ining aton nga ginatawag ni siya actually Doksam nga CMC ining carpo metacarpal joint no ining sa aton nga tambala ang damage sini is multifactorial etiology medyo no damo sa ginhalinan pwede halinan pero suno sa mga pagtuon ang oxidative stress ining pagdamo bala sang imong free radicals kag reactive oxygen species nagaresulta ini sa mitochondrial dysfunction ari na kita sa imo nga selula. Ang imo nga selula, ang mitochondria, may dysfunction na sa, no? Nagka-dysfunction. That's why ga-resulta man ini sa apoptosis. Hindi dapat patyon ang cartilage, ginapatay siya sang oxidative stress paagi sa pag-apoptosis. Gin-discuss ni Sir Boy kung ano ang cell death, apoptosis. Ini mismo ha, imbis nga healthy mo cartilage, ginapatay ang selula sang cartilage. That's why may ara ka sa decrease matrix synthesis kag increase cartilage degradation. Anong result?
8: Kinakakontra sa cartilage degradation, tamis.
4: Tamis.
8: Sa ginaya. Protein from animals.
4: Oo.
8: Kag siyempre, overuse sa imo nga mga ano.
9: Oo. Oh. Sir GP, kaso nasa una sa mga secretary bla. So na hindi pa usong kuan ni. Bullpen. Oso
8: mangusog na.
4: Mangusog na. Isa man na. Oo. Gali, no? And you know what?
8: Nga mga kwan, gagamit ano?
4: Typewriter.
8: Actually, ay alos pa kaisa man lang na sila sa mga sakit nga carpal tunnel syndrome.
4: Oo. Isa man na, Doc. Oo, carpal tunnel syndrome.
8: Grabe kang utngot na.
4: Inidotok ang mga mangunguma, gauyat, gunabla. Hala, pangilamon sa kampo.
7: Ako si Laylay de la Cruz, ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.

0: 50, wala man sang iban nga kwan. Mm-hmm. Nga sige na to research. Kung sa una ang mga turmeric na, mga cinnamon na, amon ang mga taas ang kwan, antioxidant and also anti-inflammatory, subong may taas pa sa ila. Here comes DTX500.
1: DTX500.
0: Mas taas ang ano? Ang anti-oxidant.
1: Oo, ang
0: hindi dali matigulang ang imo mga cartilage.
1: Na amo na da. Lantawa sir boy. Nga ang mga tigulang na ang nagaka-damage ang cartilage. Mm-hmm. Because through age, through time, ang hambal ni Doc sa inyo, kaon ka mo permitam is, pagkaon ka tam is more glucose. Mm-hmm. More glucose, more fuel sa cells. Mm-hmm. More fuel sa cells, more latak.
2: Mm-hmm. No, latak. Correct.
0: Pag damor siya nga, amat-amat siya patay.
1: Gusto. Mm-hmm. That's why nakita mo ang mga may diabeteson, usually arthritis man. Mm. Ang gainom alcohol, usually gina-arthritis man, gahinabok. So, kung gaedad ka na subong, or hindi na gani magulat ka may edad ka, hubin ka pa, you take DTX 500. Kung may edad ka na, the more matay ka pag DTX 500. Mm. Kung nagainom ka, nagapulaw ka, palauyat ka cellphone, you take DTX 500. Mm. Ang inistoryahan ta, arthritis pa lang, kag-cartilage prevention sang damage niya. Ang imo mata, makabinipisyo. Mm. Ang imo nga liver, ang all of your organs do mahubin.
0: So, pero nato na balik-balik, all degenerative diseases is caused by free radicals.
1: Justo.
0: Amo na ang kaaway sa aton lawas nga way ta kabalo. Permi naton upod-upod.
2: Oo, oh, aras sa palibot.
0: Permi naton balik-balik mo aras palibot. Aso, sigarilyo, usok, TV, computers, cellphone, ultraviolet rays. Sila tanan free radicals na. Grabing grabe ang ano ang dumog sa imo. Ang question, may ginpabato ka?
1: Wala.
0: Kaya nga, away ka gano'n mo yung DTX 500.
2: Wala
0: kaya gamay TC.
1: Kag ini, Doc, ara sa imo nakasalalay tanan ang answer sini. Ikaw mismo. Either you take a lot of fruits, you eat a lot of fruits,
0: correct,
1: you eat a lot of vegetables.
0: May mga kwan, conservative, sagay, sige inom suplemento. Hindi pwede makaon ka nalang prutas, kagulay. So wala. Pero may manato na ginatudlo, Dre. Kaon ka damo prutas. Kaon ka damo ano?
1: Gula man.
0: Gulay.
2: Oh, okay na siya.
0: Ang question da kung kakaon ka.
1: Ang nami.
0: Now, ang question da is kung kakaon ka, ano gid ka damo? Like 500 milligram sa vitamin C. Pulo na kabilog orange. Mas mahal kaysa magsuplemento pa.
1: 200 ng pulo ka orange magtag 20 lang. Sumiling mahal. Mahal sa doksa.
0: Amo na importante nga, you need supplementation. Because supplementation, extracted na siya mo.
2: Correct.
0: Ginpagamay mo ang isa kadako nga bagay.
1: Gin-concentrated.
0: Like for example, paano ko mapagamay ang pulo ka orange? Number one, himuon ko juice. Hapos inom. Paano ko pagamayon pagid? Butang ko kapsula.
2: Correct.
3: I-extract mo.
0: Amo na nga may TC ka. May ara ka may TC, may ara ka pure C. Ti makaon ka isa ka kilo nga amargoso, isa ka kilo nga panit sang tubo. Yawan ka na pang usay, yawan ka na kaon, pait-pait na. Pero kung ara na siya sa DTX 500, isog-isog na ang urak value. Ang iya polyphenol content, ang iya antioxidant content, perti kataas, sir boy. In short, sir boy, gusto ka maglawig ka boy mo, you need antioxidant.
1: Correct.
0: Nga ang pine tree, dugay yung patay, tungod sa antioxidant.
1: So, ang antioxidant,
0: kabal ko ang storage sa antioxidant sa pine tree, sir boy. Ara sa bark. Ang ano niya, ang sugar cane, pabayaan mo na. Buhi na pila ka tuwig.
1: Gagil ilon na sa kisapro, hindi yung ano.
2: Maitom na na.
0: Because of antioxidant nga nag-protect sa tanom. And that antioxidant, kung gusto mo na magamit, mahimo na siya kagitawag transferred antioxidant. Paagi sa pag-inom sa DTX 500.
2: Kagmay TC.
3: Transferred defense.
0: Kag-pure C.
1: Sige. So at least ha, nambala na ka muna mon. Ang arthritis, hapos lang ni i-manage. Inom antioxidant, DTX 500, inom may TC or pure C, and iwas sa tamis.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Well, istoryahan ta karon again. Paano makabulig sa pagtulog ang D3Bio? Sa mga ginainsumyada, ha? Sa mga ginainsumyad, dapat ha, pamatian nyo ni, hindi ka mo katulog, ari ang solusyon. Pero sa baho ilok, unahon nyo na Sir Boy ang ano gani?
5: Of course, Clinica DU Fresh with VCO, no? With VCO, ginabatuan yung mga bakterya, mga mikrobyo, nga gapabaho sa imo kilikili. So that's why, kailanlan mag-Clinica DU Fresh.
0: Ang sikrito sa Clinica DU Fresh is the VCO. Try nyo ang aton nga Clinica DU Fresh.
2: Oh, kampiyon nyo tama.
1: Siyempre, maligo. Anay, Noxam, no?
2: Maligo. With VCO man nga bon.
1: With VCO,
0: Santon Plus Herbal. Ara siya sa Santon Plus
1: Herbal. So,
0: may mga

0: pikas-pikas, punggod, baho ang lawas, namigid ang Santon Plus Herbal Soap.
1: Alright.
0: Kaya siyempre, dirita sa sekreto ni Engineer Albao. Gapabanyos, gapamasahi.
2: Gapamasahi. Pwede man mamasahi.
0: Sekreto na nga, you will look younger at least once a week nga.
3: Tingalo ko hubang kay Engineer.
0: Kay Engineer Albao, mapamasad siya, gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
2: Pula kinom na na-extend.
0: Tapos may inom na sa extend. Ang ginasugid na nato, ang pag-inom lang gin sa extend, kay nami ang blood circulation. At the same time, pamasage gig ka once a week.
1: Alright.
0: Amo na siya. Pero, masugot kag sa hindi, gusto ka nga early energy. Kisa daw ka kapoy gid, gamit gid sang DTX Coffee Mix. Kaya ang DTX Coffee Mix, isa sa pinakanamit nga kape, kape na may antioxidant pa ka pa. Kape na, naka-detox ka pa.
2: May choice sila.
0: May choice kung damo ka kwarta, DTX Premium eh. Kaya ang DTX Premium, may Ganoderma, may mushroom. May gano mushroom.
2: O pwede ng gano, ang gano derma mushroom. Or may stevia. Ang munang namin, good advantage.
0: Kung gusto mo yung makapuro natural. Kung pinahin mo sosyal, DTX Premium. Pero kung ga-chill-chill ka, ga-pangapi ka, while ga-pangapi ka, unconsciously, nakabulig ka sa mga pigado, Rayo Coffee Mix.
3: Rayo Coffee Mix.
0: Amo na ang pwede lahi mo, Sir Boy.
2: Ang kafe nga may
0: puso.
3: Damo pilihan, ha?
0: Ang pinaka-the best sa kabuhay, Sir Boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
2: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo kag bilyonaryo para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. 1/3 of our life sleeping, kay 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So, kung during the time sa sleep that amuna pinaka-busy ang aton immune system, no? So, if you deprive them, i-deprive mo ang aton immune system sang repair, ikaw man mismo masuffer, ikaw man ang prone sa diseases. So, ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy, uy, pupero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy, gahatag ketones, energy for the brain, MCTs, energy for the body.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
5: June 7, lot. 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: Pila sa una ang imong blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
5: 120 over 90.
4: DTX 500. PUC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Maricel Calagio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka PUC. Nakairan ng galingin ang ulo.
4: PUC Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisita halan. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Nami na imo di tribayo, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa
2: energy.
0: Super fuel sa imo brain, gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. Amo nang bintaha, Sir Boy. Kung di tribayo imo pilih.
2: Namitulog mo.
0: The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka di tribayo, nami imo tulog?
2: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
0: nga wala sa plain D3. Okay.
2: Number
0: ano,
2: one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, kung protektahan ang probiotics, nami ang pag-produce ni probiotics ang
0: meaning
2: ano?
0: Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BC of D3 Bio, may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
2: Himuson.
0: Himuson, buhi ang
2: good bacteria.
0: Now next.
2: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. Mm-hmm. A precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Pero ang galingan kina tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-tawag nilang i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imutulog.
0: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw? Mm. Pag inamos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
6: probiotics.
0: Mm. Probiotics, ang good bacteria. Mm. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. Mm-hmm. Amo nang ikaduhang bintaha da, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. Mm-hmm. May sikreto ko, Sir Boy. Mm-hmm. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
2: Dulum-dulum ka tama.
0: Kaya magguwa ang melatonin.
2: Guwa dahil ang melatonin. Guwa to dahil ang melatonin nga ginhimo sang D3 bio para sa imo.
0: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
2: Ay, hindi. Oh. Ang plain D3 niya makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
0: Masugo pa sa imong immune
2: system. Masugo pa sa immune system. Mm. Pero iniyan D3 bio duwa.
0: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no? Island ko na lang ni akong kan plain D3 kay tagpila gani, tag 14 tapos ang plain D3 no ibiges.
2: Gamay ka dito.
0: Paaban lang nimo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kuan.
2: Of course.
0: Tapos ang rumat sang vitamin D3 hindi diri na alin. Halin man na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man wala? BCO goro pati ko. Halin sa Pilipinas.
2: Proko halin nila BCO.
0: Ang BCO sa ano? BCO sa US. Hindi man halin to sa ila.
2: Halin
0: man na sa tropical countries. Abi nimo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar.
2: Ang ipikto niyang mayo.
0: Ipikto. The science behind sa imo giinom.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Pero Sir Boy, hindi sila ya magpaminsar kapag inom dahil nimo sa ditribayo, nami din tulog.
2: Oh, hindi.
0: It's a process. Hindi yan yung drugs ya.
2: Kung gusto ka, therapeutic, around 3 capsules, no? 3 soft gels. Therapeutic na siya sa imo. But if you want maintenance, kag medyo tight ang imo budget, 1 capsule in the morning, 1 capsule in the evening is good na. No?
0: Kag kung ang binta, Sir Boy, kung nami tulog mo, grabe, Sir Boy. You have the energy sa dason nga.
2: Sa adlaw.
0: Preparado imo brain kay ginhataga na ketone.
2: Ketone.
0: Preparado na imo lawas because of MCT.
2: Correct.
0: The medium triglycerides.
1: Kag gina-promote ang ginatog autophagy.
2: Autophagy?
1: Wow. Gina-slan ang daan sang bagong cellula. Hindi ka na mangita, Sir Boy.
2: Nami ang promotion sang autophagy. Nami ang pag-repair sa paghimo sang bagong cellula. Pero may isa pa gid nga sekreto pang patulog. Si D3 bio. So may nimo sa serotonin. Mm-hmm. Ha? Nagimo pa to siya sa MCTs para hindi ka magutom. Nami pa gid ang absorption sa magnesium mo, sa mga minerals mo, which promotes the creation and the release of GABA. Gamma, amino, butyric acid. That GABA, amuna siya GABA nami pagid sang imo tulog. So, serotonin plus GABA, huragok ang guwa mo sina, no? That's D3 bio nga makapatulog si imo. No other kind of vitamin D supplementation could make you sleep well better than
0: kanami sa D3 bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind sa amo na. Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan.
2: Correct. So, damo gid.
0: Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is,
2: ang kasanong question,
1: anong pamangkot?
0: Ang imong plain D3 may amo na wala.
2: Wala na sila. Wala na sila.
0: Ang imo plain D3 may BCO, wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
2: Paman,
0: checklista, Sir Boy.
2: Checklista, no?
0: Checklista ta. Now, ano pa ang iban nga mga bintaha kung ikaw pala inom gid D3 bio?
2: Kung bintaha mo kung pala inom ka ba D3 bio, layo ka sa ginatawag nga cardiovascular diseases.
0: Nga, Sir Boy.
2: there is increased production of HDL.
0: The good cholesterol.
2: The good cholesterol.
0: Panghimuso niya ang imong mga bad fats.
2: Mm. Correct. Mm.
0: There the more nga damo good cholesterol sa boy, the more nga damo sa imuson.
2: Damo sa imuson. Kung damo na, kung
0: good
2: damo na.
0: Mga plakaon?
2: Oh, correct. Andito ba, you could really help you. Sa mga medyo tawo nga feeling nyo tambo ka mo. Oh. Feeling nyo ha? Huwag ko gamba, tambo ka mo. Kung feeling nyo medyo dako na ka mo sa inyo size, you take D3 Bio para magdamo
0: at least amat-amaton himos.
2: Amat-amaton himos. Kag magniwang ka. Because that will increase, that is the second point, that will increase your metabolism by increasing your thermal, your internal temperature. So kung magsaka, naging pasaka na ni D3 Bio to MCTs, dali ka magniwang.
0: Dok Sam, te, ano pang ibanda nga checklist na sa D3 Bio?
1: Malikawan ang type 2 diabetes.
2: Ay! Wow.
1: Siyempre, hindi ka magtambok eh.
3: Siyempre.
1: Dasi ka
2: Kaya kung ka so, D3 Bio ka, dasi kang metabolism.
0: In fairness, sa plain nga vitamin D3, makabulig man promote sa good cholesterol. Makabulig man sa diabetes. Ang plain nga D3. Gusto ko yung benefits nga wala gid sa kwan sa plain D3, sir boy.
2: Okay, okay.
0: Kaya dapat ma-upgrade ta, cellphone gani, ma-upgrade ka.
2: Ten years ago, bakod to. Subong,
0: bayara pag i-bakod.
2: May bakod.
0: Subong niya, S21, bakod.
2: S21.
0: Pareho man lang sa salakyan. Ito yung pati yung magamit pa ka itong 10 years ago nga salakyan nga, pero may lang guba. Dapat
2: no?
0: Upgrade kaya. Ari ang nami nga wala sa plain nga D3 sir boy. Ari. It's the monolaurin nga ara sa D3 Bio.
2: At
0: ang monolaurin, pareho lang nga nagdidikas nanay mo. Ang muna kayong rason magsige hambalak World Health Organization, breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga man, because of monolaurin. Ang monolaurin wala na sa plain D3. Ang monolaurin ara lang sa D3 Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. D3 Bio.
9: Ako si Maria. Tas taas vid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga buti ka. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sino yung mga pasyente?
11: Tomas Lusada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa sangya balatian na TB.
4: Pure C. Vitamin C. Pure C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Hermati Andrade. Santo Niño sa Arevalo. Pila na katinuig. Grabe, mamabot migraine. Kumula. Tapos sa lin, pagamit ko na sa Pure C na lula ang akon nga migraine.
4: Pure C. Vitamin C. Para sa libre nga check-up, bisitahalan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang monolaurin, pagkanto selula, daw quarantine sa imuan. Sa imulawas. Kapag-abot sa virus, wasaag ang wasaag virus.
1: Patay tayo yung virus.
0: The presence of monolaurin in your cells because of D3 Bio, makapawasaag sang virus. So meaning pa, ng tao lang bata, mas resistensyado ang nagadidi sa nanay kumpara sa ano wala.
2: World Health Organization statistics will show you nga tanan nga breastfeed nga bata during the pandemic, during the height of the pandemic of COVID-19, wala na natnan.
0: Correct.
2: Because of lauric acid found in breast milk.
13: Kagari pa, sir boy, even ang iloy nga kapadidi, may COVID. Kuhay na pasoon sa bata. Because of
0: may ara pag ina-research, ginbutanggid ang virus sa breast milk, patay ang one.
1: Oh, hindi mabuhi, sir.
0: Hindi mabuhi.
13: Ina nga lauric acid, nga ala sa breast milk, amo na siyang lauric acid.
0: Nga ara man sa D3 ba yun?
1: Pareho lang.
0: Pareho lang. Amo lang na ang wala gid sa plain nga D3, nga ara sa D3 ba yun.
13: At plus 100 na dahil yun.
0: Take note ha.
3: May isap. May isap ako galing ka nakita nga wala sa D3.
0: Oh, ano, Sir JP?
3: Open-minded. Hindi mag-upgrade. Piliton gid. Nga bisan wala mo na naurin.
13: Seriously. Seriously. Ang kwarta mo ang ginabakal mo, ginpangabod na yan.
3: Oo.
13: You must maximize the benefits. Kung ala malang gili nga may meal A, may meal B, ang meal A, tagsi mo, isa lang ka tinapay, ang meal B, ya, tagpulo at tinapay, parehas, jutay di pa rin siya, gito ka na sa
0: milk. Take note ha, kung made in USB, gusto giga made in US, ang vitamin D3 na made in US, kaso ginapaaman lang na mo sa BCO. Tapos si US, gapanguha BCO din, dari Pilipinas.
3: Mas damo ang kumpra sa US ang BCO.
0: Kwaon lang BCO din sa Pilipinas, butang dahil made in US. Where in fact,
1: Pilipinas halin lang.
0: Pilipinas halin.
13: I think, ang America is the number one buyer sang extra virgin coconut oil, sang coconut oil, sang raw coconut.
3: Especially in this pandemic, boy. Especially, sobrang pandemic.
13: Silang number one buyer. Sila gin mabakal to, para yatag to nila, nga ari daya para sa aton, ari sa D3 bio din.
3: Hindi niya sapatos, nga kung nalin sa Amerika, okay? Hindi niya.
13: Okay, that is the advantage of D3 Bio over ordinary vitamin D3. Mm. So diin ka pa, ha, kaibigan. Dili ka na sa D3 Bio, no? With VCO, with vitamin D3, paama na lang ganyan vitamin D3, kay pa nami ang amplification kung may good fats within extra virgin.
3: Ang pamangkot ng Lizard Boys, Bong Kwan, open-minded ka ba? Mag-upgrade ka ba?
0: Ari pagidang wala gid sa plane nga D3. The MCT. Ang MCT ya, rikta na himon nga energy, Sir Boy. Ang ako gay nakita, nami inumon ang D3 bio. When you skip your breakfast. Kaya nga man, makaabot gid ka kan, makaabot gid ka panyaga.
13: Correct, no?
0: Kaya nga, hatagan ka energy mo. Ang MCT, wala na sa plain D3, Sir Boy. Ara lang na sa D3 bio.
13: Ay, nandito sa D3 bio, tungkol sa extra virgin coconut oil.
0: Ang energy nga ihatag ni MCT, nga ara sa D3 bio, wala latak.
13: Wala latak?
0: Wala oxidation nga kakatabo.
13: Ang tapos na, kung mausang MCT, imuon pa na iyang monoglyceride, imuon pa na monolaurin. Ang monolaurin na tapos na usasang selula, himuon pa gina ketones. Ang ketones na malibot-libot pag gina sa lawas mo, giving you not only your brain energy, also the other parts of your body energy. So, wala kaya perdi sa D3 Bio. Diritsyo-diritsyo ang servisyo
0: may share
13: sa
0: si D3 Kwan, Bio. Si Sir Kevin, aton profesor. Ang D3 Bio may ara MCT para magsunog sa imo tambok samtang gatulog ka. May MCT ang imong plain D3 nga kaya niya sunogon ang tambok samtang gatulog ka. Wala, Sir Boy. Ara lang na sa virgin coconut oil kag ginpaaman ang vitamin D3. Diin halin na mong vitamin D3. Ang Pilipinas, wala gid gahimo vitamin D3.
13: Ay, sir.
0: Amerika lang gahimo vitamin D3.
13: Check your
0: ginapaaman lang namon gani. Ang halin sa Amerika. Pero ang Amerika yung gabakal yung BCO sa Pilipinas.
1: Napaman mo lang.
0: Amo na nga, ang may presyo di, ang BCO, Sir Boy, hindi ang vitamin D3.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. nga may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
17: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
18: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
14: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
19: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya baywang.
20: Sa katlo ka pila ka mag-inom.
19: Sa DGX 500. Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
20: Subong kamusta?
19: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nagko ginibatsa.
14: DGX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
21: Edgar Santiago isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C babaka sa mga butika. Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagid ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
29: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
28: Di nakabaluman usik?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
28: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
29: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
14: Extend Food Supplement for Men.
30: Tikasin.
14: DTX 500.
31: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugin ang akong nga problema sang akugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
14: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
32: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang isa. To testing ako nga magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

0: Radio Com.
1: Kampyona Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Muse FM. Muse FM. Ethereal Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pinas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang Ethereal Bio, ang pinas ko, taasin na lang mag-ayo.
0: Ethereal

0: college sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
3: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
4: Ew! Yucky!
3: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Q7 lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko?
6: Ano sa una ang imo
7: blood pressure?
5: 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day gid na ako DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mamakang mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. KKC.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginipalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatangin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi i-text yun or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating Globe number 0927-448-940. June 23, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi, Shimo K5, Jirili.
0: Kamustang imong adlaw, Lo?
1: Well, isya ka maulan nun ng adlaw, Jirili. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ay, hindi kin magkalipat sa pag-inom, adlaw-adlaw siyang DTX 500, ha? Amuna ini ang aton kagayunan, tsansa nga mabuligan ta ang aton ikayong lawas nga hilway sa kunano nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 nagahatag sang paglimpyo sang aton higko nga sistema. Toxins nga amugid ang isa ka rason nga ginatudlo nga amugid nagahatag sang kalitan sa paguba sang aton maayong nga sistema. Kag nagresulta ini sa kunano nga sakit kag balatian. Toxins nga nagaupod sa hangin nga ginahaklo naton, sa tubig nga ginainom naton, kag mismo sa pagkaon at daw-daw nga ginapasulod ta sa lawas ta. Nagaupod ang mga toxins katulad sa mga chemicals, mga kakivay. May mga artificial flavoring para magnamit ang aton pagkaon, ka magnamit ang aton nga panabol sa iyong mga ilimnon. Mamantikaon nga pagkaon, masin, may mga preservatives, no? Katulad sang sardinas, namit gid man ang sardinas. Ang sulod sang lata, isda, mga kakipay. Kadamit sang isda kag sarsa, dirili. Pero you know what, mga ka-K5, antes na nabaklon sa mga groceries kag mga tiyanggi, pila na naayhan kadlaw, simana, o masituig na, ngang isda ara sa sulod sang lata. Pag-abri naton, no priska lang yapon ang isda mo. Daw mag-ulang gin siyang gindakop, dirili ka ginsulod sa lata. Nga ano na tabo, mga kakipan? Tungod, may preservatives. Ang preservative is chemical. Ang preservative nga para hindi mapanos, hindi madunot ang isda sa malawig nga panahon. Kag ina siya nagaupod sa aton pagtimo, dirili. Hindi man tamaan no dayo sa preservative sina, no? Kay tungod, small amount lang eh. Gamay lang mula. Pero isipon mo, dirilihalin siya ng sugod kakaon sa mga canned goods. May mga preservatives, hasta sibong sa edad mo. Grodo, hindi mo na guro maisip kung kapila ka na magkaon sardinas. No? So, ini mga chemicals nga nagahatag sa kapreska sa gihapon, sa malawig nga panahon, sa mga isda, dili sa silod, sa lata, para mapasirba nga preska siya. No? No, pareha siyang tao, bla? Nga mapulaw ka na siya, kinapatay abe, pero tatlo kadlaw, preska gihapon. Tungod, may preservative mo. Ano nga preservative na? Formulin eh. Formalin para sa tao. Sa isda, tila inaman na ang preservative for food, no? Pero still, chemicals, gapon. So, mo ina, sampo lang mga kakifive, nga dapat naton, tagaanggit sa itilupangon, nga hindi makita na yun ginaya mapatay tungod sa mga chemicals, pero sa kadugayon, magahimo ini siyang kalitan sa aton sistema. Sa matamad kagagagmay lang amount sa mga chemicals nga nagasulod sa aton lawas ng mga preservatiba.

0: Kalibutang nilagahatag sa aton stress, mga ka-K-Farm. Aton ginlikawan. Tungod ang stress, pwede ka makaangkot sa heart attack, stroke, cancer, kag iban pa nga mga delikado kag makamamatay nga klase siyang sakit o konbalatian. Halin sa stroke, mga ka-K-Farm. So gani aton ginbantayan ang aton kaugalingon sa liwat nga makalikaw kita sa kunano mga klase nga bagay kun butang nga naghatag sa aton stress. Likaw gid kita ha. Kag indi gid makalipat mga ka-K5 sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ginatol-tol sang DTX 500 ang mga toxins. Ang mga higko nga nagapanago sa aton sistema. Ginalimpyuhan niya ang aton selula, ginahugasan niya nirelief. Kag subong man ginareperya ang mga damage ng mga selula kag mga tissues. Ginatagaan niya sang nutrition kakabakon nga para padayon makangkon kita sing kayong lawas kag likaw sa sakit kag balatian. Amo ina ang DTX 500. Himo ini sa Ampalaya Extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K-Vibe, depensa ni naton, kinanglan ni siyang lawas kay according sa mga eksperto sa kalibutan. Sa aton panahon nga para hilway kita sa kunano nga sakit kag balatian, padayon lang kita makaangkon sang sufisyente kag mataas nga level sang antioxidant sa aton lawas. Pagi sa mga prutas kag mga utan na kita makakuha sang antioxidant. Pero ang aton DTX 500 halin sa tanom, halin sa tubo mga ka-K5, kung saniin amugin ang may pinakamataas nga antioxidant kumpara sa prutas kag utan. That's why super
1: K5 News FM.

0: Si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3.
3: Kasakit ang tiyan.
4: Max 4 Biotic.
3: Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan.
4: Max 4 Biotic.
3: Kabulig sa pagpanami isang digestion. Dag pagkakas ang toxins sa pituka.
4: Para healthy ang tiyan.
3: Magklinika.
4: Spore Biotics.
3: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason. Kag nagapabakon sa imong resistensya. Kontra balatian. Tuga sa mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: TGX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
6: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Sugar.
8: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali si Eli Samari Sumuga, taga Pagdaon Village, Mansilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako na pumatsyag.
8: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
11: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender.

0: para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Klinika Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh.
0: Available now.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Parisado kagin.
2: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
4: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. IK Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. IK Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag man namin nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupod ang pagbutang sang IK Drops adlaw-adlaw.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM. News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: siya migomo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan.
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
2: Hey! Hi! Galing Ngawanta!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: KK5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics.
8: Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: Ang DTX 500!
11: Ang may powerful compound!
10: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis mo!
11: DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX?
13: Sa isa ka adlaw?
12: Ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Okay, namit nagit sa akong nga mat.
4: DTX 500, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabasa
4: DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Extend food supplement for men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: KK5 News FM.
3: News FM.
4: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
5: D3 Bio.

0: 5 Galingawan Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Ay to, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
0: Hey! 5 Galingawan Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagats mga butika! D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with PCO. So, wakes ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nabuyon.
5: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
7: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan, nag hindi matunawan,
7: Max4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
7: Para healthy ang tiyan,
8: mag-klinika,
7: Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
7: Klinikas for Biotics.
9: TGX 500.
10: Si Edeng Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: 2 kabeses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. At
12: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaon Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
12: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.

0: para sa madaming kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
1: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
9: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
11: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
9: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
12: Healthy nga uto.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
13: Hi, Dennis Juan.
12: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
14: Dry eye, pirmiga katul, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: K5 News FM. News FM.
16: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: five galingawantay. Paano mo ihambal sa amigo mo nga maitom ang ilok niya nga hindi siya mahuyan?
1: Pre, pre, pre! Astig deodorant mo, pre, no? Ano na siya? Tire black?
0: Hey, five galingawantay.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM.
3: E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basi UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DTX 500!
8: DTX 500!
10: Catalina Habagat,
11: anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX.
11: Sa isa ka, adlaw,
10: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Na pinamit na gitsa akong nga mat.
8: TDX 500 Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
13: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako ni lawas.
2: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka butika.
3: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
3: Excess food supplement for men.
18: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
3: DTX
19: 500.
3: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: DTX 500.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Serum.
20: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
3: Nagapatalom sang paminsaron.
20: Nagapanami sang memoria.
3: Nagapa-increase sang serotonin.
20: Memory Advanced Serum.
3: Para sa mas manami nga school performance.
20: Memory Advanced Serum.
3: Bakal na sa mga butika.
21: Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga target sini ang aton IRE lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Cagribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa healthy and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 20, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang carrots.
5: Oo, hindi lang carrots, mga
1: impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupot ang mga health experts.
3: Dok, as na po, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayon ang ako nulo.
2: Sala ang solusyon, hindi magkaon balot.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Isiling nga, mabalaan yung mga flowers na dapong probiotic.
6: Mas hapon.
2: Ano na yung insider na?
1: Ma-edukar ka pa.
2: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo again sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryanta ka nun, ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Inablang nag-decide ka na nga, ay, hindi na ako magkaon, tamis, no? Maliwaton ko na ang akon nga diet plan, minus added sugar, minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupon tayo sa akong discussion, si Dr. Ramil Oy, ang amon CEO, we also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
7: Sa tanan natin yung mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatong tuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ano balayhan ang matabo, Dok Ramil, sa lawas kung mag-decide ka na abing nga mauntat ka na yung kaon kalamay o yung mga pagkaon nga may kalamay?
7: Kung nag-detix 500 gig may tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, iningat topiko ang paragid sa mga wala nag-inom DTX 500 gig may tisika. Mga palakaon, wala kalamay, Sir GP. Suno sa sugar statistics, Sir GP, ang average nga Pinoy ang nagkakaon sa 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana.
3: Kadamo gali ba?
7: Or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay, Sir GP, kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
3: Hindi imposible ang pagkaon sang tatlo katasa ng kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangod nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive. So ano ang matabo, Dok Ramil, if maguntat ka abing tawo kaon sang kalamay o pagkaon nga may kalamay?
7: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti ang isa ka soft drink siya 12 ounce, no? Siyam ka kutsara ng kalamay.
3: Mas pagkadamo, galing no?
7: Ang imo makonsume, so sa imo paguntat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500, nagainom ka may TC kada adlaw.
3: Magalos weight ka, sigurado. Gina, isa sang mga nagkapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom mo soft drinks.
7: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gito ang matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga, makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas. So, ari pa, Sir GP, yes, namit gid man ang pagkaon sa paborito mo nga cake, ice cream. Pero, temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuon nga ang pagkaon sa madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sa gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. So permina mo diri ginabalik-balik nga mag-DTX 500 kag magmaiti siya gud matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
3: Maganami pagigli Doc Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kauntamis.
7: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kipla kauntamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sa immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sa white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
3: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige kabikaon, Dok, tamis pamahaw, tamis panyaga, tamis panyapon, tamis may in-between meals ka pa nga pangyamis?
7: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir JP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty Sea or Pure Sea good nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaon kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins, rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. Tibagidya kung hindi kaya palakaon tamis, no? Kag palainom ka antioxidant, nami ang supat. Madamo pa sang benepisyo nga makuha kung magagahagan-hagan ka kaon ka tamis. Mag-aalam ka, magabakod ang unto mo, gakampiyon ang sexual performance. Siyempre kay hindi taas ang blood sugar mo.
3: Kala ko si Jiri gusto last ay kay.
7: Ganami ang ganami mo tulog, no? Hindi kaya magka-diabetes. Kag pareho sa benepisyo nga makuha mo ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ang ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
8: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
8: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C, you know what? Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gan isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok na mildugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag fold sa imo guya.
7: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Mati da mga glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Glaucoma, maglaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang nami sa DTX sa 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organ sa imong lawas, no? Take note, tanan nga organ sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX sa 500 gagmay TC, no? Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang na manami ang imong tulog, manami ang imong mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang pain full menstruation,
7: mga
10: no?
7: Dysmenorrhea.
10: Correct. So hindi ka magka-diabetes, no? Hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag MyTC.
11: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag MyTC.
7: Mahipo kag mahiper sa boy.
11: Mahipo, mahiper, DTX 500 and MyTC could help you in prevention of this anomalies nga ano ni blan thyroid gland. Thyroid gland to do amo ning gasolinador, no? Mm-hmm. Ang kun may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, na tam-an ka kahiper. O tamaan ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ang di ang ininga organ, because per may ginausar, omni-prone siya sa oxidative stress, no? Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usaw sa DTX 500 kag MyTC. Take DTX 500 kag MyTC every day. Its full strength is 1.3 million sa orax scale. Ang talaksan sa ginatawag ng antioxidant, kampiyon kaayo kung gusto mo layo ka sa mga thyroid disorders.
7: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imong nga selula. Gani, hindi na muna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gin sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, MyTC, or pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, no? Gihugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-goiter. Healthy ang imong thyroid functions. Hindi ka magkatumor, cyst, or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag MyTC or PureC. Hindi na rabaw, gawa pa panago-nago lang na siya.
10: Aha, anong sekreto niya?
9: Mahilig siya tagoay.
7: Once ka panago siya sa rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: DC ko no, DC. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plug ko mo. Uy, ka 19 ah.
11: Kampiyon ni
7: Kabalo ko ang benepisyo kung magpamasal ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kadto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
10: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
9: Basic. Oh,
10: maligo.
9: Basic.
7: Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500!
6: na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-TTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-TTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-TTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! TTX 500! TTX 500!
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imong blood sugar test.
12: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
13: Ilan na lang imong blood sugar?
12: 160. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
6: TTX 500! POC! Ang alkaline ng vitamin C.
14: Maricel Calagio, taga Iloilo. Ang galingin, wala para may ulo. Kung wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit ka Pure C. Nakaira ng galingin ang ulo ko mo.
6: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
6: Pure C Vitamin C.
15: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang TTX 500, My DC, D3 Bio, Clinica Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Clinica Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang mga Italian niya, mahilig mga pi.
10: Mahilig ko kape.
7: Mahilig sila mga
13: kape. That's why sa Dalan, Kilis, Gindal, may mga coffee shop sila.
10: Sa Nice, sa France, kalabot niya ang DTX 500 coffee. Gindala to ni Doc Ramil. Gito na kape po bang sa beach, no? Ang any klase niya kape, ya, enjoy ka. Ha? Ginatinloan pa ang imo cellula. Layo ka sa ginatawag nga oxidative stress that cause premature aging of your cells. Habang ka pa nga pi ka, habang ka pa init ka sa imo lawas, kapataas imo metabolismo, ang DTX coffee mix, gatinlo sa imo cellula. Kung gusto mo mas bakod pagid, dublihon mo ang antioxidant, duwangan mo sang ergotionin ngalin sa gano mushroom, mag DTX premium coffee ka. Duha ka super antioxidant, may ergotionin, may DSE ngalin sa DTX 500, ginkombina sa stevia, kampyon ang pagtinlo sang lawas against free radicals. Po, kung gusto ko may budget ka, pugaan mo sang duwa ka dito.
7: Ati bas nami ya, sir boy. Tested and proven ya, kung kakapi ka, pugaan mo sang ano, sang D3Bio, a bulletproof coffee na siya.
10: Oh, hindi ka naman dudlan, ha?
13: Kung gusto mo complete ang imo protection, aga pa lang, pugai ang imo DTX premium sa duwa ka, D3Bio, protektado ka na sa oxidative stress, nga numero uno nga kontra sa imo cellula, protektado ka man kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, no, fungi, and even parasites, kay may D3Bio ka. The complete coffee, nga bulletproof, mag DTX premium coffee ka.
7: Sa mga... Pero dapat, hindi na to paglipatan ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasads, hubin ang gamasads. Tapos yung masads, sir boy, gainom din siya kape nga DTX coffee mix nga may
10: extend.
13: Lagi pa ng sugtiro.
7: Ang extend, sir boy, kung iupon mo sa kape, mas lasig ang epekto mo.
13: Nang extend, kaya pa namin isang blood flow. Kung namin imo blood flow, namin ang pagdulong sa mga vitamina, minerales, pati oxygen sa imo cellula. Namin man ang paghimos sa mga carbon dioxide, mga baat kagbasura sa imo cellula. That's why you feel young, you act young, and you perform young sa extend.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Ang pag-away actually sa kagaw, no? It helps a lot, no? It needs a lot of help. I mean, alin sa imong internal army, no? The your probiotics and the

0: Bio. When it comes to viruses, D3 Bio is number one because of its monolaurin and because of its medium chain triglycerides. Basta pang kaso ubusip on kagilanat man ang problema, kag virus ang dahilan. May mga may lipid bilayer, kayang-kaya sa monolaurin na makuha mo sa D3 Bio. But there's more. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man sa imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kiwala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
1: Te, kung grabe na nga gamit mo antibiotic, kag wala kaya nabudlayan ka nag-ayo sa imbalitayan, damo ng antibiotic, sir, boy. Mm-hmm. Balik-balik ino mo, ikaw gayo. Mm-hmm. Try mo ang D3 Bio. Because D3 Bio, ato nabaloan nga, taas ang iya nga gito, ang MCT, and it will turn to monoglyceride, mm-hmm, especially ang monolaurin. Te, kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga, no? Mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. Mm-hmm. That's why, gi-combine ang vitamin D3, kag ang BC is equals to D3 Bio. Mm. Kag inisya, mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gituwag probiotic, sir boy. Mm. Kaya ang mga synthetic nga antibiotic, ginapatay niya ang imo nga good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema. Okay. Hindi iya mapatay ang imo nga mga friendly bacteria or probiotic sa imo nga tinai. Mm. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Damn. Hindi pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Mm. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir, buhay mo. Mm. Kag pugaas sa imo ba, mm-hmm, para hindi sakit magtulon. Mm. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir, boy, kag ginabutang sa tubig. No need ka inon, gini mo ang bilog na subject. Ang iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
0: So, kag magpanamit, kuha sa DTX Premium, pugae sa duwa ka D3 Bio.
1: Pwede.
0: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ng D3 Bio, mga alinda, has been killing bacteria and viruses while ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio, kag sa probiotics, will help you against your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una niya, kabalunan niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man na, mapastep infection man ina, kabalunan niya ang monolaurin kag damo-damo nga species ng probiotics, how to kill the enemy. Mm. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics because naturally niya, kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin adin sa D3 Bio, kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
1: Ang mga bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic, wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka
2: resistance ka.
1: Develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imo nga probiotics. While synthetic antibiotics, patyon niya imo probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imo nga probiotics, both sila duha, mabulig patay sa kagaw. So, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag gini mo probiotics, wala na gidya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya pati yun ang kagaw because of monolaurin. Plus, buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang mabulig patay sang kagaw.
0: Kita mo lang, no? Amuni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Hindi lang siya isa. Kung siya isa, kaya yaman. Pero ang D3 Bio, no? Ang mekanism, di ka alam, ginapanamit niya iba nga soldado sa imo lawas. Not only your probiotics, but also your immune system. Tanan-tanan ini, ginakombinar, kumbaga, amunan ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginabus ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw God, D3 Bio, adlaw-adlaw.
3: D3 Bio, problema sa pagkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklopyo, at D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno,

0: Ang lauric acid na ginahimo monolaurine sa atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mga butika.
2: PRC, ang alkaline nga vitamin C.
3: Sino yung mga pasyente?
4: Tomas Rosada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang PRC, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
2: PRC Vitamin C. Kag Cellphone Plus.
5: Garantisado.
2: PRC Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tuban sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Kadto ta sa dugang nga benepisyo sang gitawag D3 Bio. No, kung adlaw-adlaw ka, especially kung kaunon mo ang D3 Bio, kaunon ha, kagtun. Halin sa baba, pakantos tutunlan, pakantos tiyan, pakantos tinai. Suno sa pag-tonser boy, ti nabalaan na ito, permi na ito, ginabalik-balik nga taas ang iyang medium chain triglycerides. No? May ara siya gitawag mild laxative sa imo nga digestive tract. Tapos, ang glycerol, amo ng main constituents ang MCT nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang mga water molecules. Amo na nga, kung pala inom ka D3 Bio, tingala ka, normal mo pupo.
8: Na, may ang pupo mo.
7: Isa sa mga pinaka-the-best nga experience ko sa D3 Bio. Sa ara ko sa Milan, Italy, ginataki giguya sir boy sang ano, sang kagaw. Ko lantaw na to kung di inhasta si D3 Bio. Anong ginhimo ko sir boy? I take 5 soft gels every 2 hours. 14 hours. Untat ka man gali.
8: Nalumbos.
7: Lumbos ang kagaw sir boy. Patay. Kamulo ka sir boy, before I take, gin ko anak ko antigen test. It was positive. Imnan ako 5 ka soft gels kada 2 ka oras after 10 hours. Umpawan sir boy.
9: Negative.
8: Kita mo
7: lang. That's how effective is D3 Bio.
9: Yes, kag ang kanami pag sir boy sang D3 Bio, kung tumaroon mo, nagadepende man ini sa mga kinahanglanon sir boy, no? Kung problema mo is digestion, imnon mo siya in an empty stomach sir boy, kaya ang D3 Bio, no, nagabulig ni siya para mag-reduce ang inflammation, basta inflammation sir boy nga ang imo nga digestion, absorption, pigaw gid, pero kung imnon mo siya wala pa sulod ang imo nga tiyan, makure ang imo nga problema sa imo nga tiyan. Kag kung gusto mo naman magpa redos o kung magpa-lose weight, kinanglan mo siya imnon na before ka magkaon, sir boy. Kaya nga man, gahatag sang ginatawag satiety hormone, sang ginatawag mag-normal ba, sir boy, nga feeling mo yung busog ka. So, kung feeling busog ka, hindi ka mag-overeat, sir boy. No?
8: Sakto
9: mag-
8: na, Doc.
9: Mag-redos kasi na. No? Kag, kung problema mo naman ng tulog, imnon mo siya before ka mag-tulog, sir boy. No? Kaya nagpa-improve ina sa aton nga gut bacteria para mag-produce sang ginatawag serotonin para magdamo man ang aton nga melatonin para magnami ang aton nga tulog sir boy.
8: Before ko pambalon sir JP, no, before ambal nga ito kramil, sana ubos yun ang 50 capsules niya. Niya do busog sa bilong adlaw syempre. Kipuno na siya sang medium pain triglyceride
7: na magkaon sir boy.
8: Kasi kan na magkaon kay amo na to nagprovide energy sa iya.
10: Correct.
8: Sir PD.
11: Ang D3 Bio permita ni mahibaluan o ginadiscuss diri nga nami para sa mga kagaw, virus man, bacteria or fungus, pero isa sa mga other benefits ni ginatabunan yang imong selula, ang cell membrane ginaputos ni Doc Sam. Agud indi makasulod ang mga carcinogens. Pala sigarilyo tupad mo, gapanigarilyo bana mo, ikaw nga wife, mahaklo mo ang grabe nga carcinogenic nga aso, hindi makasulod sa imong selula kay ginatabunan ina sang MCT sang D3 Bio. Na kung hindi makasulod sa selula ang carcinogens, hindi mapiktahan ang DNA, hindi makurap ang aton nga mga cells. So ano po laton nyo? May number one ka na nga fighting army against viruses, bacteria and fungal infection, may anti-cancer ka pa, guga D3 Bio ka, hindi ina mahatag sang ordinaryo nga plain D3. Diri kagid sa super combination sang D3 na may virgin coconut oil pa, and that is D3Bio.
8: Are you a gym addict? Addict ka ba lang mag-gym, mag-exercise? Kung bata ka sa aga pa, duway ka na time magpamahaw, you just take around 3 to 4 capsules of D3Bio. That will energize your day and power your workout. Kung ikaw mag-workout, kagula ka kinanaan, eh, nilang sa apat ka D3Bio. It has enough medium-chain triglycerides to power, to energize sa imo workout. Kampiyon pa kay once ini nga mausa na sa lawas mo bilang gatong, ini masaka. Maimo ni sa keton, masaka sa imo utok, tinloan pa to ang imo brain, kaglayo kasi nga tawag nga Alzheimer's kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw. So hindi lang sa tlangkaso ubos ipon, kaghilanat ikaw ginapa ayo ni D3Bio, madamo pa nga bagay ang ginapanami sa imo lawas kung ikaw ga D3Bio adlaw adlaw.
7: Hindi pagulata sir boy nga madinggi ka, matibi ka, maulcer ka, matrangkaso ka, ti before pa na matabo, inom na D3Bio.
0: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa tiing ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang NCT, ngagahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3Bio, D3Bio, with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student, mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tungod sa D3Bio.
0: D3Bio, ang D3, yung may physio, ang physio, yung may D3. D3Bio,
5: impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: K5 News FM. News FM. D3Bio.
10: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3Bio with physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nang insikreto sa law school.
0: D3Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3Bio.
12: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, you're always in good health.
0: GTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtigulan. Kala man ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. GTX 500. GTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati. Tibo gid ka.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
0: GTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
18: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gaan. Gabasa.
14: Kabasa na naman.
20: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito!
20: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo. Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: KK5 News FM. News FM.
3: Kampiyon ng oras sa K-Fab News FM. It's 35 minutes after 4 o'clock in the morning.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-Fab News FM.
4: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K-Fab News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.

0: Good morning mga ka-K-5! Kamusta kamutanan mga kauturan, mga pinalangga nato nga tagpalamati Luzon, Visayas, Mindanao? Mga abyan naton nga nagapahigupo diri sa aton sa nga palatuntunan subong adlaw sa Miyerkules, Pizza 24 sa bulan sang Hunyo 2026, mga ka-K-5! Aga pa, bangon na mga kauturan, mga pinalangga naton nga mga kasimano ha. Basta malaya tingala ka mo, lain kitang background naton sa mong aga. Amat-amat na bangon mga ka-K-5. Kay damo kita subong sang dapat istoryahan. Madamo sa mga balita nga para sa aton sini nga mga kauturan. Kalakip na nga aton sini nga mga impormasyon nga dapat ipalabot sa aton sini mga pinalangga nga tagpalamati. Nagapalayag ang palatuntunan balitang K-5 sa umaga, subong adlaw. San Juan kita subong. June 24, 2026 mga K-5. Si madamo sa mga kauturan na ito nga selebrar sa San Juan di Bautista mga K-5. Damo sa mga selebrasyon sa mga baybayon sa aton sa nga palibot dari sa probinsya sang Capiz. Inangla na ito mag-unwind, mag-relax mga K-5. Para sa aton sini nga mga tagpalamati, kinanglan nyo man mag lingaw-lingaw upod sa inyong singa familia o galing sa mga laom. May ara trabaho, may ara klase, mga ka-K-5. Hindi pwede ka, Juan, kalagaw-lagaw, mga pinalangga na itong tagpalamati. Unaho na ito ng obligasyon before kita maghigya-higya, mga ka-K-5. Nagapalayag sa nisininga palatuntunan balitang K-5 sa umaga, subong kagahon. Dari kita sa 100.9 K-5 News FM Rojas. Change of venue kita na. Naya mo na yung beauty sa K-5 News FM. Bisan diin ka lang makawaragwag kagid mga ka-K-5. Amin mo ka muna. Sa sining kagahon, mga kauturan, mga pinalangga kong tagpalamati, nagalibot na ang aton sining patrol sa mga mayor nga dalanon sang syudad sang Rojas, mga ka-K-5. Kalakip man ang pagtipon sa mga balita kag impormasyon, situational report, police report, mga ka-K-5. Kalakip na ang balita update sa mga balaklon sa merkado publiko, mga ka-K-5. Open nyo kami sa isa ka oras sa 30 minutos nga pagpalayag sa sininga palatuntunan upod sa inyo kubos nga bihan kagalagad sa kanginan ka K-5 Jubert Lago. Guwapo partner ko sa buong kagahon. Condition ang akong technical partner. Good morning lang ah. Chip Nelson Puntilya sa atong technical partner sa buong kagahon. Nami kay pagbugtaw mo, preparado, tanan-tanan mga ka K-5. Thank you Chip ha. Ang aton sa nga mga sister station nagatabid na sa sininga matinak na mga K-5 ang 89.7 FM Radyo Tagbuana Isabano Asang Pilar pinagi sa 89.7 FM sa inyo tagsa-tagsa ka mga radio mga ka-K-5. Kalakip man ang aton sa nga sister station dito sa 89.7 FM Spearhead Kalinong Radio sa Camp Macario Peralta Hamindan Capiz mga ka-K-5. Amat-amat na kamo timpla kapida mga ka-K-5 ha. Inita na sang mayad nga nagaindakalgid ang tubig sa Takuri mga ka-K-5. Kag magtimpla DTX Coffee Mix. Nami mag-inom aga pa sang DTX Coffee Mix mga ka-K-5. Aga pa nakakapi ka na, naka-detox ka pa mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Oy sa mga viewers naton, nagatanaw sa ato sa nga Facebook Live sang K-5 mga ka-K-5 sa 100.9 K-5 News FM Rojas. Good morning sa inyo tanan-tanan. Paki-share sa aton sa nga live mga ka-K-5. Aga pa sa jahonan naton ng aton sa nga pagpangalagad para sa aton sini nga mga kauturan diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K-5. Amo ning pinakaimportante da ang inyo sitag sa tagsa ka mga panimalay nagaamat-amat na bangon madiga mo na para sa aton sini nga mga kabataan para sa aton sini nga mga kauturan mga ka-K-5. Hoy a las 4:40 na. A las 4:40 na, mga ka-K5. Sa mga suki na itong tag palamati, paki-share sa atong sining live. Pwede gig ka mo ka-comments ang iyong sining mga messages sa mga gahon atong tagahan sa pagtamod din sa atong sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, mga kauturan. Namin din kung kuhan ba? Malamig ang area ni Chief Nilsson, no? Mahumot. Daw chicks lang. Kasi din nga mga tinion, mga K5, sa atong sining nga pagpalayag, sa atong sining nga palatuntunan diri sa balitang K5 sa umaga, gusto naton ipalabot sa atong sining nga mga suki nga tagpalamati, mga sitwasyon, no, na ano nagkakainabo kahapon nga adlaw, tub-tub sa sining nga mga tinion, mga K5, maigin hiwat kapon nga sesyon ang aton sining sanggo niyang panlalawigan, mga K5, kag ginaprobahan sa aton sining provincial board, kag nag-congratulate kita sa aton sining mga katapos ang sanggo niyang panlalawigan sa idalom sa pagpamuno ni Vice Governor Mitang Magbanwa, mga K5, na hanungod sa pagkundinar, mga K5, ginapakamalaot, pinagi sa resolusyon sa sangko niyang panalawigan, mga K5, ang mga buluhato, no, sa aton sa nga mga tagpalamati, mga pinalangga nato ng mga kauturan, ining resolusyon sa aton sa nga sangko niyang panalawigan, mga K5, nga nagakundinar sa pag pagtambang, paglutang sa salakyan, kag sa aton nga upod nga broadcaster, mga K5, nga si Mr. G. Lavapies, mga K5, no? Di kabay pang nangin palanggiran ini, mga kauturan, sa aton tanan-tanan nga tisa suportado kita sa miyembro sa sangguniang panlalawigan. No, thank you so much kids sa mga board members naton, mga K5 nga nagabalikid kag nagabulig pahanumdo, mga K5 kati kinanglanon gid nga kondinaron amang kapareho sini nga tikang, mga K5. Ha, muning pinaka-importante nga mabatsagan sa aton sining mga taga-broadcast industry ang suporta sa aton sining mga miyembro sa provincial board, mga kakikas. Muning kung ara ka sa problema, ara ka sa kakulba, ara ka sa downfall mo, mga K5, may sandigan ikaw, mga pinalangga naton nga tagpalamati, mga K5. Ano mga balita subong alas 4:43 ang kaagaon, mga K5, sa aton sining mga tagpalamati, mga headlines diri sa aton sining pagpalayag sa Miyerkules nga edisyon, mga K5 sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Headlines. Mga headlines, mga kauturan, sa aton sining pagpalayag sa mga adlaw, pagsulod sang baboy kag mga pork products sa dumaraw ginadumlian bangod sa peligro sang African swine fever. Headlines. Samtang mga ginikanan, kabalaka siguridad sa ilang mga kabataan nga yara sa eskwelahan. Dugang pa mga headlines, double nga siguridad sa Capiz National High School, ginpasiguro sa ang management. Samtang Rojas City, ginlunsyar ang pagpatigayon sa institutionalization sa drug-free workplace ordinance, mga K5. Papil bilang manug waragwag, ginatudlo rason sa tuyo paglutang kay Mr. J. Lavapies. Dugang pa nga mga balita, mga K5, pagdamo sang illegal ang druga sa Roa City, maka-alarma suno sa kay Councilor Viterbo. Sa mga balita regional, mga K5, mga media personality nga may magpamahog sa kabuhid, dapat nga mag-report sa galayon sa mga katapos ng kapulisan suno sa kay PRO6 Regional Director. Samtang sa mga headlines sa balita national, grade 9 student Pelason matapos gin sumbag sang brass na sabay niya sang kapariho man niya nga estudyante, mga K5. Dugang pa nga mga headlines, pagnubo sang edad sang criminal liability sa 12 anyos suportado sa mga katapos ang kapulisan. Samtang PBBM bugas sa hagna nga pagdumili sang pagpatigayon sa mga bayolente nga online games, mga K5. Amo na mga nagapanguna nga headlines diri sa aton sining pagpalayag, sa aton sining palatuntunan, balitang K5 sa umaga mga kauturan. Oras sa aton 45 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 mga alas 4 mga kauturan sa aton sini nga pagpalasubo nga kaagahon oy bango na mga K5 ha sa aton sini nga mga tagpalamati mga ka K5. Ang latest update sa lakad sang panahon mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpalas sa balitang K5 sa umaga. Mo ni ginahulat sa aton sini nga mga kauturan antes magkadto sa ila sini nga mga trabaho before mag tabok sa mga kalalawran mga K5 mga aton sini nga mga mangingisda mga pinalang kung tagpalamati. Ang aton sini nga weather update subo nga kaagahon mga ka K5. As 4 o'clock in the morning mga ka K5 June 24, 2025. Aton sini nga Tropical Cyclone Francisco ara sa karon mga ka K5 sa southwest southwest monsoon na eksperyensyuhan karon sa aton sini nga mga pumuluyo. Ang pagtupas sa mabaskog nga ulan bangod sa Tropical Cyclone Francisco mga ka K5 nagalabot ini sa mga 50 to 100 millimeters mga ka K5 ang ulan nga watsagan dira sa bahin sang Batanes kag Cagayan Valley mga ka K5. Samtang mag-experience siya naman ang Batanes area sang mabaskog ng pagtupas ang ulan bangod man sang ginapangatubang kag experience sa karon nga southwest monsoon mga ka K5. Moderate tubtob mabaskog nga ulan mga ka K5 ma-experience sa Palawan kag Occidental Mindoro mga pinalangga naton nga tagpalamati. Ang aton sining pag-asa nagkapahanumdum na sa aton sining mga kalilain ng mga talatapan sa ang Public Disaster Risk Reduction and Management Offices mga K5 para makapanghanda sa wala naton ginapaabot nga pagtupas ang mabaskog nga ulan mga K5. Amoning arakeron sa aton sining pagwa sa aton sining pag-asa sa ang ila sining update para sa aton sining mga pinalangga nga tagpalamati mga ka K5. Maghangay maulanon ang pila ka mga porsyon sa aton sining probinsya kag sa bilog nga Western Visayas mga ka K5. But then kinahanglan man aton nga magpatigayon karon sa pag hikutar sa aton obligasyon pero dapat magdala kita sa mga payong kalakip man ang mga panangga sa ulan mga ka K5. 44 minutes after 4 o'clock in the morning mga ka K5. Ari na nga aton sa ning sitwasyon sa field aga pa si ka K5 Peter Juarez kay ka K5 Rodney Dabandalano nagalibot sa mayor nga dalanon sa aton sa ning syudad mga K5 agud nga magtipon sang mga balita kag impormasyon mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. But before that oy tamasi magsunggod ni mga tagpalamati nato aga pa sila gabangon nagbangon na sila para sa aton sa ning palatuntunan mga K5. Hey, Matiliano sa Panay. Good morning, Doy Arthur. Kamusta naman taga West Villa Flores Mayon? Kamusta, kamusta? Good morning. Likewise, good morning sa kay Capelco District Director sa may bahin sang Banwasang Dumaraw, kalakip man sa Banwasang Kuartero, si Director Moises Mayo Baliguma Jr. Bango na, agapan, naga-team plan na, DTX Coffee Mix. Ma'am Rolinda Villa Villasis, good morning. Job Beso, good morning, ma'am. Sa inyo tanan-tanan, salamat gid sa pagpamati dira sa may President Rojas sa Gepis. Pari Richie Pinalba, good morning. Mayroon lang ang pagkapi-kapi sa DTX Coffee Mix. Upod kinanay Mina ni Pinalba dira sa may bahin sang Banwa, sang Sapian, nga aga pa nakabangon na. Inday Nelma Cuenca, good morning. Ayos, nakayuhum mantas mong aga kay nami gidang imo siyang kagawin. Inay LC Acuna, thank you so much. God bless sa imo. Ga Vergo Ogil, good morning. Sa Palanas, sa Basyao Ivisan, nga nagatanaw din sa aton sa inyong pagpangalagad. Yanda nga kaagahon mga ka K5. Guwakuan ng ano ni, suportado kita sa aton sa inyong mga suki. Nga mga tagpalag. Pero kung paki-share na isang live na ito para masadyang aton sining kagahon, dali sa aton sining pag-pangalagad kay Packard Gonzalez, Noel Renato Fulyuna, thank you so much sa pag-upo dali sa aton sining palatuntunan. I-check na to na yung patrol. Kamusta ang sitwasyon sa field? Wala pa. Dahil lang kayo kasi mga signala na karoon sa ato na to si mga kaupdanan. Before kita maghaboy sa pila ka mga balita kag impormasyon dari sa aton sa ding pagpangalagad, yanda nga kaagahon mga ka-K5. Dahil hindi mapwede nga ini na to ni sa pagtamayaw. No, si Dudoy Niel Elisari sa Dao District Hospital in the Hilda Agarado Rason. Thank you so much. Salamat gin sa pag-upod kapag suporta diri sa aton sa ninyong pagpangalagad. Happy Fiesta to all the people of the municipality of Isigma, mga ka-K5 o mga taga-Sigma, naga-hiwat sang ila sining kapiestahan sumungadlaw dira sa kay SB member Norman Marcelino, kay Inday Baby Marcelino. Good morning, happy Fiesta sa inyo tanan-tanan. Elmer Basia, good morning. Emilyn Andres de Pina, mayugid nga pag-upod kag pamati diri sa aton sini nga palatuntunan sa balitang K5 sa umaga. Paki-share sa aton sini nga live mga ka K5, no? Para nga maka dudamo kita sa aton sini nga mga balita kag impormasyon subo nga kaagahon mga ka K5. Naming technical partner ko kay aga pa si Chip Nelson, nakaumpisa kita tulo temprano, no? Sa sininga kaagahon, namo kita greetings, yawa ka pa greet subong sa mga tagpalamati nato. Oy, good morning ha sa mga taga Pilar. Good morning landa sa inyo tanan-tanan kita na kita karon. Kabado kamong Pilar, pinakamalapad ining mga beaches nila dira, no? Ang aton sininga baybayon, so laban-laban puno naman ini karon nga adlaw ang aton sininga mga resort kay ti San Juan mga ka K5. Oh, good morning lang da sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ikay Montibon, good morning. Ah, musta si Ikay na aga pa si Madam Prida, good morning man. Binka Duga Garcia, good morning kagawad. Inday Belma Villanueva, dira sa may Montiflor, good morning. Mayo nga pagpagigupod diri sa aton sining nga palatuntunan mga ka-K5. Madam Ana Rose Beldia. Oh, aga pa si Madam Rose. Abi, share sang live. No? Share sang live mga ka-K5 sa mga tagpalamati naton nga nagaupo diri sa aton sininga palatuntunan subo nga kaagahon mga ka-K5. No? Para nga makalabot kita kung diin-diin ang aton sininga tingog sa pagpalayag at pagwaragwag mga ka-K5. Halo nga sa mga nagabiyahe sa mga motorcycle naton, mga jeep subong, aga pa hangay gid kay mabudlay, madusmo ka mga kakaiba. Ini magkalipat maginom sa produkto sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center mga K5. Para man sa aton sini nga mga tagpalamati, no? Kinahanglan gid aton mag Mighty C mga K5, kalakip man ang DTX 500 kag D3 Bio mga K5. Ako aga pa nagpangapi DTX Coffee Mix pagkatapos program mga K5. Ati ako na bahala karon sa aton sini nga mga kaautor. May commercial break na kita partner ha. Dahil lang gid mga K5 magabalik ako pagkatapos gid lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo. Oras alas 4:44. Standby.
1: K5 News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX
4: 500.
1: Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo.
4: Dapat
1: adlaw-adlaw protektado mag DTX 500.
4: Aga,
1: unto,
4: kagabi
1: DTX 500.
4: Ang pang-pawi
1: kag Super Detox mo
4: DTX 500.
1: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Duti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, at pasok nag-a-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
1: Mamakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapit
4: sang DTX Coffee Mix. DTX
1: Coffee Mix.
4: Pumasaka butika.
1: DTX Coffee Mix.
10: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Nestor! Ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalaba!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance.
13: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
16: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
4: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
1: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
17: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isa. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, may puso.
0: Alas 4:59 mga ka K5 balis sa pagpangalagad. Sa balitang K5 sa umaga, good morning sa Kainoy Renato, Mary Jane Caputo Morado, good morning sa Dayagan Pilar, Susette Bufil, good morning mga ka-K5. Ara na sa atong sining area, sa sining matanoon, ang atong sining report, mga ka-K5 sa patrol. Ara sa patrol karon si ka-K5 Peter Januarez, kag ka-K5 Rodney Dabandalanon. Ka-K5 Rodney, standby.
4: K5 Balantay Mercado.
0: K5 Rodney, good morning.
21: Good morning, kakitang Jumar. Ito sa atong sinimahan nga mga tagpalamatikag at tumalanaw.
12: sitwasyon din sa buong sa palibot sang siyudad sang Rojas. K-5 Jumert, sa mga tinak na masako na ang dalagan man na sa nga sa yung mga nagkalailain din yung mga salakyan no, sa kalsadahon. And by the way, ka K-5 Jumert, no, yan, June 24, so balik kapistahan na ni San Juan de Bautista, no, for sure, abon ni ang ginasako ni Duro sa atin sa mga kauturan na pamakalbala sa nagkalailain di karon nga inod panghanda nila ka K-5 Jumert, no, ilabi na sa mga kauturan ta yung mga Katoliko. Kaya for sure naghahanda din niya ang iba na kaya mag-abanding hindi karon na upon sa ilang sinimana ng family sa kundi hindi rin kalalauran niya sakot sa syudad. Kaya sa Kisa Jubert, no, kanungan sa sinin niya pag maray-maray na sa mga nagkalailan yung mga sinasyan na kaya man kaya ang atong mga street sweepers, subong man ang mga garbage collector at temprano pa na nagpanimno diri sa palibot. No, and by the way, Kasipang Jubert, nag-ulan-ulan gabay, no, kung sa diin na nabasa ang palibot man sa Rojas City. Kaya pag-abot diri sa may Chador Arsena Trade Center, diri Kasipang Jubert sa subong ang sitwasyon as usual nga po, no, nagkakatabo kada adlaw si Igutok ang piyak-piyak nga dalan sa atensimal nga Chador Arsena Trade Center. Kung magpadulong sa kanil diri, siguro nga nakabalong gidsa, nga malawig na pasensya, ilabi pa subong kag nagdamo gidya ang mga tao naman nga nagakad kung subong na tapabakal. Kaya ang panagani, no, panghaga gidya siguro sa okasyon. Kag subong man, kasi sa Gilbert, ang mga managbaligya diri, ariman, no, sako sa pagpang-display kang ilas na naglainain na nga mga paninda. Pero may pila diri ka mga Astol ang nagpabilin niya sirado pa kagang iban wala pa sa mga display. So sa subong
0: ka K5 Rodney, nanotaran mo ang tanan kung aga nagaumpisa sa lipunan ang tao, di ba?
12: Yes, kasi nagdebat.
0: Ang tao sa linggo nagaumpisa tanan ang kasakuon sa lipunan diri sa probinsya sa Sulod sang Rojas.
12: Insakto gid kasi sa Jebat so ari diri ang hambal sa tao. Atin ako ay gid sa may CATC, no? So among na pag makuan mo gani pag magkadto kadto sa among merkado at ma feel mo gid nga hambal sa aga na kay damo na bala sa mga baray-baray man na kasi sa Jebat.
0: Kani, go ahead.
12: Kaya sa subong ari ko din sa may kuan na sa may vegetable section diri ini sa sulod kay may adto man to dabi sa tihak sang upanan pero ari ko din sa may luyo sang isdaan no no so luyo bala sang fish section na ni nakahilira diri sa sulod man nga mga managbaligya sang utan na so ato diri himalaon ka kay sa Jubert kon na tigkala man ang presyo sa mga utan no may pag-uto sige ban bala o kon na nagapabili ng yesterday nga presyo. Pero antes na ang presyo, kasi sa Jubert, sa sitwasyon na rin rin man, no? Kung makita mo sa ito sa inyong footage, kasi sa Jubert, tako niya ang ato sa galing mga kotoran man sa pagpamakay sa mga tanon, subong man, ang mga managbaligya tako man sa pag-display sa ilan sila yung mga produkto. No? Mm-hmm. Ang ibang diamo pala nagkatinagtaranay sa ilan sila kinailain ng mga utano, no? Ang ginahimay bala, ang ati sila madiri ka mga ginapanghimay ng mga utanon. No, abay na ang sitwasyon diri sa subong kagati daw, wala na diri sa may nabilin nga stall, nga wala-wala display daw, halos na lang nga stall. May ara na kayo, syempre damo-damo sa mga presya nga utan na mahimo diri nga mabakal sa atong sinima na nga mga bumalakal na.
0: Okay.
12: So, yari ang presyo sa pila diri ka mga utanon, kakita Jubert, ang talong 60 pesos per kilo retail, 55 pesos per kilo wholesale. Nagbarato ini siya subong, no? Nag-us-us ang iya presyo kay kapatid ang gid sang tinalikdan nga si Bana, 65 pesos to 70 pesos per kilo ini siya. Kag ang sa subong man ang margusto 90 to 95 pesos per kilo. So retail wholesale na ni nga price. Bali nagnubo-nubo man ini gamay ang margusto. Kag ang kalabasa 30 to 35 pesos per kilo wholesale na. Pag retail naman 35 pesos to 40 pesos per kilo so nagnurudubo man ini siya yanda subong ang kalubay 30 to 35 pesos per kilo nagnubo man ang sili na bunyo 50 to 80 pesos per kilo nagapabilin ang iyan siniman nga presyo ko ni Pangil Central Ignat nga simana. Tapos ang pipino, 55 to 60 pesos, isubong nagdubo ni siya unlike sa itong sinarikdan nga simana nga masobrain niya siya 60 pesos per kilo. Kag ang pakbit, amabang Japan presyo niya, 70 pesos per kilo. Ang latoy, 60 to 70 pesos per kilo, wala nagbagawang iyas nga presyo. Ang okra, 20 pesos kada tumpok. So, sa 20 pesos limo, may ara sang anong kabilog, may ara sang pito kabilog ka K5 Jubert. No, so, tinumpok na niya na, wala sang nilo diri. Kag amon ang lupo nga daho naman, ati wala naglain ang presyo, pulo kapito, gapon kada tumpok, kag kumagkinilo, 70 pesos. Tapos ining paila o conwild ang palaya nga dahon na 10 pesos man kada bugkos. Tapos ining talbos kamuti at 10 pesos to 25 kada bugkos. So bungwan ang tanggong at 10 pesos to 25 pesos. Kaya ang tagabang at 10 pesos kada bugkos kung magkinilo ka 50 pesos. Tapos ining dahon sa kalabasa, 20 pesos ini siya kada bugkos. Kaya ang alugbate ka kay Tagjubert, nagbarato ini siya, no? So, nagbigyan to 50 pesos kada kilo. Yan na 30 pesos na lang kada kilo ang alugbate. Kaya ang takway, Rio, ang takway, 100 pesos kada kilo ang may ara pasang panit. Pero kung nahimay na, 240 to 250 pesos per kilo. Medyo mahal ang takway kay Tagjubert. Mahal yan da. Kag ang tanglad, ati pariho gyapon presyo sa tinarikdan, matong ka simana, 10 pesos kada bugkos, 50 pesos kada kilo.
0: Okay.
12: Kag ang puso, no, ining puso, nagbigad 50 pesos kada kilo ini. Yan na nagmubo siya, 30 pesos to 40 pesos kada kilo na lang. Kag ang kamuti nga unod, kay Sanjubert, nagmahal, no, so mahal ini siya yan na, consider ang iyang kilo is 80 pesos. Kaya amoy na ang pila diri ka mga utanon sa subong na nakapang-display sa may vegetable section, no? Diri sa may Chudero Arsenal Shade Center. Pero kakita ang Jubert, amoy na gano'n, no? Sa pagpakigmahin sa atas nga mga managbaligya, nagmubo ang pila ka mga utanon, pero ang iba nagtaas man. So, nakadepende sa sahi sang utan kag sa dalagang sang pagyempo. Kaya subong nag-ulan-ulan sa ang mga mabakod sa ulan nga utan na kag ang permibana nga ara kung tigulunan seasonal ati murmarato pero ang hindi katakod sa ulan na kag daw kulang-kulang sa supply na amo ang nagamahal pero overall sa mga managbaligya ang supply sang utan na no, wala sang dapat nga ikabalaka tungod nagapabilin ini nga bastante.
0: Okay, okay, bye bro.
12: So far kakita ng Jubert, by the way, sa atong sa mga friends, ang mga tagpalamatay, good morning, ng lakay sa Mr. Kagkisaroy Abila sa Timbangan ng Bayan, sa buong man sa Kayayakap, maaurol dan no, sa may meat section. Kaya siyempre, ang friend naman na garbage collector sa track number 1, Elvino Martisan, good morning. Sa buong man sa kayo, Nanay Bebing, good morning. Kagkisaroy ng mga tumalan, ako kang gaya tagpalamatay sa atong sa mga pagpangalagad sa mga aga. Good morning mga kakisayb. Report para sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga, direkta na rin sa Chedera Arsenal Trade Center, inifika K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita sa Misyo Publiko Kagkalingawan sa Kapid, K5 News FM.
0: Thank you so much. Kay K5 Road ni Daban Dalanon, agay pa, naglumpat na para makatipon sa mga balita at impormasyon para sa aton sa inyong mga kauturan. May mga changes, mga kagamay minimal, mga kauturan, ang pagnubo sa mga utanon naton sa bahin sa merkado publiko sa Chudoras Trade Center, pinagi sa report ni Kay K5 Road ni Daban Dalanon, mga kauturan. Salamat gid sa patrol nga nagalibot sa karon, ang anangan pilapagi ka mga impormasyon kag mga balita, mga K5. Lakip man ang mga nagakainabo diri sa aton sining probinsya sang Kapisa, dala sang patrol with K5 Peter Januarez on the wheel, mga K5. By the way, good morning manang Margarita or Marieta Incaunado, June Kadingal Jr. Thank you so much kay Marisol Quiatson Kadingal. Ma'am Leia Baez, good morning. Sherry Ann Espadero Quiatson, thank you. Oh, si Manong o si Tatay Julito or Julito Buensalido, thank you so much. Nga nagawpo din sa itong sining pagpangalayagad, mga K5. No? Kasi naman tinion mga pinalangga na itong atag palamat. Kinahulat sa itong mga kautor na anong mga balita na anong mga impormasyon no? Din sa itong sining pagpangalayagad, mga K5. Marcos, adlaw sang Miyerkules mga kasimanwa. Ang pagsulod sa karon sang baboy mga ka-K5 sa banwa sang Dumaraw ginadumilian agud nga mangin delikado ini kiti basi mangin peligroso ini sa aton sini nga mga nagahupot sang baboy dira mismo sa may Dumaraw. So naghimo sang tikang karon ang aton sini nga local government sang LGU agud dumilian ang pagpasulod sang baboy sa Dumaraw area mga ka-K5. Yari ang report mga ka-K5 with ka-K5 Roldan Bisana.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Roldan.
21: Gimando ni Mayor Mateo Atsuela ang temporaryo nga pagdumili sa pagpasulod o kon pag-agi sang tanan ng mga pork products, pork byproduct, kag mga pork-based food items sa banwa sang Dumaraw. Ini anasaad sa Executive Order No. 2026-33 na ginpagwa sang damlaglang ni Mayor Atsuela kasunod sa nabalaga kaso sang African Swine Fever kon ASF sa kalapit ng mga banwa sang Dumaraw. Gimando man sini ang pagpatigayon sa inspeksyon sa tanan ng mga alagyan pasulod sa nasambit na banwa abod masiguro ang pagsunod sa sili nga direktiba. Kumpis karon naman ang putob sa matukiban nga ginapasulod ng mga ginadumilian nga produkto. Kadungan sini ginahinyo sang lokal nga panguluan ang kooperasyon sang publiko abod malikawan ang pagsulod sang kaso sang ASF sa Dumaraw. Ini si ka-K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Thank you so much sa K5 Roldan. Alas 5:12 na sang aga mga ka-K5 sa aton sa pagpalihag sa singa palatuntunan. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon mga ka-K5 mga ginikanan sa karon no. Madumduman nyo sa nahinabo dito sa may Tacloban City mga ka-K5 mga ginikanan nagakabala kag karon sa seguridad sa ilang mga kabataan sa sulod sang bulutuan. Ini ang nagwa karon ang mga kapagkabalaka sa aton sini nga mga ginikanan ini pag sa ginpakigangutan sang mga kaopdanan nato sa K5 News FM. Ini ang nagabantay no sang taksa-taksa nila ka mga kabataan sa eskwelahan sa syudad sang Rojas nga ila ginpahayag nga nagakakugmat no subong ang aton sini nga mga iloy sa puluyan sa nagakanabo sa palibot mga ka-K5. This is a challenging situation para sa aton sini nga mga ginikanan because nga ginpadala nato ng aton mga kabataan sa eskwelahan para mag-eskwela. Pero mismo sa sulod sang eskwelahan, hindi igali mga K5 safe ang sitwasyon sa aton sini nga mga bata.

0: nga security guards ang pila ka mga eskwelahan, pero may araw yung eskwelahan nga wala security guard. No? Mga ka-K5, nga mas maayo solo sa ila nga ara sila para nga mapadasig ang hulag sa tion gidman nga may emerinsya. Pero ti wala ka na sa may mahimo, si mo panimalay, eh. Ay ti mabantay ka sa puya mo, masugat dulong ka sa bata mo, from time to time, mga ka-K5. Pero, balantayan ini sa karoon. Kapin pa sa mga high school, college, mga ka-K5, alain ang instinct sa aton sini nga mga kabataan sa mga pamatunon na karoon. To nagapangabay sila, no? Nagapangabay ining mga ginikanan nga kuntani, magpatuman sa masugot nga siguridad, agud malikawan ang mga insente nga nakainabo sa mga eskwelahan. Kahapon, nagpatigayon mga ka-K5 sa monitoring nga aton sini magkatapos ang kapulisan. Nag-visitation sila sa mga schools, mga ka-K5. Pero dapat, no, kung mas manami pagit, nga kung tani, may mga ara kita nga mga pulis, adlaw-adlaw nag-checkyar sa aton sini nga mga nationalized schools, kag mga elementary schools, para nga mag-guide ang aton sini nga mga ginbutang sa mga eskwelahan nga mga gwardiya kung anong himuon mga ka-K5. At the same time, may mga training ang aton sini nga mga katapusang kapulisan sa aton sini nga mga gwardiya. Lakip man sa mga manunudlo mga ka-K5. Kapareho diri sa may bahin sang Capiz National High School nga linibong estudyante mga ka-K5. Suno sa management sang Capiz National High School, ginapasiguro nila karon dubli ng pagkuha nila. Pag halong kag pagmonitor mga kakaiba sa seguridad sa Capiz National High School, kiti linibong estudyante na na. Sunod din sa Capiz National High School mga kakaiba nga ang seguridad sa mga estudyante sa pagsulod sa bulutuan nga tinguan ginalakaroon nga maistrikto mga kakaiba. Ini matapos ang gin-interview sa K-Fab News FM si Mr. Charlie Bigcas, Principal 4 sa nasabit nga bulutuan mga ka-K5 nga suno sa iya tatlo ka gates ang eskwelahan kung sa din mayara inis ang tigduha ka mga security guards nga nagabantay sa mga estudyante nga nagasulod kuha sa nasabit nga bulutuan o kung eskwelahan mga ka-K5. Sunod diri, kati kinapasiguro ginilang hindi ka marusot ang mga matalom nga bagay hinganiban nga dala sa mga bata kahit may mga sila metal detector. Pero, hindi ini solusyon. Adamos ang palutsan sa gate mga K5 o sa pader mga kauturan. Amo ni karon nga tinutuyo sang nasambit nga bulutuan nga istriktuhon, wala sang iban nga makasulod. Mga ka-K5 nga hindi estudyante sa nasambit nga school premises mga ka-K5, kaya nagapangayo sila sang responde. No? From time to time, sang aton sini nga Roja City PNP nga matsikyar ang palibot mga ka-K5 para mangin maayo ang ila sini nga sitwasyon sa nasambit nga bulutuan mga ka-K5. Tibalantayan, kabay pang tanan, mag-kooperar harin sa management, harin sa mga manudlo, sa ginikanan, mga estudyante, para safe kita mga ka-K5. Amo nang pinamalang kakatuyuan sang aton sini nga mga katapo sang school officials mga ka-K5. Oras naton, alas 5:17, dugang pa nga mga balita, mga ka-K5. Roja City Government naglunsyar sa institutionalized drug-free workplace ordinance, mga ka-K5. Yaring kumpleto ang report with ka-K5 Myla Fuentes. K5 Myla, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Myla.
2: Nakabig ni makaalarma ang padayon nga pagdamo sang kaso may kang tanan sa illegal nga droga sa Roja City. Suno kay City Councilor Fernando Luis Vitermo, isa ka tumandok sang syudad. Suno diri kun ipaanggid sa nagligad nga mga tinuig, mas malinong pa ang palibot kontra subong kun sa din mayara na sa mga lugar nga ginakabig mga hotspot sang illegal nga droga kang nagapangkit sang talamak nga pagbaligya sang illegal nga aktibidad. Bangod sini ginpayag niya nga ang problema sa illegal nga droga ang isa sa nagapanguna nga pagkabalaka sa mga otoridad. Kalakip na diri ang Philippine Drug Enforcement Agency kag iban pang ahensya sang gobyerno nga nagapadayon sa mga kompanya batok sa illegal nga droga. Dugang pa niya, hindi lamang ang aspeto sang supply kag demand sang droga ang dapat nga tutukan. Kinahanglan man nga hatagan sang importansya ang medical kag rehabilitative approach. Agud mabuligan ang mga individual nga naapektuhan sa paggamit sang illegal nga droga kag malikawan ang padayon nga paglapta sini sa komunidad. Padayon naman ang koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno kag paglokal nga panguluhan sa pagpatuman sa mga programa kagtika nga nagatinguha nga mapauntat ang problema sa illegal nga droga sa siyudad sang Rojas. Ini si KK5, Mayla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon.

0: Kon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Thank you so much, K5. Myla Puente sa mga balita, mga K5. Tito na to, di na, no? Sa atong sining mga tagpalamati, mga kauturan, nga ti daw dulsi lang, no? Daw dulsi lang karon mga K5, ang shabu, dira sa may punta tabuko. Ah, bisan din lang, bisan sa tisa, may ara, mga K5, tiyan, tama ning statement, no? Ni City Councilor Fernando Luis Viterbo, nga ang pagpabaskog, pagpatigayon sang tama, insakto nga monitoring, kooperasyon sang tagsa-tagsa ka mga sektor, diri sa aton sining syudad, mga K5, para matinguhaan, no? Nga matadlong initanan-tanan, kung hindi ginman maubos, mahagan-hagan mga ka-K5, no? Sa mga suki naton nga mga tagpalamating nag-aupo diri sa aton sining pagpagigupod sa inyo, subo nga kaagahon. By the way, good morning kay Aubrey Miles Sermo, no? Nga nag-aupo sa aton sining pagpamati, John Kadingal Jr., thank you so much sa pagpamati diri sa aton sining palatuntunan mga ka-K5. Dugang pa nga mga balita kag mga impormasyon para sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5 sa sining palatuntunan. Ario, papil bilang isa ka manugwaragwag mga ka-K5, no? Ang ginatudlo rason sang tuyo paglutang patay kay Mr. Labafies, no? Tuno sa report, mga kapatid, kasi amunin trabaho na ito, eh. Bisan kita diri sa media, bisan sino mga ka-K5, ang aton diri is magdulong sa balita kag impormasyon sa tawo, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, mga ka-K5. Ginatudlo nga rason, mga kaabyanan, amo ang ginatawag naton mga K5 nga obra sa trabaho nga sa bilang isa ka broadcaster, no? Mga K5, ining matapos na tabo, ining nasabit nga pagpanglutang sa bahay niya sang Barangay Kagay sang Lunes ngadlaw mga ka-K5. Isa interview sa kay Mr. sang kay Police Officer Lieutenant Colonel Rogelio Tumugdang Jr. aton sa ning YC sang Roa City PNP, yagin pahayag nga ti sandig sa initial nga investigasyon ang ilang ginhimo karong nga investigasyon mga K5 nagagwa, no? Na bulgar ang sa kahanginan ng pangalan sa mga politiko, posible nga ginadumtan ang mga K5. Ano naman nga mga issues ang ginadiscuss sa kahanginan mga kauturan nga nag-trigger sa mga persona nga tingwaan, no? Nga ti pahugon, kung hindi man ipamahog, mga K5, pasalbahan ang anchorman, kag station manager, at the same time, ti paipuson. Ay, ti media, yan mo na mapahipos. The more mga K5 ginapahog mo, the more nga ginapaagyan mo, the more nga ginapalabtikan mo siya, kag gusto mo paipuson. Hindi mo mapahipos ang media. Madula mo gurong tingog sa isa ka-announcer, damo pag ginagabulos. Tandaan nyo na, ha? Wala, may madula nga isa, may pulo nga nagabulos, mga K5. Kag sa napulo nga nagabulos, mga kauturan, may tatlo nga mas hangkilan pagidira. Kay damon nga ginasunlog mo, damon nga ginapahog mo, nag-isog na gid ang aton sining mga kaupdanan sa broadcast industry. Ang aton, what is important is, ano ang facts, anong information, ano ang insakto, nga dapat mabalaan sang tao, minalang yan aton. Wala naman kita galapaw sa boundaries naton bilang isa ka manugbaragwag. Ang importante ginudukar nato ng tao, gin-educate naton, gin-entertain naton, kaya gin-informar nato ng tao sa kakainabo. No? Let the people decide, mga ka-K5, kung ano na ang nagakainabo sa nasambit iya nga mga areas, mga ka-K5. Diba? Amo na pinaka-importante. Amo na pinaka-importante mga pinalangga ko nga mga kasiman. Oras naton alas 5:24, isa ka report mga K5 pagdamos ang illegal nga druga sa Roa City, maka-alarma suno kay Council of Viterbo. Ang report with ka K5 Mayla. Stand by K5 Mayla.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Mayla.
3: Drug free Roa City.
4: Madi na lang
0: Bago naging patigayon sang Rojas City Government ang ceremonial launching program bilang suporta sa pagpatuman sang institutionalized drug-free workplace ordinance, isa ka inisyatibo nga nagatinguha nga mapaligon ang kultura sang disiplina, integridad kag kaluwasan sa tag sa kaopisina nga ginaobrahan sa syudad. Ini ang ginpangunahan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas, Vice Mayor Teresa Almalpis, mga city councilors katapos sang BJMP, BFP, PDEA, DILG kag iban pang ahensya nga naghatag sang suporta. Lakip man sa mga katuyuan sini ang pagpanginbulahan sang kaayuhan sa mga empleyado, pagpataas ang kalidad sang serbisyo publiko kag pagpakusog sang kampanya kontra ilegal nga droga sa komunidad. Naibaluan nga ang authors ng nasambit nga ordinansa amo si City Councilor Fernando Luis Vetermo. Tandig sa resulta sang drug test, wala sang bisan isa sa mga empleyado ang nagpositibo nga nagagamit sang anuman nga ilegal nga droga.
3: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Thank you so much sa K5, Myla Fuentes sa report, mga kautora. Iban pa mga update regarding sa ginahimo karong atikang sa ato city government, mga kautoran, sa pagpamuno ni Mayor Ronnie Dadivas. Parang mangin manami pagin ang aton sining sitwasyon ng peace and order sa aton sining palibot kagang mangin gindeklara sa naligad tong drug free ba kani sigi-sigi na. Good morning sa kay Sir Jeffrey Espiritu. Sir Pancho, good morning. Ros Verde, good morning. Thank you so much sa pagpamati mga K5 sa kay sa pamilya Verde Alipante sa Pilar. Thank you so much. Kadraman sa mga taga-barangay Manuling, President Rojas. Salamat gisa pagsuporta diri sa aton sining pagpangalagad. Kalakip man kay Ma'am Duna Badana and Sir John Thorne Gonzalez. Dahil lang gina, dugang pang mga balita aton hinalaan diri sa aton sining pagpalagsubong nga kagahon. Mga ka K5, maghatag lang gina ko sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Palihog standby.
2: K5 News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Makatas, magabuti ka! D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawas. Wason kag nagapabakon sang imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics DTX 500.
6: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
7: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
8: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
11: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
20: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
22: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
20: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
24: Hi, Dennis Juanes.
23: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: I Care Gold.
25: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
16: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!

0: Mga ka-K5, dali lang yun, pinatandog lang. Oh, mga ka-K5, it's 31 minutes after 5 o'clock in the morning. Kahapon nga daw mga ka-K5, ang atong sining provincial government sa atong sining sangguniang panalawigan. Sa gitpatigayon nga sesyon mga kauturan, ginaprobahan nyo unanimously sa atong sining provincial board sa pagpamuno ni Vice Governor Mitang Magmano. Ang isa ka resolusyon nga nagakondinar sa nahimo kag na naghimo sa katuntuhan sa paglutang sang salakyan sakay si Mr. J. Labapies ang aton sini utod sa pagwaragwag mga ka K5 sang tinig nga Lunes. Ini ang ginpahimo sang aton sini nga mga katapos ang provincial board mga ka K5 bilang suporta sa aton sini nga mga katapos ang media. Isulo sa iya nga tindi, isulo sa ila, nga ini-ini isa ka lahog, ini-ini isa ka sitwasyon, ka senaryo, nga hampangan ang kabuhi sa isa sa mga utod naton sa broadcast industry. Kaya di kung may mga amo sini, pareho lang nga ginapunggan mo, kapareho lang nga ginutod ni mo ang right of suffrage sa aton sini nga mga pumuluyo nga makahibalo sa mga balita kag impormasyon para sa aton sini nga mga kauturan kag mga tagpalamati mga ka K5, no? Si ini gina pasalamatan gid naton ang kapareho sini nga mga tikang nga ginahimo sang aton sini nga sangguniang panlalawigan mga ka K5. Kaapon, nagwa man sila. May isa man sila kang resolusyon, mga ka-K5. Ining nanungod man sa pagkasubo sa aton sa ning mga katapos ang sangguniya. Bilang paghatag man sang suporta sa provincial board sa natabo nga pagpangtiro sa mga pamatanon ng mga estudyante dito sa bansang Tacloban City, mga ka-K5. Ginapabatsyag sa aton sini nga makatapos ang sangguniang panalawigan kasi ang probinsya sa kapis as a whole ang aton sini nga pagsuporta sa pamilya sa mga nagbiktima mga ka-K5. Nga kun mahimo ini na matabo ini na maliwat ang mga kapareho sini mga K5. Nga we are sending our pupils, our students sa school pero hindi sila safety mga ka-K5. Di amo ni kahapon nga tigin aprubahan sang aton sini nga mangkatapos ang sanggunian panlalawigan mga ka-K5. Nani to say wala naga katulog ng aton sini nga mga provincial government officials, no, sa aton sini nga provinces and Capiz parang mapabatsyag mga ka-K5. Kapareho man sa ginahimo sa aton sini nga mangkatapos ang regional command kasi aton sini nga PNP mga ka-K5. Ngati sige pa tayo yon ginahulat naton ginahaboy naton sa aton sini nga mangkatapos ang kapulisan mga ka-K5 ang ila sini madalom nga investigasyon mga ka-K5 sa sining mga kapareho sini nga mga kaso sa karon. Ha? Dumdum nyo kay may palupalupok ka mo, mahipos ang kwan, mahipos ang tawo, mauntat ang media, wala na ipagkauntat, no? Kaya hindi man lang isa kabilog ang istasyon. Kung hindi man ka isa kabilog ang istasyon, hindi man isa kabilog ang manugwaragwag. Ang importante diri, gin-present naton sa tawo, gin-paintindi naton ang tawo sa nagkakainabo sa palibot. Kung may issue ka mo, kung may ara ka mo sang kabalastugan na ginahimo, sabtan nyo lang sang insakto. Ha? Sabtan nyo, hindi ka mo mangin balat sibuyas sa mga issues nga ginahaboy against sa inyo mga kakita. Kaya nga aton dari, nga aton sininay mo para sa inyo tanan-tanan, wala para sa ibang nga tao mga kakita. Nga dapat naton mapahibalo sa tao ang nagakainabo ang real situation sa field mga kakita. Kung may kabulastugan, ati, kuwana na, ara na sa inyo, kung ano ang paghatag solusyon mga ka-K5. Yan. Ay kung ginsudlan nyo ang kapareho sina, makitaan ka mo sang broadcaster, sang media, nga muluon ka mo sang inyo ginhimo, kay tiko ang inyo ginubra, malain ang buot nyo. Ulan. Hindi ka mo malain ang buot. Kaya bound ka mo sa criticism kung isa ka mo kapin pa kung mga public service, mga public servants ka mo mga K5. Normal lang na nga i-kwan ka, i-tagaan ka sang importansya sa radio. Kay ti ikaw ang nagakwan, nagahimo sang desisyon wherein ang mga butang hindi dapat himuon, mga ka-K5, nga nagpabor sa imo, kag sa imo nga pamilya. O, anay karon kay nakitaan ka sa media, may nagreklamo nga mga apektado nga pumuluyo, no? Or sinuman, o mga negosyante man, nga mabalbalan sa radio. Hindi man actually balbala, kundi gina-remind lang kamo na ginatandog ang inyo sining nga tagipusoon. Nabi yung tatanyo na muna. So why kita kabalo? No, kung ano ginang pinakamadalom sa yung nagsakay sa amo sining nga sitwasyon and let the PNP magpagwa sa ang ila sini thorough investigation para makahibalo ang tao, mga kakaifan. No? Maintindihan sang tao, kag nga amo sini, dapat hindi man magdugay ang investigasyon eh. No? Dapat madalom ng investigasyon, maid-id ka investigasyon para nga mapating tao sa aton sini nga pag-investigar para maintindihan naton kag sa natungdan mga ka-K5. Alas 5:37 mga ka-K5 dinhi sa aton sini nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon no pod sa inyo abyan sa kangin ka K5 Jubert Lago. Aryo, ginaplano karon nga panubuan ang edad sang criminal liability from 18 years old himuon nga 12 anyos mga ka-K5, no? Di sunod sa Philippine National Police ininghag na iga panu nga ipanubuan sa edad nga 12 anyos ang edad sang criminal liability ng mga ka-K5, no? Di ini sa tunga sang panawagan ni Senator Ruben Padilla ang amindahan ang Juvenile Justice and Welfare Act mga ka-K5, no? Di na hibaluan nga nag istorya ini nga pamangkot sa kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rea Co kung ano ang edad nga ginakonsider sa ang ahensya sang aton sininga ginasiling sininga pagpanubo sang criminal liability mga ka-K5. Disuno sa ila mga 12 anyos kay mga 12 anyos pwede na magamit sa mga kriminalidad mga ka-K5. Ginagamit na mga pamatanon mga pinalangga ko nga mga kasimanwa. To ang hambal sa PNP, probably manubo ng mga edad. Kita nyo sa may Tacloban to, 14 anyos, 15 anyos. Ang masakit pa, nakaintindi because sa sining juvenile justice system na well, mga ka-K5, kabalo sila, no? Nagatuon sila. Mga ka-K5, ini mga pamatanon. Ang problema lang, kay wala na lang maintindihan. Ang madalong pagid nga matabo, kun sigihon nila, ginimogin nila ang ininga katuntuhan mga ka-K5. Mga pinalangga nato nga tagpalamati, 39 minutos na kaligad sa takna nga alas 5 sang kagahon. From time to time, i-check nato naton sila nga mga sister station. Signal ang partner ko na kita na, kay kita nga ha-host subong nga kaagahon. Dili sa aton sila nga pagpalayag sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sini nga pag waragwag upod na sa aton sini nga mga sister station mga ka-K5. Kompleto na ang aton sini nga mga kaopdanan sa bilog nga Western Visayas mga ka-K5. Check nato na mga signal sa aton sini nga mga partners sa sini nga mga tinion. I-check nato na naon nato nato mga gungan nga mga partners nagikan sa Negros Occidental, K5 Babes, K5 Robert. Good morning. Walang bakulod o nakita sa kwan sa aton sini nga EBP sa siyudad sang Iloilo. Sir Ray, good morning. Welcome.
1: Good morning, K5 Jobert. Okay na kami diri sa K5 Joseph M. Iloilo. Gainit lang ulo ko ni subong aga kay ang amon internet nagaigod. Balik si moderat ka K5 Jobert Lago.
0: At hagan signal EBP sang Iloilo kung nagaigod kami dira sa Iloilo, nagakamang kami diri sa Roa City. Alin sa Iloilo, i-check na to natong mga sister station sa probinsya kang Antique, Sir Milmar sa store. Good morning, welcome.
2: Daw amo-amo, tagid problema, kadya nga aga ang internet. Pero good vibes gapon, kay nakakapik kami ka DTX Coffee Mix. May inuranon nga aga sa probinsya kang Antique, balik ka rin mo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Ernesto, Sir Milmar, sa Antique. Nagalagubang ato siling signal from Antique to the province of Baclan. Sir Michael Calibo, good morning, welcome.
3: Good morning, Sir Jobert, Sir ABP, good morning. Pareho ta problema, Antique, good morning. O, nag-iigod ang interna mo din, nagpamangkot to ganikin.
1: Kasi yaron eh, ang sa tanan ni Gurong, ang nag-iigod ang internet, ano?
3: Oh. Basil. Pero ay kay ko subo git ang signal oh.
1: Katawa mo kay si Babes ka talaw kay si Bert Bert Pacardo, lagi good go internet na to. O, balik si mo da kay Pablo Bert.
3: Naka-detect Coffee Mix na kita, Sir Jobert. Balik sa imo.
0: Thank you so much, Sir Michael. Sa ding mga tiniyon, ba, grabe nga itong sitwasyon. Ano na nga pagtilaw sa itong sining kabuhi. Lakalat na nga program sa Roa City. Do, ginatunto pa kita sa internet. Ho. Sa sining mga tiniyon, kompleto nga mga balita. Sitwasyon sa sudal sa Iloilo. Unahaw na ito ng balita. Halin sa halang doon. Nga konsihal sa banwa sa pututan. ABP, good morning. Go ahead, please.
1: Salamat, Ged. Ka K5 Jobert Lago. So, ang tandem to sa buong kamustahan is panaygro kay Tiway Bakulod mo, no? Sa mga balita na tondre sa may syudad sa Iloilo, na balda ang internet sa buong aga, mga ka-K5, no? Tinguan na ton nga malabot ining pamunuan sa pila na ton ka mga internet provider para at least mangin mayo man ang pagpamati sa aton mga online viewers ni Dre. No? Sa dugang na ton sinig ka mga balita related bla mga ka-K5 to sa natabo sa San Jose National High School. So, ang mga eskulahan din na ton kahapon sa syudad sa Iloilo, mga ka-K5, no, nagpatigayon sang istrikto nga pag-check sang mga bag kag mga dala sang mga estudyante, pasulod sila mga blutuan lakip sa mga nakuha ni mga ka-K5, mga pointed nga magunting vape, lighter, kutsilyo kag may bichikorno pa, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati suno kay Iloilo City Police Office Police Colonel Parilla sa aton sini nga mga ka-K5 nga kinanglan sa mga bulutuan nga mag-invest mga ka-K5 sa ginatawag nga metal detector agod nga ma-secure kag ma sigurado mga ka-K5 nga wala sang anuman nga mga deadly weapons nga makasulod sa sulod sang bulutuan. Pero mangin challenge sini mga ka-K5 kay tuno sa suno sa pila ka mga principal kag mga manunudlo nga ang metal detector base ni kaya sang ila sini nga pundo kay gani nga dapat dako ang papel sang Department of Education sa paghatag sang additional budget para sa pag-procure sa mga kasubong sini nga gamit mga ka-K5 bagod balikawan ang pagdala sang mga deadly weapons sang mga estudyante. Amo ning mga balita na mondere mga ka-K5 sa may syudad sang Iloilo. Balik si modera ka-K5 Jobert Lago.
0: Thank you so much, Ray. Umalay sa syudad sang Iloilo. Kanami isang signal mo basta sa audio lang pero ang imo internet nagakama. Alin sa Iloilo, silo kita sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Melmar, go ahead please.
4: Sa mga balita, arga sa probinsya kang Antique, matapos ang tong maduguan nga shooting incident sa Tacloban City, ginpaayag kang amon provincial director kang Antique Police Provincial Office nga si Police Colonel Ryan Divaras nga mas pasangkaden pananda ang security measure kung sa diin mas makitaan ang presensya kang mga pulisan sa tagsa ka mga eskwilahan regya sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas. And bangal sa itong natabo, nag-create rin naman ang Schools Division's Office kang isara ka Security Task Force agad makatutok kang security sa tagsa ka mga eskwilahan sa Antique. Kadya damal uran, may class suspension sa may banwa kang Valderrama.
3: Sa iban pa namon nga talalupang doon nga balita sa police report namon kagabi alas 8 sa may sitio Igbanos, marayo dyan nga sitio kang barangay Rasasan sa Tobias Fournier. May isang kalalaki ito nalabuan sa liog. Pero sa interview namon kay Kagawad Alcazar kang nasambit nga barangay, ang dyang biktima galigin surong ng anak kadyang ugangan nga nakabais na sa radyo gindar anak ang pusil. Pagpalupok na tos balay nanda, ora nagigo sa dyang barangay Tanod, kagtana ang nalabuan sa liog, patay gid ang dyang biktima K5 Western Visayas. Padayon ang investigasyon, kang kapulisan kang ginhalinan gid kang gamo, kang dyang mag-umagad laman na. Namura so far mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka rin mo SM Jubert.
0: Thank you so much, Sir Nestor, Sir Merman sa Antique. Halin sa Antique, silo kita sa probinsya sa Aklan. Kalibo, Sir Michael, go ahead please.
3: Good morning, liwat K5 Mr. Visayas, Negros sa Island Radio. Angot man gyapon sa pagpamaril ng tapos sa Tacloban. Ang head dire sa ANSAT o Aklan National High School for Arts and Trades nga si Mr. Richard Flores nagapatigayin man sa security measure mga ka-K5 para maproteksyonan ng 1,800 ka mga enrollees sunod sa iya para masiguro ang ila protection kag hindi makasulod sa mga anuman nga deadly weapon. Mga ka-K5, nagagamit sila subong sang metal detector kadungan sang regular nga pag-patrolya sa sang iyang mga tawon sa sulod sang campus, no? Maghimo man sila sang surprise inspection sa mga kwarto para malikawan man ang mga insidente kapag kumpiska sang ano pa man nga mga armas mga ka-K5, no? Subong ay may security measure na subong sa eskwelahan diri sa amon sa probinsya sang Aklan. Kaga duha naton nga mga balita, ang isa ka senior citizen nga ginasugit nga nadula pa mga ka-K5 sang June 12, nakita na kapon patay na. Kaya nag-uli siya, nakita June 6, ang biktima 68 years old, kaga kung sa din gani, ginikilala ini kay Amanong Elvis, no? Sang Sichuloho, Barangay Habana, sa Banua, sang Burwanga. June 6, uli nga nakita nga nga buhi, pero suno sa police na i-report ini June 12 na mga K5, nakita na patay na mga K5. Nagapati sila nga wala man sang foul play, ang nasambitan nga insidente, nakita ini sa mga search team, matapos nga may ido nga nagtinagol kang kado nila, nakita nilang bangkay mga kakaibay. Muna mga balita ni Sir Jobert, balik sa iyo.
0: Thank you so much, Sir Michael. Mga nagapanguna nga balita, diri sa amon sa probinsya sa Capiz, Kagsyudad, San Rojas. Di kahapon, nagpatigayon sang paglibot ang tanan-tanan nga mga police station sa tanan nga mga eskwilahan. Sa tag-sa-tag sa kamakabanuhanan, diri sa amon para mapasiguro ang mga eskwilahan. Pero kahapon sang hapon, sa regular session sa sangunyang panalawigan, nagpasar ang provincial board sa isa ka resolusyon nga nag-kondinar kag nag-suporta sa natabo mga ka-K5 dito sa bahin sang Tacloban City. Ginpakamalaot sang sangunyang panalawigan ang sitwasyon nga natabo sa kaluluoy nga sitwasyon sa mga kabataan mga ka-K5. Inaprobahan sang kabilugan nga miyembro sang sanggunian sa pagpamuno ni Vice Governor Mitang Magbanua ang nasambit nga resolusyon nga nagkasubo mga K5 sa nadangtan sang aton sini nga mga kabataan. Samtang sa Capiz National High School nga may sobra 5,000 ka mga estudyante, kahapon nga adlaw, tatlo ka mga gate sa karon strikto na sa aton sa ning Capiz National High School. Ginpasiguro ni nga butangan sa pulis sa amon sa ning National High School diri para nga hindi matamaan, no? Sulo kay Mr. Charlie Bigcas kay hindi nila makontrol sa kadamuon sa kabataan magluwas diri karon nga ti may mga outsider nga nagatransaksyon kung kaysa sulo sa eskwelahan. Bawal na subong ang mga tinion magluwas lang gid sa mga manunudlo mga ka-K5 kag staff sa National High School nga makasulod sa Capiz High mga ka-K5. Kati ginapalanaw diri ni Mr. Charlie Bigcas ang principal nga kinahanglan may ara gid sang stricto nga seguridad para nga maluwas ang aton sini nga mga pamatanon sa sulod sang eskwelahan nga ginsalig sang aton sini nga mga ginikanan. Malapit sa dugang pangababalita, diri sa dumaraw, ni na pwede kasulod baboy di sa amon. No? Wala na baboy mga ka-K5 nga makasulod diri sa banwas ang dumaraw. Alas 5:50, wala na ta oras ha. Kita na naman total kakambang man ang internet, partners. Thank you so much. Thank you so much. Salamat kid kay kanugon sang oras na ton nga nagakamang ang internet mga ka-K5. Nung ginatistingan lang ko sa akong technical partner uko na maguhan lang ako sa sitwasyon diri sa studio mga ka-K5. Ano ni kay nagatiog ako at sino nakakwanda nakabatsag sini no inday belly bula El Madordas Manalansan, kamusta? Tingala ko nga, daw nagahinay ang aton sini nga mga viewers nga kunaga, kanuruhon sila sini. San Pormiro, kay na nakalabot ka na 40, na naog ka sa 17. Depende, guro, tanuki na, grabe, guro, ya ang kwan. Basilain ba lang natandog sa technical partner ko kagabi? Basi may gintandog siya nga na disgrasya bala. Gali kay region-wide ang problema karon sa internet naton mga ka-K5. No, sa mga tagpalamati naton nga nagapagigupo diri sa aton sining ang pagpangalagad subong kaagahon mga ka-K5 ining mga balita nasyonal para sa aton sining mga tagpalamati mga ka-K5 tingwa ano sa aton sining mga kauturan bantayan ninyo ang pagapatigayunon pagid sa aton sining Senado si Karo, no, sa ila sining paghimo sang investigasyon mga ka-K5 sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte mga ka-K5, no? Dika gapon may mga patigayunon sila, may mga report kahapon pasuporta sa Sudgadlaw mga ka-K5 sa sining pagpatigayon sang mga white rally mga ka-K5, no? di mayad mani mabalaan ta ni kung anong sitwasyon kag anong himuon nga tikang sang aton sini nga mga senador mangin miyembro mga kakaifa. Ay kapanawagan si Senate Vice President Sara Duterte nga dapat na ang mga testigo again sa iya mga kakaifa sining impeachment trial tapos matimprano ma-identify na sa sinugid bala ang mga magatindog ng mga witnesses mga K5 sa sining madalom nga investigasyon sa karon sa pagapatigayunon nga trial sa impeachment mga K5 sa kay Vice President Sara Duterte mga kabir. Manangong sang dugsing sa politika, wala nagakuan, wala sila gakasugot, grupo man lang sila kun kaisa, sila man lang mismong mga inupas mga K5. Because sa ginatawag natin Inday Mayla nga kadalukon sa puder. Manami abing puder kung kaisa, no, kakifab may. Kung ara ka na sa puder, ah, busog ka, ara ka tanan-tanan, no, hindi ka na maghalin. Once ka nakapungko ka sa puder, ah, nanamitan ka na. Kapin pa kung hayahay ang kabuhi mo, doon nagapatubod ka lang sa gripo, sa nawasang, mabaskog kung kaagahon. Pero kung hapon, wala naman tubig. Amo man lang sa politika, pag nakapungko ka na, tanan-tanan, dire-diretso na, mga ka-K5, ang aton sininga pagganar sa mga nagapungko sa puder. Labay-labay, hindi man tanan, pero may ara, gid mga ka-K5. Magasto ka bala? Abi paminsaran nyo, padalumin nyo bisa ang inyo sininga paminsaron, sino ang magastos ang politika nga wala sang ginansya mga ka-K5? Amak mo, pila 45 days? Ang pagpainit mo, ang pagkampanya mo, ang paghimakas mo nga magdaog ka, padagaan mo pa doon sa last hour nga damol-damol nga sobro. Ay, amot silingon sila kung ito yung maginansya kagi, di ba? Oh. Mga ka-K5, ibang sining mga update, ha? Dali sa ato sining pagpangalagad, mabatian nila sa pila ka mga public affairs programs ang K5 News FM. May sa ato sining newscast mga ka-K5, dali sa K5 News FM Philippines mga ka-K5. Wala na ko panahon, manami pa tayo magpakigupod sa inyo. Salamat kayo sa itong mga sister station. Ang 89.7 FM, Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan. Ang K5 News FM, Radio Tagbuana sa Banwasang Pilar with K5 Albin Pagunsan. Dari sa studio, ato sa inyong technical partner sa 100.9 K5 News FM with K5 Juby Cuber. Ato sa inyong mga field reporters na nag-contribute sa mga balita sa mga adlaw. Madamo, madamo, gid nga salamat mga ka-K5. Kate Anay, kita buas mga ka-K5. Enjoy sa inyo sining pagpatigayon sang San Juan de Bautista celebration sa mga adlaw. God bless everyone mga ka-K5. Opo na gid lamang sa aton pinalangga nga Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Itangon. Mga ka-K5, inyong kubos nga bihan kagalagad sa kahangin ng ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM, good morning!
5: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
9: ang fortified na probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics,
10: ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporebiotics,
10: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporebiotics,
10: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
11: DTX 500.
12: Nagatawag mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
11: Mag DTX 500 da.
12: Masamihin ni kapalatian?
11: I-DTX 500 muna.
12: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
12: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Katalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX.
14: Sa isa ka, adlaw.
13: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
14: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
13: Kanang ginamit na git sa akong nga mata.
11: DTX 500. Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
12: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
11: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka
11: food supplement for men.
21: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayog ng DTX 500.
11: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
5: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:03 na sa aga.
2: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kadiban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast.

0: Ka K5 sa ato na nga mga headlines. Sa dalagan sang aton nga paniyampo. K5 Bantay Panahon. Sentro sang Bagyong Francisco na siplataan sa kalayaan Cagayan. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day. K5 top story. Pagpanubo sang edad sang criminal liability sa 12 anyos, suportado sang kapulisan. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo naman sa probinsya sa Capiz. Imbestigasyon sa shooting incident nga natabo kay Mr. Lavapiez nagapadayon.
1: Papel bilang manugwaragwa ginatudo rason sang tuya nga okon sang tuyo nga paglutang kay Mr. Lavapiez.
0: Vasco Gradyo nagpasalamat sa mga nagsuporta kang nagpalabot sang pangpangamuyo sa natabo kay Jay Lavapiez.
1: Resolusyon nga nagakondinar sa pagtambang kay broadcaster Jay Lavapiez ginpasar sa Capiz Provincial Board.
0: Siguridad sa mga eskwelahan sa Capiz ginhugot matapos ang nabalhag nga serye sang school violence.
1: Mga ginikanan nagakabalakas sa seguridad sa ilang mga kabataan sa eskwelahan.
0: Doble nga seguridad sa Capiz National High School ginpasiguro.
1: Kahadlok sa mga posibleng peligro nagatulod sa mga ginikanan nga magbantay sa kabataan.
0: Resolusyon nga nagapakamalaot sa ginhimo nga pagpanglutang sa mga estudyante sa Tacloban City ginpasar sa sangguniang panlalawigan sang Capiz.
1: Mga establishmento sa Panay ginusisa.
0: Pagsulod sang baboy, karne kag mga pork products sa Dumarawa pagadumilian.
1: Emergency meeting ginpatigayon para sa kapistahan ni San Juan de Bautista sa barangay Baybay.
0: Pagdamo sang ilegal nga droga sa Rojas City, maka-alarma sino kay City Councilor Viterbo.
1: Capiz Provincial Board inaprobahan ang resolusyon nga naghatag otoridad kay Governor Castro sa pagpirma sang deed of donation sang lote nga igadonar sang pamilya Del Rosario sa Capiz Provincial Government.
0: Mga balita naman ka K5 nga nagakahinabo sa Western Visayas. Masobra 4,000 ka mga benepisyaryo sa Kalibo nakabaton sang libreng nga bugas sa Bagong Pilipinas Rice Program.
1: Presensya sang kapulisan sa mga eskwelahan sa Antique. Mas pasangkadon pa kasunod sang Tacloban shooting incident.
0: Mag-live-in partner arrestado sa drug buy bust operation sa Sara Iloilo. Kapin 1.9 million nga balor sang shabu na kumpeskara.
1: Tatlo ka mga pigado nga residente sang Bacolod nahatagan sang regalo sa ikaduhang adlaw sang K5 News FM Bacolod Gift Giving.
0: Balita ka K5 sa Pugsod, Pilipinas. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa hagna nga pagdumili sa mga violente nga online games.
1: Inter-criminal o kon international criminal court judge nagpaandam sa mga abogado batok sa mga komento sa media sa kaso ni Anay Pangulong Duterte.
0: Department of Agriculture nagpalabot sang suporta para sa pagtanom sang ube. Mga balita ka K5 nga nagakahinabo sa luwasang pungsod. Balita International. Kaso sang Ebola sang Congo nagdangat na sa masobra 1,254 na patay.
1: Pope Leo XIV bukas nga mag-mediate sa tunga sang South Korea kag North Korea.
0: Balita ka K5 sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. K5.
0: Big time LPG price rollback lauman sa bulan sang Hulyo.
1: Balita ka K5 sa Batag sang Inampang.
2: Balita Sports Headline.
1: Gilas Pilipinas naglarga na sa Oakland.
0: Kagbalita naman ka K5 sa Batag sang Entertainment.
2: Balita Entertainment. Balita Entertainment Headline.
0: Pagsalsa ni Raver ginsabayan ni Juliana. Kaga K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
2: Pahibalo, para mismo. Pahibalo, para mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, para mismo. Pahibalo, para mismo. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Danlano.
0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Danlanon.
0: Kag K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Subong man mabatian pinagi sa amon nga mga Facebook pages ang K5 News FM Rojas.
1: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man kay K5 sa amon nga mga sister stations ang 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwa sang Pilar.
1: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan.
0: Kag K5 direkta kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Ini nga balita ka K5 buylog nga giradulong sa inyo sang kanwan sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ka K5 mayara sang mga ingredients nga sarang makabato sa mga nanarisari nga sakit sang kalawasan, kaangay sang diabetes, hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Gani ka K5 agad mapabilin nga healthy living, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika nga malapit sa inyong lugar.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Una kita ka K5 sa dalagan sa nga aton nga paniyampo.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ulihin nga na siplataan ang sentro sa Bagyong Francisco sa kalayoan nga 350 kilometros na sidlangan northeast sang Kalayan, Cagayan o kung 275 naman kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Dala sini ang hangin nga 155 kilometros per hora malapit sa sentro pag may pagmadlos nga 190 kilometros per hora. Nagahulag ini northward sa kadasigon nga 10 kilometros per hora samtang southwest monsoon. Ang nagaapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Samtang mabatsyaga naman ang localized thunderstorm sa bahinsang Mindanao. Ang adlaw kay K5 nagbutlak alas 5:29 subong aga kag magatunod naman alas 6:28 karon sa gabi.
2: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Kakay Fabian yun nabatian ang dalagang sa aton nga paniyampo, direkta kita sa mga balita. Upon sa ato na nga top story of the day.
2: K5, K5, K5, top, top story. K5, top story.
0: Suportado sang Philippine National Police ang hagna nga ipanubo sa 12 anyos ang edad sang criminal liability. Ini sa tungas ang panawagan ni Senador Robin Padilla nga amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act. Nahibaluan nga ginpamangkot si PNP spokesperson Police Colonel Allen Rayco kung ano nga edad ang ginakonsiderar sang ahensya kung sa din gintuad sini nga 12 anyos. Ang nasambit nga pahayag ang kadungan sang madukoon nga pagpanglutang sang duha ka minorte edad sa sulod sang San Jose National High School. sa Tacloban.
2: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes. Kag-Rogi Dalado.
0: Kag-K5, inyo nabatian ang ating Top Story of the Day. Direkta kita ka K5. Sa mga balita naman nga nagakahinabo sa probinsya sang Capiz.
2: Balitang Duhal.

0: Wala ka mga hulot klasihan kay ginapasanggad pa ang kampanya kontra sa bullying. Samtang pila naman sa mga ginikanaan nga mga magagmay nga estudyante ang naghabantay sa guwa sa nga eskwelahan. Agod mamonitor kag masiguro ang kaluwasan sa ilang mga kabataan. Nagalaom naman ang mga ini nga padayon nga pasang karon ang ginapatuman nga seguridad sa mga eskwelahan para sa kaluwasan sa mga estudyante. Ilabi pa nga ginakabalak-an sa mga inang serye sa school violence nga nabalag sa pila ka mga eskwelahan sa pungsod Pilipinas.
1: Sa kaangot nga balita, nagakabalaka ang mga ginikanan sa seguridad sa ilang mga kabataan sa eskwelahan. Sa pagpakigangot sa K5 News sa Pembro Rojas, sa mga ginikanan nga nagabantay sa tagsa nila ka mga kabataan sa eskwelahan sa siyudad sa Rojas, ilagin pahayag nga makakulugbat na sa subong ang nagakatabo sa palibot. Ginpaanggid sa mga ini ang natabo sa isa kablutuan sa Tacloban City sa din nga involve ang 14 kag 15 anyos ng mga estudyante sa pagpanglutang nga nagresulta sa kamatayon sa pila ka mga individual kag hindi naman magnubo sa napulo ang pilason. Payag sa mga ini apisar nga mayara sa mga security guards sa ang eskwelahan na mas maayos na sa ilang ara sila para madasig ang paghulag sa tion sa emerhensya. Nagapangabay naman ang mga ginikanan nga kuntani mapatuman ang masugot pa nga seguridad agad malikawan ang mga insidente nga mahimo matabo sa mga eskwelahan na.
0: Sa pihak nga bahin, mas doble nga ginpasiguro sa tagtumalahan sa Capiz National High School ang seguridad sa mga estudyante nga nagasulod guha sa bulutuan. Sa interview sa K5 News FM Ross kay Mr. Charlie Vegas, ang principal for sa nga mga bulutuan, ginpayag sini nga mayara sang tatlo ka gate ang eskwelahan kun sa din mayara ini sang tagduha ka mga security guards nga nagabantay sa mga estudyante nga nagaguha sulod sa eskwelahan. Sunod diri agud masiguro nga wala sang may makalusot nga mga matalom nga hinganiban, mayara sang metal detector nga ginagamit magluwas pa diri ang ginapatigayon nga rekisa. Pananglitan may mga bisita, kinahanglan nila nga maghatag sang valid ID kabaylo sang visitor pass antes dalayon nga makasulod. Piraagi sini nahibaluan kung sino nga mga individual ang nagasulod kag kung ano ang ila tinutuyo. Kadungan man sini pagbukas pa lamang sang klase, nagpakigangot kag naghinyo na ang principal sa Rojas City PNP nga kun mahimo mayara sang police personnel nga nagalibot sa bulutuan para man sa seguridad. Ginpabugal man ni Vegas na sumugod nagbukas ang klase, wala pa sang may na-record ang ilang security personnel nga may nakuha ng mga matalom nga hinganiban nagikan sa mga estudyante.
1: Sa dugang pangbalita, kahadlok ang isa sa mga nagatulod sa ginikanan na magpadayon sa pagbantay sa ilang kabataan samtang yara ini sa eskwelahan. Sa pagpakigangot sa K5 News sa Pembro Rojas kay Marisa, may estudyante nga grade 2 kag 3, iyagin payag ang iya pagbantay bilog nga adlaw sa iyang kabataan sa eskwelahan ang para sa ilang seguridad. Sunod diri apisar nga magpabilin ini sa ilang puluyan na hindi sa gihapon madula ang magkabalaka kag paminsaron ang kahimtangan sang iyang mga kabataan na. Dugang pa nga sa subong nga panahon na hindi mapaktan ang dalagan sang tiyempo kag halos hindi masaligan ang mga tawo sa palibot. Ginpayag man ni Marisa nga mas maayo kaga iban ang kumpiyansa nga mahatag kung ang ginikanan mismo ang nagabantay sa mga kabataan sa eskwelahan na ilabi na nga madamo subong ang nagkakatabo nga pagpangboli. Ginpakigbayan man sini ang natabo sa isa kablutuan sa Tacloban City nga naghatag sa iyasang kakulba ilabi na nga ang mga kabataan subong nga panahon na hindi na mapaktan ang paminsaron ilabi na kung kulang sa paglaygay sang ginikanan.
0: Sa dugang pang balitang lokal, hugot nga ginpakamalaon sa mga katapos ang provincial board sang Capiz ang ginimo nga pagpanglutang sang duha ka menor de edad sa mga estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City. Suportado sang bugos nga katapos sang sanggunian ang panalawigan sang Capiz ang resolusyon nga ginaproponer ni board member Maria IV Fondal nga nagakondenar sa ginimo sa mga sospechado. Nagalaong naman ang mga katapos ang provincial board nga hugot ang seguridad kag pagbantay sa mga eskwelahan agud hindi matabo ang among mga school violence diri sa probinsya sang Capiz.
1: Sa dugang pangabalita, nagtingobwersa ang nagkalain-lain nga talatapan sang gobyerno sa Banwasang Panay sa pagdusisa sa mga establishmento komersyal. Kato yan si Diagod Ngaybaluan kung nagasunod sa kinahanglanon nga permiso kagal sa lokal nga ordinansa sang Banwa ang mga natungdan. Gincheck yarman ang pagpatuman sang biosecurity measures. Hagod nga maamligan ang palangitanan sang iban batok sa pilibro o kompiligro nga dala sang African swine fever. Sandig sa opisyal nga pahayag sang lokal nga panguluhan sang Panay, ang nasambit nga inisyatibo ang may katuyuan man nga mas siguro ang kaluwasan sang publiko, maproteksyonan ang industriya sang kasapatan kag ang lokal nga ekonomiya.
0: Sa pihak nga bahin, ginmando ni Mayor Mateo Hatsuala ang temporaryo nga pagdumili sa pagpasulod kon pag-agi sang tanan nga mga pork products, pork by-product, pag mga pork-based food items sa Banwasang Dumaraw. Ini ang nasaan sa Executive Order Number 2026-33 nga ginpagwasang damlaglang ni Mayor Hatsuala kasunod sa nabalag nga kaso sang African swine fever sa kalapit nga mga Banwasang Dumaraw. Ginmando man sini. Ginmando man sini ang pagpatigayon sa inspeksyon sa tanan nga mga alagyan pasulod sa nasambit nga banwa. Agod nga mas siguro ang pagsunod sa sini nga direktiba. Pag-akumpes karon naman ang mga kutob sa matukiban nga ginapasulod nga mga ginatumilian nga produkto. Kadungan sini, ginahinyo sang lokal nga panguluhan ang kooperasyon sa ang publiko. Agod malikawan ang pagsulod sa kaso sa ASF sa Banwasang Dumaraw.
1: Sa piyakabay nagpatawag sa emergency meeting ang lokal nga panguluhan sang Ross City sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadivas bilang kabayan sang preparasyon para sa pagsaulog sang kapistahan ni San Juan de Bautista sa barangay Baybay. Sa nasambit nga paghinala, gihintalakay ang mga precautionary measures kag safety protocols sa agad nga masiguro ang kahilwayan sang tanan nga magatambong ilabi na sa pagpatigayon sang fluvial procession na nga pagasakupan o kon nga pagapasakupan sa mga deboto kag mga manugpang isda. Ginpahayag man nga preparado na ang deployment sa mga personnel nagikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o kon CDRRMO, Philippine National Police, Coast Guard kag iban pang rescue volunteers nga magapatrolya sa baybayon kag sa mga lugar nga paghiwatan sang aktibidad. Luyag sa mga otoridad nga balikawan ang bisan ano nga sayo sang insidente kag masiguro nga marinong organisado kag luwas ang selebrasyon sang kapistahan para sa tanan nga mga pumuluyo kag mga bisita.
0: Sa pihak kabahin makabig nga makaalarma ang padayon nga pagdamo sa kaso may kaangtanan sa ilegal nga droga sa Rojas City. Ini ang suno kay City Councilor Fernando Luis Viterbo. Suno diri kun ipaangin sa nagligad nga mga tuig, mas malinong pa ang paglibot kontra subong kon sa diin may mga lugar na nga ginakabig nga hotspot sang ilegal nga droga kag naghapagkit sang talamak nga pagbaligya sang ilegal nga aktibidad. Bangod sini, ginpayag niya nga ang problema sa ilegal nga droga ang isa sa nagapanguna nga kabalaka sa mga otoridad. Lakip na ang Philippine Drug Enforcement Agency Compedea kag iban pang ahensya sang gobyerno nga nagapadayon sa mga kompanya batok sa ilegal nga droga. Dugang pa niya, hindi lamang ang aspeto sang supply kag demand sang droga ang kinahanglan nga pagatutukan. Kinahanglan man nga hatagan sang importansya ang medical kag rehabilitative approach. Agud mabuligan ang mga individual nga naapektuhan sa paggamit sang illegal nga droga. Kag malikawan ang padayon nga paglaptan sini sa komunidad. Padayon naman ang koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluhan sa pagbatuman sa mga programa kag tikang nga nagatinguha nga mapauntat ang problema sang ilegal nga droga sa siyudad sang Rojas.
1: Sa katapusan nga balita lokal, ginaprobahan sang sagot ang panlalawigan sa CAPIS ang resolusyon nga nagatag sang otoridad kay Governor Ferdinand H. Castro agad nga magpirma sang deed of donation sang lute nga igadonar sang pamilya Del Rosario sa gobyerno probinsyal sang CAPIS. Ang nasabit na resolusyon nagapahanugot sa gobernador nga magpresentar kag magperma sa dokumento sang duta nga may kabugusan nga 4,454 square meter nga nahamtang sa Barangay Dayaw, Rojas City. Ang lote ginapanag-iyahan na Day Michelle Del Rosario, Suzanne Victoria Del Rosario Ignacio, Ignacio Marcos Antonio Del Rosario kag board member Jose Fulgencio Del Rosario. Sunod sa plano ang nasabit nga duta pagagamiton para sa Farm to Market Road Project.
0: Kag-K5 inyo nabatian ang balitang lokal, direkta kita sa mga balita naman nga nagakahinabot sa Western Visayas.
2: Balitang Regional.
0: Masobra 4,000 ka mga benepensyaryo sa Kalibo na kabaton sang libre nga buga sa bagong Pilipinas Rice Program. May kaungdan sa kampiyon nga balita si K5 Leonard Viray sa K5 News FM Kalibo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Naglabot sa 4,400 ka mga benepisyaryo sa Banwa sang Kalibo ang nakabaton sang tigye na pulo ka kilo nga libre nga bugas sa kinpatigayon nga launching sang bagong Pilipinas Rice Program. Sunod kay Engineer Alexis Apolonio, Aklan Provincial Agriculturist, ang pondo nga gingamit sa pagbakal sang bugas para sa programa ang nagalabot sa 96 million pesos alin sa Department of the Interior Local Government o DILG pinagi sa Local Government Support Fund o kon ang LGSF. Dugang pasini nga ang programa ginapatuman sang national government para nga mabuligan ang mga vulnerable sector, persons with disability o ang PWD, solo parent, senior citizen kag ang iban pa nga mga pumuluyo nga apektado sang padayon nga pagtaas ang presyo sang mga balaklunon nga ginpalala pa sang pagtag-as ang produkto nga petrolyo bangod sa tensyon sa Middle East. Nagalabot naman sa 34,000 ka mga benepisyaryo sa Bilog nga Aklan ang makabaton sang ayuda samtang mayara nga lokasyon nga tig 5 million pesos ang kada banwa agod nga suportahan ang implementasyon sang nasambitan nga programa. Balita Regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: Nagikan sa Kalibo, saylo kita sa Antique. Presensya sang kapulisan sa mga eskwelahan sa Antique. Mas basang karon pa kasunod sang takluban shooting incident. May detalye sa balita si K5 Highland Rose magbanwa sang K5 News FM Antique.
2: K5 News FM Live Report.
4: Matapos ang madugo nga shooting incident nga nagresulta sa kamatayan kang tatlo ka mga estudyante kag ginkasamad kang 15 ka iban pa sa Tacloban, nagtugro rin man kang pahayag ang Antique Police Provincial Office na angat sa seguridad nga anda ginapatuman sa mga eskwelahan sa probinsya. Sa press conference, ginpahayag ni Police Colonel Ryan Divaras, ang Provincial Director kang Antique Police Provincial Office, nga mas pasangkadan pananda ang mga security measure kung sa diin mas makitaan pa ang presensya kang mga kapulisan sa mga eskwelahan ilabiran antes kag pagkatapos kang klase. Suno kay Police Colonel Divaras, nagpakigangat rentana sa Schools Division's Office of Antique kung sa diin ginisturyahan nga iga-review ang procedures kang mga security guard sa kada bulutuan kag magapangayo man kang bulig sa force multipliers agad masiguro ang seguridad kang mga estudyante. Magapatigayon man kang random inspection ng kapulisan sa mga eskwelahan kag siguraduhon nga ginacheckyar ang kadabag kang mga kabataan. Dugang pa kang opisyal, nagtugro rin man tana instruction sa mga chief of police o kung COP na mag-deploy kang mga personnel sa mga marayo nga eskwelahan. Nagpangabay man dyan sa mga ginikanan nga bantayan man kamayadang ang mga kabataan agad nga makalikaw sa mga kaangay nga hitabo. Kag nagapangayo man kang suporta kag bulig sa local government unit agad mapabilin nga matawhay ang komunidad. Kag balita regional, halin rin dyan sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang mag-live-in partner, arestado sa drug by bust operation sa Sara Iloilo, kapin 1.9 million nga balor sang shabu na kumpeskara. May kaungdan sa detalye si K5 Reggie Di Mayo sa K5 News FM Sara.
2: K5 News FM Live Report.
5: Report. Mga ka-K5, arestado ang mag-live-in partner sa ginpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sang Sara Municipal Police Station sa Barangay Ferrares, Sara, Iloilo, pasado las 9 sang gabi, Lunes, Hunyo 22.
6: Ginkilala ang mga nadakpan nga Sunday Katleya Grace 22 anyos, residente sa Barangay Ferrares, Sara, Iloilo, nga amuang main subject kag ginakabig nga high value individual o kon HBI, kag si alias Paul Terence 20 anyos, residente sa Barangay Tipakla, Ahoy, Iloilo. Sa interview sang K5 News from Sara kay Police Lieutenant Brett G. Balopenios, hepe sang Sara Municipal Police Station, ginpahayag sini nga natigayon ang operasyon matapos makabakal ang poster buyer sang isa ka sa shade sang Ginapatian, Cebu, nga nagabalor sang 2,100 pesos gikan sa main subject nga si Katleya Grace, samtang nadakpan man ang iya live-in partner sa ila mismo nga puloy-an sa tion sang operasyon. Dugang pa ni Balopenios, na-recover sa operasyon ang 8 ka sa shade sang Ginapatian, Cebu, nga may kabugaton nga 280 gramos kaginabanta na gabalor sang 1,904,000 pesos. Ginpayag man sang hepe nga may impormasyon sila nga ginaplano sa mga suspitsado ang pagpalapta sang illegal nga droga sa nagahilapit nga Sulay Basha Festival sa Banwa, samtang nahibaluan nga ang main subject may daan na nga kaso matapos madakpan sang Hulyo 2025 bangod sa kaso nga grave threats. Ginpahayag man ni Balopenios nga 5 kabulan na nga nagabusong ang babayi. Base sa ila investigasyon, nagakuha sang supply sang illegal nga droga ang mga suspitsado sa Banwa sang Dumangas kag istansya. Madugay na nga ginamonitor sang kapulisan ang mga suspitsado antes pa man sila nadakpangan na. Sa karon, ang mga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
5: Balita nagikan sa Banwa sang Sara, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
1: Sa Bacolod naman, tatlo ka mga pigado nga residente sang Bacolod. Natagang sang regalo sa ikaduhang adlaw sang K5 News FM Bacolod Gift Giving. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado sang K5 News FM Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
7: Tatlo ka pigado ka pamilya ang nabuligan sang K5 News FM Bacolod pinaagi sa gift giving sa ikasyam anibersaryo sang K5 News FM Bacolod.
8: Dako ang pagpasalamat sang tatlo ka mga benepisyaryo sang gift giving nga gipatigayon sa mga adlaw angot sa ikasyam nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Tatlo ka mga pumuluyong ang ginakabig poorest of the poor gikan sa tatlo ka mga barangay ang nahatagan sa tag 25 kilo nga bugas, grocery items ug plastic wares kamang indako nga bulig sa ilang pagpangabuhi. Sa Purok na Mainami, Barangay Banago, si Carolina Baredo ang nahatagan sang regalo. Si Giovanni Bargayo naman ang benepisyaryo sang Purok Active Barangay Mandalagan, samtang sa Gonzaga Barangay Mansilingan, si Robelin Biati naman na nakabaton sa tunga sa sako nga bugas, grocery items kag plastic wares. Dako naman ang kapasalamat ni Nanay Carolina Baredo sang Barangay Banago bangod sa iya edad nga 90 anyos, wala na siya sang pangitaan pa sang kwarta kag ginabuhi pa niya ang iya bata nga PWD.
9: Salamat
8: din
9: sa inyong pagbulik sa ako. Nakabaton kami sa regalo ko.
8: Buwas nga adlaw, magalusob sa liwat ang K5 News FM Bacolod sa mga barangay agud maghatag sa bulig sa mga poorest of the poor mga pumuluyo agud bisan papaano mapamag-an ang ilang problema sa kabuhi tungod sa ginapangatuba nga kapigaduhon. Ang gift giving ang gikan sa K5 News FM Bacolod kaupod ang Klinika de Alternativo Kagrayo Foundation sa pagpanguna sa Chief Executive Officer na si Dr. Ramil Uy.
7: Para sa DTX 500 Morning Newscast, na sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Regional.
0: Ka K5 inyo nabatian ang balitang regional. Ini nga balita ka K5 buylog ka ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Detex Coffee Mix. Ang healthy nga kape sa Detex Coffee Mix na kakape ka na nakadetox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Kag K5 direkta kita sa mga balita nga nagakahinabo sa pungsod Pilipinas.
2: Balitang National. Balitang National.
0: Ginpahayag sa Malacañang nga bukas si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa hagda nga limitahan o kon lubos nga dumilian ang mga bayolente nga online games kadungan sang natabo nga pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Tacloban City. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, girestorihan na sa gobyerno ang posibilidad nga pagdumili sa pila ka mga apps o kon online content nga mahimo maghatag sang malain nga epekto sa mga menor de edad. Pahayag ni Castro, nangin kabahin sa ginestoryahan ang mga suhestyon nga hugto ng access ang kabataan sa mga online games matapos magguha ang payag nga isa sa mga minor de edad ang embolbado sa pagbanglutang sa San Jose National High School ang aktibo sa paghampang sang violent online game. Dugang padri, handang administrasyon nga suportahan ang mga tikang sang Kongreso agud mahibaluan ang mga posible regulasyon sa paggamit sa mga violent nga online content ilabi na sa mga kabataan. Iniman kadungan sang mando sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga temporaryong nga iban ang mga mobile game nga Garbox samtang ginapatigayon ang investigasyon.
1: Sa dugang pangabalita national na paandam sa International Criminal Court Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Kernor sang Martes sa mga counsel sa kaso ni Aday President Rodrigo Duterte may kaangtanan sa paghatag sang pahayag sa media. Sa ikadawa nga status conference, ginpanumduman ni Kernor ang defense, prosecution kag victims counsels ngayon lamang dapat mangin matinahuron sa korte apang mangin mahalong man sa paghatag sang pahayag sa media. Ginpahayag sang hukom ang unang insidente kon sa din nagkomento sa media si Aday Defense Counsel Nicholas Kaufman hangot sa desisyon sang International Criminal Court Appeals Chamber sa isyu sang jurisdiction sa piyaksang unang kapaandam sang korte. Ginpanumduman man ni Kernor nga ang media nga sigurado ng isaktong nagpatas nga pagpalayag sa proceedings kaaglikawan ang spekulasyon sa tungas ang interes ang publiko kagpaglaptas ang sayop na impormasyon sa social media.
0: Kagkay Fabian nyo nabatian ang Balitang National. Direkta kita sa mga balita sa luwasang pungsod Pilipinas.
2: Balita International. International.
0: Nagdangat na sa masobra 1,000 ang kaso sa Ebola nga nabalag sa Democratic Republic of Congo nga nagutas ang 254 kapanibago nga outbreak. Suno sa report, kalabanan sa kaso ang yara sa Ituri Province na aminhana sidangan nga parte sa pungsod. Ang kabugusan yara na sa 3 ka probinsya nga apektado sa Ebola ang Ituri North Kivu kag South Kivu nga puluyan sang 15 milyones ka mga pumuluyo. Samtang naglapta na ang virus sa Uganda sa di nakabalahag ang World Health Organization sang 20 ka kaso kag duha ang napatay apang nagapabilin nga kontrolado ang sitwasyon sa tong mga unang bansang Hunyo. Naibaluan nga ang outbreak sa nasambit nga pungsod ang resulta sang Bundibug strain nga wala sang bakuna o kun bulong tub-tub karon.
1: Sa katapusan ka balita international, bukas si Pope Leo XIV nga mga mediator sa tungan sang South Korea kag North Korea kunduyag sang duha ka mga pungsod sang permanente nga peace deal. Nasunod sang pagbisita ni South Korean President Lee Jae-myung sa Vatican sang nagligad nga simana. Nagpadulong si Lee sa Vatican na agad nga personal nga idulong ang imbitasyon sa Santo Papa nga magbisita sa ilang pungsod para sa World Youth Day sa 2027. Magluwas sa World Youth Day, wala naman ginadula ang posibilidad nga magbisita man ang Santo Papa sa North Korea apang magadepende ini sa Gihapon sa Pyongyang. Sa payag naman ni South Korean Cardinal Lazarus Yeo-yong-sik, pwede gini nga patabo kon mapalabot sang investigasyon si North Korean leader Kim Jong-un kag kon mag-set sila sa mga kondisyon para sa iyang pagbisita. Pahayag pa ni Cardinal Lazarus, mismo si Pope Francis ang makapila ka beses nga nagtanyag sa North Korea nga magbisita sa ilang pungsod. Seryoso naman si Lee kag Pope Leo nga makayo ang relasyon sa tungkol sa North kag South Korea, apesar pa kulay ng ilang mga panindugan sa politika. Madumduman nga technically still at war ang North kag South Korea kag wala sang peace treaty ang duha ka mga pungsod.
2: Balita International. International.
0: Kagay 5 inyo nabatian ang mga balita sa luwas ang pungsod Pilipinas. Direkta kita sa mga balita naman sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.

0: Na umanang dalagkuan nga rollback sa presyo sang liquefied petroleum gas o kon LPG sa bulan sang Hulyo. Suno kay Arnel T, President sang LPG Marketers Association, naghampang sa 12 pesos o 13 pesos kada kilo ang posibleng abuhin sa presyo sang LPG kasunod sang napirmahan nga kasugtanan nga pagbukas sang Strait of Hormuz. Ini ang katumbas ang 132 pesos top 133 nga pagnubo sa presyo sang isa ka unsi ka kilo nga tangke sang LPG. Nagapati man ini nga indi na ini magliwat pa apesar nga ginanunsyo sang Iran ang liwat nga pagsarado sang Strait of Hormuz kag ang paandam ni US President Donald Trump nga paribago nga pag-atake sa Iran magluwas na lamang kun liwaton sang duha ka pungsod ang among kasugtanan.
1: Balitang negosyo.
2: Samtang sa balita sa batag sang hinampang.
1: Balitang sports.
2: Gilas Pilipinas naglarga na sa Oakland. May detalye sa balita si K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
3: Nagpadulong na sa Auckland sa New Zealand ang Gilas Pilipinas para sa third window sang FIBA World Cup Asian Qualifiers. Timprano nga naghalin ang Gilas Pilipinas ago dito padayunon ang training camp sa Auckland. Una nga makasumpong sang Gilas ang New Zealand sa July 3 kagang Australia naman sa July 6. Pagabot sa Auckland natala na nga magampang ang Gilas Pilipinas sa duha ka tune-up games batok sa NBL teams. Maayo nga kahigayunan ang tune-up games agud mas labi pa nga mahanas ang nasambit nga team. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CD Immunity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ug kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Balita sports.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Direkta kita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang
0: entertainment. Pagsalsa ni Raver, ginsabayan ni Juliana. May kong dance detalye si ka-K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ginpakita sang singer nga si Julianne San Jose nga hindi lang siya basta singer kundi sarang man siri nga makigsabayan sa pagsalsa kaupo na gayang nobyo nga si River Cruz sang magsaot ang duha si Saka Production Numbers sang ilang noontime show. Mala dance sport ang eksena sa collab sang real life partners kung siriin puno sang energy ang mga ini nga nagsaot sang salsa. Ginpakibahi ni Julianne ang abong performance level duo dance production number sa iya Facebook account. Tuma naman ang kakibot sa mga fans nga sarang gali isang duha nga maghataw sa amo nga saot. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Maria Rochelle Di Anon Ebron. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Balitang entertainment.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:49 na sa aga.
1: DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes, kag Rodney Dalanon.
0: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagpamati sa suko nagapamati kag nagasubaybay sa subong pinagi sa aton nga Facebook Live. Good morning kay Ma'am Rolinda Villa sis. Ma'am Jana Vilciloso, Ma'am, good morning. Kag kay Ma'am Liwayway Bartizo, good morning. Sa aton nga mga ka-K5 dira sa Chodoro Arsenas Raid Center sa Timbangan ng Bayan, Sir Nestor Calzado, Sir Roy Abela, good morning.
2: Sabong man kay Cap Maavril Dan, good morning. Kay Sir Richie Pinalba, good morning. Kay syempre sa atong mga live streaming no viewers, good morning. Sir Lindon, LC Acuña, good morning. Rodolfo Evangelio Jr., good morning. Mary Jane Ocampo, good morning. Bernadette Omitan Calzado, good morning.
0: Kay Ma'am Elsie Aconia, good morning. Kay family nyo kami nabatian, pinagi sa 100.9, nga lilisukan sa inyo nga mga radyo. Pinagi man sa paglantaw kag pagpamati sa amon yung mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 Rojas Digital.
0: Pinagi man sa amon nga sister station sa 89.7 K5 Radyo Tagbanay sa Banwasang Pilar.
2: Kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwasang Hamindan.
0: Kaya K5 sa ngala na ginamang sa bugos nga humon sa K5 News FM Rojas sa atong partner sa technical side kaupod si ka K5 Juvic Hober. Sa amon nga news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal.
2: Sa amon nga station manager Miss A. Ma'am Abby Orleans Berondo.
0: Kag sa amon mabot kag humble nga chief executive officer Doc Ramil Uy. Sa kadapusan kami ang inyong tagbalita.
2: Ka K5 Rodney Daban Dalanon.
0: Ka K5 Amayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
2: Kagalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Ang tonsista is part of our lymphatic system.
2: Right.
6: Kumbaga, amo ni siyang una-una, first and foremost, siya ning una-una ang gatubang sang tanan nga viruses, kanan nga bacteria na nagsulod sa imo airway kag si imo oral cavity, no? So ang ano ni Anton since ni duwa ni siya ka ano kamas no duwa ni siya ka tissue ang ini siya nga tissue ni puno ni siya sang ginatawag nga aton nga WBCs kay part isa sang aton lymphatic system. Ano ang WBCs ta? Amo na mga macrophage ta, mga immune system ta, aratatatatan. That's why it's normal kung may nakita sila nga bacteria kag mga viruses ang simulawas, una-una ginisa mag-react. Once mag-react ang immune system mo, inflammation goes in. Because remember, inflammation is part of the process nga ginabatuan sang aton immune system ang bacteria kag viruses. Pasang na wala nga naghilanat ka, nag-inflame ka, because your body wants to beat. Gusto nila batuan ang mga virus kag bacteria lang sa lawas mo. Ti ang una-una gigatubang sila ang aton tonsils, no? That's why kung ma-overwhelm ni sila, gahubag sila. Diin bala ang lugar ni D3 Bio. Tatlo ang ways mag-usa sa D3 Bio. Number one is ang pagtumar mo sa D3 Bio, masunod sa chan mo, mihimo sa medium chain triglycerides, mihimo siya monoglycerides like monolaurin, putiktahan ng aton lawas to our blood system, tatantanan to the smallest
7: pero
6: part.
7: Pero kung may tonsila ito sa sir boy, mas prefer ko i-ano niya ang D3 Bio.
6: I-oil pulling.
7: Oil mas pulling. Nami kung naka-oil pulling ka, kay dasig ano, ipikto sir boy.
6: Correct. No?
7: Kag wala na sa plane nga D3.
6: Why na sa plane na D3?
7: Sa D3 Bio, pag may tonsil ka, or even mouth sores, canker sores.
6: Canker sores.
7: Pwede na mabuligan, pwede. Sir boy.
6: Pwede.
7: Through oil pulling.
6: That is the power of D3
7: ang
6: Bio.
7: Ang D3 Bio, may ara sa MCT, nga kaya niya patyon ang grupo sang bacteria nga streptococcus bacteria, sir
6: correct.
7: Boy. Nga amon ang cause sang tonsillitis.
6: Tonsillitis.
7: Imagine, because of the MCT, ang amon D3 may MCT. Ang iban nga D3 nga ginainom niyo, wala na MCT. Take note.
1: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilogo nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio.
9: ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
6: We are just talking about the effect of extra virgin coconut oil. Wala po yung vitamin D3, hindi ha. Extra virgin coconut oil lang nga ahara pa lang kay D3 Bio. Amo na ng epekto si imo. So kung mag-oil pulling ka, ano imuon niya, hugasan niya ang imo tonsils. Once magsulot ang ma-absorb.
7: Ang tanan nga mga kagaw da, ngara da, ang cell membrane sa amo nga kagaw, ma-disintegrate sir boy.
6: Wasaag.
7: Wasaag sila.
6: So, inisya, matap na. Dayon, hindi na maghubag ang imo tonsils. That's why we're always calling D3 Bio as a natural
7: correct.
6: Antibacterial.
7: Oh, pinaka the best nga natural antibiotic, D3 Bio na.
6: D3 Bio. Oh. That's why hindi ka na mag-antibiotic, no? Give your body the chance to recover.
7: Ang natural, sir boy. Mm-hmm. Sa conventional or synthetic, you need nga ara na yun.
6: Ara na yun.
7: Kay grabe na.
6: Grabe na.
7: Aton niya, sa churi sa, ano, sa alternative, before pa may infection, inom na ka natural antibiotic. Prevention is better than cure. Amo ng perminti mo. Mm-hmm. Wala nga, bisan wala ka balatian, inom ka, ditribayo.
6: Ditribayo na yun.
7: Kaya ang purpose na is, di ka kabalo, san-o, masulod ang kagaw. At least siya, may preparasyon ka. Hindi nga siling ginpasulod mo ng kontra, kagamupan mo pag ano,
6: oh, pag-ira. Lain na yung istorya.
7: May nakita ko, sir boy. Kung plakaong kagitamis, after kaon tamis,
6: ma-oil
7: pulling ka.
6: Oil pulling ka.
7: Kaya nga, inang mga tamis yung kaon mo, pistahan na kakagaw.
6: Correct.
7: Pag pista sa kagaw, siyempre mahapit na sila sa mga tonsil. Siyempre, diha ang battleground. Hala, inawayay, sir boy. Amo nang mahubag ang imo akan. Meaning pa, likawi ang tamis kung di ka gusto magbalik-balik ang tonsillitis. Or, practice ka oral hygiene gamit sa D3 Bio, himuon mo oil pulling.
6: Oil pulling, no?
7: Wala kalingaw, usap-usap pa lang nadabla.
6: Correct, ma'am.
7: Imumug-mumug lang. Kaya hindi lang niya ang kagaw sa mga streptococcus. Tanan nga kagaw nga arada, kaya niya ipat yun, sir boy.
6: Correct, no?
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio! Health! News D3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
10: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
13: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka!
10: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
14: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Dila na subong imo sugar.
14: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
18: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
16: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
23: isang bala ka lang.
22: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka lang.
22: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
23: ikapsula mo.
22: Extend.
23: Extend. Supplement for men.
22: Gawa sa maca.
23: Isang herb
22: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
22: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
22: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
24: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
22: Extend. Supplement for men.
24: Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
9: DTX 500.
26: Mapakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I-Care Drops ato at ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
29: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
29: D3 Bio,
30: ang D3
29: yung may Visio,
30: ang Visio
29: yung may D3.
30: D3 Bio,
29: D3 Bio.
31: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
29: D3 Bio,
30: ang D3 Bio
29: yung may Visio,
30: ang Visio
29: yung may D3.
30: Mabagat sa mga butika.
27: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics.
9: Mahigo ba na ang imudugo?
29: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
29: DTX 500.
9: Ang DTX 500
29: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami,
9: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
29: Masalika DTX 500.
9: DTX 500.
32: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
33: Imo nga blood sugar test.
32: Kira tong score gani?
33: 470.
32: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
33: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
32: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
22: You might get ubo.
0: you might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
7: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
8: Dikasin.
3: DTX 500.
11: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
3: DTX 500.
1: Mabakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 13 minutos sa nakaligad sa tat ng alas 7 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 24 kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026, kapistahan ni San Juan Bautista, mga kakaypaiba. Ang aton pag-abi-abi sa aton mga suki, ng mga tagpalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton siniga pagpangalagad. Sa kutob gabalabutan sa aton siniga pagwaragwag, mabatian kita sa inyo sinitag sa kamang radio sa 10.9, 100.9 MHz sa inyo FM band, FM dial, mga kakaypaiba. Mabatian man kita dira sa 1st District as far as Northern Iloilo, ilabi na sa Banwa Sampilar, pinagi naman sa 89.7 MHz FM, 89.7 K5 Radyo Tagbuan ay dira sa Banwa Sampilar. Makitaan man kita live sa Biloga Pilipinas kag kalibutan, pinagi sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas. Mabatian man kita pinagi sa K5 News FM Philippines mobile application. Ang aton nga pag-abi-abi sa aton nga mga suki, nga mga tagpalamati, mga followers and listeners subong adlaw sang Miyerkules, mga K5. Magalumo ng aton sining kalangitan, mga K5. Ano bala mga balita nga aton pag-istoryahan kag pagatutukan subong aga diri sa aton nga

0: 5. Si Maylang nakaluwas ni sa pagpanambang ang kolig naton sa patag sa pagwaragwag si Mr. J. Morgia Lavapies. Ti amo palang subong masecure ang PNP. Ti what if abi na disgrasya ni isang minatood si Mr. Lavapies. Ti ano na lang mahimo sini sa ton ng mga otoridad. Samtang provincial government kag sanggunyang panalawigan kalakip sa mga nagkondinar sa natabo naman nga pagtambang kay Mr. J. Lavapies mga ka-K5. No? Istoryanta na karondri sa aton siniga pagpangalagad kay kahapon sa sesyon dumayara patani sang imanifest ang isa sa mga miyembro sang sanggunyang panalawigan sa ila sining resolusyon nga nagakondinaro sa natabo nga pagtambang sa broadcaster nga si Mr. J. Lavapies ugaling ginulog-ulog sa mga kopdanan mga ka-K5 nga hindi na lang maghala. Pontevedra PNP gina-validate na kung nagikan gid man sa NPA ang sulat nga nabato ni punong barangay Barrientos ang barangay Banate sa Banwa sang Pontevedra. Sa dugang pangabalita, ang ginaduso nga pagpanubo sang age of criminal liability padayon subong nga nagabugong mga ka-K5. May mga nagaduso nga panaugon sa 10 ka tuig, may mga nagaduso nga panaugon sa 12 anyos mga ka-K5. Ang PNP suportado naman ining ginaduso karon nga pagpanubo sa 12 sa age of criminal liability matapos man nga kadamo na sa mga krimen nga nabalhag involving minors mga ka-K5. Abon niya ton mangin sentro sa aton pagatalakayon subong aga diri sa aton nga pagpangalagad. Kag sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton si magkautoran nga mga tagpalamati sa aton sini nga pulso publiko subong aga.
1: Pulso publiko hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso publiko.
0: Kadungan sang pagpabata nga pabata mga ka-K5 sa mga edad sa mga kabataan nga imbolbado sa pila ka mga krimen, mga makas nga mga krimen, pabor bala kamo mga ka-K5 sa ginaduso nga pagpanubo sang age of criminal liability. But silingon, panubuon ba nga ka-K5 ang edad nga sakop nga pwede na manabat ang isa kabata pananglitan makahimo ini sang isa kasala o kon krimen mga ka-K5. No? Sa liwat sa aton si magkautor ng mga tagpalamati sa aton si nga pulso publiko question subong aga, pabor ka man bala sa pagpanubo sang edad sang criminal liability. 12 anyos ang ginaduso mga ka-K5. Currently, mayara kita sang layi nga nagasiling diri nga sa edad sa mga minor di edad, mga ka-K5, edad 15 anyos pero below 18 years old, acted with discernment, may criminal liability. Pero ang edad 15 anyos pasaka, below 18 years old, nga nag-act without discernment, exempted from criminal liability and be subjected to an intervention program. Pero ang 15 years of age, panubo, exempted from criminal liability and be subjected to an intervention program. Now, currently, 15 anyos panubo exempted. 15 above, below 18 exempted if they acted without discernment. Pero kung, when they acted with discernment, may criminal liability. Now, may mga nagaduso, mga ka-K5, nga panubuon ini sa 12 anyos. Ang 12 anyos partner, kwan, mga grade 6. Oh, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, mga grade 6 ang edad sang 12 anyos, grade 5, grade 6, or first year high school. Amo na itong pamangkot subong aga sa mga ginikanan, sa mga iloy, mga amay, miyembro sang komunidad, pabor bala kamo mga ka-K5 sa ginaduso nga pagpanubo sa 12 anyos sa edad nga mayara na sang criminal liability ang mga kabataan edad 12 anyos. Ipadala ang inyo sini nga mga opinion, ang inyo sini nga sabat diri sa aton sini official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga opinion mga ka-K5. Sa liwat ka-K5, pabor.

0: pagkaman bala sa ginaduso nga pagpanubo sang edad sang criminal liability sa 12 anyos.
1: Pulso. Publiko. Hilway nga pagpautwas sang barangay kag opinyon sa mga isyu nga nagaapekto sa atong lokalidad kag nasyon. Pulso. Publiko.
0: 22 minutos sa nakaligad sa taktang alas 7 sa aga. Sa aton sini nga mga ka-K5 balon tanay latest update sa dalagan sang panahon, kay man mayara sang Bagyo Francisco kapon super typhoon nagpanaog nito typhoon category Bagyo Francisco, and then mayara pagit sa isa ka tropical storm ang yara sa guwa sang para moning si tropical storm Higos or Gardo kung makasulod sa par tawgon ni nga Gardo mga ka-K5. Latest update sa dalagan sang panahon, nakasan ba itong connection sa Pag-asa sa line number 3 with ka-K5 Chinel Dominguez.
1: K5 News FM Live Report.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa dalawa nating bagyong binabantayan na si Francisco na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at itong si Tropical Storm Higos na inaasahan natin papasok bukas. Para dito sa bagyong si Francisco, nananatili pa rin naman ito sa typhoon category at huling namataan sa layang 275 kilometers east ng Basco, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito kay Francisco, ito'y humihila ng southwest monsoon or habagat na nakaka-apekto dito sa may Central at Southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Habang palayo po itong si Bagyong Francisco ay nababawasan din yung epekto ng habagat dito sa ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin nararanasan dito sa Metro Manila ngayon at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng Southwest Monsoon. Inaasahan natin dulot ng habagat makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region. Para naman dito sa bagyong si Higos, yung tropical storm sa labas ng ating par, ay magbibigay po tayo ng update mamaya. Dahil dito sa bagyong si Francisco, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Inaasahan po natin ang malalakas na bugso ng hangin at mga pag-ulan. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong si Francisco, mananatili ito bilang isang typhoon category dito sa loob ng ating par. Pero meron na po itong weakening trend hanggang na maging isang ganap na severe tropical storm paglabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Palayo naman na din po ito sa ating landmass, kaya kung makikita natin, wala po talaga tayo nakikita na landfall scenario sa anumang parte po ng ating bansa. Para naman sa ating hangin na dulot nitong southwest monsoon at yung paligid nitong bagyong si Francisco, inaasahan natin ang malalakas na bugso ng hangin ito ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Bukas naman po, June 25, malaking bahagi pa rin ng Luzon ang makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin, Panay Island, Negros Occidental at Northern Samar. Friday naman po, ito po ay dulot pa rin po ng southwest monsoon at ni Francisco. Dito ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque at Bicol Region. Kung makikita po natin, base po dito, palhina po yung epekto ng southwest monsoon dito sa ating bansa. Para naman sa paulan o yung ulan na inaasahan natin dito sa ating bagyong si Francisco at yung southwest monsoon, inaasahan natin ng 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Batanes at Cagayan. Dulot naman ng southwest monsoon sa Occidental Mindoro at Palawan. Pinapaalalahanan po natin mga hababayan po natin dahil po sa ganitong klase po ng mga pag-ulan, inaasahan po natin yung mataas na tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Magaling po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman bukas, ito po yung paglayo na po netong bagyong si Francisco ay nababawasan na rin po yung epekto neto na hinggil sa paulan. Dito po sa Batanes, inaasahan pa rin naman po natin ang 50 to 100 millimeters of rain at dito naman sa may Bataan at Occidental Mindoro ay dulot naman ito ng southwest monsoon. May nakataas pa rin tayong gale warning dahil dito sa bagyong si Francisco, dito sa may Batanes, northeastern coast ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan maliit pandagat na delikado po muna pumalaot dito. Para naman dito sa bagyong si Higos na tatawagin natin Gardo once na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ito ay tropical storm category pa rin at huling namataan sa layang 2,285 kilometers east ng southeastern Luzon. May taglay na lakas na hangin na 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Para naman sa ating forecast track dito sa bagyong tatawagin nating Gardo, papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas at lalabas din naman by Friday. Makikita natin masyado po itong malayo sa ating kalupaan at dito lang ito sa corner ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hindi po natin inaasahan na magkakaroon po ito ng epekto hinggil sa mga paulan at hangin po. At yan po muna ang latest update natin dito sa ating mga binabantayang bagyo. Next po nating bulletin ay 11 a.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at ingat po tayong lahat.
0: Madamang salamat ka K5 Chanel Dominguez, Pag-asa Weather Specialist, aging dulong update. So, pagwa na sa par si Francisco, mga ka-K5, while pasulod si ining Tropical Storm Higos, mga ka-K5, nga kung makasulod sa par, Taugon nga Gardo. Pero once makasulod sa Philippine Area of Responsibility, ining imaginary line, nga sakop sa aton sining Area of Responsibility, mga ka-K5, makagwa man isa nga daan, kagwala man sa mga indirektang epekto sa mga pag-ulan diri sa pungsod Pilipinas. Pero kung lang taong tangsyempo, ta subong ginalauman nga mangin na maulano ng panahon ta, subong adlaw sang Miyerkules, tubtubwas, Webes, mga ka-K5. So padayon kita sa pagtutok, e balanta naman, ihi palang kapaka, ginabaha na tadi sa Kapis. 29 minutos sa nagkaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang dugang sinang mga updates kag information, latest update sa dalagan sa panahon, kag iban pa nga mga impormasyon mga ka-K5, mabasahan nyo na sa aton si official Facebook page K5 News FM Rojas. By the way, good morning sa mga suki naton nga nagamonitor na samtang nagakapi-kapi o sa DTX Coffee Mix. Hindi kompletong adlaw kundi magkapangapi sa DTX Coffee Mix. May aga lang kay Ma'am Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside upod kay Pawpaw kag kay Vic. Ma'am Roda Donato Amago nagatutok na sa may Barangay Dinginan, Alba Village Barangay Dinginan. Ma'am Gianna Amvel Siloso, good morning sa may Luktugan kag kay Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona, gapamati na dire sa may Barangay Kulasi, Sitso Almalbes Village. Ma'am LC Acuña, good morning dire sa Panitan. Salamat gid sa pag-monitor kay Ma'am Lorenzo Roger Basamot, ginatamyaw ni Ma'am LC. John Cadigal Jr., good morning kay Ma'am Vienna Villaruel dira sa may Barangay Libas. May aga Ma'am Vienna kag planugal ang radyo mo. Kay Leo Jan Billiones, good morning. Ronald Alejo, may aga kag thank you man sa pagtutok sa kay Gerald D. Paul, nagamonitor na. Noy Renato Foliuna, good morning kay Ma'am Carmen De Salis Dorde dira sa may Barangay Ambilay Panitan. Mildred Mina Delphine, may aga kag kay Noy Renato Foliuna, good morning sir. Nika Christine Diseo sa may Barangay Tuburan Maayon. Sa mga taga-ambilay o ginatamyaw ni Ma'am Carmen De Salis Dorde sa mga aga, kay Ronald Alejo Victor Bostilio Holasca, good morning. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, nagapamati naman. Kay Louis J. Dimo, good morning. And Ma'am Roda Donato Amago, thank you gid sa itong mga suki ng mga ka-K5. Kag hindi pagkalipatan mga ka-K5, i-like kag i-share ang Foro de los Pueblos program para madamo pagid kita sang malabutan sa itong sinigapag pangalagad. Pagbalik ta tagan taligwa mga nakalinyada nga mga balita diri sa aton sidig pagpangalagad, mga reports, mga issues kag impormasyon tutukan ta na mga K5. Apang antesi na pag kuan natong termo sa kusina, kuan natong tasa kag buksi ng sachet sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix para aga palang ma-detoxify ka na, aga palang maka-focus ka na kag mangin alerto. Kung kaupod mo, antesugura ng imo mga ilikoton, ang imo mga obligasyon sa bungadlaw sang Miyerkules, kung kaupod nimo ang DTX Coffee Mix. Amoning kape nga damo, binipisyo para sa ato ni King Lawas, himo sa Marguso, di sugar sugar cane extract powder, may chia seeds pa. Di healthy coffee, barato na, manamit pa, DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, kaupod ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Mabakal yun sa mga butika da malapit sa inyong lugar. Mabakal online, available man eh. Kag diri mismo, pwede man kamudi kabakal sa sentro sa balaligyaan sa Klinika de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, Tabok, sang PLDT. Pagbaliktad dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdo.
1: KK5 News FM. News FM. E3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, E3Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
10: blood pressure? 180 over 100.
11: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day, ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami, gin ang DTX 500.
8: DTX 500!
12: Panahon na naman ang ubo,
8: si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala,
8: dahil ang Didra, ang Mighty!
12: Palaban mo,
8: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw.
8: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
8: The Mighty Power of C!
1: DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
14: Babakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika.
17: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
18: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
19: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
20: Extend
19: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
20: Extend
19: Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX

0: DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabagal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
4: Hi, Tennis Juanes.
3: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
5: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kandil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mamakala sa mga leading drugstores sa murubuo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Puro de los Pueblos!

0: los pueblos. 22 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna nga lasa 8 pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga mensahe ka mo, ipadala na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa ta ang inyong sininga mga mensahe mga ka-K5. Sa liwat ta, kung may mga messages ka mo, ipadala na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasahan ta ang inyong sininga mga mensahe subong aga diri sa aton nga pagpangalagad diri sa Foro de los Pueblos sa program. Madamo ang nasubuan sa natabo mga ka-K5 nga madamo ang nasubuan sa natabo ninyo trahedya dito sa San Jose National High School sa Tacloban City kung sa diin no? Tatlo ka mga minor di edad, tatlo ka mga estudyante nagkalamatay kag naglabot gid sa 20 ang mga nagkalapilasan sa natabo to nga pagpataka paniro mga ka-K5 sang tinilikdan nga adlaw sang duwa ka mga minor di edad, duwa man ka mga estudyante mga ka-K5 sang San Jose National High School dito sa Tacloban mga ka-K5. Ini karon nga insidente nagtublag mga ka-K5 sa madamo naton nga mga kauturan. Ina bangod kita iya nagalantaw nga ang eskwelahan isa ka peaceful nga lugar. Hilway man sa ano nga kalakasan. Nagdako kita iya nga munang setup sa eskwelahan ta. It's a very peaceful place. Wala sang may nagakatabo nga kalakasan dira. Kay we all know nga halos kita siguro nag-agree nga dapat ginapangapinan ang mga kabataan. Kaghalos madamo sa aton ginikanan nga nag-agree gid sini. Pero ining natabo recently, sunod-sunod gi insidente. Hindi lang isa, hindi lang duha, kundi tatlo. And in fact, kahapon may mga nadugang pa sini pa lamang nga bulan sa Hunyo mga ka-K5. May natabo nga pagpamuno dito sa Cavite. Duha ka separate incidents ang pagpinamuno. Natabo sa sulod sa eskwelahan. And in fact, ka-graphic, ka-tama, ka-very gross, ka-tama ang nakita ta nga video. Grabe mong pagsulod lang sa classroom, gimpatakaan buno ang mga estudyante. We're just thinking nga it's a prank or gatiaw lang, pero ti pamuno na galiya. The same man nga natabo in Cavite mga ka-K5 nga may pamuno man nga natabo. Kaginin pinaka-latest, ang sa San Jose National High School sa Tacloban, dua ka mga minor di edad, 14 anyos kag 15 anyos, nagpinaniro. Ang 15 anyos, bit-bit caliber 38 revolver. Kaisa lang nagpalupok ang 15 anyos. Ang 14 anyos, bit-bit ang Glock na pistola, a PNP-issued firearm, kag naka-reload pa, naka-change magazine pa mga ka-K5. No? Amo niyang masubo na tabo. Resulta, tatlo patay, 20 pilason. Kagrabi mga ka-K5, ang trauma, ang kulba nga nabatsagan sa mga kabataan, even mga maestra. Kiti ga-expect ka nga eskwelahan safe, peaceful nga lugar. Now, madamo sa mga nagagwa nga mga angulo, madamo sa mga nagagwa nga sugilanon and speculations. Kung ano gid ang nag-trigger sa sining duha ka mga kabataan nga ni nga anay mo nila to mga ka-K5. Nagatuaw karon nga ti Mayo pa lang iya gimplanuhan ni nila ngay muon nga magpaniro sa eskwelahan. Why pia klase? Kag the other day lang na materialize mga ka-K5. Subong bilog ng Pilipinas. Grabe subong lasa-lasa sang DepEd ngang butang nga ila gintanga-tangaan lang kag ginpabay-an for so long years ila subong tagaan attention which is ang seguridad sa eskwelahan. Ako naton kag sa indi very lax katama. Very law-law katama ang gina-impose ng seguridad sa eskwelahan. Halim pa niya sang una. Ti sa nag-eskwela, mantaan, there's DepEd ng mga eskwelahan mo. Why gina iya? Basta security sa mga eskwelahan, wala gina pulos mga ka-K5. Halim sang una sa mga public schools. Kisa gani, gina-hire man nila ng mga sikyo. Gani, hindi man makano-no. No? Nakakadismaya. Kagdiri mga ka-K5 liwat na buhi, bangod sa kabalaka sa mga gidikanan kagsang komunidad, liwat na buhi ining ginaduso nga panubuon sa 12 ang age of criminal liability, mga ka-K5. Ang inyo sini opinion kag komento ipadala diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton pulso publiko question kaina kon kamo ang pabor sa ginaduso sa pagpanubo sa edad sang criminal liability sa 12 anyos, mga ka-K5. Balikan ta na karon istoryan ta na karon kay even ang ibang mga eskwelahan subong naga-impose na sang strict security not only public schools even private schools sang baltagani dapat ya dugay na subong pa lang ta naglasalasa kay may mga serye na sang school violence nga nagakatabo diri tanay manaog tanay sa Pontevedra sa may barangay Banate sa Banwa sang Pontevedra. Kinagligad to si Kapitan Barrientos ng kabaton sang sulatalin sa nagpakilala miyembro sa New People's Army. Although hindi man NPA ang nag-andiin sa iya, residente man siya barangay nga. Hopefully, amon yung ma-subject sa investigation ining nagduhol sa isang sulat. Now, sa part sang PNP, na-validate na bala nga halin ini sa New People's Army? Tiko na lin sa NPA, so what? Kaganugid ang madalom sining rason, mga ka-K5. Pero for the meantime, anong ginatag ang seguridad sa kay Kapitan Barrientos sa Barangay Banate sa Banwa sa Pontevedra? May detalye sa balita si ka-K5 Myla Vasquez sa Fuentes. K5 News FM
1: Live Report. Padayon pa nga gina-investigaran kay K5 Roldan subong man ang pagka-validate sang sulat nga nabaton ni punong barangay Arnel Barrientos sa Barangay Banate Banwa sa Pontevedra sang katapo sang Pontevedra PNP sa pagpangunaman ni Police Captain Mark Anthony Garcia. Sunod rin matapos to nabato nila ang report sang kapitan nagkaduan nila ang area kagin Sikyara. Subong man, ginlantaw ang sulat nga nagkabutang ato sa folder nga brown kag sa subong no, nagpakigangot sila sa first PMFC. Subong man sa pila pa ka mga ahensya nga makabulig agod nga matulid kun bala inilihit mo nga nagikan gid man sa ginapayag NPA ang among sulat nga nagaunod ganito ya sang pagpamahog. Sunod ri kay Garcia bilang opisyal man sang among barangay mas hugot ni kag doble ang ila ginahatag nga seguridad kun sa DMA may mga nagaroping nga mga kapulisan sa area para man sa seguridad ni punong barangay Barrientos. Kag sa ila man siniya nga paglibot no ba si Manny sa impormasyon no ni Police Captain Garcia no ang area nga barangay Banate do ano lang masilinga tuman posible nga mayara sa mga rebelde nga grupo kag kun mayara man sunod diri mga nag-aalalagi lang no sunod diri sa iya kag ang area dabi to apisar nga ti bukid kag ang kalibot sininiya puro gid talamnan sang tubo no posible sunod diri nga magatener dira ya ang mga rebelde nga grupo kay madamo naman sa mga panimalay pero so far no amo ni pa ang ginavalidate nila ang sulat ilabi na nga wala tuya sang perma sa idalom nga nakabutang didto mayara sang pangalan nga Ka Lucas kay K5 Roldan. So hindi man sila danay magkahatag gid or magkakumpirma nga matuod gid man nga halin ang among nga sulat sa katapo sang rebelde nga grupo. Yari ang kabahin sang payag ni Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sang Pontevedra PNP.
2: Ma'am, no, actually si Kapitan immediately upon naka-receive sa SINAP, gin-inform niya na ang amon office nga nakabaton siya sang allegedly nga muna letter from allegedly CPGs ang letter ni Linsayla na allegedly nga amunin si Kapitan Tano Arnel Barrientos participate or ga-inintra sa land dispute. So that's why nga nag-callman sa attention sa mga CPG na ito yung padalan siya sang letter. Pero sino man sa amon man pag-validate hindi man kami makambal nga authentic ini. Ang amon man lang subong nga ginimo Ma'am Myla no is bilang kapulisan is to secure the barangay captain considering siya ang amay sa barangay.
3: Mm-hmm. Sa ano sir ang mahatag ta lang nga bulig man para man sa kay kapitan sir?
2: Miles, no, upon visit in ang letter, din naging invite natin si Kapitan for any information pa na taming para man na dugang man sa amon na pagkandak sang validation sa ina nga letter kung matuod gid man alin sa babaw ano pagidya ang iya mga basihan nga man nga gid padala sa sina. So sa kapulisan man naton nagpadala naman kita sa information report sa babaw for their information nagtap man ta sa first Capiz Provincial Mobile Force Company under the leadership ni Police Lieutenant Colonel Lidawan, ang dating CEO ko dira sa first company. Kay for information mamaylan no at dira man ko halin sa third mobile platoon na tupad man sa opisina sa headquarters sa First Mobile. So barangay ba natin is how many barangay lang adjacent man lang ina sa Third Mobile kag First Company headquarters.
3: Pero dira sa area dabi sir masiling ta mayara gin man da mga inapayag NPA sir.
2: Suno man kay Kapitan sa ito, ma'am, is for now, how many years naman na, is wala naman siya na diparan ng mga presence sa mga CTGs na natin. Sa ito, suno man siya, ha, sa ito man, as per revelation niya sa akin, sa ito, ya, is may ara. Sa ito, pero dugay na ito na kuwan niya, pero sa amal niya gani sa akin, is subong niya lang na experience naman nga nakabatong sa sinap.
3: Lastly, siguro sir, ang ato na lang mapasiguro kagpanugyan sa taga Pontevedra, sir.
2: Ako lang, ma'am, may lang. Thank you for the giving me this opportunity. Ang ako man lang may hambal sa ating pumuluyo. Kung may ara sining parehas na mabating ka mo, immediately inform our station, then tanong natin kung ano gitman nga authentic ini. Halong kita permi. Halong kita kay permi. Tanawan natin kung ang anang ginaligar nila is matuod nga problema bato sa inyo.
1: Police Captain Mark Anthony Garcia, ang officer in charge sa Pontevedra PNP. So, sa tubtob karon wala pa ni gihapon sa resulta kung bala inihalin gidman sa NPA. Ining sulat niya na bato ni punong barangay Arnel Barrientos. Kag kung matandaan, ginapasiguro man to ni Kapitan nga kung mayara sa mga individual nga luyag makiginala sa iya, bukas ang iya siniya nga balay, subuman ang iya siniya nga barangay, agwad nga sabton ang kumayara sa mga palamangkutanon kag luyag nga ipalabot sa iya kay K5 Roldan.
0: Pero ang pamangkot kag K5 Myla, kay nag-involve ini sa away sa duta, may nakita kita diri nga dokumento. Ano ni may pending ining away sa korte ining ginawayan da nga duta, although way kita sang vast knowledge dira sa insidente, pero may idea si Kapitan or even ang PNP kung may ari na ni isang pending kaso sa korte?
1: Sunod diri kay Kapitan na mani sa barangay palanggit. Kay Permini nagakinagamo, so amo na ganing ginabalik Kapitan nga kung may mga paghusay-husay, wala na lang ni siya nag-aatubang. Agot nga malikawan nga mahambal bala nga may ginadampigan ini siya kag ang iya sini nga solusyon nga nakikita ang nagahusay na lang amo ni ang iya nga first kagawad. Agot nga makalikaw sa
0: pero K5 Myla, kung kita maglantaw, ano gidi mahimo granting for the sake of the argument tikon NPA ni, so what, di ba la? Yes. Kay kun may away ini sa duta, may land dispute, kay may nakita kita di nga mga documents, dalaan nyo sa korte.
1: Yes. O
0: di ba la? Ako mamahog-pahog ng NPA, ano da yun? Anong matabo da? Kay pagkabalota may nagainintra naman da, kag may naganila bugay naman das pumuluyo, amo na nga ginagamit naman ang pangalan sa NPA, ako yaga duda, ang New People's Army, hindi ni Amonica Baraghal magsulat, intindihanta ng K5 Myla kung ano sila kapulido, ano sila kapino magsulat. And even ang ginagamit ni nga si Kak Lucas, I don't know kung si Kak Lucas, gimani, no? Pati ang sa letterhead, to bala galapa ang kurit, perfect yung magsulat ang NPA. Gaduda kita mo. Kag ano ginabi makuha sa New People's Army kung paandaman nila si Kapitan Barrientos, kiti away niya sa duta?
1: Yes, amugid ako kay Pablo Dan, kay sunod rin kay Kapitan, nga kung may mga papeles, malanggali sila nga ginahawiran, ang mga nagakontra sa iya, hangkat ni man gani nga idala na lang sa korte kag dito na lang magreklamo
0: okay.
1: Kay suno man di no base sa iyang initial nga ihibalo indi ni kaangay maghatag sang warning ang mga NPA kag fiber old
0: dance
1: mga investigasyon niya suno diri kay Kapitan Barrientos.
0: Okay.
1: Sa dugang sinigad dito ang ibantayan sa K5 News FM Rojas. Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Kapis, K5 News FM.
0: Madamo nga salamat K5 Mayla. Duda lang ko ni sa paggamit sa pangalan sa New People's Army, Coronacion Chiva Walingwaling Command. So, nakabato man itong mga muni nga sulat, mga love letter, mga cards, mga sulat, mga text messages, kababat, nakakabaton man kita nisang una. Pero hindi amuni magsulat ang NPA. Masikundiin nyo naman yaging paprint ng mga computeran bala. No? Kasi may mga sightings dira sa pila ka mga personalidad nga ara naman da sa lugar nagainintra mga ka-K5 kaginalabugay ang utok sa mga pumuluyo. Da, ang aton diri punto, ang NPA amuni hindi ni amo ka-istupido. Nga mag-intra, mga ka-K5, gawala nagapadalong buhay, gani sila to sa may nahimo, to sa ginamo, to sa kulilang to, kasi dulangan, nga to ginpigos, gini ganin pumuluyo. Diriyo, may mga pandam-pandam pa sila nga nabalaan. So, kita, why kita gapating NPA ni? Bangod ang NPA, may kausa na, kahit papano, may kausa na sila nga ginapakigbato, pero hindi sa amuni nga, pulo pandam, at ano makuha nila, di? Huwag man sang tao din nga ginapigos ka ginadaog-daog. Kung land dispute ini, dalon niya dapat skorte mga ka-K5. Huwag naman na dasang rebelde sa Banate. Kung may araman, nagkululuob na to kang nagkaladula na to. Kagahalos wala naman sa nabilin ng mga top NPA officials diri sa Isla Sampanay kaya nagkalamatay naman to. Kung may mga nabilin siguro, tining mga nagapanggamit-gamit sa pangalan sang New People's Army para makakwarta mga ka-K5. Balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad. Standby.
4: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So wow.
5: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
8: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga kakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabe nga yabok, grabe nga kagaw, grabe nga kung ano-ano lang nga kuana, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Iskan mga kuana, registration, sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
9: Baka epekto na sa iyong skin. Okay. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Nga cause man na siya kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your
10: sa mga pamatan noon, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
7: Pulaw, aside nga pulaw, grabe pakaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan, magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
9: Correct.
7: Ang muna gani nga, kamo nga mga bataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, sunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anayda sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
9: Correct. No?
7: Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX. Pero ang importante para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo lawas mo. It's all about antioxidant. Antioxidant man lang. So kung adlaw-adlaw kagainom na, grabe naman, di madula ang punggod. Dula ng punggod.
10: Kakas yun ang punggod.
7: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kaya sigurado, dako ginaya makabulig ya.
9: Correct, no?
7: Kagi na correct niya ang imo atay, Sir Boy.
9: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampyon ang atay mo kay GTX, DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampyon ang guya.
11: DTX 500!
12: Sinakano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginabatsyan ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, baywang. Pagka... Pati namon nga may DTX 500.
13: Sa kadlo ka pila ka maginom?
12: Sa primero katatlo sa subong kadua na.
13: Subong kamusta?
12: Kuwain ni ko ginabati at maskin gamay.
13: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
12: DTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton.
11: DTX 500!
7: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinloan mo atay sa tanan ng mga toxin, tapos ang panit mo, Sir Boy, hindi dali magkurinon.
9: Correct, no? Kay collagen
7: production. Ang mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage ka, mga collagen, nami.
9: Puting datos ang DTX 500.
7: Hindi dali maghubag imong kurason, hindi dali mapatay ang imo silula because of antioxidant. Adlaw-adlaw permi na to atubang, hindi na to malikawan, aras malibot ang free radicals.
14: Free radicals.
9: Going back sa imo pimples, kung sa pimples, bongga, ano git, do pertigin ang pimples mo, you take DTX 500?
11: DTX 500!
7: Pagpalainom ka DTX 500, medyo madugang-dugangan ang span sa imo life. 10 years.
9: Ang extension?
7: Ang extension sa imo kabuhi. Taas-taas ang urak value, ang antioxidant, gina-preserve niya imo silula para hindi dali ma-damage, hindi dali mapatay. Dapat ya sa high time, magpili kita sa mga manami nga kaunon, mga healthy foods. Importante gina, Sir Boy. Kag, syempre, hindi niya paglipatan. Iupod gina to na sa aton mga suplemento. Iupod na to sa aton nga adlaw-adlaw nga budget. Ang DTX 500, kay na, dako gidya makabulig sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
13: Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
15: 470.
13: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
15: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali two times a day.
13: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
15: 160.
13: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
15: Inom ka mo sang DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
16: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
11: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang sekreto sa law school.
11: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics na ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamalik maayos ang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
18: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat deliver. Available in all drugstores.
11: DTX 500.
19: Julietnol, 50.